0: Wait, ano ito ng oras, Kevin? Kevin?
1: Sige.
0: Alas 8:02 na. Mm. Yan. Hato pagbalik kay K5 Carlo Arisgado, tikang San Jose National High School. Ha?
1: Oo, kay Pangandaman. Para itong pagbubuhaton niya ng balik eskwela.
0: Balik eskwela. Yan. Okay, sige. Kakipag Kevin, kaya rin na kita oras.
1: Yan, siyempre, halaba itong programa niyan. So, posible nga dito, programa ng 11 Mbps, maabutan
0: masasakop
1: pa ito. Oh. Masasakop pa ito. Kunaan at mga aktibidades dito sa San Jose National High School. Ngan bangin pa kita makakuha liwat. Hiton mga pangandaman na Senado, kaya abrihan naman liwat niyan nga kulop itong impeachment trial. Although parang niyan mga guidelines pala adit pag-iristoryahan.
0: Oo, kumbaga mag-aarag no era para di rin masamok.
1: Para di masamok.
0: Oo.
1: Okay. Mag-aaren sira kunhain.
0: Nami-miss ko ini Miriam Santiago sugad ini nga mga sitwasyon.
1: The likes of Raul Rocco.
0: Oo.
1: Oh, ambo ito na magkarit ng mga nanmamakian. Kaya na Jesus! Ito na iba dida pa.
0: Amoy pag, Jesus!
1: Amoy pagbibinantayan it dida yan it mga palpak ng mga pakiana. Yung mga senator judges.
0: Mo pipilito lapid. May dagod baga kaupayan na hindi rin maagasa. Ano Kevin, ano?
1: Amoy pagbibinantayan ito yan ha. Kung aanhon pan makiana it iba dida ng senator judges. Magkakahimuan naman ito yung mga Emmy.
0: Ay, kakipip Kevin.
1: Alas, sige mga K5. Inauton ta nga maging produktibo, nga nigampo ta nga maging safe kita nga tanan. Ini ka K5 Kevin, Susana, parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy lang!
0: Damo nga salamat ka K5 Kevin. Oras sa bugos nga Pilipinas alas 8:04 na oras. Ginpadang at tayo ang 578 Emporium ang tindahan nga batong han mga mahal nga papliton. Babalikan natin ini atong programa with K5 Carlo Arisgado live and direct. Ikang San Jose National High School habag abriton face-to-face balik ha face-to-face classes kamalahin pipira nga mga pahibaro.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio Health News! D3 Bio!
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
6: Ang Visio
5: nga may D3!
6: Kapalit sa mga butika!
5: D3 Bio!
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
7: Well, para na ako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
8: Yay.
7: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iyahadyo ning gipang-arado.
8: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
7: Yes.
8: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce yun na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
7: Mm-hmm. Maunay rason siguro Dok Ramil. Nganong daghan kaayo lubi ang kalibutan.
8: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
7: Tree of life. Mm. Maunay rason nga ang monolaurin nga anara dyan sa D3 Bio, dili dyan nini mo makita sa plain vitamin D3. Monay bintaha sa D3 Bio.
8: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
7: Gapahuway ra.
8: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
5: Mm. D3 Bio!
9: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio!
8: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
7: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
8: Siyempre.
7: Dili COVID-19. Sa makausap, balik ta sa HIV.
8: Correct. HIV.
7: Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital. 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Doc Ramil, kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
8: Correct.
7: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Dok. Mm. Dito nga ni sila sa 15. Ang uban placebo, ang 7 na. Ah. Unya, ang 3, taas ang concentration nga nahatag. Mm. Usa sa ilahan namatay sa 3. Mm. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguban, 2 kasi manake man, ulahin na siyang natagan. Mm. Lain jud kaayudaan ang iyang kahimtang. Ang 2 naka-recover. Ang usa na nila, Dok, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Mm. Wa na'y tambal nga makabuhat, ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 bio o gua sa plain vitamin D3.
8: Mm. Mao na nang sako ah, matag adlaw jud ko gainom D3 bio sir GP. Mm. Pinakaganahan jud nako sa D3 bio karon dili ko daling malimtanon.
7: Oo,
8: at least di ba? Bisag 80 anyos kara sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
7: Ah, empleyado ra pugo Japan. Himsog ang imo mga brain cells no. Mm.
8: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
7: Correct.
8: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayon imong buhaton Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 bio Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, maguna jud na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
7: Sato pa pag inom ni mog D3 bio Doc Ramil, na kay 100 ka truck sa army.
8: Correct.
7: Na mo diritso sa kampo. Mm. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck nga mo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito Ramil ha. Mm. Tawagi Ramil kung naana.
8: Kung nangihanahanglan kag backup no, kinahanglan pud namo ang suporta.
7: Oh, dili na kinahanglan ang support Doc. Kay tuan naman sila sa field mismo ang monolaurin.
8: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection.
7: Mm.
8: Upat kaadlaw ahon na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
7: Correct.
8: Ang replication, grabe na.
7: Dili na makaya ka macrophage.
8: Mm.
7: Diha na dyan kutob si macrophage.
8: Mm.
7: Sa D3 bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
8: Correct.
7: 8 hours pa lang. Mm. Ang monolaurin, naana sa site of infection.
8: Mm. Sumaw na siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3 bio. Wala na'y mahitabo pa nga grabe nga infection Sir GP.
7: That's why og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka every 4 hours mag D3 bio ka. Wala tayo oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
5: D3 bio.
10: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom natunaw na jud ang bato.
5: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
11: Ang visio
5: nga may D3.
11: Kapalit sa mga
5: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
12: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
13: Mga KK5, a 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan, iba pa. 578 Emporium, ang baton, ang mahal nga papliton.
14: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
15: Mga KK5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la KK5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
11: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
16: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
17: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, barato nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
15: Puro de los Pueblos!
0: Oras mga kakipay, balang 8.13 na, balik kita nga ito na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Nga di kita nitong report ni kakipay Carlo Arisgado live batikang San Jose National High School. Para itong pagbalik, itong face-to-face classes sa kahuman ang duha ka semana. Tikang manamo, matapo ang shooting incident sa sakubhan na maong eskwilahan. E-check natin ni K5 Carlo Arisgado. Standby K5 Carlo.
3: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carlo, K5 mo!
18: Yes, K5 Edward, live kita nga diha may San Jose National High School. Ano po na yan ang adlaw ito na pagbalik ha, na face-to-face classes. Mahuman itong duha nga sima ng suspendido ano itong klase matungod itong madugo nga incident itong pangmusil. Hindi na itong naglabay nga Hunyo 22. So as you can see, ano yan ka K5 Edward, mahugot itong siguridad. Pag-inspeksyon ha, ng mga estudyante ug sa ininga sumulod itong era eskwelahan or nga rin itong era classrooms. Ngayon katatapos lagi hapon ano ka K5 Edward, ito na flag ceremony. Yan ang mga oras. So hapag kaya na ano ka K5 Edward, damo nga mga activities, mga iniin may pagisumpay lagi hapon ano, han intervention program, itong Department of Education, kasugbong na, itong city government, itong syudad ng Tacloban. Actually, aadi na nga itong mga personalistik ang itong city government, nga itong DepEd di hapon, para magpapadayon itong psychosocial support, nga di itong mga estudyante. Gari ano ka K5 Edward, kahuman itong madugong nga insidente ano usa ka diton panuyuan han DepEd nga maiban-ibanan iton kabug-ata han kahadlok nga rihiton mga kabataan. That's why nga dida hito naglabay nga semana in ginagkamayadahin repainting o kumbaga pa in ginayos iton mga sulod iton classrooms ilabi na iton may ada mga marka ano hiton iguhan bala hiton pusil dida hiton Hunyo 22 especially nga dihan may grade 9 and grade 10 nga building. So nagrepainting ano ka K5 Edward ngan ginhingayad gihapon iton mga lingkuran kay may ada mga lingkuran nga nagkaguguba iton na mga armchairs matungod iton kalisang han mga kabataan dida iton mga naglabay nga adlaw. So hapag kay na ano ka K5 Edward, speaking iton seguridad nga dihan eskwelahan nagdeploy iton hinusang nga security personnel iton city government iton na syudad ng Tacloban pero bangin buwas in madudugan pa ini hinduha kay nagrequest mismo iton eskwelahan sa Jose National High School. So ito ni eskwelahan gihapon in may adahira kalugaringon nga security guards which is duha gihapon gabukan ka K5 Edward. So bali tulo iton aton security personnel nga dihiton sa Jose National High School. While may ra gihapon kita din hima kapulisan nga gideploy nga duha ka pulisya no iton na kadugangan nga security personnel pag inspeksyon iton mga baga. So aside from that ano para masigurado kay didi pala iton gate bago ira masunod nga diton gate. In aabrihan na daan ito na aton mga security personnel ang mga bag ito mga estudyante. Ngayon, pag-abot naman nga doon ka K5 Edward na portion, in may ada kita gitatawag nga walkthrough metal detection. So, or I mean detector. So, din hi ano ka K5 Edward madidetect kung ano ito mga suludhan mga kabataan. Kung may ada ini mga metal, sugad hito ang mga ginababawal nga mga hiningan, di ba na? pagsulod nga dito ni eskwelahan. So kanina hiton aga in damo kita na kay mangraw ano aside from students may nagyapon kita mga na kay mangraw nga mga parents pero gimbawal kita no kay Edward pag record or pag video kay may ada gihapon nakabantay nga di kay iton mga kabataan niya na is medyo may ada pa ini mga kahadlok ka. So usa iton mga gindidan iton pag interview kun ano iton ira mga naging experience di iton Hunyo 22 kun usa man hira iton mga nagpakakita. So from grade 7 to grade 12 in presente yan na kay K-Fab Edward nga dihan ni eskwelahan kay may ada program tinikangan yan ng alas 9 kundi may ada entertainer nga igbubutang or igpapadangat nga dito ng city government no hi Mayor Alfred Romualdez. So diri pa kita maaram kun inibain mga artista kay ito na itong pagigimang raw hurub-hurub nga dito mga kabataan in may ada kuno artista nga mabisita. So ini nga entertainer ano kay K-Fab Edward in kaparting hapon nga dihiton psycho social support and intervention hiton Department of Education nga aniyan liwat nga kulop alas 2 in mabisita gyapon personal ini nga bisitahon ni Mayor Alfred Romualdez iton eskwelahan kaupo dito na Vice Mayor. So yan ang adlaw no iton pagbalikan mga estudyante kay K-Fab Edward in waray laanay discussion. So waray laanay lesson yan ang adlaw kundi uubuson ini nga adlaw for kaliawan agud nga maiban-ibanan iton kahadlok han mga kabataan nga sugad gihapon ang mga classrooms nga may ada casualties duha ka classroom ano kundi may ada mga namatay di dahiton Hunyo 22 diri ini gagamiton ka K-Fab Edward tinikangan niya na diri na ini gagamiton as classroom kundi hihimuon na lang ini nga stock room nga sugad gihapon iton office. So hapag kaya na ano is as of now waray pa kita nakuha nga data kung may ada ba usahan mga biktima nga mga samaran or nakagawas na ganito ng ospital ang bumalik na itong pag-eskwela. Kaya actually waray pa kita kasulod kay agin na didiri pa anay itong principal nga magkamayadahin media nga dito sulod bangin nuruniya na makakasulod na kita ano ka K-Fab Edward magtikang la ito na programa.
0: Okay. Kumusta man ang atmosphere dida? I mean, siringin mo, naka-istorya mo ang mga kabataan o warila mai-record ang mga kag-anak. Ano nira baga inaabat hininga otro nga pag-abre hininga eskwelahan? Kahuman hadto nga madugo nga shooting incident hatong June 22.
18: Well, so far, ano kakadamaan natin nga na interview kay K-Fab Edward ng mga estudyante, usala talaga ito na kumbaga panalutaw. Amo ito, nahahadlok pa hira kay K-Fab Edward. Okay. Matungod ito ira na experiensyahan ano. Pero igin siguro naman ito ni eskwelahan nga tataga ni Rahin Seguridad. So yan na ito, igin patapod mismo han Tacloban City, DepEd Tacloban City Division ano kay K-Fab Edward. Nga kumbaga pa in diri anay pupugson itong mga estudyante nga masulod nga di or yanak nga simana while still mag-recover laan na itong mga kabataan. Pero may adagi hapon nira ipapadara nga ito itong irap ni Malay or may ada programa itong psychosocial support nga ig-assist mismo itong DepEd. Okay. So para liwat ito na mga kag-anak gihapon kay may adagi hapon kita mga kag-anak nga na-interview may ada mga anak nga gusto na sumulod pero itong kag-anak naman ito napugong kay mismo itong kag-anak ka K-Fab Edward nahahadlok. So waray man kung gihapon mabubuhat itong DepEd itong mga magturut do dinhi kay speaking iton seguridad number one talaga iton mga kag-anak hini ano nga magproteher iton ira mga anak. So that's why nga diri laan ni ra gin pupugos ano ka K-Fab Edward iton mga kabataan ngan iton mga kag-anak kun papasudlon pa nira o diri iton na mga estudyante. Total may ada man kita yang gintatawag blended learning approach kundi ina bisan pa man nga diri masulod ano ka K-Fab Edward in magpapabili lagi hapon nga makakaeskwela ini nga kabataan ha ira pinaagi ton modular learning.
0: Okay. Kamo ni nga panitabo di San Jose ano hadon na June 22. May mga kag-anak nga karuyag nira nga ibalhin na nira mga anak aton ibang eskwelahan. Okay? An usang eskwelahan nga karuyag balhinanhan mga kag-anak nira mga estudyante ana Leyte National High School. May da ka ba nakuha nga information nga may mga nakabalhin nagbagudman nga tuha Leyte High or ibang eskwelahan nga dinakaruyag nga bumalik nga dahil ang aming nga da San Jose National High School?
18: Well, so far, ano ka K-5 Edward, nag-direct kita nga dito na information officer o tagapagyakan nito ang Tacloban City Division. Well, sumala, ano ka, Dr. Nilo Eder, may ada pepera ng mga estudyante nga dito na San Jose National High School ang nag-transfer nga dito ng ibang eskwilahan.
0: Oh, may da,
18: May ada na actually. No, duro damo na ko no, kay K-5 Edward itong mga nag-transfer. Pero waray man ko no hiramahimo nga decision man ini hiton mga kag-anak in re-respeto ho nira. Kung kain nga feel safe nga secured itong mga parents no, nga mapapa-eskwilaon itong ira anak in feel free nga na diri magpupugong mismo itong eskwilahan na kung hain man nira ita-transfer itong ira anak bisan pa itong Leyte National High School or hain pag high school nga may ada nga itong sudad ng Tacloban. Pero yan na ano, itong sumala pakan Dr. Nilo Eder nga speaking hiton security nga pagbaga pa assurance nga seguridad or secured iton eskwelahan is mas secured yan na iton San Jose National High School kay din hi mismo naka-focus no iton attention han mga otoridad nga sugad gihapon iton ang gobyerno. Pero aside from that ano is git siguro man liwat ni Dr. Nilo Eder nga secured man gihapon iton nga mga ibang mga eskwelahan nga diton sulod ng Tacloban elementary nga secondary kay o naging problema nga naging himang rawon ini di dahito naglabay nga adlaw kundi in is mas gin pahurugot pa itong seguridad han kada atag sa mga eskwelahan nga dito sudad ng Tacloban kay K-5 Edward.
0: Okay. Maram ka K-5 Carlo na bag-o itong pagdumarang ang patakaran na ito din ang eskwelahan. Dirila din ha San Jose National High School. Okay?
18: Yes.
0: Practically nga tanan nga eskwelahan. Dirila din ha dirila Tacloban. Dirila region at kundi bugos nga Pilipinas. May tungod hini nga paninamo ano, but speaking about security, nagmention kanina nga may da metal detector nga aagi at bagan walk through mas maagi keton dida, masulod keton dida, and then madidetect kon may da ka daranga mga metal asay pa ini na posil or kutsilyo. Amo ba nang gindonarhan Tacloban Filipino Chinese Chamber of Commerce Incorporated.
18: Yes.
0: Okay.
18: By the way, ano, oo, sakto ni ka K-5 Edward. Yan ang ngayon nga alas 9 is turn over. Ito ang mga agin donate. Ano han Tacloban Filipino Chinese Chamber of Commerce kundi in durudamo ini nga mga walkthrough metal detector ito ning turnover nga dito mga dagko nga mga eskwelahan nga dito sa siyudad ng Tacloban. So nga dito San Jose may ada kita duha ano nga ginhatag na nga pero nuron ni anian pa itong turnover ni Kevin Edward no ni Jim Ayaw Kasin. So that's why nga at nagpasalamat gyapon ito na DepEd ano hana pakigbisog itong era partner paghatagin metal detector diri la ini ha San Jose National High School kay K-5 Edward kundi tanan ini nga mga eskwelahan nga dihito na sudad ng Tacloban elementary nga secondary pero iton aton lista dinhi is yan nga adlaw igto turn over nakatalan nga igturn over iton mga walk through metal detector han unom nga mga eskwelahan kay K-5 Edward ngin usa dinhi ito na San Jose National High School, Leyte National High School, Rizal Central School, so Tacloban City Central School, so may ada pa mga ibang mga eskwelahan kay K-5 Edward nga may panuyuan na nga pahurugton pa ito na seguridad pag-abot nga dihan mga estudyante.
0: Oh, kay sir ko pa kanina na bago ang patakaranhan mga eskwelahan diri la dinhi aton. Okay, diri la didaha San Jose National High School kundi bugos nga Pilipinas may tungod hini nga panhinabo. Okay. Now, para labag ma picture iton aton mga nanmamati ano labi na on radyo good lahera. Pati ta daghiapon niya na social media ha aton Facebook page. Pagsulod ni mo nga dahiton gate, may ano kinakapkapan hira kay may naman metal detector kay kinakapkapan ba ra pirat gwardiya nga dahiton na entrance iton eskwelahan.
18: Yes, ka K-5 Edward. Pagsulod ka dito sa eskwelahan, ano, depende na lang ito na sitwasyon. Kung may mga bag itong mga estudyante, ginkakalkalpahin nga tulong ang mga security guards o sa from city government nga duha naman ito na eskwelahan.
0: Okay.
18: So after hindi ka K-5 Edward, no, ang mga kalalakinan, labi na itong mga nagpaka-pants, nagpaka-shorts, and ginkakapkapan gihapon ni ugsa kumadto itong metal detector. Then pagkato itong metal detector, in may ada na liwat mga kapulisan ka K-5 Edward, mag-otro mag-check itong mga bag. So sugad ka secured as sugad gihapon nga gin-inspection ano, mahugot nga pag-inspection ito na aton mga otoridad. As of now, araw kay Kipip Edward in umabot na itong gin-request mismo ito na San Jose National High School, ito mga otoridada, di kang hiton swap ta. So, hirag gihapon niya na ito na kapartner ng mga kapulisan. As you can see, ano, adi hira mismo hamay metal detector nagbabantay para ito mga masulod gawas ng mga estudyante. Ngayon, hapag kayo na ano, is gindidiri pa ito pagsuludan mga kag-anak ka. So, oo, bawal pa ito mga kag-anak na masulod. Nga na, oo, inlabi na ito mga kabataan nga nahahadlok pa ito pagsulod nga kinahanglan pa hingayda ito era parents. So, ginaalaw ini pero naglalagbok din, ginsusundan ini nga din papabalik dayon kay Fab Edward.
0: Now, ito'y pakiyaan na ito, ang ibang mga lulutsan dida na address na nira, oh, gitipaw na nunira, ano tira paghihimuon nga pitad para itong ibang pwede gamiton pagsulod, paggawas, kay hindi mat malilikyan gayod nga may mga malakbay ito itong kwan, inin pader, or masulod, magawas itong eskwilahan nga diri maagi, main gate and main entrance or exit itong eskwilahan. May na istorya ba partihin niya?
18: Yes, of course. Ano, kay Kipip Edward, hindi nga mga, kumbaga pa, iton hamubo nga pader. Usa din hindi nga concerns. Ano, iton, of course, iton mga authority, nga, kung kay ano nga na lusot-lusot, nasulod gawas iton mga estudyante, bisa di rin naaging nga dito main gate. Kaya nakikita man nga ni naton, nga duro ka hamubo iton pader, nga pwede mag-over the bakod iton mga estudyante, nga nalusot-lusot gihapon. As of now, ano, iton aton pagiging mga raw, kanina ka na Dr. Nilo Kidera, nga aside din nga mga security guards ano kay Kipip Edward nga oo pag sugod ka mga oras naka-focus nga diton gate nga niya na magsarado na iton gate, that's why nga iton duha nga security guard waray na nga diton gate kay adto mismo inihiya ka Kipip Edward iton likod han mga eskwelahan nga adto mismo iton mga pader kaya pagkaya na is magpapadayon pa ano kay Kipip Edward paghingayad durudugangan iton kahitason iton pader para diri na maka over the bakod iton mga estudyante. So iton ni din patapon pala yan na ano kay Kipip Edward iton pagrurubing hanaton mga security guards during class hours or kumbaga pa in while nag-aaday in klase lessons iton mga estudyante is kinahanglan iton aton mga guards in makakaglibot nga dihiton na bugos nga campus para makitaan gihapon ni Rano iton na sitwasyon kung mayroon ba mga estudyante nga nagpuprubar nga mag-over the bakod ito ni mga pader ka Kipip Edward.
0: Kay bispa ito may duha nga gwardya nga magkakalkal or mag-check it mga gamit iton mga estudyante bispa tira mga upcap bispa may metal detector nga yes, pag-aagian it mga estudyante pero kung malakbay lahira dito hiton mga ininhagbubo nga pader it eskwilahan or may ibang lulutsan okay wari gihapon itong purpose I mean it will not serve the purpose it's sugar hito nga pag-implementin mas mahugot nga seguridad kun pwede man nila makaagi bisan diin nga lugar dito itong compound dito ng eskwilahan di ba
18: yes
0: anyway sige Nagdugang hiren mga CCTV cameras because I understand may existing na hininga mga CCTV cameras. Saan umatabo ang shooting incident atong June 22? Nagdugang pa ba hirahin mga CCTV cameras?
18: Yes, ano ka Kipip Edward, usa din hi ito na gin paambit ha ato ano nga mga impormasyon aside iton mga repainting, paghingayad, renovation iton mga classroom nagdugang gihapon hin maabot din si sa isa nga mga cameras kay you know what dire hito na hinabo iton incident ano waray na kaghatag in CCTV footage ito na sabi ini nga eskwelahan kay matungod nga kulang iton mga kamera nga may aday iton eskwelahan so that's why nga gindugang ini
0: damo na ini nga anay daw, tikang inidiin nga mga CCTV camera, ang mga klaro ba ini itong nakukuha nga footage? Kabangin, madapara pini nga diri makilala itong magka-cover itong camera. Bangin, at madali ni magkagagaba. Tikang inidiin nga, ano ini, procured ini by the school, hatag ini itong city government, or tikang inidiin?
18: Well, so far, ano kay K-Fab Edward, waray pagita na, waray pa inigintaganin mas halarom nga, kumbaga, papakigimang raw, ini nga mga cameras. Kay hapag kaya na ano, is ongoing pa ito na program nga nuruniyan in magkamayada gihapon in briefing or magkamayadahin pagkaurusa itong media nga nito ni Skwilahan na pangunahan mismo itong principal para gihapon tagang kitahin ang mga kadugangan nga, like, for example, itong mga programs while ongoing itong pag-recover han mga estudyante ano abang ito na ito ni gitpatawod nga 16 nga mga kameras ito naging duganga pagbutang nga dito na sabi nga eskwelahan na bisan kain nga parte dito ni eskwelahan kay Kayfab Edward agud ma monitor itong giosa had mga estudyante nga dito sa San Jose National High School.
0: Okay, I understand may public address system na liwat nga gintaod.
18: Yes,
0: ini nga public address system mura hinen una yana la ini.
18: Well, so far, yes. Oh, kay Kayfab Edward, yan ala ini nga public address system. So, ibig sabihin ini, dati in waray pa nung nga dihiton sa Anusin National High School. Pero mahuman itong insidente, hindi na ini nagbutang kay Kayfab Edward.
0: Okay.

0: address hinin mga problema hinin mga kabataan, okay? I understand kada eskwelahan dapat may da mga guidance counselor. So, may da dida sa Nusin National High School, pera, and dudugangan pa ba? And ano tira baga magiging long-term intervention just to make sure nga it mga kabataan, labi na inin baga nagka-experience yan mga mental health issues or problema, hitpagtagad, hitong ira mga pamilya, in ma-address hitong eskwilahan. Kay, kundiri, then may dalagya puruhan nga matabo at sugad hindi nga mga insidente.
1: Yes. And sa to, ito di bugin siring araw ka kay Fab Edward regarding hitong mga guidance sa counselor in aton pa ini pagkikimang rawan yan na kung na magkaada kita yung higayon ka dito principal ko na dungan ba ito in era pag konsulta nga dito mga estudyante. Pero you know what, tuod na to ito ni bugin siring araw ka kay Fab Edward bisan pa man anhon ka damo itong mga CCTV footage. Kay kanina may ada ako na kay Mang Raw nga nanay. Actually, nakaintindi ako ano. Kay of course, in usang nga kag-anak tapos aadi mismo ito imo anak na eskwela, iton imo iisipon ang seguridad ang kada oras iton imo anak while aadihiyahan sulod dito na sabi ng eskwelahan.
0: Okay.
1: So iton question din kanina ka K5 Edward iton usang nga kag-anak, bisan pamandamo iton CCTV footage or CCTV nga iginbutang, kay mahuman na nga ni iton incident ka K5 Edward, din gagamit nala iton CCTV footage kumo pag identify iton mga suspect.
0: Correct.
1: Pero tapos na iton krimen. So usa din iton
0: prevention.
1: Usa iton yes. O bisan pa man nga may ada mga CCTV footage aro ka kay Fem Edward, waray lagi hapon seguridad nga kumbaga pa in mapugnan iton bisan nga insidente sugad ito na hinabo din hingapan musil kay pirala iton kaminutos iton lumagos pero damo na iton mga casualties, damo na iton mga nasamaran nga dida na nagagamitan iton CCTV footage pag identify la iton mga suspect pero diri iton pagpugong iton insidente kay Fem Edward. Nagits ko ano iton ang sentimiento kanina doon ako na interview nga usa nga kag-anak. Kay iton talaga niya panawagan kay K5 Edward no nga di mismo ito na mga eskwelahan in dapat in may ada visibility hiton mga kapulisan diri la tubtub nga ditong kalsada diri la nga ditubtub itong gate kundi gihapon in pagsulod nga ditong eskwelahan nga may ada magrurubing kay iton mga kabataan niya na inahahadlok nga dihiton mga kapulisan. So amo ito ni ira ginaaro ano mga kag-anak nga hangyo nga dihiton eskwelahan sa sa National High School.
0: Oo, kay dako itnabag-uhin niya ng panhitabo, okay? Hapag dumara, hinin mga eskwilahan nga masiguro nga taluwas it mga estudyante wala at dura sulod. And ini nga ginirestoryahan naton, di dalain niya sa Nusin National High School, kay di naman
1: yes,
0: natabuan na shooting. But how about it iba nga mga eskwilahan? While it syudad, nga tanan nga mga ahensya at gobyerno, ito na DepEd naninigurong, okay, nga ma-secure ito din nga lugar sa San Jose. How about ang ibang nga mga eskwelahan? Okay? Amo ito din dahil dako nga pakiana. It's good nga in grupo ni Rajim Jim Yocasin, manahatag hirahin nga mga inin na metal detector kay inin magkadiano pa man, may, you know, maiban-ibanan ito na ininchansa nga may mga kabataan nga magdadarahin na makamaratay nga mga bagay pagsulod, okay? Nga kumbaga may naman nira plano, di rin na magdadarahin kay masasakpan hira, okay? So, magiging deterrent ini nga inin mga pamaagi ba pag-secure hitong eskwilahan, ano? But, it ginistoryahan natin yan na San Jose National High School la. How about it iba pa nga mga eskwilahan? Diri la din hataklooban kundi bugos nalakita ni pagharayong at iba din aton region for example kay ini nga panhitabo dinha sa Nusay damugot mga leksyon hini nga nakuha and magbabag-o hinin patakaran pag dumara hinin aton mga eskwelahan. Sige ka K5 Carlo, so diri kita ngayon allowed nga makasulod pat media ngadto campus mismo diri pag allowed.
1: Yan na nga oras ano ka K5 Edward, so bawal
0: pa kita makasunod. Adi pa hagawas mga aktor, nga mga media.
1: Oo, di pa gawas actually. Kanina nagprobar kami iton pagsulod pero ginsiradhan ano kay Kif Edward kay amo iton manduhan na principal. Pero according to Doc Nilo Ider, okay man iya no kun magpasulod in media asya ito niya na an iya gin pagigisumpayan nga diton principal mismo han sa National High School.

0: Basta lain gindidiri iton mga pag-interview nga diton mga kabataan kay usa hini iton ira ginlilikayan nga mabalik ka o mahinumduman iton mga panhinabo di dahiton Hunyo 22 ka K5 Edward.
1: Oh, sige, kag kumakalugar mabisita gyud kita nga da, maki usyoso kita kon adat baga pwede makuha naton nga mga information parte hini nga kabutangan dida. Sige, kag K5 Carlo kay dako na nga oras ang baga nakaon hini nga aton na exchanges, but importante liwat ini nga mahibaro
0: yes,
1: aton mga nanmamati parte hini nga mga latest development tikang dida sa Lucy National High School. Okay?
0: Yes, ano ka K5 Edward, magpadayon ito naton pagpadangat in mga impormasyon kung ano man itong mga programa nga sa gagihapon itong mga ginbubuhat nga dihan na San Jose National High School nagpapadayon ito nira mga intervention program ha, Department of Education. Alright, nakaupod niyo mga ka K5 Live nga rito sa San Jose National High School ini ka K5 Carlo Arisgado para han kampiyon na mga balita serbisyo publiko kin kaliawa na syudad na takloban nga bugos nga sinirangan Visayas sa K5 News FM.
2: News FM Live Report Puro Belos Pueblo.
1: Oras mga ka-K5, alas 8:39 na. Salamat ka-K5 ba Carlo Arisgado. Naghataghan na mga hulagway tikang San Jose National High School. May da nga yung programa yan ng alas 9 niyan nga alas 2 may daliwat. So yan nga magkulop nga bugos nga adlaw hinin na Lunes. Waray anay klase, okay? Iging pasuludla ang mga estudyante para hinahinay maka-adjust hira. And waray luwat karagpirit. Para hatun baga di pa naruruyag nga sumulod, labi na hatun na trauma pa. Hininga panhitabo, pwede hira, adulaan na hira mga balay, papatuman inin tinatawag nga blended learning approach. Just to make sure nga bisan kung diri masulod na eskwilahan itong mga kabataan pa, at least padayon itira pag-aram mga ka-K5.
2: Puro Belos Pueblo.
1: Alas 8:40 na, babalikan nato ni nga na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum is standby. Kamala pipira nga mga pibaro.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo.
3: DGX 500.
5: Para sa marusog na tayo.
3: DGX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DGX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DGX Coffee Mix.
6: Ako si Grace, isang holiday guard. Sa akong line of war, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga-DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabalit sa mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitingay bala mga meg, the best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News
11: championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Puro Belos Pueblo!
1: Oras mga kakipay, balas 8:43 na oras ginpadang at tayuhan JNT Express. Ngan oras ginpadang at tayuhan na DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap. Ngan oras ginpadang at gihapon hayuhan Klinika Deo Fresh Deo Roll On. At ton ikihirog niyo niyo irok nga waray aluminum content. Lugod may the virgin coconut oil nga panmatay hinin bakteriya nga nagigin na hinungdan hinin paggadahin amoy hinin at mga singet mga kakipay. So available gihapon ini nga DTX sa beauty soap nga Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Ha Klinika de Alternativo Medicina nationwide. Yan nga tanan nga mga branches nira mga kakipay, ba? Okay, so balikan natin ini nga hinga paghingadi kanina hininga pag-abre na liwatan na klase dida ha San Jose National High School. Adto nga panhitabo nagbag-o han mga patakaran na pagdumara hinin mga eskwelahan labi na pagsiguro nga talwas iton mga kabataan nga makadto ha eskwelahan kay di gud magdadahom inin mga kag-anak, okay? Nga inin eskwelahan nga ginko konsidera nga ikaduha nga panimalay, okay? Hiton mga kabataan, ikaduha nga nanay or tatay it mga maestro nga maestra. Di gud hira magdadahom nga didto mamamatay hasulod hiton eskwelahan iton na ira mga anak. Or didto mapoposil, didto iigohin posil hasulod hiton eskwelahan. Hangatana kahit kadamon lugar ano mga K-5 nga pwede mabutang ha, peligroso nga sitwasyon inin mga kabataan naton didto pagod da eskwelahan. Sanglit dako iton nga istoryahon nga may nanabong nga panmusil hasulod ang eskwelahan, anan musil mga kabataan, mga estudyante, ang pinanmusil igkasiliwat nira mga estudyante iton mao nga eskwelahan. Dako-dakuan ko dito nga balita. Diri la para itong aton community din ya Tacloban or din ya Eastern Visayas. National, pati international. Kay kung may mga nahinabong ang mga shooting, mass shooting incident ha, mga developed countries like America, ang pinang lugar ay Europe. Ano? But pinakasyahan at itong higayon din ya Pilipinas if my memory serves me right. Sanglit, naugkat inin na naungkat ba inin na istoryahon kon ano ba kataluwas inin aton mga estudyante hasulod inin mga eskwelahan. Ako di gud ako nakakauyon hinin na panawagan nga baguhon naliwat inin balaod parte pag hiton pagtagad hiton mga kabataan in conflict with our laws. Kay bis pa iton maghinabubo iton pangidaron iton pwede na patawan hinin criminal liability kun hiray magpapaka himo hin krimen kun diri good matutugkad iton kahiladman kun kay ano nga nagburuhaton ini nga mga kabataan damulat magkakapripreso iton nga mga kabataan. Oo, damulat magiging criminal nga mga kabataan. Kumbaga himuon nga 10 anyos, 12 anyos, mami kala 10 anyos, 12 anyos, kriminal na. Represohon na hira itong regular nga mga presuhan. So, it importante, good hini, tugkaron itong pinaka-ugat hiningatanan. Kay ano nga nagsugad ang mga kabataan? Ano ang nagdusuha ira? Ano ang nakapadevelop hinsugad ito nga mga panunahuna? Okay? Nga magdadarakan pusil, magpaplano ka pagkawat or pagpasiparin pusil, hanimo ante, hanimo lulo, dadadon mo kakawaton mo, dadadon mo nga to eskwelahan, manmumusil ka mo dito, and ginistudyuhan na niyo kung ano't iyo mga baratunon, okay? Aanhon ka mo, mag-aano ka mo asulod, ano nga edad nga ka mo makakagawas. Era naging istudyuhan mga kakaipap, ano ang mga rason kung kay ano nga nagkaadang sugad hini nga mentalidad ang mga kabataan ngan kung kay ano nga era inigin buhat nga panmusil. Kay di good nga ni matugkad it kahiladman hini nga tanan mga kakaipap. padayon lain nga mananabo diri ini hopefully bangin diri to amo itong katapusan nga panhitabo dinha San Jose National High School. Again, mabalik kita nga di hiton aton pagpapamilya. Kaya kita nga manggod nga tanan, labot lahat itong baga igin na tadhana nga diri mamamag-asawa mga kakipay. For whatever reason, but kadaman man taha aton in mag-asawa or may mga asawa na. And usang a challenge hinin kinabuhi hinin kamag-asawa parenting. It's not just enough nga tatagan mo hiya ito niya mga panginahanglan. Basic. Food, clothing, shelter. Okay, education. It's not enough. May diba higayon nga bis naman ladiri adlaw-adlaw kada simana gin makausa makaduha kada simana gin kukumusta mo ito niya mo anak. Kumusta ka na doy? Kumusta ka na day? Kumusta man imo pag-eskwela? Okay kala dito? Okay? Kumusta man itong mga kasangkayan? Hinat itong mga kasangkayan? Ano man iyo mga ginbubuhat? Kung baga ato ka mo hagawas? May da ka ba baga, mga problema? Nga karoyag mo ipaangbit ta akon? Ikistory ha akon? Bangin la ako baga makabulig? In-approach ba nga diri gud tanto nga nag-exercise kay ton imo authority nga nat im mga anak kay danay kon authoritarian inin pamalakat inin nanay or tatay or both didi panimalay danay nalikay na inin mga kabataan nga mag-share or mag pahibaro kon anot nananabot ira kinabuhi or anot mga issues nga ira ginaatubang kay either kasinahan lahira or lambahon hira or dir hira pagtagdon. So kung baga maamot at pagkitahit mga bata towards their parents, okay nga diri nira katatapuran or diri na mamatit ira mga problema or mga issues nga ira ginatubang, diri hira magsishare. Okay, di ka mababaro kung ano't ira problema. So kung di ka nahibabaro't ira problema, diri mo liwat ito ang ma-address nga era mga problema. Tub-tub ha panahon nga naging grabe na ngayon. Now, kung ito nga pagtagad, waray didi ha pamilya, waray ha nanay, waray ha tatay, or waray ha iya environment, dito era pa ni Malay. So itong chances, aadihiya itong iya mga kasangkayan. Now, okay la kung mga good influence nga mga kasangkayan. But what if ti kang liwat hinsugan hiton nga problema haira mga pamilya? Di nagpapriyas lahira, waray na may nakasag doon mga kakipay. Para ako na, normal ito nga mga kaganak, mag-exercise kan authority hiton imo mga anak. But nagbag-o na iton panahon. Kung hadto usala kasitsit, taghoy at mga kag-anak nauli na bali ka dayon or whatever ginlalamba ka pinapaluhod kan asin kadamon mga punishment ato nga panahon natuhay man lugod kita ka mga tao mga kita iyan na iba na kay bisla itong exposure nira hininda mo nga mga information partit katungod hit mga kabataan etc etc. Diri na sugad hadto nga panahon, inin pamaagi, hinin pagdisiplina, hinin kabataan, yan na nga panahon. So kung ipapaagi mo ito ang feudal nga style, hin parenting, magkakaproblema good. Kay diri man magiging komportable hain mo dun yung mga anak, pagig-istorya, pagig-hampang, asay pat pagsumat at ira mga problema. Kung mag-iisog da yung hinanay, hitata, hipapa, or himama, or diri pamamatian, diri magigigbali, hinin mga istorya or problema, hinin kabataan. What if inin approach, mag-exercise kagihapon din mo parental authority, but what if bakan ka magsangkay la, or ka ng mga minagbarug to lang, baga, style, hinin approach, hinin mga kabataan, yan ang panahon. Oo. It importante man lahi ni pagpasanto paera kung baga ano ba't maupay ngan diri maupay and the consequences itong nga era mga bubuhaton and it gugma nga imaging papakita nga dat im mga anak. Sugod nga niya nang kung nag-alboroto inin bata, ginahatag dayon cellphone mga kakipay para amo iton ginihimo nga baga pagliaw with bata. Di na nga, hindi giniistoryahan kung nag-alboroto, hatag nila dayon cellphone. So, mabalik good kita ang pinaka-basic hini kung anong environment may dahira-hira pa ni Malay. Tipo, nanhira nga ginpatubuhan nira mga anak. Ano kag-anak? Ano ba nakikita nira harilasyonhan iya mga kag-anak? For example, ngan itong community wherein hain hiranan ngungo ko'y dako kipito nga bagay kay kunit permi na babatyan hit mga bata nag-iindaragway tira mga amyaw nagkakalupan inin mga baso, pinggan, mga diri maupay nga mga pulong. Dako kipito itong epekto hitong ira well-being mga gakipan. Now, may tungod kayan eskwilahan is the second home man inin hit kabataan. Ginaano pagtratar hit mga kamaistrahan kung baga may nakikita nira nga problema labi na hininggawing ang pamatasan hinin mga kabataan while aadha eskwilahan. It problema hini kay mga naging robot na hinin mga unfortunately mga teacher. Di rin naharos mayaknan, di naharos masagdunan, di naharos sawayon. Asay pa hinin panguribot mga kakipay. May tungod hining kadamo na hinin mga balaod nga mag-upay duro ang mga intensyon mga kakipay nga protektaran naton ang welfare ang kabataan but giniwiwi po nicely watin eh para you know waray na magsaway haira or mamag-alang na inin mga kamaestrahan pagbuhat hinin mga bagay nga pagkita nira kinahanglan kaya adilabinan mga kusintidor nga mga kag-anak sige kay kakasuhan kanamon. Nadugang la pag-abusar nga pagiging balok ang panunahuna mga kakipay banbata. Ang teacher liwat na siring dito nga ni Heyo Panimalay, di ka nadidisiplina. Asay pa din kami, ikaduhala kami niyo nga mga kag-anak wala ani ka mga eskwilahan. Amo ito, itong dako yan na nga irestoryahon. Hi, guidance counselor, ada kadamo mga pumasar sa education, bar exam passer, kuhaon para may mga trabaho. O, ano baga take mo ni Randy Arciaga Santisas? O, at to Francis, guidance counselor. Moping nga niya na ini nga pagtaga guidance counselor. Kay damo init bakante nga posisyon ha, DepEd. Ugaring lataas ang ira qualification requirement para makasulod kahini. Hataas ang, you know, requirement para makasulod ka. Habubuliwat ang sweldo, mga kakipay. Okay, girl, itong atas on an qualification standard, kung tawagon, QS. Basta, sufficient liwat inin sweldo. Nga baga attractive ba para hinin baga ma-apply itong klaseng trabaho. So, it's a welcome development. Umabot na hinpira, salary grade 23, itong entry-level pay, itong magiging guidance counselor. Dako ini nga bagay. Saring ko pa dako, iging bag-uhinin pag dumarhanin mga eskwilahan, common hining insidente, di na San Jose National High School. Oras mga kakipay, malas 8:56 na. Hello kan Ma'am Zenny Wenceslao Hinenit Boston Izquierdo. Good morning Sir Duard and Sir Kevin. Have a great day ahead. Ni Susan Padul Odivilas. Kay 5 Sir Edward and Sir Kevin diri good nabubugos tak adlaw kun diri ako nagagagkita hay iyo nganan mamati gihap hit iyo ginhatag haamon nga radyo. Ito mga kakipay. Babalikan nato ning ato programa oy Lunes yan available it mga taga Prime Water para aton waray awasi. Hana tubig, ano na't baga mga update hinin pangalaskas itong partnership itong LMWD and Prime Water nga magkada kitahin na sufisyente nga tubig din itaklobang hinit pito pang mga munisipyo ha atong probinsya. Babalikan natin hinin atong na programa but atong pagbalikan atong LMWD Prime Water at your service. Mga kapod natin ni Ma'am Helen na Colliera, kamalapipirang ang mga pahibaro.
11: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
12: Wow! May puso!
3: E3 Bio with Physio!
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasco, Dugay Magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, Dasig na lang Magayo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
16: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
17: DTX 500, mapalit sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rolando Basanyes. Taghana kayo kung natlawang kapi. Kung lahing kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa yun ang akong arthritis. Hantod ka ron, doon ninibalik ang hubag sa akong mga tiil.
20: DTX Coffee Mix.
21: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
22: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
24: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika.
25: Extend food supplement for men.
26: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
25: Extend food supplement for men.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
28: LMWD at your service. Kasugbong hakauswagan han atun mga komunidad. LMWD at your service.
1: Otro nga mapapahingaga yung atanan mga K5, Lunes. Available na natin mga kasangkayan din ya Prime Water, LMWD. Para ito na itong pag-update ng pangalaskas nga magkada kitahin na maupay nga serbisyo ito na pagtigatubig din ni Hatakloban. Ngan itong pito pa nga mga bungto, sakop itong franchise, sa ilarong itong partnership itong LMWD ng Prime Water. Kakabod nato niya na si Ma'am Helen Colliera. Ada na ba si Ma'am Helen? Natawagan na ba nato ni Ma'am Helen? Ma'am Helen, good morning!
29: Ngadto gihapon han aton mga mamarati. Good morning gihapon.
1: Nakapamatron ka Ma'am Helen?
29: Oh sure, dito lang ako sister.
1: Aw nim sisters, ani mo sister it's okay.
29: Ano pala sister?
1: Baga waray ka kasiro ngayan.
29: Waray gihap kasiro, may gihap gyud natin diran.
1: Kanina ka istorya ko na akong dini partner ka kay Pep Kevin, napipiraw gud ya kada gabi kay dinhi nga era lugar inin didiha may harani may real problema ko nitong tubig ano but nasiring hiyang nagikita man niya inimbaga pangalaskas niyo Haila Rome itong bagong tag-iya itong Lucio ko nga matapos na ini nga problema itong pagtaga tubig nga unta nasiring hiya inin diri na mag iha okay amo ko nitong baga inin hingya pinin kadam-an nga okay, naniniguro ka mo, but itpakian akong baga tubtubsan no ini para baga pagpulsan na gud hiton mga tag-consume itong tubig. But unahon ko inin problema inin mga leakages. Ano na iniya na? Inin, kumusta? On the average, kada adlaw, pero nakakarawat niyo nga reklamo and pero yung na-address na ang mga problema, Ma'am Helen.
29: Sir Edward, I would like everyone to know na malipay kami mismo nga mga empleyado nga ma-impart namon sa public nga gine-expedite talaga naman yan ang mga leakages.
1: Okay.
29: So, kung nakikita naman talaga itang man activity, at least, doha nga team na naman repair leakages, nakaka-average si Rahim at least 10 per day.
1: 10 per day.
29: Depende nga po ng complexity and activity. Hmm. Pero kung ang mga basic, lang ang mga leakages, at least, na-accomplish ito na 10. Or let's say 7 to 10
1: okay.
29: na activity per day.
1: Okay.
29: Duha ito na lang team.
1: Amin ang tigang sa Manila nga sinisiring mo, Ma'am Helen?
29: Yes, Sir Edward. Amin ito na team. And naniniguro nga masulbar nagihaman ang problema nato ng leakages. Kay once ita kloban nagkakaadahin leakages, nagli-lead man ito yung water interruption.
1: Water interruption or low water pressure. Kasi syempre
29: low
1: may,
29: water pressure
1: may hungaw.
29: To no water.
1: Okay.
29: To no water.
1: To no water. Mama,
29: kaya ito naniniguruhan ini yan. Amin ito ang mga priority. Nga.
1: Okay.
29: Every time I report in leakages, ipa-prioritize na ito.
1: On the average na pulong reported leakages, itong iyo na susulbar kada adlaw, ipinagin ng aduhang at timotikang sa Manila?
29: Yes, okay. Sir Edward.
1: Okay.
29: May daghihapon pa kami in-house.
1: May in-house? Okay.
29: Oo, naman in-house ang mga employees na mismo dili naman Water District. Hira ang nag-update. Hadun mga pending activity.
1: Okay. Ano pagbayan hining mga team ngatikang sa Manila? Kada pag-aayad nira or pakyaw or anong sistema hini?
29: May billing hira monthly.
1: Nabilhiran
29: monthly? Yeah, nagbibilhiran monthly. So, anira billing, sa central office.
1: Central office nira billing?
29: Oo.
1: Okay.
29: So, an arrangement is between the contractor and the central office.
1: Okay.
29: So, ira na ito. Dira na ito na agihaamon.
1: Okay.
29: Na.
1: Ito nga billing siguro, nakabutang dito ang pinangayad ngan kung ano ang mga problema ang mga linya. Ano ini? Labor material or labor la?
29: Labor and material po yun, hira.
1: Oh, labor. Oh. I mean, labor and material. So, kung maliliwanan nga tubo, hiranat na nagliliwan. So, kung ito?
29: Kung may danira available, ira ito liliwanan, pwede lang hira mag-consult sa office. Ngan ito nga ni give and take, pwede ra makagamit, magbabaya dira. Kay once na sumaring igin kontraktor, ira ko dito matanan.
1: Okay.
29: Ang matanan nga activity. Ibala ang ira mga materials. Ibala lang nga diha amon. Kumbaga, kabubusan na ang ira.
1: Okay. Ini nga average nga 10 nga naayad nira nga mga leakages kada adlaw, hini nga doon nga timtikang sa Manila. Kumbaga, ikumpara mo ang previous management. Ano't baga diferensya? May dabang?
29: Wala yung diferensya, Sir Edward.
1: Okay, parehas siguro
29: lang. Siguro na lahat 7 to 10. Kaya bangin na po, baga, if my memory serves me right.
1: Oh.
29: Nabati ako yung 10, pero siguro na lang yung mga 7 to 10. Bayan na po sa panit kontraktor.
1: Muna. But anyway, what is important is, labot natin yung in-house ng mga para-gripper, may dapa taga Manila nga duha ka team nga nag-aregla rin eh. Okay. Dependent complexities. Ano it common nga hinungdan hini nga mga leakages para mahibarot mga namamati? Malikyan, kumbaga pwede malikyan.
29: Ano mo nga ng mga major nga mga repair hindi leakages? Paspasin mo gud yan na repairan mga drainage.
1: Okay.
29: Paspasin mga repairan kanal nga anamon ginahangyo nga magkaadang coordination and sa mga opisina nga in charge ito nga repair and drainage danay diri na papaabot ta amon
1: amot so, problema
29: akon ginbalik pagpakiana an amon engineering department kon may da talaga ba coordination kay amay ni kinahanglan ko mamaton ngan dere la rumamay nagbaton nga magpinanayo itawo so ako na confirm hayra na sing hira namumulat kasi kunara permihing coordination.
1: Nahulat? So, hinot nahulat?
29: Ita mo na pisina.
1: Okay.
29: Kay nadudubli kasi ini itrabaho. Kumbaga kung mag-inform na lehera amon, inin, may na kami pwede pakitaon nga standby, if ever. Or mas cautious kasi hera kung nag-inform hera kay bayan na makasagi.
1: Katapos, so, kung makasagi hera, babayaan lang nira. Kamari, man kamo pahibaro ah.
29: Amay niyan na nabu, Sir Edward, ha, Kadungganan Village.
1: Kadungganan Village?
29: Oo, nga, maihanay ni talaga nga up to now. nagtitrace pa kami kunhain ang repair na itong kay may adalito dito construction naging tabunan la
1: for bida
29: so pag tabuni waray na natong kakiti ang tubig kunhain kay ang tubig nagdiretso mismo nakiki ang leak nakiki sabay hiya dito ang flow ang drainage
1: So hindi ka mamaaram kunhain ang may da problema nga linya kay na ang tubig na biaw na ladritso nga itong drainage.
29: So,
1: kumbaga kalsada unta ang pagbiaw ang tubig, madali bilngon.
29: Madali kay matumbod man.
1: Oh, ini, kay diretso nga itong drainage, parang wala lang. Pero di rin kita maaram nga may buhungay ang hinungdan ang kawari-awas ang community or paghinay ang pressure.
29: Ada nga tananan mga malayang epekto kay to that extent na nagkaada na kita ang mga foul odor.
1: Oh.
29: Tungod na na-contaminate man ang tubig itang hakuan. So, ang nanaboy niya kadungganan, may da pa kami usaya na aging titrace. Da ko yung hiyang aging trabaho kay maiha, bisan ang pag-leak detection.
1: Leak detection, okay.
29: Gumamit talaga yun niyan oras, pamiling.
1: Forbida. Hinuan nga kontraktor, ng ano yung nga proyekto nga gisugad lahin eh?
29: Diri kami, sir, pwede makapag-disclose ni kay diri man gihapon.
1: Confirm.
29: Kumbaga, let's say na lang na naaro na lang kaming bulig haera.
1: Hininga, ano yung trabaho? Kalsada, drainage kanal, ano?
29: Drainage. Natanin kasi yan at construction drainage. In fact, may dagihapon na rin nasagi dito palo ang loyuhan merkado. Nga dakudakuan yung duruduruhan.
1: Ngayon
29: na nasagi nga linya nga haros nag-swimming na good talaga nga tanan ng tao dito ng ubusan drainage.
1: Samtang
29: so dako talaga ito ngayon nga nasagi.
1: Samtang waray awas ang damo nga tao, nakakarag lang tubig dito palo.
29: Karag-karagan, dako yung duro kay and Colbert Good nga dako nga nag-overflow na haras ang tubig na kalsada. Makusog. Pero
1: na-identify kung kang kanay project.
29: Identified adto, pero naaron naman lang kami in support. Na mas mapadali na lang pag-repair.
1: Pero pamati ko Ma'am Helen, baga dili na dapat baga sugod lang pagtratar hini nga baga mahangyo etc. Kay dako perwisyo nga gindurot ni Anira kun baga di man hayo nga mga tawo nga nagamit ti tubig, gulpi nga inconvenience.
29: Oo, time and again in permi kami nagre-remind na punta, mapasabot kami na may dahil nera magkakaadheran activity ngan para aware gihapon ng water district ngan had to miss mga oras nga nagkaada kami repair tungod na nasabi within that day kinaya adto nga matapos kay dako to ni epekto
1: okay
29: han bugos na palo
1: kay kun ako i-charge ko hira iton non-water revenue non-revenue water
29: non-revenue nakakadugo dito niya talaga hit NRW
1: da, kumbaga ako dik ma kumbaga ako kan Mr. Ko dik mabayad ha mga kontraktor kun ito nga problema hinimo anin iba diri diri aton problema so dapat nga ni kun mag repair na it mga tawo niyo it magbabayad ha era diri ang prime water ang magbabayad ang nakagubahit nga linya itong tubig.
29: Yes, Sir Edward, nagbibill po kami.
1: Ah, nagbibill ka mo? Okay.
29: Ginbibill naman, gin-investigate, nagkakada kami ng investigation, naka-coordinate sa barangay, and then, kung nakuha na naman ang information kanino nga kontraktor, ginbibill namin hira, corresponding han mga nagamit ng material, nga ng labor. Ngayon, bagan so far, smooth man ito hiya.
1: Okay.
29: Nabaton man talaga it contractor. Bagan waray pa kami, nabatian nga waray. Kumbaga, nagiging responsable man nila.
1: But siguro, Ma'am Ellen, ideally, dapat good is mag-secure hirahin na di man permit, but mag-inform good hira iyo kay sugad na nga nini nga problema, ba daw? Waray na, di na katanay ba daw kung hinututudlo ko natin nga responsable nga, you know, nag-dumari ito nga proyekto.
29: Madali na lang iya pagtudlo. Kaya problema lang kung tapos na.
1: Okay, papabungkag, kay papabungkag ay rak, ito yung man lang ayo gintabunan, maaram ka mga ang gibuho niyo.
29: Amun tayo ito.
1: Di ba?
29: Pero, makuri man sometimes kay danay di nagkakada misunderstanding. Pero ang amun ginahangyo nala, nga di in good particular, kung maraman ni mo tao, din good na tungod ang era na igbo. Kay para at doon nala kami.
1: Okay. Ngayon,
29: naupo din ni gihapon na Sir Edward, like an case na muna Santa Fe, nga ang mga metro gintabunan nala.
1: Gintabunan ha, naghihimon project?
29: Drainage.
1: Pinagtabunan
29: nala ni era nga naghinulat man kami. Actually, gin-confirm ko talaga yun kung may request in meter relocation or stub out relocation kung binubutangan ng mga metro nga damo. Gin-confirm ko talaga kung may request. Wala talaga request.
1: Nagpasipara hira pagtabunhan na metro?
29: Nagpasipara hira pag ayon hira ang drainage. Gin-diretso na lang hira. Actually,
1: Purbida.
29: We don't know kung ano ba talaga hira baga butsig mo na amon, pero this time, hindi rin na ito maalaw at amon management. In Sugadla.
1: Oh.
29: Kay, kumbaga, naniniguro at amon management na magmaupay talaga at servisyo nga, sana di riliwat abusuhon. Kung nanuna nga management, we admit na medyo napapabayaan yung UTI.
1: Oh.
29: Pero ang amon activity, permanente ito, asyagod lang amon activity. Pero tungod nga, maramera siguro nga, amon ito nananapuhan amon kusina, bagan naabusuhan kaming buti.
1: Amo na.
29: Pero this time, di rin na ito maalaw.
1: Amo na.
29: Nang particular na ito. Yeah.
1: Mamay ka lang, magbubungkag kayo ng kalsada or parted kalsada, magihimo kahin drainage. Either re-rehabilitate mo or magtutuha kahin bago. Nakasabod ka itong linya, itong tubig. Para di rin ka makagbayad or may inconvenience, tatabun, bubuhusan mo lagi hapon ito, buho ang tubo. Mamay ka lang ito nga problema. Katapos, pati ang mga metro, anong baga purpose sa paghitabunin ni Rahan Metro daw?
29: Kay siguro, nahadadara na nga ito, kinag-mixer man kaya ginagamit ito. Sige, tira hulog ito, sira tulog. Kay gininvestigate ito, kay may mga complaints naman ng concessionaire.
1: Oh.
29: Nga kaya nang waray na hira bibili, kiniabulan. Tapos, inindamo, massive. Massive ngayon, complaint.
1: Ano kadamo ang nalubong na simento ng mga metrohan LMW niyo, prime water. Ano kada mo?
29: Sigang tanala, Sir Edward, mga walo. Usa ka stub out.
1: Mado. Napapausa na ang mga concessionaire. Kunwari, kaya nung waray bill ni Ra?
29: Amo pa kami ito na ibaro. Kaya ang concessionaire, nagko-complain na nga kaya massive. Ngan sarang pitman. Kumbaga ini nga Santa Fe barangay pilit Santa Fe barangay pilit Santa Fe para bulyong ba ya sunod so, sa bul talaga makikita mo da JO. So nagada dayo kami ng investigation so napound out ito ya kay nagcoordinate barangay so bantod nawara talaga ania clustered ng meter stand.
1: Ala gada
29: so, no. So in confirm na mo net meter reader since sira it familiar kung nagre-reading. Nawara na gud talaga. Ano sa custom out.
1: You know, di ko malikyan nga makatawa ini nga sistema ano. Purbida nga mga trabahante ano. Kadako nga perwisyo, na-identify niyo kung ano nga construction firm.
29: Na-identify ito tapos nagsurat kami in demand letter.
1: Nagbayad hira.
29: Ginaas na mo niya na so since finance net in charge it on the arrangement. Diri pa ako updated kung nagsettle na ito nira pero nataboy ni I guess a month ago or 2 months ago. Pero maram kami nga rigid din eh.
1: Okay. So natabunan la ang tubo, pero ano ang metro, waray ka gubaan na linya ng tubig? Waray?
29: Nauupod na gihapon nga, nagkakaadahin low supply.
1: Okay.
29: Bagahiyahin nagiging limitado ng supply, nabuti ayaw na lang duruduruhan. So amon era usa nga complaint. Ang era pinakauna, kaya nabuti-buti ayaw na yung supply, nga nga era bill.
1: Okay. Siguro, so, ma'am.
29: Hindi ito na found out.
1: Okay, purbida, no. Dapat nga nini, may mga civil or criminal liability, depende kung ano't pag-assess ba. Kay, di nga ni sugarun hini nga sistema, padayon kudla ini nga pagbaliwaray ba hini nga mga tao, hiton inconvenience, nga distroso nga era, na idudurot ba, nga dahiton mga concessionaires itong tubig. But it's good nga nagsiring ka. Ngayon na nga panahon, di rin na ito bagasugad.
29: Okay. Di rin na ito maalaw. Okay. Iba na. Iba yan na itaman yung management.
1: Okay. Now, maroon ka mo't pinakanumeroon nung partner niyo. Hindi pagsiguro nga mamomonitor ko din. Hindi nga may babaruan kung may nagubaba kung waray. It barangay. Kay dapat itap good hira, kahirat na meron nung anong mga problema. Kung nababarayan tubig, itira mga constituents, ito nababarayanin na tubig, problema gihapon hit barangay, Ma'am Helen.
29: Amo nga nito ginahangyong ini, na dapat if barangay talaga, maaramira kung hirahin ang mga kontaktor. Kay may ada kami mga investigation, naging kapanda. Nga if barangay, wala talaga sa rabutan kung hindi mga kontaktor.
1: Oh, tinood dito.
29: Kaya siyempre, di rin man hira nangingialam, kay kung drainage construction na project hit national agency, di rin hira ito hira, nangingialam. As long as pakaupahit era barangay. So as long as nga nagtatrabaho ito, may da mga barriers, may mga... Ito nga, ano tawag ini? Ito nga mga warning device.
1: Devices. Oh.
29: Di rin natira nangyayalam. Basta na-accomplish na nakita hira nga maupay. Siringin era. Di rin kung hira nagpubuang. Maram-hira may permit. Di rin hira maaram kurirahin. O naman ini nga kontraktor.
1: Pero
29: sa pay nga ginkukurian ta ni.
1: Sayop ito, itong mga barangay. Una, sa sakop ito't imo jurisdiction. Ura-ura naman lahat baga pagpakiana. Okay? Ano ini nga project? Hino itong source it funds. Hino at mga kontraktor. Ura-ura naman la. It problema pa hini kung ipapapirma pa hira itong certificate of completion. O, katapos siguro, kung baga tagantagan hin guti ay nga baga pa
29: pahalipay.
1: Pagpirma na lang itong certificate of completion, tapos na. Ura-ura man, obligasyon ng responsibility dito pagkita ko, Ma'am Helen, hitong kapitan or opisyal at barangay, kapingin na noon kung nananabot yung barangay, upon that implementation ng mga project. Di ba?
29: Oo, oh, kay bisan niya ako, direk ito na ito, na direk ko nira kilala.
1: Ba daw?
29: May dagod talaga instance na once na nagkakaadahin major problem, like hindi nga nagkawara ng mga metro, kay saan ko manin yung barato nun? Hmm. Waray talaga yara may baro ko nino. Hey, kami nag-initiate, pagpakiana ng opisina ng DP.
1: Fulbrid ba?
29: So kato kami DPWH, nagpakiana kami, so may danira na trace. Na-trace kung kakaya ito project. So or, at least madali-dali anamon pagpadarang demand notice.
1: Okay. Sige. At least on the average 10, ito niyo na-address ng mga issues.
29: 7 to 10.
1: Just to make sure nga.
29: Doon nga ito, Hiraha. Doon nga ito. Doon nga ito nga contractor.
1: Okay. Sige. Kaya minute importante nga mahibaruan itong mga namamati nga kung may mga problema hinin mga leakage hinin tubig, na-address niyo. Okay?
29: It's good. Yan ang pinaniniguruhan na budini kay Nadiri Manggihapon. Nakaka-relate talaga kami at masaring nga wari kami tubig.
1: Ay sus.
29: Grabe ito niya nga reklamo at kawari at tubig good.
1: Okay. But ini nga ipan-repairin mga leakage, di rin din itakloban, kundi pati ay mga bungtod, Agami, Pastrana, and iba pang lugar ng sakop ito niya franchise.
29: Oo. Yes, Sir Edward. Mas makusog kasi gihapon it, makusog gihapon it tubig na to out of town.
1: Okay.
29: Starting palotanawan. So ito hira, priority gihapon nito. Actually, mas maninihira talaga priority. Kay kanugun kasi tubig nga di rin magagamitan lahi na mag-waste labay yan. Ang matulay na W. Kay, na dapat public ito at nakatagamtam.
1: Oo. Kay daan na nga daan waray tubig, kulang in supply. Katapos nakakarag pa, di nadugang.
29: Oo.
1: Okay.
29: Nadugang, good.
1: Okay. Anyway, other things nga atong karoon ma-update. Padayon pa itong illegal connection?
29: Yes po, Sir Edward.
1: Anong latest? May da ka mo bago nga nasakpan?
29: May da kami naliwat bago nga na nasususpetsahan.
1: Sususpetsahan pala?
29: Dahil ito, along Binila Highway, Haamon, Hanulatula area, Harani, Adamay.
1: Ano ito? Commercial? Commercial residence?
29: Commercial establishment gihapon.
1: Commercial establishment?
29: Nagkaragapirahin bypass connection.
1: Sumiring ka nga ni nga bypass connection, diin mo ito iginaagi kay mga bypass road nga ni, naliko ka. Nga di mga regular nga inaagian hinin traffic, hinin mga sarakyan.
29: When I say bypass connection, nagamit ka rin tubig nga di rin naagian metro.
1: Okay.
29: Kung may nira baga nira topping, diretso lahat mo.
1: Napalit ka hinihin ko, ano't ginagamit nira hinin eh? Para mga ma-detect at mga namamati, ano, di ba may dahil ni coupling? Ano tawag?
29: ito good nga pipe.
1: Pipe?
29: Makikita niyo mo na amot era gingami.
1: Okay.
29: Or kung ano man, kay damo man ini nga klase hiya itong bypass connection.
1: Hmm.
29: Pwede adalat metro, pero di rin era papaagi o na metro.
1: Okay.
29: Pwede nagbobotang in jumper, yung nag-install it jumper around yung metro, gintatam metro.
1: Okay. Git ano ni yung nasabtan niyo ini?
29: Through hit amon, may mga reports kami. Actually, gusto ko gihapon Sir Edward ipahibaro publiko nga adtun mga reports in illegal connection, may da gutiay nga incentive ay hatag ito.
1: Uy, sige. Iton mga mamamagsumat.
29: Nga may iton mga mamamagsumat na may ada ini na hinadabong nga illegal activity.
1: Okay.
29: Illegal act. May da ito pisi na igahatag na incentive.
1: Okay. Ano't pa ma siyempre bang kakahadlok ini nga mga magahatag hayon information bang litera balikan itong mga may mga illegal connection itong tubig. So ano nga mga pamaagi nga pwede ni maipadara itong information nga masiguro nga di relatera mamamiligro hinin mga oh sige daw.
29: Pero may niya, Sir Edward, yung titreat na
1: confidential.
29: Confidential talaga.
1: Okay.
29: Kaya, bisa ni kami, nga ginre-reportan, di rin kami napakiana kung hinoy ya.
1: Mm.
29: So di rin na kami mangingialam. An amon la, tagan la kami hin video.
1: Video? So kinanglang good?
29: Nakakonect.
1: Kinanglang ba video or picture?
29: Mm-hmm. Picture or video. Video mas mabait video, bisan lang mga 5 seconds.
1: Okay.
29: Nakakuha na itong metro.
1: Okay.
29: Or 10 seconds. Tapos picture, kay magkakaadam ba man kami ito in confirmation.
1: Okay. Okay. Sige, pirat premyo. Kibangin na iti mga ori mga pakabuhi. Amot himuon nila ini.
29: Actually, I'm ginatanggaan mo na information na igpapatuman na. May din na kami ni before.
1: May din na.
29: Ang unang management, 1-5. Ang unang management.
1: 1-5? By 1-5?
29: Per report.
1: Mm.
29: Oo. Ano unang management?
1: Per okay.
29: Report, 1-5.
1: Oh, yan na.
29: Ngan talaga nakatagamtam. Bisan ino, bisan empleyado ha mo ni pisina,
1: oh.
29: Di, in civilian. Natanan talaga nakakatagamtam.
1: Ano ini? Ginjijikas la.
29: Ay, siyempre, may nanipipirmahan.
1: Ah, mapipirmahan ka.
29: Pero siyempre, treat lagi ang pito niya confidential. Wala ito problema.
1: So yan na, napirma. Pero kin ko confirm, kinahanglan, makonfirm anay niyo dapat, di ba?
29: May confirmation talaga na kung anay niya. Tapos, ikuka na tiya. And then, ipipayroll, kumbaga, ha, opisina.
1: Oh. Oh.
29: Pero kinahanglan, makonfirm ito. Ano unay niya, Sir Edward, na
1: 1-5? 1-5, yan ha?
29: Nagyakan pala nga ibalik and reward system ng mga illegal activity.
1: Hmm.
29: Waray pa kung pera.
1: O, oh, dapat may dana para kaya bis ako hini, kung baga waray ako libang, susunoyong ko, yeah, what dala?
29: May da ka nga nito, lo, that is 4-5. Upat, 6,000.
1: Oo. Oh, oh. Hmm. Ada kay pagsulot hini bulletproof.
29: Di rin ka man mahalata.
1: Sa bagay. Okay, but anyway, mo pa ini. Kung baga bisan tag 2,000 kada maka-confirm ng illegal connection, maganda akunat nga bagay. Kakuri bill ko ninyo 2,000 pesos nga kantidad ni kwarta, ma'am.
29: 2,000, 1,500 ang una. Yan oh, ang waray pa.
1: Waray pa. Okay.
29: Oo.
1: Sige,
29: pero
1: so.
29: Pero nag-inform na herang.
1: Ano't plano niyo hini nga iyo na nasuspitsahan nga may da mga illegal connection? Ginaano niyo pag-address hini?
29: It una, gin nagkakaada kami hin confirmation. So magkakada kami ng investigation, then magkakada ng documentation, nganhin magpo-file.
1: In kaso?
29: Criminal complaint.
1: Okay.
29: Against ano? The responsible person.
1: Okay. May kinasuhan na ba niyo before hinin pangawa at hinin
29: na
1: tubig?
29: May ada na kami ito nakasuhan, even una-una pa ni LMWD, to Prime Motor. May ada na ito. Namamatong talaga punera. Pero may ada mang kinasinisiring ng mga corresponding penalties like offenses.
1: Okay.
29: So, kinanglan, isettle mo ang mga offenses para diri ma-file ang criminal complaint. Hmm. Pero, may da kami gin-charge yan una nga, umabot din 500,000 as I mentioned before. Ah, mo.
1: Ah, how ano?
29: Inin, amo ito nag-request yan installment nga, gin-acknowledge ito namon.
1: Okay.
29: Pero, installment like tulungan kabayad, yun, so ganitong amount. Amo ito, pero gini-impose talaga namon kay serious offense mango din niya. So strict implementation ba dito?
1: Okay.
29: Amang,
1: okay. Anyway, hinawat pong tayo nga yung mga initiative maging deterrent para hinin pangawat, hinin tubig. Maguhulat kami kung pirago dito baga masyada. Hiton baga suhol.
29: And reward system.
1: Oh, it reward system. Oh, magiging deterrent ini ngan magiging opportunity for other people to make money.
29: Pwede, pwede natin masiring. Ba, lalot ini amo yung tirangawin mo na trabaho.
1: Okay, diri to harayo.
29: But anyway, since nga, kung nasunod lang kita proseso, wala problema.
1: Okay.
29: Kaya kung mako-confirm, then matatagan ito, Hera.
1: Okay. Anyway.
29: Pero, okay. Ano eh, tapusin ko siya.
1: Sige.
29: Kung sinto may other report, pwede Hera mag-report na ito ha mo ng opisina, mabini. Then, Bill nun Lanera and Head and Commercial Services Department para dito na Lanera i-air. Kaya okay. Kukuhaon mo lang documentation na location. He kami na't bahala.
1: Pwede tawag liwat, pwede padara lang messenger plus the picture or the video.
29: Pwede gihapon. Pwede gihapon. Pero syempre, makarawat herat incentive. Pero si Rico pa man, may confidential man niya. So, wala yung problema. Kaya, bisan ang unang management, damo ng report, pwede man ito yung kumawas.
1: Okay.
29: So, yung papatapod naman.
1: Oh, kaya waray, nahiya may magsusumat kung mababurn out it mga tipster. Diba?
29: Oo, pero maginti talaga itong confidential.
1: Oo. Anyway, Ma'am Ellen, ito na Communication and Public Relations Officer ito na Prime Water, LMWD. Thank you very much para hindi nga higayon nga among kanalwat otro nga nakaupod. Tub-tub naman kita at sunod. Adlaw ito na Webes para ito na orasan na LMWD in Prime Water. Damo nga salamat, Ma'am.
29: Thank you, Sir Edward.
0: FM Live Report.
1: Oras! Alas sa 9.29 na warin na kita oras mga ka-K5 at doon natin parang nga pagsasadhan hindi nga doon pagkaurusan yan ang adlaw hangaran. Hiton adon mga nakaubo na teknikal, hi Jeff Gores, Ray Varona, ngan hi Milton Mate. And then yung ka-K5 Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngang kaliawan. Ha siyudan ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
0: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-dumagit. Ano po nga akong mga TL o mga kapakit. Kapag-adumog na po sa DTX 500, akong gindubol dos o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
5: Music therapy sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
4: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
5: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
4: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
5: Paita.
4: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
5: Mao nay rason sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malleus, incus og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mapali sa mga butika.
4: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga parties sa atong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nga nung kita mabungol.
5: Correct, Sir JP. Kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
4: Gusto.
5: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
4: Aka na.
5: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
4: Mao jud dok.
5: Kay naa gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ay to 25 pa lang.

0: Nawa.
1: Wala gi. Sa to pa do kung tabian si Mrs. Kinanglanon jud nga mag-detect 500 og may TC. Aron dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og may TC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 may TC murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and my TC every day.
1: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ko si Jean Paul Hineroso.
0: Og kinusab si Doc Ramil oy, saying, maing panglawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Faiz Bitoon. Daghanjud ang natingala na ngano kuno nga batan ang gihapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tungod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom, sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soul.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! Mike, kumusta?

0: D3Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
2: Aha, nya, mga tanan na punta. Nganong D3Bio man over plain D3?
3: Ang D3Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
2: Oy.
3: Siyempre, kaya ang D3Bio na ay extra virgin coconut oil.
2: Mm-hmm.
3: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
2: Wow.
3: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier.
2: Mm-hmm.
3: Mo nang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3Bio, Sir GP.
2: Mm-hmm.
3: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3Bio. Dapat jud ang D3Bio ug ang serotonin.
2: Oh,
3: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3Bio, pero ang plain D3, wala, Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
2: probiotics
3: or good bacteria.
2: Mm.
3: Mudaghan ang imong probiotics.
2: Wow.
3: Unya, kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
2: Oh.
3: Aron malikayan ang anxiety,
2: depression,
3: mga depression kung gagamit ka og D3Bio.
2: Mm.
3: Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3Bio.
2: Nindot ang D3Bio, Dr. Mil, kay ang D3 content ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo, Dok. I-research magod ninyo?
3: Sa D3Bio, ang vitamin D3, ginpakapin na nas BCO.
2: Correct.
3: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
2: Mm.
3: Pananglitan, Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3Bio.
2: Oh.
3: Wala jud problema kay right amount raman jud ang anaas D3Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, uguban pa, maunay mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
0: D3Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Paborito jud nako ang D3Bio over plain D3. Nga naman, Dok Ramil?
3: Hmm?
2: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3Bio is basically priceless.
3: Correct.
2: Mm. Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan.
3: Mm.
2: Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
3: Ina, kanindot ang D3Bio, Sir GP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
2: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod.
3: Mm.
2: Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
3: ang uban,
2: army.
3: Ang uban nga term na, Sir GP, your second immune system.
2: Correct. Nga naa sa D3Bio, no? Kay patyun jud sa monolaurin, ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
3: Mm, muna'y nakalindot, anak, Sir GP. Para nako, maayo jud ang D3Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator, anak, gikan sa mga good fats. Unya, ang D3Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3Bio ka.
2: Kana, kung nag-D3Bio ka, ha?
3: Nya, try nyo. Gawas ana, nindot po gamiton pang topical ning D3Bio.
2: Correct. Hmm.
3: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
2: na
3: pwede jud kayo butangan og D3Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3Bio sa inyong mga food supplement.
2: Gusto. So mag-D3Bio na ha. Wa na tayo igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Dili, abusuhon.
5: D3Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
6: Oras Santa Cloban, impunto alas 10.
7: Oras Hantak Loban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahiburuan. Ikang hanpamunuan ang syudad Hantak Loban. Oras Hantak Loban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.
6: Maupay nga aga Metro Tacloban, sinirangan Bisayas ngan bugos nga kalibutan kundi inaabutan signal hining estasyon makakaupod po niyo hasulodin usa ka oras ang iyo anchorman han City Government of Tacloban. Ako po hi Jeron Ponferrada. Ano mambala nga kita pagbinasaha din super typhoon no. Oo, unahon ko anay update ko anay itong dalaga nitong panahon no. Kay may dapogin mo monitor itong pag-asa. Ini nga tropical cyclone outside pa itong Philippine Area of Responsibility no. As of 3 a.m. kanina, ini hi super typhoon Bavi. Oo. Location niya yan ha, 2,355 km east of southeastern Luzon. Maximum sustained wind 215 km per hour, haraniha sentro. Ngan gastinis or pagsubasko nga maabot ha 265 km per hour. Ang movement niya west northwestward ngan 15 km mahinay ang iya hinidalagan no. Oo, pero diri ini direkta nga makakaigong niya Tacloban ngan niya Eastern Visayas kay tipaigbaw ini. So possible abaton sunod nga mga adlaw iton hangin ngan uran hini han North Luzon. Opo, amo an rumbo hini ngan natigadto ini yan hagwam ini nga super typhoon Bavi. So diri man kita direkta nga maiigongan niya Tacloban Leyte, maghirot magikmat lagi hapon kita kay dana itong bagyo nag-change course iniya. O waray kasi ini siguro kaya adto pa ini hagawas itong Philippine Area of Responsibility. Nga di kita mga kasangkayan ito na atong topic, no? Yan ang aga, Lunis nga adlaw. Gintitigam na niya na ito Nutrition Month ngan School Safety Month, habulan itong July. Ngan hapagisumpay hini, no? May da kita bisita, yan na, nga aga. Aton ini mga kausa di diha City Hall. Opo, hi Ma'am Mai Dalori, ha Population Program Worker, ha City Population Office, sugad man hi Sir Jeff Ahero, an aton Tacloban City Youth Hub Coordinator ngan adikap iniha CSWDO. Maupay nga aga, Ma'am Mai, Sir Jeff.
8: Maupay na aga ha aton na tanan.
9: Maupay na aga ha aton mga mamaratian na nga aga.
6: Mm-mm. Sige. Bali paghihingadayan naton niya na mga kasangkayan itong mga program and services itong kanan youth development no. Kay may mga programa itong city government hadto pa po ini pero na ini ka years. So yan na, ginpag-guest natin hirangan ni kay para ma-inform ang aton publiko no, nga in relation hinin ka na Nutrition Month nga ni School Safety Month, may mga aktibidad nga pagbubuhaton ang city government under hinin ka na aton Tacloban City Youth Hub, nga namo, adi po ito hira. Para mag-explain na aton no, kung anong mga activities nga nagtikang ini last week, okay. Week 1, week 2, week 3, week 4, whole month of July po inhiya. So unahon naton kan Ma'am Mai. Oo, Ma'am Mai, bali ano po ini nga aton mga activities for the month of July.
9: Okay, so again mo pay na aga aton mga mamaratian na ano. City Government of Tacloban may nakita tinatawag na Teen and Kada Center. So ang Teen and Kada Center, it is a one-stop shop para aton mga adolescents. Usa inhiya nga ang tawag ito?
8: It's a national audit
9: yun.
8: Po. Oo. So, may ada po kita, Sir Jeron, tinatawag na Child-Friendly Local Governance Audit. and Seal of Good Local Governance Audit. So, usap po ininhiyan na national assessment na kundiin, audit rather, na kundiin, gina-assess ang aton mga areas of participation, particularly po ha aton protection and inclusivity han kanan city government of Tacloban. So, amo ini no, it just so happened na during han amon meeting with the City Council for the Protection of Children, it was discussed by the City DILG ang mga indicators han aton Seal of Good Local Governance Audit. So amo ini no, okay, na discuss dito usa na indicator ang aton Teen and CADA Center na kailangan ang Tacloban City makag-establish han aton Teen and CADA Center din sa Tacloban.
9: Oh, so it Teen and CADA Center po iton usa inihiya nga pamaagihan syudad para mapuy-puy naton or maka-address kitahan isyu on teenage pregnancy, STI, HIV and AIDS, and early sexual involvement han mga kabataan, and of course especially anaton mental health han mga kabataan. So an City Government of Tacloban, actually sirin pa kanina ni Sir Jeron, nag-start an official launching han aton Teen and CADA Center ha Tacloban City Youth Hub last week. First week naton anaton is the personal health and well-being wherein gintagan naton hin services sa naton mga kabataan when it comes to their health. So included po dida an aton mga opisinahan, City Health Office, Tacloban City Hospital, and City Nutrition. So han Monday nagamiada kita medical consultation, mental health and dental care of po ini han Tacloban City Hospital. So pagka Tuesday liwat han week 1, nagkamiyada kita ASRH, Care of City Population Office, Tipea and Yes. So, inihiyaan usay ng mga organization namon ha, Tacloban City Population Office, nga nagahandle hin adolescent sexual and reproductive health. Pagkakulok, may nakita tinatawag na Mental Health Symposium or Seminar and Assessment, Care of Misericordia Children's Center Incorporated. Pagka Wednesday, nagkarawat kita hin dental referral and nutrition assessment counseling. Okay. Kuan po inihiya, initiated by the City Health Office and City Nutrition. As mentioned gyapon ni Sir Jeron kanina, because July is the Nutrition Month, nag-spearhead po ang City Nutrition para maghatagin BMI or nutrition assessment para ha aton mga kabataan. And by Thursday, we had a medical consultation and mental health, care of liwat po inihan City Health Office. And pagka Friday, nangarawat po kita ang STI, HIV and AIDS awareness, counseling and testing. So, sad to say yan aton friends from Proud Wariwari Angels and Ship, we're not able to come dito ang aton teen center. Pero nangarawat po kita for referral just because diri po available ang aton partner agencies. Diri po nag-iistapan aton programa para kabataan. And all of these services were free po. Libre po ito na ato mga kabataan. And this week, we will be having...
8: Okay. So before kita kumadto, Sir Jeron, nohan ato in second week. And aton first week, personal health and well-being. Actually, it was conducted by the Department of Health. Okay. Kaupod gihapon ng aton staff from the City Health Office and City Nutrition Office. So natabuhiya dito mismo han suludhan aton CADA Center. So kung i-visit natin no, ang aton Teen and CADA Center, may ada upat ka division. So may daki kita ha CADA Center at banglapuhan aton Teen Center. So atong ato ano ginkakandak an aton counseling, paghatagin health services, paghatagin mga information dissemination about adolescent sexual reproductive health, and pag anuhan HIV screening and testing gihapon. So right after han aton pag radio guesting namon no ha aton ha RMN, so pagka Friday,
10: okay,
8: damo po ang kumadto na mga so, clients ini, naton.
10: Sir Jeff didahan last Friday an STI HIV AIDS awareness counseling. So damo ang nag-attend last Friday.
8: Damo po ang kumadto, nag-avail an aton services. So more on referral gihapon kay sering pa ni Miss Mai diri available an aton partner last Friday. So amo ito no kay an amon task ha Tacloban City Youth Hub an aton mga staff, so more on referral. Kung diri kaya mahatag an aton services sa sulod han aton Teen and CADA Center, ginre-refer naton an aton mga client nga to ha iba-iba na mga agencies, offices, and organization nakabulig han aton implementation han aton Teen and CADA Center.
10: May dapay ni Sir Jeff, at dun waray makakadtuhan Friday. Yan ang whole month. Kaya
8: yes, pwede hira yan na actually, bisan diri po, bisan no, naka-schedule kita balitahan aton mga program. Friday. Kung may ada nera no kailangan, like for example, kung diri nakaschedule yan na naadlaw, tas may ada magpa medical consultation, pwede ra kong matuha Youth Hub kay an amon hinihimo pag-refer ha era.
10: So pwede pa.
8: Pwede pa sir.
9: Pwede po. Itaton kasi tinan kada center is dire la po yan naka-focus on usa na programa.
8: Yes.
9: Nahatag kita hin referral. It is actually a referral system para i-connect namon an aton client sa durod dilain na mga agencies din yata Tacloban City.
10: Okay, so ngadtohan mga parents no, mga kag-anak, labi na ibang ada kolehiyo kay waray pa man magklase ani ba kay bati ko yan na pang first week itong August no.
9: Yes.
10: O makalugar ka mo pagkatuwalaan ni iyong mga anak no, ngadto ha Tacloban City Youth Hub. Hani to Jeron, adi po didi may city engineer pagsakal itong gate o right side ada ito naton Tacloban City Youth Hub. So nga di kita itong week 2 naton, values, awareness and protection han aton mga kabataan, especially han mga minor no. Nag-resume na ngayon ang klase sa San Jose National High School.
9: Yes.
10: Yan nala after 2 weeks no. Ngan in relation po hini nga kanan values, awareness and protection, may mga activity gihapon itong city government no under itong Tacloban City Youth Hub. So bali ano po ito na aton mga activities para ngadtuhan aton mga teenager for the second week itong July.
8: Opo. Okay, for second week third year sign and aton mga namamatihan aton K5 News FM no for yan na Monday yan na mismo na adlaw may dakit na values formation. Okay. So and magfa-facilitate po inyan aton mga staff from the City Social Welfare and Development Office. Mm-hmm. Dire po aton mga social worker magin man no aton mga social welfare assistant.
10: Okay.
8: Na again kundi hirap po ang nagahatag nag-i-educate naghahatagin information party values formation. But Tuesday naman, tomorrow, may da kita online sexual abuse exploitation children. And pagka-afternoon, may dagihapon kita values formation. So nga da ano, gindi-discuss ang mga katungod, responsibilidad han aton mga kabataan. Kasi yan na, Sir Jeron, no? Ang aton mga bata, nangangalimot na heran era mga responsibilidad. Oo, mm-hmm. Maaramirat era mga katungod kumusan na bata. Pero, yun nga, nangangalimot hera, ano ba era mga responsibility
10: sige daw,
8: as
10: sir,
8: a
10: ano
8: child?
10: Ba? Ano man, sir? Ano mga responsibilidad talaga ito aton mga kabataan?
8: Like, for example, sir, han aton katungod, ang mga bata, ano, naghahatag ang era kag-anaking katungod nga ton era anak. Like, for example, right to education, pagpa-eskwela.
10: Opo.
8: Usa man ito na nakatungodan aton bata, syempre anong era responsibility pag-eskwelahin maupay.
10: Okay.
8: Kung may ada no mga examination, may ada mga quiz na igahatag ang era mga teacher, syempre usa nga na responsibility pag-study kay para maka-answer. Very simple as that, Sir Jeron.
10: Itong panuhugas nganin pag lilimpih itong balay, era
8: usa balay. Usa iton hiya responsibility. Hiya, kumbaga preparation iton ha era. Oo, basta okay. Guided heran era mga kag-anak.
10: Mm-hmm.
8: Oo, ngaton sulod diton era pa ni Malay kay syempre para ang bata maaramiya kun magaano hiya. Ano ang proper way kun like for example maghuhugas, ikakain ang mga plato after mahugasan, paglimpyo ikakain ang mga cleaning materials after nera maglimpyo at era pa ni Malay. Usa ito na responsibility dapat maitutudoy iton haton mga kabataan.
10: Part iton pagdidisiplina na
8: pagdidisiplina.
10: Sir Jeff. Kay sering pa kita di ha government dire responsibilidad iton gobyerno it pagdisiplina talaga
9: yes.
10: It mga bata. Ada po init aton mga kaganak o
8: yes,
10: panimalay good. Mamay, may dudugan ka po para
8: and, continuation no para hit aton Wednesday for week 2 may da kita discussion on human trafficking awareness campaign. Human trafficking Sir Jeron and haton mga mamarati ako ninihiya ano very rampant ininhiya na issue. Okay. Most especially na ang mga prone hini na ato in issue han human trafficking and aton mga children, mga kabataan. And Thursday naman may dakita child early forced marriage and union. It was facilitated po han ato in opisinahan CSWD. And pagka Friday naman may dakita anti-drugs and terrorism awareness. For
10: yes.
8: Okay.
9: Tacloban City Police. Ayan.
10: Tama, may.
9: Yun po. So that was our week 2. So ang aming week 3 naman, ang ating focus will be the skills and personal growth. Kasi sa ring pa, we believe sa city government, dapat holistic approach it aton ginahatag na ng mga services and programa para mga kabataan. So, kanina ginhisgutan nato ng personal health, yan na ang values awareness, yan na liwat ang skills and personal growth liwat hit kabataan. So, every Monday po, third week, may dakita tinatawag na Tarabasa and Brigada Pagbasa. So, care of po inihan aton mga friends from CSWDO in partnership with the City Schools Division. So, ginaaghat po namon ang mga kabataan, mga 7 to 9 years old.
8: O, kung may dakita mga kabataan, mga bata na diri na eskwela, Sir Jeron. Oo. And aton mga in-school youth gihapon, in-school children, pwede gihapon mag-availhan aton Brigada Pagbasa. So, an aton Brigada Pagbasa for Children in Street Situation, funded by po inihan ato and partner World Vision. So kung baga, hira po ay nag-initiate, okay, ay naghatag, ininhiya na project nga to ha City Government of Tacloban to CSWD, ginbutang hiya nga to han sulod Hantin and Kada Center. Kung baga, kundiin, ang amon gin kikaterhin ang aton mga, again, children in street situation, formerly known as street children. Okay, so amo itot aton gin priority, Sir Jeron, and also gihapon ang aton mga children at risk. So aton mga children at risk na naadaha kakarsadahan, mga pasaway ng mga bata na dirihira na focus it era studies. So amo itot aton mga gin priority hini na aton programa. So kun may dakita mga kabataan na nagiedad 7 to 10 years old, pwede no 11 to 15 years old, basta upod pa hiton definition hiton bata, as a child, di ba may ada kita definition below 18, pero may ada exemption according to the Republic Act 7610 and aton mga 18 above kung may ada nera physical and mental disability. So pwede gihapon naton matutduan haton mga 18 above. Basta interesado hera to availhan aton proyekto Hankanan World Vision.
10: May na-mention kami ni Sir Jeff an una nga may dangayin mga bisan high school student na may yes, problema ha, reading comprehension.
9: Reading.
10: So, ano daw nagka-problema?
9: Usap po ito na programa gin-tatry namon pag address using this the Tarabasa and Brigada Pagbasa. Siguro, we'll never know. Siguro iba na kasi gihapon yan na ang sistema hit aton school academic. So compared before, no, siring pa na paghisgutan naton last week.
10: Nga iton iba kasi
9: ipapapasar na lang.
10: Oh, 1980s, 90s, hadton aton time, di ka nga ni mabaro pagbasa, di ka pa ma-grade 2 or grade 3. Balik ka good grade 1. So yan na kasi, napansin naton kanan DepEd school curriculum, no, nga kun an usang estudyante, gimbubuligan hay teacher, kaya teacher ang namamaton ha division superintendent kung may da nauhulog nga estudyante. So, ang ginihimo, may da ini mando di ha DepEd, no, nga tanan dapat makakapasar. So, responsibilidad gapan maestra, dani nga ni nagkakagaramo, kaya na akong ate, teacher, o damon mga trabaho nit mga maestro, maestra yan na kay cargo ni ret ira estudyante.
9: Yes.
10: So, ang estudyante liwat, natapod, di pa nga niya maarang bumasa. Na grade 3, grade 4, grade 5 na high school na la based in hit iyo pag pag-assess, no?
8: Yes,
10: may medakita hini data talaga nga magpo-prove nga itong ibang kabataan na high school na la kinukurian lagi ha pagbasa.
8: Kasi ano, Sir Jeron, City Council for the Protection of Children, CCPC, may ada kita tinatawag, usan naton na PPAs, may ada kita capacity parahan aton mga barangay officials. So, nakita dito, Sir, ha, era result, han era capacity building na usan nga to na one of the issues nga to an aton mga kabataan na nag-struggle talaga pagbasa, pagsurat, and reading comprehension at the same time.
10: So, amito, na-assist kita di diha Tacloban City Youth Hub. Di da gihapon ini natong gintututuan, ha, natong di da City Engineer Tabok.
8: Yes, opo, opo, di da po.
9: So, again, dirila po inin para ha aton mga OSY. Open gihapon po ini para aton mga in-school. So, again, libre la po ini yung pag-tutor, kumbaga, para mga kabataan. So, it's free of charge as long as mapakantula po kamo ha, tanggapan hit aton Tacloban City Youth Hub. So, moving on every Tuesday, week 3, magkakameda po kita life skills training or life skills seminar, which will be handled by our office, City Population Office, together with our peer educators, and yes, so, gintututuan natin mga kabataan sa ring pa on how to make responsible choices and decisions. So pagka Wednesday, we will be having referral para ang aton sports development in partnership with the City Sports Development Office. And every Thursday of the week 3, magkakamayada po kita career coaching. So para pohan aton mga kabataan na gusto mabaro kung ano't ira pwede kuhaon na strand, haira kito.
10: Oh, importante ito yan.
9: Dahil nagiging problema ito. Mm. Kung hain ba hira pwede or ano na mga trabaho it pwede angkop haira. So,
10: Kay Danay, mamay, ginpipirit itong kag-anak. Bisan yes. nira diri gusto itong kurso. So hini nga mga edad, high school, junior high, senior high, ginti-train na ini kung hain talaga hiya pwede. Mm-hmm. Oo, kung gusto
9: para
10: niya...
9: Para ma-avoid ang mismatch.
10: O gusto niya mag-seaman, ano yung anak nga lalaki, gusto mag-seaman, kaya nakikitan nga pag nasa kay habarko, dako itong kuan, income, pag-uuli, nakakapayad dahil yung balay, nakakapalitin sa rakya, nakakabulig itong pamilya, ayaw pagpirita pag-nursing. Anyway, itong pag-nursing, dako mangyapin sweldo, di ba? Labi na kung na-assign like a US o nga to ha, ibang bansa. Pero ada kasi inihiton bata o makuri piriton nimo para sa akon bang impipirit akuhan una na kay nag-eskwela ko dito tabon an bago pala ang tabon di ba may dagat to ano itong tawag ito scholarship o bago pala to kay diri pa nga nito rap road pala ito ngadto pagkita ko ngadto ma-share ko lang ni ma'am ha kay para makuha ito naton mga listeners gihapon nga diri kun talaga pwede nimo piriton an usa nga bata kun anon iya gusto. So ato nakita ko mo, pwede akong magiginakan ako. Ore untangan ni Jeron Ponferrada nga magre-report kung nag-nursing ako, di ba? Oo. So ngadtohan mga kag-anak, suportahin naton yes. kung ano ang gustuhan na aton anak ngan i-assist naton, buligin naton. Yes. Ngan kami di diya City Government, may na kami mga programs nga amo na ni career coaching. Oo. So ano ini mamay, nga yan na pala, bata pala. Ang bata makakasabot kung anong kurso nga kukuhaon niya pag college niya
9: based on their skills kung ano tira mga interest pwede po ito niya career amo ito tinatawag natin na career coaching para itkabataan diri hirap patakala kay usually we all know sa tingin ko nag-agigad maliwat kita hiton tanan pag abot naton ng fourth year han aton time han aton academic time fourth year pag ulpot naton hiton dir kita maaram ko nataton kukuhaon by college
10: naguguluhan so, pa sering pa
9: at least career coaching magaguide po naton nataton mga kabataan anot ira maupay kuhaon based on their skills based on their interest so yun po ang ating program every Thursday third week ng every month and by Friday may nakita arts and literature workshop care of by Estilo and our some of our youth partner organizations. So yun po ang ating week 3, more on skills and personal growth. By week 4,
10: and week 4, ano? Mamay, Sir Jeff, kay nakita ko nga di, community, civic engagement, yes. environment, and sustainability. Ini mga kasangkayan, importante inhit aton mga kabataan. Kaya ano, danay kasi, labot lahat itong mga mobile games, no? Wari na gawas-gawas ito aton mga anak. Itong iba nga ni, di na nasisirakan. Kaya ito lasulod itong balay. Kaya nag-iba nagko-computer, nagsi-cellphone. Importante po inin ma, ano ito? Makikisalamuha ba hiya?
9: Ito na ibang social atawo. Well-being.
10: Oo, ito niya sinisiring paman nga kanan civic engagement, tapos mga community services para hiya namomotivate nga. Hala, diri lang nga yan pag minulayhin mobile games itong ginbubuhat it mga bata. Oo, yes. diri lang nga yan, kaon, tulog, eskwela, diri lang nga yan. May da nga hindi dihagawa. San una nga ni, di ba? Han, mga time naton Sir Jeff,
11: yes.
10: may daad to, nagagabian na lang kita ha, hagawas it aton koan. Pero pag babagting na ito alas 6, dapat ato ko nasulod yung balay. Oo, naguhurugo, kay nagsinato nga yan, naghinulin. Oo, di ba? Aminihan una nga mga kabataan, nagbabahay kubo.
9: Sit-sit pala ang nanay.
10: Oo, maupay ang training. Yan, yes. ada naman lasulod ito pa ni Malay. So, ini nga week 4 naton, din hinaton itututduan liwat ang mga kabataan naton nga magkisalamuha agad. Mm. Social gathering. Pagawagawa sa agad, siring pagawusaan imo mga anak, ayaw pagpirmi adala iyo balay. Kay para iya nakakag-interact,
9: yes.
10: no? Han iya mga pareha sa iya nga edad, o nagmumurug lahira, or ano, So ano ini mamay? Sige daw.
9: Oh, sige.
8: So parahan aton week 4, this is part of our social development gihapon hain usan na bata. Syempre part gapinit han development hanon usa ka bata na ma-develop an era physical, emotional, psychological and also gihapon ha social well-being. Social aspect itong bata. So for Monday may ada kita youth organization and registration program or YORP or tinatawag naton na YORP o sa inihiyan na programa han kanan City Youth Development Office. So gini-encourage naman ang aton mga kabataan na may ada youth organization na ginapihan na era mismo barangay kundi rin pa register an aton organization an aton association daop la kita ha aton City Youth Development
10: para
8: Office.
10: Ma-register
8: para ma-register ngan para maging part ka mo hit era mga programs and services na era ging kakandak yearly
9: o din na takloban Sir Gerson tuloy Sir Jeron opo may da mga programa it NYC mga free trainings para naton mga organizations. So maupay po ini nat aton mga youth organizations recognized and registered.
8: Ngan mas maupay gihapon no an aton SK Council.
9: Yes.
8: Oo makag-organize kita, daop kitahan aton mga ahensyang gobyerno, City Population Office, we have YES, may ada kita Tacloban Peer Educator Association, HCSWD may ada kita Pag-asa Youth Association of the Philippines, City Agriculture's Office may ada kita the 4-H Club of Tacloban, haaton si YDO, may da kita I love Tacloban. So damo pa na mga organization iton makakabulig para naton mga kabataan. Malay naton may ada organization na nagahatag hin programa party Child and Youth Development Aid pandagdagit era expenses sa era haera pag-eskwela, di ba? And also gihapon may ada gihapon ginahatag na mga trabaho para aton mga kabataan gihapon. So again no an aton mga SK Council ayo la kita kaawod no pagdaop ha aton mga youth organization labi na no na importante na ma-engage ang bata at para makag-participate hera ha aton mga activities na ginahatagan aton mga opisinahan gobyerno.
10: And Sir Jeff, ng mga activities, pwede kita mag-set in example like ini nga environment conservation and waste segregation tapos gardening. Ano, may dahil ini tatagan pa mo natin hin bulo, papagdalusun natin hin garden dito ha, Pitahaya Farm or dito sa Santo Niño, an aton takre.
8: Pwede gihap, depende po ito no, hitoy, paghatagin technical assistance no, han aton mga opisina na kumbaga nakatoka hini na aton mga aktibidades like for example han aton for once the environment conservation and waste segregation depende ton hiton magiging approach or magiging setup it aton Sanro. Oo, so and for gardening naman as part gihapon one of their programs PPAs han aton barangay no may danera hapag na program so nga daging tututduan ang aton mga community no gintutuduan paano pag himuhin hin garden
10: or yan
8: yes
10: oo.
8: Oh, importante
10: para pay hands on sir kay yes. Mamay manhan unahan aton time bulo at to di bangan hin amol na mention kay papadara pa nga kita hadto eskwelahan tapos ayo lalayot naton papagdalusa hito na utu-utu siring pa hito na last gis nga da alas dos kay mapaso ito oo. Mga kaganak inin andon programa no hit city government dirigad ini signon nga gusto namon papagdaluson papagkuano nit iyo anak upod kasi init dirit gardening oh an aton lahi ni mabaro po hira nga part init kinabuhi kanan yes. Kuamba oo may times dani nga ni napakusog iton immune system natutukob kan tubak nga pula oh di ba napakusog iton natawa hi sir oh tatawag na natutukob kan ligwan nga nimbukot dani napakusog iton immune system logod dire balitaw ini gusto lang namon ipasabot nga upod init program at city government nga adi o Thursday no schedule week 4 gardening so ato ni cancer Milong hi Sir Romelo Anadi no mabulig ini sir pag educate naton kabataan party gardening ngan may dangan dito B farm na giha patakre sa Santo Niño
8: may eda po nga tuhan norte
10: nagpapasalamat gihap ngayon kitahan mga businessman din hi Tacloban kay nabulig na herangan hi aton like an ang group no han mga businessman nga hera sir andidihan an iyahini tourism lahat to hi Sir Ruel Ladera oo nag meeting hera the other day lang oo kay may mga kuan hera party ubi liwat so an mga kabataan upod ini hiton programs naton na city no about gardening. Oo. Sige mamay, may dudugang pa kamo?
8: Okay. And again po, itong aton gardening, di rila po ini ma-enhance ang aton skills. Labin, maging manggihapon, no, maging economic productivity, and yes, aton, maging self-reliant. Kaya kung ang bata maara magtanom hin mga vegetables, pwede niya mababaligya. So makakamayada income ang bata.
10: Nga dahil rabalay good, kung magsiring ko pa dihan una, kita pag pinangarong lad nga hindulaw.
8: Pwede kita magtanom.
10: Kita maninharang. Madali man lang ito tumurok udog, itong labi na itong tanglad. Kaya usually, labi na may dito sinabado di Domingo, ano, habalay, mga panimalay, may dito danay nagmimidyan to ba, o nagtatagay-tagay. Pahawaw ito kasi nilaga, itpanakot ito tanglad, o nga nindulaw. So instead nga magpapahawaw kahit Domingo, pagtanom nala, oo, upo din yung mga kasangkayan, oo, gini-enumerate tala kay para klaro, mas naiintindihan ba?
9: Yes.
10: Hanaton mga mulupyo, no? So yan. Ini nga skills training on recycling liwat it Friday last week itong July. Okay. Ano ini niya, sir?
8: So ini niya na skills training on recycling care of Peso, Sanro and Clep. So ngada syempre aton mga ginlalabog ha basurahan.
10: Yan, importante ito.
8: Oo, dako itong mabubulig gihapon. May adag kumbaga, may adag gihapon. Ainohin, may himo no an aton mga basura.
10: Labi na ang mga mahilig kumaon ng mga food chain. I-mention ko na lang mga nagti-take out ha Jollibee, ha McDo, di ba?
9: Guilty as charged.
10: Oo, diri kamo maaram, kauhuman niyo, ibaligot lang niyo yung cellophane, adaan karton, ilabog niyo basurahan. Nare-recycle po ito hiya. So parang atuhan mga kabataan no, nga mahilig mag-take out ha McDo nga nin Jollibee. Didihaamo na takloban, nakikita niyo itong mga paragpidikab, dani naglilibot, may mga daranga plastic nganhin karton, hira ituan, nagtitiro, kinigre-recycle.
9: Yes.
10: So, ano atong takloban City Youth Hub, upod gihapon ini, nga dapat guti ay pala ang mga bata, tinututduan nga ini nga mga plastic, may mga karton, nare-recycle pa po inihiya. So, upod ito, hanaton pag-educate, nga ito hanaton mga teenager, no? So, pakadtula ka mo, hatakloban City Youth Hub, wara ini oras kaya di may mga schedule. Kumadtungani ka mo mga kasangkayan, sig nga nagsiring manhijeron nga bisan kuno anong adlaw pwede kami kumadto.
9: Monday so, to Friday.
10: Oo, basta Monday to Friday la office hour la po. Yes. 8 AM to 5 PM. Bisan wara ngad to hira Sir Jeff or Ma'am Mai, damo man dito tun mga bilin o nagboborobal yes. Man lain hira pag duty. Ayo kamo pag-alang mga kasangkayan, labi na ngadto mga kag-anak no. Pagawas-gawa sa gadit iyo mga anak, oo. Tutot doon ito namun di diha Tacloban City Youth Hub pag-garden, pag-recycle, hin mga, itong mga dapat ma-recycle like plastic, karton, pagkikig social interaction, nga itong igkasi kabataan. Kaya maaram ka mo mga kasangkayan, may dala ko i-share ha, based in it report han PNP, nga mismo nga duhan tita, han katorosian news nga ni, o di ko na ganini gusto i-mention, pero nare-relate kasi ni nga topic. Ang shooter ba nato ni San Jose National High School. Ang 14 anyos, di ba, gininbitaran na niya tita dito han sinit hearing the other day, July 1. Ginmention dito nga ito nga iya umangkon, tikang inimismo ni statement han tita ha, nga police, oo. At ito nga iya umangkon, na-observe na kuno niya nga, kuan introvert ba? Ato la permira balay. Giri nga ni nakikig social gathering ba? Nakikig restorya hagawas or ano? Iskwilahan la balay. Kaon, katurog, mulay naliwatin mobile games. Ini mga kag-anak, importante po han aton anak nga dapat mag-interact ba hagawas? Makikig restorya. In short, totdo eh, kung mahimungani, may namang kamugar din na yung balay, papagdalusa. Oo, ayaw lalo ito mapasopasok. Eh ba, magreklamo. Tutduhan manumano good nga pagtutduhan time pa naton di ba mga batang 70s 80s 90s amo man kita hini oo diri man ito sigun nga mabibehind hiya tutduhin naton pagausan naton ngan kami di Tacloban City Youth Hub damo po ini nga programa namon oo from week 1 to week 4 for the month of July giniimbitaran kamo namon mga kasangkayan ha adi Sir Jeff Ma'am Mai nga an iyong mga anak, oo, pwede niyo pakadtuon, labi na ang mga waray pa klase ha kulehyo. Oo. Mga first week of August kuno matikang taga ang klase no ha.

0: gihapon ang era mental health and era emotional health. Upod na po gihapon di dat era pakikisalamuha. Kasi siring pa, di ba, no one is an island.
1: Yeah.
0: Part po hit aton development, especially an adolescent, part po hit era pagdako, dapat may dahira nakakaistorya para nakukuha gihapon ni rat era individuality and personality.
1: Okay. Yon. Sir Jeff, may idudugang ka pa po?
2: So amo na to Sir Jeron and aton mga schedule han aton sulodan aton teen and kada center and para haton aton mga ikasi youth namon na willing mag-participate willing gihapon bumulig para han amon implementation haton mga college graduate na may expertise sini na aton mga activities pwede ra ko matuha Tacloban City Youth Hub. So open po an amon facility para han mga magvo-volunteer hini na aton mga programa for children and adolescents.
1: Ngan nga tanan ini nga mga programs activities no nga ginbubuhat itong city government under hini kanan CSWD o City Popcorn ngan hin aton Tacloban City Youth Hub no. In free, libre po inyong mga kasangkayan. Free. Actually, iba nga ni hini, kumbaga ipapatraining niyo like career coaching, iba ito na bayad pa. Oo, didi ha, city government, libre. Waray po bayad. So, ngadtuhan may mga, kwan, no? May mga anak, labi na mga naedad hinin, Noybi Anyos, Gis, 14, 15, nga da 17, no?
0: 19 years old.
1: Oo, amin yung mga priority natin. Kaya may dapat ini nga mga kinukurian pagbasa. Oo, di na kamo makuhan mag-tutor nga teacher, di ba? Iba ito na, bayad pa. Pakadian nala po ito, ha, City Youth Hub, di ha, may City Engineer, ha, Justice Romualdez, tabuk lahat itong giniinayad dyan ng Rizal Park. Ada inin opisina natin, han, City Youth Hub. Parting message, mamay, Sir Jeff?
0: Sige, so... Actually po, ang ating Tacloban City Youth Hub is just one of the teen centers na established din niya Tacloban City. So, may dakita mga school-based teen centers. We have Northern Tacloban City National High School. May dakita Scandinavian National High School, VNG National High School. And magkakamiyada kita within this year launching Hasagkahan National High School. And hopefully, planning po kami hasano sa National High School. Just na nagkamiyada good la talaga na
1: prior. Na timing, ma'am, no?
0: Na timing.
1: Nganhaliti, hay, kaya mong damot estudyante.
0: Yes, planning na po. Actually, may da kami tight partnership with the City Schools Division. Actually, nagpagawas na po yung memo nga dapat or gin-encourage ni ratanan po ng mga secondary high schools magkamiyadahin ang Provision for Teen Center. So aside from the school-based teen center, may da nakita teen center liwat on the community. Unang-una na po ang pinakadako nato na barangay, if I'm not mistaken, barangay 106. And yan na July 11, nagpa-plug ko na lagi hapon, sir. Ano, magkakamayada kita launching of teen center, ha, barangay 60, Sagkahan. So, gini-invite po namo ng mga taga-barangay 60 na mga kabataan, kindly go there, July 11. Waramantan klase, so I think anaton mga kabataan is free. Yon. So, siring pa, ini na aton mga programa ha, Tacloban City Youth Hub. Dirila po ini, didi ha, Tacloban City Youth Hub. We are planning po na pati ha schools, ini na aton mga programa, ma-replicate po naton pati ha community.
2: Tanan dapat na schools, yes, may ada kita teen center. Kaya na, abri na yan na itong klase para aton mga estudyante. Oo, so may ada hera kakagtuan para makag-share kung ano man ang era mga feelings o ang era mga na-experience. Diri lahat era panimalay, labi ng era mga peers gihapon.
1: So, gini-encourage natin, no, mo pagiging hinumdum mo mamay. Dini kasi sa Tacloban, we have based in it record itong Tacloban City Division. May da kita 60 na eskulahan, no? So, tulo pala ang may da.
0: Oo,
1: so, kung mahimo unta,
0: naka-monitor
1: yan ano, na itong Tacloban City Division. Kung baga may nakakabatiyan na. Nga to kan Sir Nilo Eder, no? Ang aton spokesperson sa Tacloban City Division. Sir, ma-request unta kami kung mahimo. Butang italo, good God, eskulahan in teen center. Ngan an kinahanglan man lahini kami na bahala kay ada man ang World Vision na assist man ini may mga NGO nga na assist sa city government an amon la po an counterpart niyo
0: room
1: la bisan haligot la diri not necessary nga halo ago nga classroom guti ay la nga pwede mabutangan natin hinduha nga da tulong nga lamisa tapos mga napulo nga da 15 nga lingkuran kundi natin pwede tutduan ig-assist ang mga kabataan natin hitong eskwilahan. Kaya di da, i-educate na natin, di rila parte hitong pagdisiplina, no, learning. Tanan na ini. Oo, tanan nga na-mention namon kanina ng mga programs i-include ito namon.

0: pag-teach. So kinahanglan namon hin counterpart latikang han mga eskwelahan habugos nga takloban sa isyentay ni nga eskwelahan nga magkaada po hin teen center. Ngan aside dito, we have 138 barangays hatakloban. It may dapalayan ha, teen center.
1: 106.
2: Ay, 106.
0: Oh, 106 is barangay Santo Niño. Oo. Ngan hin 60, hasagkahan ini, Aslum. Amito, yan nga maabot nga Sabado, makadto ka mo ma'am.
2: Yes.
0: Oo, biliba ko ang mga kapitan hini, no? Ang 106 Santo Niño, ngan hin barangay 60, Aslum, sagkahan. Oo, kay na-support talaga hera. Hikap Bumboy Liedo, ambot ko nakaka-monitor yan. Butangi daw liwata 109-A, dito ha VNG. Ngandirila dito ha VNG, habugus nga takloban. Ang importante la po, may dala kita, guti ay nga room, di dahi iyo barangay, or ipagamit lanit katunghit opisina at iyo sa nga kagawad, or imo opisina kap, bangin may dangad to haluag, haligid, pwede man ito divisionan la, palitan la itong plywood nga nindus por dos nga lubi, o ay dun la ba? Ngayon may ginhataga itong assistance, 100,000, din ang unang bulan. Oh. O, may dato assistance. Bangin may salin pakap. O, pwede na itong magamit. Butangin na itong itong barangay hall. Hintin center. O, not necessary, kundi rin man pwede dito barangay hall. How within han barangay? O, may damang kamubakanti ba? Ang tanod outpost niyo, ang haluag, ang kaluyo din, na nagagamit dito, ang tanod outpost daanay. Importante, magkaada kitang teen center, hakada barangay. Kay para waray nga ni ginbubuhat it kabataan, labi na kung Sabado, Domingo, pwede na ito dito i-lecture hira.
2: Yes.
0: O pwede man kita mag-assign siguro bisan Sabado, Domingo, ano?
2: Yes. Tapos itong Lunes. Actually po, may nakita gintatrain ng mga peer educators. Mm-hmm. So pwede rin makabulig po pag-assistant.
0: During weekends?
2: Yes,
0: during weekends. Oo, yan. O, mamay, tikang kamay ha. Mamay ha, pwede kita mag-assign bisan waray office hour. Oo, tapos ay nala natin pagpa-duty ha itong Lunes or Martes. Kabalyo niya pagsuludan Sabado, Domingo. Parehas mali itong istorya, di ba? Oh, so yan, amitong goal naton ha. Sana before mahuman ini nga quarter no, inin kanan second quarter hitong 2026, magkamay-ada itong mga barangay, hintin center ngan an aton mga eskwelahan.
2: Yes.
0: Opo.
1: And third year run, an aton information service delivery network team willing man magbumulig.
2: Yes.
1: Oo. Bumulig like for example pagbutang aton mga structuring.
0: Mm-mm.
1: Oo. Kung ano iton pwede ibutang hasulo diton team center. Ngan may ada kita mga staff na pwede gihapon ma-assign ngadto o bumulig pag-refer, pag-duty, paghatagin aton mga services.
0: Mamay la, pwesto good la talaga ang kinahanglan.
1: Pwesto talaga no. Aton kulang.
0: Kaya pwede nga, ni Dida City Engineer, magpadara kita na aton mga GO nga nga nag-aayad pagpanday. Kita na lagi hapon mag-ayad kung kinahanglan ay doon na nira.
2: Yes. Kwan,
0: no? Para ito nira team center. Mm-hmm. So yan, nahalaban na po kita. Oh, thank you, Sir Jeff. Mamay, han iyo pagkanhi po. Oo. Lastly, may dapat ka mo igdudugang.
1: Okay, so on behalf of the City Government of Tacloban, haaton City Social Welfare and Development Office, headed by Ma'am Fetchon na Ibahin, of course, nagpapasalamat kami haaton Mayor Alfred S. Romualdez para han iyadakon na support kay gintugutan kami pagbutanghan aton Teen and Kada Center. Grabe po, no, ang support han aton Mayor para maihataglain ni na aton mga services ngaton aton mga kabataan. Most especially gihapon, nagpapasalamat kami han aton mga partners from the DOH, City Population Office, and aton mga council members han CPC, LCPC of Tacloban, as well gihapon ha aton ISDN. So salamat nin madamo kay tungod han aton paniguro, tungod han aton suporta, no, na ikuan naton ang aton mga na implement naton hinbonggang bongga ang aton mga services para ang aton mga kabataan.
0: Apo. Thank you, Mayor. O nga na ang DOH, no, ang support.
1: Oo, oh, oh, dako talaga ang support. Thank you so much.
2: Sige. So, in behalf naman po of the City Population Office, headed by Ma'am Hedeliza Ramos, napasalamatan naman ni Kuya Jeff ang aton mga partners. Ma-remind la kami for those na aton mga kabataan, the choices that you will make today will be your tomorrow. So, always remember kung ano't maupay, himuon, makaka-apekto ito ha iyo future. So, always think, sering pa, before you make a desisyon. And ato na aton mga kananayan, parents, guardians, nag-aatimanit aton kabataan, always po naton panginanuon ang aton mga kabataan, ang aton mga anak. And ang tanggapan po han amon opisina, both the CSWDO and the City Population Office, have so many services to offer. Diri lang po para kabataan, para naghihapon po aton mga kananayan for responsible parenting. Para siring pa, hand in hand kita and government and community and of course and aton mga panimalay.
1: And also gihapon last na Sir Jeron and aton mga barangay official.
2: Yes,
1: han barangay 138 barangays kay nagbuburublig o nabuligera pag house to house campaign para maipadangat ini nga toha era mismo sulodit era community. So damo nga salamat po han iyo da akon na suporta.
0: Labi na kon mag provide rain room no para itong yes. Tea center naton.
2: Pati ginpapanawagan na gihapon naman pati SK.
0: Anaton mga SK officials no. Ayaw kita itong may project la dana yung flower pot la ko nung anibutangan ng tanom. Balitaw, buli kita ang mga SK officials naton. Ini nga mag-aada kita yung teen center haaton barangay. Yan, Himam May Dalore, anaton population program worker 2 ha City Population Office. Nga ni Sir Jeff Ahero, anaton Tacloban City Youth Hub Coordinator. Nga nadigya piniha CSWDO. Thank you, ma'am. Mabalik pa kita mga kasangkayan. Kataliwan hini nga commercial naton.
1: Thank you.
3: Sige. Ha siyudad ng Tacloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini ng City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo nga mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ng solo parent ang usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw in usang kag-anak nga diri ikinasal, bulaga asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalifikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablisara National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang hagobyerno ngan pribadong institusyon hapag-asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw in kwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimang no pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod in physical or mental nga kondisyon hapagsubay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo an flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule haimo basta ladiri makapektuhan imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon haimo komo solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. parental leave, labot-lahan leave privileges sa ilaroman labor laws, ikaw nga solo parent in gintataganhin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay nga waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka nahin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail kagihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para haimo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din iha Tacloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha-gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senomar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tika nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate tika nga han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habaluan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.
0: Balik kita mga kasangkayan, hininga programa Oras han Tacloban. Makakaupod lagi hap niyo ang iyo anchor man han City Government of Tacloban. Ako po hi Jeron Ponferrada. Amod to mga kasangkayan na aton maging guest kanina, no? Taga City Popcom ngan taga City Youth Hub naton. Ngan adto nga commercial, no? Ngagin pagawas naton niya na pala. Gusto ito namon ipasabot ha. Ang mga mulup yun, no, labi na ang mga taga-didiha Tacloban, nga damot programa hit syudad, actually. Danay, diri ko na ito na usa-usa tungkol dito ng kadamo. Pero sunod nga mga panahon, maubusan nga nagitang topic, i-discuss ko din kung ano yung mga programs pa ng projects itong city government. No. At to hiya nga solo parent naton, no, gusto namon pasabton at to mga siguro, waray swertiha, waray palara, makabilinghan kapikas sa kinabuhi, ginbayaan, itibaliwat kasi may mga kababayinan, no, an aton mga ginang nga da nga gusto lang nira makaanak liwat o tapos nagiging solo parent na ba o ay kabara ka kay kami didiha city government may mga programa kami to assist you. Oo, pagadtula po ha opisina hiton aton didiha city hall, no, para i-assist po kamo nga diha CSWDO bilngalan niyo hi Ma'am Chona o an aton head nga daha CSWDO, no, kay para ma-assistiran ka muna mon hininga mga benefits o mga assistance nga ginahatag iton city government nga dapo ha iyo nga diri maliwat ito naton pinili, no, iton iba gimbabayaan iton kapikas sa kinabuhi kami nagiging solo parent amo itong kita na-assist po kita ha ira. Oo. So yan, pakatula po kamo ha CSWDO kay para kamo maasistiran. Ngan adi ang kanina ang mga guest naton, no, dito ginsumat ha aton nga in relation hiton kanan nutrition month ngan hin safety awareness month, no, yan ang bulan hiton July, may mga activity liwat itong Tacloban City Youth Hub para ngadtoan aton mga teenager kay para adton iba labi na ang mga nakukurian pagbasa o pwede ka muna mun mabuligan adton iba nga gusto niyo i-nurture pa ang iyong mga anak o nga kauhuman ha eskwelahan gusto niyo matutduanhin mabuting asal sering pa o nganhin pag garden o awareness about hiton kanan HIV nga diri timprano pa mag-aasawa na dayon ayaw mga kasangkayan kay ano iton imo anak 14 anyos 15 anyos magburod nga ni iton timprano agi daw labot lang maguguban iya kabubuason pati kamo kay kamo ito an magpapalit hinggatas lampin pagkaon kinahanglanon kun magburod ito early pregnancy no oo ito naton ging kukuanan nga kung mahimo dapat magbuburod nga ni itong ada naguda sakto nga edad nga hin maupay nga ni may trabaho na oo kay para maupay ang kapada kung adtuhan bata kaysa naman hin ada early pregnancy no diri ka maaram magbuburod 12 13 anyos pala ni imo anak Diyos. Based on experience, nakikita nato na ito mga kasangkayan, waray good, nagugubagod talaga, labi na niya pag-eskwela. So, ang Tacloban City Youth Hub, no, didiha City Government, na assist kami, ngadtuhan mga kabataan, amadto kanina, nabatian niyo ang aton mga guest. Para sumatan ka mo nga everyday, Monday to Friday, waray nga ni gimbubuhat, may bakanti nga ni nga oras sa iyong mga anak, labi na mga teenager, no, pakadto ala, ha, Tacloban City Youth Hub, oo, ada ito may city engineer o pagsakala mismo itong gate o tabok itong Rizal Park o ha may Justice Romualdez o ada ito natong Tacloban City Youth Hub pakadtuala i-enroll kung anong pwede niya kuan kung hain niyo gusto mag-focus gusto niyo niyo anak mabaro about gardening oo nga dahiton pakikig mingle itong iya mga kapwa edad niya mga kabataan peer counseling oo ito gintutot dumanggihap ito pagadtuala ha Tacloban City Youth Hub anon maupay hini kaya ibahin ni mabayad gamo oo didi ha Tacloban City Youth Hub libre waray bayad dani pagunahatag pagunin pagkaon ngadto snack oo labi na kun natatimingan aton mga volunteer group adto oo nalilibre pa itong pagkaon oo di ba di ka na mabayad mababarupan imo anak oo importante po ito hiya mga kasangkayan. May dapat kita 5 minutos nga nabibilin, no? Gusto naton ini siguro amon na ini ang last nga pagbalita naton, no? Kaya nadiri na kita pag-utruhin, eh. Gusto lang namon ipasabot nga duhan ibang nga mga nagsubaybay, no? Tikanghan amon coverage didahan June 22, diniha K5. Ngan kutub, han katapusan good, han paglubong good, no? Han tulong nga biktima, han madugo nga shooting incident dito sa San Jose National High School. May da ako gingkuan nga pictures. Oo. Amo ito mga kasangkayan, makikita niyo monitoring screen an aton staff no didiha Tacloban City Information Office. Anakad to, nag-cover good kita didahan June 30. Oo, during han lubong han usahan lalaki. Oo, nga biktima han shooting incident. Oo. Ngan pagka July 1 an usaliwat ngan babayi. Oo. Inhira nga duha nga nagsunod han June 30 nga han July 1 didto po iniha Superior Memorial Garden. Oo. Didto inhira gin lubong. Ngan an pinaka last an ikatulo nga babayi nga estudyante nga biktima gihapon shooting incident ginlubong po didahan July 2 nga na desisyonan han pamilya nga didto ha Holy Cross Memorial Garden iglubong. So bali an duha didto ha Superior Memorial an usa didiha Holy Cross Memorial Garden liwat ginlubong. So amin to, napahimutang na mga kasangkayan ang tulo nga biktimahan shooting incident. Nga ang pagkasabot natin, ang 15 anyos, nga ang 14 anyos, nga children in conflict with the law, adto na itong puderya na itong DSWD, gimpatapod han mga otoridad nga diri ininira papagawson. Oo, may mga issue gad ini nga gumawas no, kay may da mga bahay pag-asa kita andi diha may tanawan ngan hindi to ha may tulo sa boundary pero diri ko lang susumat kun haing gud ini gindara no oo nga an security diri sugad ka stricto oo actually tungodhan pagdadahin ngadto nadugangan pa anira security ngadto ngan igin patapod talaga ang mga otoridad nga diri ini papagaw sun labi ng 14 anyos bisan pa man kun waray ini kaso nga gin file ha iya diri ini papauli un laha ira San Jose mga kasangkayan. Oo, guardyado po ini ngadto, gin make sure ini han DSWD ni Secretary Rex Gatchalian nga ira talaga ini babantayan hin maupay. Ngan igin patapon nga niya to, han DSW secretary nga talaga babaguhon ni Raan Bata. Hopefully sana no, oo mabago pa ini, nga ini nga shooter, adto nga children in conflict with the law, ang 14 anyos. Oo, so adto iniya na hakustudiya itong DSWD. Ngan kami di City Government, di maluwat ini naton pwede pabayan nga doon iskwilahan no, o rigtapod lahat Tacloban City Division. Di da palahan una nga simana after hatong incident, makita niyo ang monitoring screen, bumulig gihapon kami nga do, pagpapintar, pag-ayad, han mga naguba dito nga classroom, ginpabutangan naton hin metal detector kuan machine, no? Kaya paraan mga masulod nga do, may dangani, dara nga ano la, masasabtan da yun. Tungod nga may da nakita dito metal detector machine o nga ginagamit. Ngan aside dito ang siguridad, aside han kanan nagbabantay dito nga security, may dagihapon mga kapulisan, oo nga nagbabantay nga to ha San Jose National High School, hasulod nga nagawas. Ngan may dangayan statement, tikang han aton division superintendent, no, ngan mismo han school principal, han San Jose National High School, mahangyo, oo kami, didiha city government, sugad man ang management, han didiha Tacloban City Division, nga naniskwilahan, o ipinagener school principal, nga kun mahimo, avoid na kita pagpinansend ha mga social media, nga makakag-create, makakanumdumba ang mga kabataan about hadto nga natabo. Oo, ngan ako, siring ko pa, siguro last ining igdidetalye ko, kinanglalamang good ig-update, partihad tuhan lubong an kuan an eskwelahan nga nag-abri na o kinahanglan ko lamang gudig mention kay adi man kita radyo adi man kita media pero ngadtuhan iba naton no avoid na kita pag pinanshare han mga insidente dito sa San Jose kay ano nagki-create kasi ni danayhin kuan ang trauma ba ada pa kasi nabalik kasi nanunumdum ang mga estudyante so kun mahimo avoid na laan kita ito move forward kita o move forward kita mga kasangkayan ngan kanina siring ko pa nag-abri na balik na normal ang klase ha San Jose National High School ngan tungod nga kinakablas kita itong oras hangaran ang lokal nga pamunuan ng Tacloban ilarom ang liderato ni Mayor Alfred Romualdez kutob sunod nga adlaw dinilagi hapon hininga programa Oras ng Tacloban.
4: Han usang edisyon han oras han Tacloban tubtuba sunod nga higayon han oras han Tacloban. Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sugaran DTX 500 Mighty D3 Bio DTX Coffee Mix DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte Bilngala and Christian Pharmacy na himumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
5: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet ang akong lawas. Maupet akong katurong amo iton maganta akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo iton nga product nga D3 Bio.
6: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo hayapan lawas, han Klinika D3 Bio.
7: A ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa Bugos na Pilipinas, alas 11.04.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: K5 News FM. Up of the Hour News.
8: Mope nga aga mga ka-K5, adin ang magpaso ng mga notisya, yan ang atak na. Iginmandunahan Sandigan Bayan 3rd Division ang pag-aresto kanda Senador Rodante Marcoleta, anay magbaralaod Mike Defensor, nganduha pa nga mga negosyante. Hirain na atubang ha mga reklamo nga plunder, hiunong han ginaaligar nga diri pagdeklarar hin kantidada 75 milyones pesos nga campaign donations han naglabay nga eleksyon. Inindo kaadlaw, mahuman magsalawad ang Office of the Ombudsman hin reklamo hadton Biyernes. Samtang ipapaslaki Marcoleta ng iba pa ha Quezon City Jail ha payata sa Sumalakan Associate Justice Carl Miranda. Samtang iba pa nga balita, formal na iginbalik ang face-to-face classes sa San Jose National High School. Yan ang adlawan Lunes, Hulyo 6, matapos ang natabong nga trahedya sa komunidad ng eskwelahan, subayan opisyal nga pahayag hana Schools Division of Tacloban City. Siringan pamunuan ini nga pag-abrihin klase, insyahan nga pitada para maibalik ha normal ang ira pag-aram, samtang gindudumdum ang kinabuhihan mga namatay ng estudyante. Para siguridadhan nga tanan, nagbutanghin mga dugang nga CCTV cameras, walk-through metal detectors, kudal nga nagpadamo gihapon hin mga gwardiya ngan pulis sa sulod ngan gawas sa campus. Menda gihapon ginandam nga psychological first aid nga psychosocial support agud mabuligan ang mga estudyante ngan mga magturuddo nga apektado han trahedya. Kasumpahini, nag-imbitar naman ang gobyerno siyudad ng Tacloban hapagpanguna ni Mayor Alfred S. Romualdez hinusang espesyal nga programa, lakipan mga guest performers para maghatagin kaliawan ng paglaom hairap pagbalik ka eskulahan. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpasok ang mga balita durot hay iyon DTX 500, ang epektibo nga pangontrahan high blood pressure ng diabetes. Bantayan masunod nga programa 11 Mbps, kaupod hika K5 Kevin Shosana. Samta ako naman yung naging tagapagpasamwa ka K5 Jean Pilino parahan kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
7: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: Radio Home.
1: Campione Radio.
2: Ora sa bugos nga Pilipinas, alas 11:11.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: L11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. L11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. L11 Mbps.

0: Dining atak na Lunes tubto Biyernes. Anaton programa 11 Mbps. Kada alas 11 mga balita ngan public service. Siyempre ako ika K5 Kevin Susana ang igakarusan niyo igakabay-abay hakabugusan hini nga programa. Kumusta nit pangandaman nito yung paningod tuhon? Sugad man, kumusta? Ito yung tagsa-tagsa nga pagpakabuhi. Nagpaparaso di diagawas. Samtang ginlalaping ka ni Bagyo Bavi. Dito hagwam ngan Mariana Siana nga mga takna. Alam mga K5, ano dahil ni taton pagkakaristoryahan? Yana nga adlaw. Yana na. Pera nala kauras di kang yana. Neronian impeachment trial maarangkada na kontra kan Vice Presidente Sara Duterte. Neronian it mga detalye. Senador Marcoleta. Nagsiringit abogado ni Marcoleta, sinurender hiya. Pero nasiringit mga otoridad, iragin aresto. Nagkakatarihas. Okay, madali ila ito mga ka-K5, ato ni Co-Combine. Pag surrender ni Marcoleta, ginaristo hiya. O, di wari problema. Totoo nga iyo pag inaway, magkaloyo nga kampo. O, pananglitan, may nakaso ha akon, pag surrender ko, ginaristo ako. Ano magpipinakidibate ako kung nag-surrender ako o ginaristo? Kasimple man lang ito. Alang man pag surrender ko, i-welcome ako. Siyempre, mga otoridad, na-aristohon ako. Lugar mga sarigin, mga otoridad, di ka namon gina-aristo. We are welcoming you. Hay nila din ng Pilipinas. Balita o siringan kampo ni Marcoleta. Waregad ka-aristo ini nga akong kliyente kay dito na kami nga daan na Sandigan Bayan. Para in good faith ang amon mga giyos. Amon i-arason ang abogado ni Marcoleta. Ngan may adalod kita mga report ni Ronian. Hiton kabutangan, han pag-abre, pagbalik, han face-to-face classes dito ha San Jose National High School. Dito ang patod din ni ka-K5 Milton o mangkon ni ka-K5 Ray. Si Francine, apelido niya? Artista ngay Francine na ano na apelyido yun? Nangalimot na lugod ako. Si Francine Prieto lugod tak na hinunong duman ang kuan man ito Habiba Films. Francine Diaz. Si Francine Diaz o mangkon ni OG Diaz apo ni Rapakito Diaz kan Romy Diaz. Nagkatatawag. Balita o joke lang to ha. Diri ang tunay nga nganuan ha. Bangin makasiring ka mga first cousin liwat hiyan ni Joko Diaz. Balita o maupit na ero ismail na kita labi na kay Lunis nga adlaw ang hinautunta ang ginbuhat yan ahan mga otoridad dito ha San Jose National High School in par naman lang makapagarugaan han inaabat han mga estudyante ng mga school personnel. Alas 11, this is Ice na, kaniyantaan ay anaton.
1: Sulat panahon.
0: Sirwel Montesa, kumusta aton weather yan na?
2: Maupay nga gazel, ngan sukat man na naton mga ka-K5 nga nagkikita naton Facebook Live. Ngan nan mamati yan yung mga radio. Di naton nulagway, naton panahon. Para yan ang alawhan na Lunes. Ika-unong kadlawhan na Hulyo 2026. Anaton minayoyungan minahal nga provincial Leyte, padayon kita makakabatin good weather, karoyag singon, posibleng maati, posible masirak nga panahon itat na abat yan ha. Kung may mga paguran man, tigda ay lainingan padalansa, may tungod lang sinisaring nga local thunderstorm, na usang anda doha kaoras na naman nabuhin nga local thunderstorm, kung makita mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asang thunderstorm advisory. Ngayon kung nanyo barangay, bungto, or syudad, maalakbatan nini nga local thunderstorm, pwede ito magkanan makusugay nga oran, makusugay nga hangin, ngan may kaupon na magkidlat, ngan mananabula ito sa kumbinusang na duha ka oras. Basal naman liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, ang super typhoon nga may international name nga Bobby na sipatan ini yan ang alas utson aga nga nakadto may karayon nga 2,245 kilometros timog sinirangan ni Tun Luzon. May daniya ka bit-bit hining nga kakusukon nga hangin nga 205 kilometro per ora haranin sintro ang pagsubas ko nga maabot hin 250 kilometro per ora ang naglalakaton pakanduran, norte kanduran in 20 kilometro per ora. So malay itong pag-asa, ini nga super typhoon nga may international rain body, posible ni sumulod hapar, buwas itong gabi, diri nga ni Merkulis itong aga, ang pagtatawagon nga inday. Diri ini kinikita nga makakalanpol bisan din nga parte tatong nasod, kay matarapla ini ha, extreme Northern Luzon or extreme Northern Luzon, ipagantuha Taiwan at ini malanpol. Lugod papayag kusgun niya at hangin na bagat nga amot pwede makapauran din niya atong dapit labi na itong Merkulis nga nito ibis nga adlaw. Pagkaya na waray gale warning nga ginisan pagkasa para yan ang adlaw din niya atong dapit salit ang atong mga kakipay nga nagpapakabuhi kadagatan pinaagyan pagisda talwas kamagtuwa dagat pagpakabuhi basta magikmatleheran mobile para liwatin ang makalikay inano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabu samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natong mga K-5 nga mabiyahe nang adlaw pinagiya dagat talwas gihap pagbiyahe kay sering ko paman kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa dinhi atropit nga habugos nga sinirangan han Visayas. Ana to real time nga temperatura dida Tacloban yan ang mga oras sa 32 sentigrado. Ana to nadlaw sinitit kanina alas 5:22 matutunod niyan nga kulop alas 6:07. Another daylight time yan ang adlaw, may nakita 12 ka oras ng 46 minutos.
0: Okay, damang salamat Sir Ruel, unless may ada ka pakadugangan dida ng mga impormasyon.
2: Painumdum ko lang na okay. Sa lingko pa na ito na ining bagyo, posible ni di rin maka landfall bisan din ng party tato nasod, pero tat babantayan hangin habagat kay kumusog nga ni ni maupod kita pag pagkaadan mga paguran na pwede magbaha at magpare kentuna.
0: Thank you so much Sir Ruel.
2: Damo salamat kan maupay nga aga late.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alas 11:20 ang aton oras mga ka K5.
1: 11 Mbps.
0: Ala pagkapilugod anay kita mga ka K5, syempre kun magkakape kita ang DTX Coffee Mix. Ini nga kape nakakabulig nga mahigawas itong mga toxins sa aton lawas. Siyempre, kung higagawas itong toxins, nagtitikaupay itong kalidad, itong aton dugo. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nagdi-detox ka pa. Ngan, kung siyempre, may daliwat kita giniinabat ng high blood pressure, ngan diabetes, makakabulig pagkontrol ito, ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Damo na ang nagkabalik kini, nagpapamatuod nga naghabubo ang ira high blood pressure ngan diabetes, ipinaagi han DTX 500. Ini nga mga produkto in mapapalit ha Clinica de Alternativo Avenida Veteranis Tacloban, adala ini hito na ang gihasla hiton gate han Divine Word Hospital. Ngan mapapalit liwat ini hadamo pang mga butika, mga drugstores dinhi ha Tacloban City ngan ibang parte hiton Region 8.
1: 11 Mbps.
0: Bueno mga ka K5 ha. Iyan ang adlaw magkakatitirok iton mga senador ngan iton ira pagconvene in para hira maging impeachment court. Base tikangan ang makasaysayan nga pagbista trial kan Vice President Sara Duterte nga naatubang hin mga aligasyon tikang hapangurakot ngan pakatalapas han konstitusyon ngadto han pagtraidor han pagtapod haiya han publiko. Maarungot naman iniya na iton mga supporters ni Sara. Amo nga ni nga akong gintagan hinduong kanina alegasyon. Karuyag sidngon inosente tubtubiyana he vice presidente. Ini nga iya ina atubang dire judgment. Aatubangon niya para niya pagbatonon ini nga mga aligasyon. Ura-ura, dit maklaro. Ig-aligar ka nga ni, duduhala ito. Nagbibinuwa, it nag-aaligar, or tinuod, it nag-aaligar. Ura-ura, hindi kita magpakaintindi. Ha? Okay. Ining aktibidad na Senado, amo inyang gisasyahani ha historia ang Pilipinas, nga usa nga vice presidente an igpapailarom hin impeachment trial. An pagbista nga nakatalaan nga tikangan alas dos niyan nga kulup, in ginbabana-bana nga maabot hin tulo o sobra pa kabulan, kay ini nga mga senator judges amo an man mamati han mga testimonya, akusasyon ngan depensa, han prosekusyon tika nga House of Representatives og an mga abogado ni Sara. Para ma-convict, para mapamatud-an nga may dahiya kasaypanan, ginkikinahanglan an por lo menos 2/3 san Senado nga magiresulta han iya katanggal ha opisina ngan an posibilidad nga diri na hiya makagkandidato o makagkapot hinbisan ano nga katungdanan ha gobyerno kon ma-convict. Otrong ko ha, kon ma-convict. Okay. Itong Senado, yan ang adlaw, ginlalauman nga maglalatag han mga guidelines ngan schedule han pagpresentar han mga testigo ngan mga ebidensya. E Vice Presidente Sara Duterte in pwede pumakadto magtambong hin personal. Pwede liwat hiya diri pumakadto kaya adto man an iya mga abogado. Okay? Iton mga senador, diri hira mga senador yana samtang nagbibista mga huwes hira. Iton House Prosecution Panel, kung baga ordinaryo nga kaso, amo inihiret mga fiskal. Ha? House Prosecution, ngan iton mga abogado ni Sara, informal nga igpapasabot an ira appearance. Magpapakilala nga hikami it mga fiskal, hikami liwat it tagdepensa. Okay? So yan ang adlaw pag-iisgutan ang tinatawag nga procedural matters, preliminary motions ngan trial rules. Waray testigos an nakatalaan yana nga adlaw. So amo ito at matatabo niyan nga kulop mga ka-K5. Alas dos niyan nga kulop. Okay. He Senate President Sherwin Gatsalian inagpahayag nga hiya iton mag-pre-preside durante iton impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte. Kaya ada iton aluday-day sa Senado nga iton Senate President amo iton presiding officer. Sumala kan Gatsalian nga tanan haira in andam na. Okay? Iya ginaaghat ang nga tanan nga senador nga umatender haatubangan han mga reports nga may ada pera nga senador an magbo-boycott. Magbo-boycott. Diri matambong, may da mga reports, ambot kung hirahin o ini or kung tinuod ini. Sumalakan Gatsalian, hailarom han konstitusyon, ha? Obligasyon han mga senador nga pumakadtong ang magtambong. Kay kikitaon inihit katawhan, kay upod inihiton aton obligasyon. An kampo han Vice Presidente, inwaray pa magkumpirmar kung ma-attender niyan ang pag-abre han bista hisara. Kay may ada naman hinigin notice sa iya, ginkumbida nga umatend. Okay, tub-tub yan na, waray pa ini kakukumpirmar. Labot lahin eh, ito National Capital Region Police Office inagsiring full alert status tungod hining aktibidad sa Senado. May ada igin deploy nga 6,630 nga kapulisan para maghatag hin seguridad durante han Senate impeachment proceedings. Amo ni net kabutangan, siguro may adeton dito nakaandam liwat nga mga magproprotesta, mga ka-K5, kaya sigurado mo ni paloyo-loyo nga kampo. Iton karuyag iton impeachment, ganito nadiri iton impeachment. Okay? Nagsiring iton depensa. Ha? Nga iton personal nga pagpakita ni VP Sara durante impeachment trial in madepende kung ano it gagawsan hit impeachment proceedings. Sumalito niya tagyakan ni Attorney Michael Poa. Hipoa ay nagsiring nga diri laan na hira magpipinan ng istoryahon kung ma-attender good. Hisara Duterte hiton trial. Hindi ko na muna siguro sasagutin yan dahil ayaw natin na muna sa headline ng attendance ng Vice President. Hintayin na lang natin mamaya. Ilang oras na lang. Amon siring hantagyakan ni Vice Presidente Sara Duterte nga hi Michael Poa. Kay kun aton manunumduman, kakulup nga adlaw, hi Presidente Ferdinand Marcos Jr. inagsiring nga natuuhiya nga mas maupay para kan Duterte kon personal nga matambong han impeachment court. Nagsiring hi Presidente Marcos nga kunhiya iton igi-impeach, ma-insister good nga ma-attender hiya hiton hearing haiya kon hiya iton igi-impeach nga opisyal han gobyerno. So amo ito mga kasangkayan o mga ka-K5, iton mga eksena, iton impeachment trial nga titikangan alas 2 iton kulop kan Vice Presidente Sara Duterte. Oras naton mga ka-K5. Alas 11:30 na. Aton pagbalik, may da-report si ka-K5 Carlohan mga aktibidad sa San Jose National High School ang paghatag in entertainment na dito si Miss Francine Diaz. Tapos ang pagdonar hin mga metal detectors ng equipment hin pribado ng sektor para gamiton. Han security, han magkalinlain ng eskwelahan din sa Tacloban City og ini nga pag-surrender o pagka-aresto kan Senador Rodante Marcoleta. Og an aton pagbasa, haniyo gin padangat nga di o igpapadangat pa nga mga mensahe. Neron yan, magpapatalas na sa anay kita mga ka-K5.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso! Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
4: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ka Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
6: sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptup alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam na ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tuptup alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Lengke Central, Barangay

0: Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri.
3: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa malusog na tayo,
2: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay
3: at nagpapalinis sa tayo.
2: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Ani-ana ang kape nga nagasolbat sa problema. Kape nga may aroma. Kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix. Sa sakit sa lawas malawas. Walay ubang kape nga makatabang. Kundi DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap.
3: Mabalit sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mig, the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Oras mga ka-K5, alas 11:37 na!
14: Damo ang mga aktibidad, isya na nga adlaw mga K5, nagdurungan ini nga mga aktibidad. Ang pagpabalik, ang face-to-face classes sa San Jose, nagkamayada didtohin programa pag-abrihan face-to-face classes nga naging formal liwat ang pag-turnover han igin donar nga mga security equipment tikangin usa nga pribadong organisasyon para han mga eskwelahan din iha Tacloban City. Para ang detalye ni
15: K5 News FM Live Report.
14: K5 Carlo Arisgado, i-K5 mo.
16: K5 Kevin, mahuman ano itong duha ka semana nga suspendido itong klase sa San Jose National High School. Inimanggod in matungod na hinabog nga panmusil o madugog nga insidente dito itong Hunyo 22. Ngayon na ano ka K5 Kevin, nabalik na face-to-face classes itong nasabing eskulahan. Ngayon hinay-hinay naghihapon itong pagbalik ano itong mga estudyante kanina itong aga. But of course, pa two sides iton aton nakitaan dinhi. Iton kung gaano kaandam preparar iton eskwelahan na pagkarawat ang mga estudyante. Ngayon kung gaano gihapon nababaraka inin mga kag-anak. Kay matungod nga iton ira gihapon mga estudyante or iton ira mga anak indiri pa iniandam kay K5 Kevin ano nahahadlok pa nga sumulod nga diton eskwelahan matungod iton of course iton ira trauma nga iton ira na eksperyensyahan dida iton Hunyo 22. So kanina nakagimang raw kitahin mga kag-anak nga nakagimang raw gihapon kita nga diton mga eskwelahan. So ini K5 Kevin ano may ada kanina ginbuhat iton of course initiative han city government pag deploy

0: hin mga security personnel para iton kadugangan nga mas gin pahurhugot nga seguridad nga dihiton mga kabataan. Mayara gihapon mga kapulisan nga igin deploy tikang mismo ang Tacloban City Police Office nga nasugad gihapon mayara gihapon na tawo ano tikang Han City Government nga tawo mismo ni Mayor Alfred Romualdez ang gin-deploy gihapon nga dihiton na eskulahan para hito nagpapadayon nga psychosocial support nga dihiton mga kabataan. So aside from that, ano ka K-5 Kevin, itong mga seguridad, matungod nga itong kumbaga pa an environment kanina, ano pagsulod itong mga estudyante, duro ka mabugat, ano? Nangingibabaw lagi hapon kay K-5 Kevin itong kahadlok, itong traumahan mga estudyante. That's why nga nag-initiative mismo itong Tacloban City Mayor nga si Alfred Romualdez paghatagin entertainment nga dihiton mga kabataan. Kumbaga pa sumalakan Dr. Nilo Ider. Yan ang adlaw kay K-5 Kevin. Waray ilaan ay discussion, waray ilaan ay lessons nga dihiton mga kabataan. Focus laan ay nga dihiton kaliawan. Kung nga maiban-ibanan ano itong kahadlok nga na trauma ito na mga bata. So aside dito na ginimbitahan mismo ito na San Jose National High School ang drum and lyre champion dida ito naglabay nga patron itong syudad no nga mag-perform kumu pa-welcome nga dito ng mga kabataan so para mataganhin energy nga masulod nga dito ni Raskulahan nga nakaduhano ka K-5 Cafe naghatag naman hinminsahe hi Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez sa pag-aghat nga paghatagin mga positive vibes nga dianuhan mga estudyante. Nga na sumunod naman din hiyan ka K-5 Gavin, iton of course, iton usang nga fast food, kilalado nga fast food ganiton syudad ng Tacloban in bumisita gihapon din hi, nga na iton usang nga mascot, naghatagin kalipayan, gangin tapo, hin kalipay iton mga kabataan. Nga na of course, ano ka K-5 Gavin, og sa kita lumakati kang ha San Jose National High School, in padayon naman nga nag-perform iton usang nga singer nga actress nga hi Francine Diaz. So makikitaan taman ano ha ato ng mga videos kanina nga ito ha may nasabi ng eskulahan induro nga ginkalipay hana mga kabataan ito ni Irasayko Social Support yan na nga aga nga diri la ini yan na nga aga ka K-5 Kevin pati yan na nga kulop o nag lunch break ito mga estudyante yan na nga free food no tikang kan na Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. So aside din ni ano usagi hapon ito na ginapofocusan din ni ano ka K-5 Kevin kay matungod manggod mahuman itong insidente nga diha na San Jose National High School in nakahimang raw natin kanina hi Jim Yaukasin ito na Vice President ng Tacloban Filipino Chinese Chamber of Commerce Incorporated kundi na nung ka K-5 Kevin ito usahan iya nakitaan nga mga rason kung kay ano nga nag-initiatibo hiya paghatag or pag turnover hin walk through metal detectors nung ka dihiton mga eskwilan nga usa din hi ana San Jose National High School nga may ada duduha nga metal detectors. So itong mga dagko nga mga eskwelahan in may ada ini tagduruha nga ginhatag mismo hiton Tacloban Filipino Chinese Chambers of Commerce while iton guti naman nga eskwelahan sugad iton elementary nga guti iton population in may ada ini uusa nga metal detectors ano ka K-5 Kevin. So diri tanan nga mga eskwelahan nga diton sudan na Tacloban kundi uunom nga mga eskwelahan nga mostly aadi mismo sentro hiton Tacloban City an makapanhimulos laanay kumbaga pa ini ka K-5 Kevin may ada pa second batch no nga pag-distribute nga pag-turnover hiton aton mga metal detectors pero diri nati kang mismohan na Tacloban Filipino Chinese Chamber of Commerce kay tikang na mismo itong Department of Education na itong mag-distribuer diri lang nga ditong Tacloban City kundi pati naghihapon ang mga eskwelahan nga diha na bugos nga sinirangan Bisayas nga ito nasod Pilipinas. Ariman ka K-5 Kevin kung ano itong panuyuan kung kay ano nga nagsugadhin na naghatagin inisyatibo ito nasabi nga pribado nga organisasyon nga maasistiran itong mga eskwelahan pag-abot nga dihan paghatagin seguridad han mga kabataan.
1: Tacloban Filipino Chinese Chamber of Commerce kay nakita naman ang pilan mga sadyante pagsusulod ang skwilahan nga ginuusa-usa pagkapkapan din ang mga gamit pag-abrin mga bag so we decided to donate walk-through metal detectors para mas madali ang proseso.
2: Ira ka unit?
1: 14 units yung atanan, mm-hmm. Iba-ibang mga eskwelahan. Mm-hmm. May Dasagkahan National High School, San Jose National High School, San Jose Central School, Rizal Central School, Tacloban North National High School, Leyte National High School.
2: Ang mga dagdag ko lang sulan, sir?
1: So far, dagdag ko lang sulan. Kay Rush. Mm. Rush man din eh. Kay last week, di ba, fiesta. Mm. So, nagpa-rush kami din ka nga Manila in 14 units. Kaya kung man available nga stock, ipa-rush namon. Tapos, after the fiesta, Friday, Saturday, Sunday, we got people nga pag-install para magamitan niya ng atlaw. Mm. Actually, what we're doing is, I think the DepEd has a plan for that. Ang aton laki, tungod it, it panahon nga nagmamadali, ang mga ginunan lang naman ng mga tagpong eskwelahan.
2: Mm-hmm.
1: But this has been coordinated. In fact, I have also informed Secretary Angara about what we are doing.
2: Mm-hmm.
1: And I'm sure nga, ang DepEd as a department itself will do the same.
2: Mm-hmm.
1: Okay, makita kayo mga eskwelahan na gawas pagsusulod. At mga estudyante, almost 30 minutes ito na pagpila, yes, para lang makasulod eskwelahan. So it's very inconvenient for the children.
0: Ayan. Insakto ano kay K-Fab Kevin, ito ang ginsiring mismo ni Jim Jim Yao Kasin. Nga kung manunumduman na ni mga dihiton Leyte National High School, o sanang nga nikitahan doon may nga nag-cover, nga grabe ka halaba iton pila, at mga estudyante kay ginuusa-usa pag check. So yes, that's why it takes okay time nga naapektuhan gihapon ano ka K-Fab Kevin, ito ang ginatawag na DepEd nga instructional block. Ito ang iramang kundiin na dapat pag alas 8 in magtitikang na itong klase, pero tumtob alas 8 in medya inagpapabinila gihapon nakapila itong mga estudyante nga dito sa syudad ng Tacloban.
3: Ka K-Fab Carlo, ano, mabalik la kita nga dihan. Kay an programa kanina nga entertainment, an akon gintitinamdan din nga programa, 9 o'clock pa man matikang. So, ano nga oras ginpakasulod ang mga estudyante ngadto ha San Jose High? Kanina aga, mga 7:30 pala.
0: Oo, mga 7 pala ka K-5. Bisan nga ni alas 6 ka K-5, Kevin, okay, and ginpasulod na itong mga estudyante. Baga normal days na, okay, ano, nga hinay-hinay nagkakasulod, nga diretso na hirangad to hiton area, kundi in magtitikang iton programa. Nga nag-flag ceremony, anay ra ka, okay, K-Fab Kevin, ano, before iton, mga program. So I think mga 7:30 nagtikang iton na flag ceremony, nga duro diretso na ini ka K-Fab Kevin, nga diton programa.
3: Okay. Inin han magkikinita ka anuhan pagkasulod hini kay waray man kamo dayon pasudlan taga media. Siyempre, iyo nakitaan, yes, ang pagkasulod ng mga estudyante. May daba ibang inupdan hanira mga kag-anak?
0: Usa ini ano ka K-Fab Kevin hiton medyo nagkamay waragad dirigad naton masiring nga commotion, pero normal man la ano nga mag-express iton usa nga kag-anak kay actually, okay, amo na iton akong ginsisiring nga two sides iton ato nakitaan preparara hiton iskwilahan nga iton kahadlok gihapon nga diton mga kag-anak. So haros tanan nga mga estudyante kanina ka K-Fab Kevin ano nga ginduraihag mismo nira iton mga anak nga gusto nira in igpadiretso nga to iton classroom kundiin ano magkaklase iton iton ira mga kabataan. Agidaw kay ginadidiriin ni K-Fab Kevin nga makasulod itong mga kag-anak mismo han, okay, room. So, tub-tub lang nga dihiton gate. And that's why may ada kanina mga nag-aaraba nga mga parent. Kay syempre kuno, in responsibilidad gihapon nira. Kay itong ira mga anak in nakaka-experience pag gihapon in trauma nga kahadlok.
3: Okay.
0: So, bagan mas maupay kuno siguro kung gin-uupdan nira nga to itong ira classroom antes nira babayaan itong ira mga estudyante. Pero kay matungod manggod nga limitado kaduro itong lugar kay itong mga estudyante diri maka-direct na to itong ira room kay kumbaga pa kan sumala kan Dr. Nilo Ider in igtatarampo hira nga diton area or nga diton basketball court, kundi in dito magtitikang ito na programa ka K5 Kevin.
3: Nakabati man ako nga nauba ani ba nga kag-anak nga karoyag liwat magpakakitaan artista nga magpe-perform.
0: Ay, oh, kay actually kagab gin-anunsyo na kuno ini ano ito naton pagkigimangraw kay may man ini mga group chat ini nga mga kabataan. So this part ini nga excitement nga ginasiring nga may ada artista nga mabisita. In na-excite gihapon itong mga kag-anak ka K-Fab Kevin nga masulod. So that's why damo gihapon ito nag-iinaraba kay aside dito nga asay dito nga madudurayag ni Rayton anak in Agusto liwat ni ra kay Kevin Kevin nga magkita hiton live performance kanina ni Francine Diaz mismo sulod hito na eskwilahan.
3: Ah, okay. So nasering man nga ni kuno nga among adako gud ni ra pag-uba kay anira Pakamarites nga hi Ivana Alawi Mate an makada.
0: Oh, amo iton actually iton aton gintatamdan kanina pero waray laani kita nagpasamuak ano kay K-Fab Kevin kay makuri na nga maging kuha kita iton mga misinformation kay waray paghihapon confirmation bisan nga ni Dr. Nilu Eder indir gihapon maaram kung hino iton mga ginimbita nga artista ni Tacloban City Mayor Alfred. So actually amo iton hurub-hurub kanina nga bangin kuno hi Ivana Alawi iton mabisita kay amo man iton hurub-hurub.
3: Oh,
0: ang hiton mga students. Pero ito umabot kanina ang guti nga Ivana kumbaga kay K5 Kevin ni Francine Diaz.
3: Oh, kanina ka K5 Carlo ano kay ginpasulod naman kamo durante hining entertainment portion. Di ba kun regular lang ang mga concert didhagawas kun nasering iton artista. Yes. Okay ba kayo diyan? No, nagugugli at ano ana didahan nawonghan kabataan kay iba man ini nga scenario tikang man ini rin tragedy. Nagugugli at bahira ang normal nga kinikilig nga may ada artista?
0: Ah, yes, K-Fab Kevin. Among iton ako nakitaan kanina, no? Iton energy nga pag-abot mismo ni Francine Diaz. Duro ito nira panggulian ngang gintapo nira ito na artista. Okay. And of course, may naman kita mga otoridad na pugnan. Pero kung wala ito mga otoridad K-Fab Kevin, ba daw, basta kay iton mga kabataan na di rin mo magits, iton ira hype, iton ira energy. Duro iton panggulian na request pa hinkanta nga di kan Francine Diaz. Mm-hmm. So, padugang pa nga ni K-Fab Kevin ano hinakanta kay nakulangan itong performance.
3: Labot lakan Francine Diaz, may iba ibang local artist nga nagperform dito.
0: Well, ang akong gihapon ano nga dihiton aton gintatamdan ano kay K-Fab Kevin kay kanina duha ini nga program ano gi-divide yan nga adlaw. So yan na kanina kun hi Tacloban City Vice Mayor Raymond iton na nanguna iton programa ngan iton artista niya nga dara in hi Francine Diaz. Yan na liwat nga alas dos in personal naman nga mabisita para pagpapadayon iton psychosocial support hi Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Ngan iton hurub-hurub kay K-Fab Kevin another artist na liliwat iton na upod ni ni Mayor Alfred Romualdez pero dire pa kita hindi sigurado kay bisan nga nitong DepEd na nanmamarites kita nga nitong DepEd. Pura gihapon nira ideya ka K-Fab Kevin kung ano itong paandara na utikang ka na Mayor Alfred Romualdez. Binoro niyan, in utro naton nga bisitahon nga para mahibaruan naton kung ano pa itong mga psychosocial support aside itong mga artista nga mabisita. Kung ano pa itong mga intervention na program nga agin bubuhat ito na San Jose National High School agod nga maiban-ibanan ito na akabaraka ng trauma hana mga kabataan. Oh,
3: basta itong klaro, yan ang adlaw, waray laanay an ordinaryong pag-lesson ang mga classrooms.
0: Oo, waray pa ana ini kay Kevin kay diri pa kumpleto actually iton mga estudyante damo pa iton absent no from grade 7 to grade 12 no inin sumalakan Dr. Nilo Eder so iton mga waray pa pumakadtuhan ira mga eskwelahan so gad iton mga nagpapabilin laani ha balay kay tungod nga bagan diri pahira kumbaga pa nahahadlok pa pagsulod nga dito sa eskwelahan pero padayon liwat hira nga nakikigsumpayan anong kay K-Fab Kevin nga padayon gihapon iton ira psychosocial support nga dihan mga estudyante nga waray pa sumulodhan na klase.
3: Okay, thank you very much sa K-Fab Carlo.
0: Alright, kay K-Fab Kevin, ini nga balita induro ta Johanna DTX Coffee Mix na kagkapikanan na detox ka pa parang 11 Mbps. Ini kay K-5 Carlo Arisgado parang kampiyon na mga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na syudad na Tacloban ngan bukos ka sinirangan Visayas sa K5 News FM.
3: Oras alas 11:54 na mga ka K5. Wala pa ba news anay kita pamasahi? Igrelax naton ang aton kinapoy nga kalawasan ngan kaluluthan. An maupay nga banyo san pagpamasahi DTX Liniment Oil. ini gihapon nga DTX liniment oil makakabulig ini nga banyos panguntrahan mga tukob han insekto ngan paran pagpadigon han aton resistensya Mighty C di alkaline vitamin C an Mighty C ngan han DTX liniment oil in mapapalit ha klinika de alternatibo Avenida Veteranos Tacloban ngan ha magkalain-lain nga mga drugstore. Masaan ay kita na antes ang aton balita ang iyong mga pa-shoutout. Siegfried Bellio, good morning. Marilyn Lausin, maopay nga udto. Paningod to na kita. Kaya di man hinanay undit. Oo, good man. Malipayon nga pagsaludo ngan congratulations han mga kaapi, han Farmers Barangay Association in Oras nga nagbabaligya na liwat o nagbabaligya na hanira mga produkto tikang hauma. Kabanithan nga mga presko nga produkto, barato pagod ang presyo. Dito ha, Oras Municipal Gymnasium. Salamat, hindi nga proyekto. Mano Roy Ador, ang aton mayor dito. May iba ng adaan minority kay nag-surrender naman ni Marcolita, siring ni Francis Astilla. Sir Kevin, upaya pagyakan kay bangin mahayblad naman it mga DDS. Siring ni Rochelle. Good morning, Sir Kevin. Nagkikinita ako, Leonora Escalona Navares. Kasiring ko imo umangkon ni Francine Diaz. Hisit Fidelin ang imo anak. Ikaw, Rochelle, nagpanang lugon ka naliwat. Edmond Taberara, good morning. Gihapon na imo. Sige mga kakay-5, baton pagbalik. An update. Hiton iba pa nga mga aktibidades hining impeachment trial og ang pagsurrender ngan pag-aresto kan Senador Rodante Marcoleta. Ini nga tanan haton pagbalik anaton programa 11 MBPS, pero yun ang mga takna makadianay kita haton Mighty C Network News.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: Ikaw ba in suki hidon mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulub. Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
8: Marating malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500, DTX 500.
9: Si Anya, Kawayan City po.
10: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 herbal capsule sa iyo po?
9: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
10: So, ibig sabihin ma'am, hirap kayo makatulog before?
9: Yes po.
10: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
9: Yes po.
8: DTX 500, bibili sa mga butika. Eye care.
11: Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry ng pag-inom ng eye care na may problema din katulad sa inyo?
12: Para po sa iba na hindi pa nakatry ng eye care na may iniinda sa kanilang mga mata, gumamit na po kayo, mag-try po kayo ng eye care. Kasi po sa akin, na-experience ko po na ito ay may kagandang buti na naidulot sa akin.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
13: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
8: MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
8: MyDC Network News.
15: F1.
14: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Matapos ang shooting incident, San Jose National High School balik face-to-face classes na ngayong araw. Sunog at tinupok ang 5 public market ng Batang Ilocos Norte. Mahigit 400 vendor sa apektado. 192 kaso ng pagkalunod na itala ng PDRRMO antike sa loob ng 6 na taon. German national patay sa disgrasya sa bahay ng Bakong Negros Oriental. Isa patay, 2 sugatan sa vehicular accident sa bayan ng El Nido, Palawan. Tagakapi sa huli sa pagtutulak ng droga sa Aklan. 748,000 pesos na siya bunasabat sa 2 high-value individual sa Cagayan de Oro City. At food cart, inararo ng oil tanker sa Negros Occidental, 2 patay sa aksidente.
15: YTC Network News.
8: YTC Network News.
14: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabag sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matapos ang shooting incident, San Jose National High School balik face-to-face classes na ngayong araw. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Carol Medino.
16: Matapos ang madugong insidente ng pamamaril, balik face-to-face classes na ang San Jose National High School ngayong araw ng Lunes. Kasabay ng pagbubukas ng klase, mas pinaigting ang siguridad at pagbabantay sa nasabing paaralan upang maiwasang maulit ang karumal-dumal na pangyayari. Bilang bahagi ng mas pinahigpit na security protocol, nagbigay ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce INC ng 2 metal detector na gagamitin sa pag-inspeksyon ng mga baga ng mga papasok sa campus. Naglagay na rin ng 16 na karagdagang CCTV cameras sa bawat sulok ng paaralan. Bago pa man buksan ang face-to-face classes, nagtulong-tulong ang Tacloban City Engineer's Office, CDRMO at City General Services Office sa pagkumpone at pag-repaint ng mga classrooms at mga pasilidad, paglalagay ng bagong perimeter fence at pagpapataas ng padera. Matatanda ang agad na sinuspindi ang pasok sa nasabing paaralan noong Hunyo 22, araw nang maganap ang shooting incident at ipinatupad ang modular classes. Samantala, magpapatupad naman ng blended learning approach para sa mga estudyante na patuloy na nakakaranas ng trauma dahil sa insidente at hindi na muna sila pipiliting pumasok sa paaralan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Minino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
15: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Samantala, sunog at tinupok ang lumang public market ng Batac Ilocos Norte. Mahigit 400 vendors apektado. Balitahatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
17: Tuluyang natupok ng apoy ang buong main building, partikular ang lumang bahagi sa likod ng Batac Public Market sa nangyaring sunog kagabi, Hulyo 5, 2026. Ayon sa ulat, mabilis na rumesponde ang mga awtoridad matapos makatanggap ng tawag sa 911 bandang alas 9:07 ng gabi. Pagkalipas lamang ng 2 minuto o dakong alas 9:09 ng gabi ay agad na nakarating ang mga unang responder sa pinangyarihan ng sunog upang apulahin ang nasabing apoy. Dahil sa mabilis na responde at pagtutulungan ng Bureau of Fire Protection at mga bombero mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ay idineklara ng under control ang apoy bandang alas 10:18 ng gabi. Nag-iwan naman ng matinding pinsala sa kabuhayan ng humigit kumulang 400 na mga nagtitinda ang nangyaring trahedya. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang pagsisiyasat sa tunay na sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala. Samantala, nakatutok naman ang lokal na pamahalaan sa pag-alalay at pagbibigay tulong sa mga apektadong vendor na nawalan ng hanap buhay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampyon. K5 News FM.
15: ITC Network News.
8: ITC Network News.
14: At 192 kaso ng pagkalunod na itala ng PDRRMO Antique sa loob lamang ng 6 na taon. Detalye ng balitang niya. Hatid sa atin ni K5, Aileen Magbanua.
18: Umabot na sa 192 ang kaso ng pagkalunod ang naitala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Antique simula 2019 hanggang 2025, kung saan 85% nito ang nangyari sa dagat, ilog at sapa. Napag-alaman na taong 2020 ang may pinakamaraming namatay na umabot sa 18 at karamihan sa mga ito ang pagtama ng bagyong Paeng. Dahil dito, mas pinaiigting pa ng gobyerno probinsyal ang ilan sa mga hakbang kontra sa pagkalunod dahil sa patuloy na pagdami ng mga insidente sa probinsya. Para mas mapaigting ang kampanya, mag-host ang Antique ng 2026 World Drowning Prevention Learning Conference sa Hulyo 7 na lalahukan ng iba't ibang ahensya at mga stakeholder upang ipalagay ganap ang mga programa para makaiwas sa pagkalunod. At para sa MyTC Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang kampyon na estasyon sa Pilipinas. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. German foreigner patay sa disgrasya sa bayan ng Bacong, Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid de K5 Shara Humilio.
19: Nasawi ang isang German national matapos bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang nakaparadang sasakyan noong madaling araw ng Hulyo 5 sa Shara Highway sa barangay San Miguel Bacong, Negros Oriental. Kilala ang biktima na si Ingo Baaba, 57 anyos, residente ng barangay Tugawi, Dawin. Iniulat na bumangga ang biktima sa likurang bahagi ng sakyang pag-aari ni Alfred Bonus Rodrigo Sosa habang inaayos ang uli ang gulong sa kilid ng kalsada. Isinugod si Baab sa Sirma University Medical Center, ngunit dinikarang siyang patay ng mga doktor dahil sa matinding internal bleeding. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: ITC Network News.
8: ITC Network News.
14: Gayun din, isa patay, 2 sugatan sa vehicular accident sa bayan ng El Nido, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Balustrino.
20: Patay ang isang 51-anyos na lalaki habang sugatan naman ang isa pang pasahero at ang driver ng motorsiklong may sidecar matapos maaksidente sa National Highway, Barangay Villa Libertad, El Nido. Madaling araw noong Sabado, batay sa investigasyon ng El Nido Municipal Police Station, minamaneho ng 31-anyos na driver ang tricycle na may dalawang sakay nang mawalan ito ng kontrol sa isang kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa mga puno ng kawayan sa gilid. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang takbo ng sasakyan bago nangyari ang aksidente at napag-alaman ding wala itong naipakitang driver's license. Isinugod sa El Nido Community Hospital ang tatlong biktima ngunit idineklarang dead on arrival ang isa sa mga pasahero. Patuloy ang investigasyon ng pulisya habang inihahanda ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries laban sa driver. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: C Network News. Mighty C Network News.
14: Samantala, taga-Kapi, zahuli sa pagtutulak ng droga sa Aklana. Balita hatid sa atin, taga-K5 Roldan Villarreal.
21: Nahuli sa pagtutulak ng droga ang dalawang high-value individual sa ikinasan na drug buy-bust operation ng motoridad sa Diversion Road, Barangay Poblacion, Altava, sa lalawigin ng Aklan, Linggo ng hapon. Sa isinigawang operasyon ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit, nahuli ang mga suspect na si alias Nonoy ng Barangay Tisa sa lungsod ng Rojas at alias Dodoy mula sa bayan ng Kwartero sa lalawigin ng Capiz. Na-recover mula sa mga suspect ang bulto-bultong pinaniniwala ang droga na tinatayang nagkakahalaga ng malapit sa 1.6 million pesos. Na-recover din ang mga drug paraphernalia at sasakyan ng mga suspect. Sa ngayon, nakatakda ng sampa ng kaukulang kaso mga arestado na napag-alaman na mula sa Capiz ay nagtutulak ng droga sa Karatig probinsya.
22: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: C Network News.
23: YTC Network News.
14: Gain din 748,000 pesos na shabu na saba sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
24: 748,000 pesos na shabu ang nasabat sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Nasa kote ng operating units ng COCPO, katuwang ang PDEA 10, ang 35-anyos na si Asay sa isinagawang drug bust operation sa JKSM relocation, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Nahuli rin ang bayaw ni Asay na si Mike na naaktuhan pang gumagamit ang dalawa ng hinihinalang shabu. Nakumpiska mula sa dalawa ang 60 grams na shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos kasama ang drug paraphernalia, digital weighing scale, iPhone at marked money. Samantala, arestado ang 56-anyos na si alias Tate sa operasyon ng DEO COCPO PS5 katuwang ang PDEA 10 sa Barangay Makabalan. Nakumpiska mula kay Tate ang 50 gramos ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos, coin purse at buy-bust money. Ayon sa Police Regional Office 10, ang mga operasyon ay nagsisilbing paalala na ang kawalan ng pangkabuhayan ay hindi dahilan upang masangkot sa bintahan ng illegal na droga.
25: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
23: YTC Network News.
14: Samantala, Food Guard inararo ng oil tanker sa Negros Occidental, dalawa patay sa aksidente. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
26: Patay ang 36-anyos at isang dress 30-anyos na pawang mga babae sa bayan ng Valladolid sa probinsya ng Negros Occidental matapos mabangga ng oil tanker ang isang food cart kung saan naroon ang mga biktima. Maliban sa namatay na mga babae, isinugod naman sa ospital ang sugatan na isang dress 9-anyos na lalaki. Base sa resulta ng investigasyon ng Valladolid PNP, nakaidlip umano ang driver ng tanker na kinilala sa pangalang Junicio Libuon Jr. kung kaya't bumangga ang kanyang minamanehong truck sa food cart na nasa gilid ng kalsada sa boulevard. Matapos bumangga sa food cart, nakita ng mga eyewitness si Libuon na halos gumagapang napalabas ng truck at humihingi ng tulong. Pawang mga food cart vendors na residente ng Barangay Poblacion sa nabanggit na bayan ang mga kaswalidad sa aksidente. Nangyari ito noong Linggo ng hapon Hulyo 5 habang nakastand by namatay din sa lugar ang ilan pang mga individual. Ang boulevard sa bayan ng Valladolid ay naging paboritong pasyalan at tambayan ng mga residente sa lugar dahil sa magandang view ng sunset. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: MyDC Network News.
23: MyDC Network News.
14: At baka K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Dumalo at nagsagawa ng funeral prayer ang tatlong anak ng yumaong dating Iranian leader na si Ayatollah Ali Khamenei na ginanap sa Tehran, Iran. Kasama sa mga dumalo ang libo-libong tao, mataas na maopisyala, gayon din ang isa sa mga anak nito na si Mojtaba Khamenei na itinuturing na tagapagmana bilang susunod na supreme leader ng Iran. Matatanda ang napatay si Ayatollah Ali Khamenei kasamang ilang miyembro ng kaniyang pamilya matapos ang isinagawang pambobomba ng Estados Unidos at Israel nitong February 28 na nagpasimula ng ilang linggong gera sa rehiyon bago nagkaroon ng pansamantalang tigil putukana. Bilang bahagi naman ng pagluluksa ng bansa, nagsagawa ang Iran ng isang linggong funeral procession para sa dating leader at kaniyang pamilya kabilang pagdadala ng kaniyang labi sa ilang sagradong lugar. Gara sa Iraq.
23: YTC Network News. YTC Network News.
14: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Jason Sapa sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Tinapay, slice bread, go for the original goodness. Sa bawat slice, swak na swak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House, order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
5: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
7: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam na ining mga pecha. June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
9: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
10: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
16: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
13: Aha, nya. Mga tanan na punta. Nganong D3 Bio man over plain D3?
16: Ang D3 Bio nindot nga alternative sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
13: Oy.
16: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
13: Mm-hmm.
16: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
13: Wow.
16: Muagi ni siya sa imuhang blood-brain barrier.
13: Mm-hmm.
16: Monang ma-energize ang imuhang brain. Unya, kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuhang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
13: Mm-hmm.
16: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
13: Oh,
16: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala, Sir GP.
13: Wala,
16: mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imong nga
13: probiotics
16: or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
13: Wow.
16: Unya, kininga mga probiotics, maoy mugama sa imuhang serotonin.
13: Oh.
16: Aron, malikayan ang anxiety,
13: depression.
16: Mga depression, kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
13: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ni ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo, Doc. I-research magud ninyo.
16: Sa D3 Bio, ang vitamin D3 ginpakapin ranas BCO.
13: Correct.
16: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan, Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3 Bio.
13: Oh.
16: Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, o guban pa, mauna yung mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
10: D3 Bio!
17: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
13: Paborito jud na ako ang D3 Bio over plain D3. Nga naman, Dok Ramil?
16: Hmm?
13: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
16: Correct.
13: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
16: Ina, kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
13: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private ang
16: uban,
13: army.
16: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
13: Correct. Nga na, asa ditribayo, no? Kay patyun jod sa monolaurin, ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha radyudan nimo sa ditribayo o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
16: Maunay na kanindot, anak Sir JP. Para nako, mayo jud ang ditribayo overplane nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator anak gikan sa mga good fats. Unya, ang ditribayo adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung nakaditribayo ka.
13: Kana, kung nagditribayo ka ha?
16: Nya, try nyo. Gawas ana, nindot po gamiton pang topical ning ditribayo.
13: Correct.
16: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
13: na.
16: Pwede jud kayo butangan og ditribayo. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang ditribayo sa inyong mga food supplements.
13: Gusto. So mag-ditribayo na ha. Wa na tayo igong oras, Doc Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas si Padayon.
13: Dili, abusuhon.
8: Ditribayo!
12: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
15: ditribayo.
12: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
8: Ditribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
18: Papalit sa mga butika.
8: Ditribayo! Ditribayo! Health News!
19: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga ditribayo kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril wat niyo ito nga product nga ditribayo.
20: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
21: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
18: DTX 500 mapalit sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Gina Magbanwa, isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod premi ko naka DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
28: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
18: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
21: Extend food supplement for men.
30: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
21: Extend food supplement for men.
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
33: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
34: Wow!
35: May puso!

0: Ano? Mao pa liwat ini nga programa hinusang local government unit mga ka K5 ba adi man. Diri gad ini dinhi aton pero adto ini Hanoi ba Biskaya. Maram ka mo mga ka K5 han yan na ang pera pala kabulan na nakalabay. May ada 200 nga mag-aragsawa. 200 nga magtiriayon nga nakakumpleto na hanira 50 anyos nga married life, pag-asawahan. Diba? Diba kung nagsasaurog kitit mga anniversary, may da mga golden wedding anniversary. But sid ngon 50 years na hira nga nagtitinampuhon kumo mag-asawa. Maarang ka mo mga ka-K5 dito ha, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Gintagan ini nga mag-aragsawa hintag 50,000 pesos. Oo, gintagan ni rin pahalipay, insentibo. Kay naka 50 years na hira nga magtampo. Wow! So, usa ini nga kana Nueva Vizcaya, may danira dito tinatawag nga programa, Enduring, ha? Enduring Devotion. An pag-ilob kamailobon nga debosyon nga daan imo kapikas sa kinabuhi. So, anya na, gintagan dito Nueva Vizcaya, 200 ini nga mag-asawa, 200 ka mag-aragsawa, 200 kapadis. Diri an mag-live-in ha, an nagpakasal good. So, gintagan hira hintigtag 50,000 pesos. Okay. Sumalakan Governor Jose Gambito, nga ini nga ira pahalipay, indiri gad ini matatawag nga cash assistance. Kundi pagkilala ini hanira commitment. Hanira pagtuod nga kinahanglan magtatampo ugod hira bisan anong sitwasyon ha ira kinabuhi ngan madig-on nga family values. So sumalakan Governor Gambito, hiya naglalaom nga ini nga ira ginbubuhat in magahatag hin inspirasyon ngadtuhan baro bata pa nga mag-aragsawa nga kinahanglan maging dayuday an era pag-asawahan. Okay? Ini nga 200 nga mag-aragsawa, 200 kapadis. In kaparte han ika 14 nga ika 15 nga bats. But sidgon damo-damo an nati kang puhan una. Kay anya na nga gintagan in insentibo ika 14 nga ika 15 nga bats. Tinatawag ini nga pagrecognizar. Haila Romhan Enduring Devotion Ordinance. May ada ngayon nira ordinansahan province. Nga gin pangamay-amayan ni Anay Board Member Patricio Dumlao Jr. para tagan hin honor o pagsaludo an mga mag-aragsawa nga nakasustener han ira kasal hin lima kadikada o haruhalaba pa. Wow! Kakulop nga gin recognizar may ada nga ni 76 years na nga mag-asawa hira. Nagtikang ini nga programa mga ka-K5 hadtong 2024. Ngan so far, ang provincial government ha Nueva Vizcaya in nakagpagawas nahin 44 million ngadtohin 881 nga mag-aragsawa nga nakaabot na, ha? Nakaabot na hirahin 50 katuig nga pag-inasawahan. Ano man, di daw, mo paliwat ining insentibo. Ano na daw lakon may LGU din hinga magsusugad dito. Nga kung makakaabot na kamo yung 50 mil, in 50 anyos nga pagtinampo kumo mag-asawa, may da niyo premium nga 50 mil. Bago itong iba sigit away ito. Pag ika 45 anyos na nira, ayaw kita pag-inaway. Pagpakaburubuutang kita, kayawat na nito nga 50 mil. Magbubulag na lang kita kung makakarawat kita, tag 25 mil kita, para lang makakarawat kita ito. Balita mo, paliwat ini nga pahalipay, ano? Kaya nasaludo kita hini nga pahalipay ito, Nueva Vizcaya Provincial Government, nga ito hini nga mga mag-aragsawa nga dito tira probinsya, basta mag-asawa nga nakadangat na 50 anyos nga pagtampo, may premium nga 50,000 pesos. Mao piliwat ka og tuhay mo, Michael Sese, ganyan imo mga katropa dida. Ka K5 Cancio Ortiz Balagues, may da ba increase diesel fuel buwas? Oo, maupay nila nga nagpahinomdom kay niya ako, Sir Cancio. Subay di diton aton nakuha nga Marites. Sigurado na it diesel nga ma-increase. Dos nga da ha 3 pesos buwas. Ha, diesel ito. Dos nga da ha 3 pesos. It gasolina ginkukuno-kuno pa. Kung mag-decrease it gasolina mga piso. Pero posible liwat ko no mag-increase in 25 centimos. So adala ito, pero it diesel sigurado na dos nga da ha 3 pesos maumento itong diesel buwas. Itong gasolina pwede daw mag-decrease in piso. Pero pwede liwat ma-increasean in 25 centavos. Mga estimate ito para buwas sa itong galawan han presyo han fuel products.
1: 11 Mbps.
0: Okay, mga K5, so klaro na ito ha. Aton liwat iging papadangat ano, an aton simpatiya ngan pagpadangat han pagsubuhan pamilya Gakusan didahagiwan Eastern Samar an pamilyahan Nawara Epifania Dayday Gakusan nga tinmalikodhing kadayunan han una nga semana didto ha oras Eastern Samar nga gindaraan patay nga lawas nga dahagiwan Eastern Samar nga nya na nga alas 2 itong kulup an pagpahamutang han

Ante Marcoleta, ang aton hini last nga pagbalita han una nga semana, dida ha mga 1,600 ang patay han nahatabo nga magkasunod nga magnitude 7 nga linog dito Venezuela. Pero yan na mga ka-K5, 3,342 na harumamay kahini. Just imagine, nakakita man kitahan mga kung nagkinalakat ka mo kahumanggod lahan Yolanda, di ba? Nataray atay din ang kalsada. Pasensya na ka mo, ito na nga ngaon yan na. Dahil ako nakawitness good ako kay paghuraw-huraw lahan alas 11, pagsirangan adlaw, ginmawas mong good ako, nagbinaktason ang kutika nga sagkahan nga diharial tikadtuhan ula-tula. So nawitness ko adto ang mga patay din ang ligid ang kalsada. Just imagine, aadi ha, 3,342 na, 3,342 na ang kumpirmado nga namatay didahan linog last week dito sa Venezuela. Ang mga nagkaadahin injuries aada 16,470. Samtang ang waray kabablayan, waray na mauukyan, 17,345. Nga nagkikinhanglan pa rin bulig, tikang haibang nga nasyon, kay diri good ako sit nasod Venezuela, nga pagkaptan ang sugad hini nga response, hingirad ako inga trahedya haira. Nga ang ginkakabarakaan, nga magtitikadamo pa ini nga nagkamamatay, kay may ada pa man mga grabe, mga kritikal it kahimtang, nga gintatambal yan na, labot lahan sobra pa hin 600, nga ginpipinamiling patubtub yan na, mga ka-K5. So, amo ini iton kalunos-lunos nga kabutangan niya na mga ka-K5 dito han nasod Venezuela. Nga di naman kitahan kan Senador Marcoleta. Okay? Kon ano iton nahitabo na yan na kan Senador Marcoleta. Kanina han aga, mga alas 9, si Senador Rodante Marcoleta inpin makadto ha Sandigan Bayan. Kataliwan la hinpira ka minutos nga ang Sandigan Bayan magpagawas hin warrant of arrest. May paghisumpay hanwaray piyansa nga kaso hin plunder nga nagdadabi han ginaaligar nga 75 million pesos nga campaign donation ha iya. Ang pagkadto ni Marcoleta kay karuyag niya magfile hin motion to quash nga kun pwede, diri laanay igpatuman ang warrant of arrest kun may ada man. Takay, pagkadto niya, nagsiring man ang justice, waray na kami mahihimo, kay antes ka pa pumakadiha amon, nagdesisyon na kami nga palosaran ka hin warrant of arrest kay may ada probable cause ang reklamo nga iginsampa haimo. So kataliwan lang nga igbasura han korte an iya mga motion. So iya igintubyan an iya kalugaringon ngadtuhan mga otoridad. Kay didtuhan portahan pagtalikod niya nakadto na naghuhulat si DILG Secretary John Vic Rimulya ngan PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. So waray na niya nahimo. Kay pagsiringan Sandigan Bayan, waray na kita mahimot niya imomosyon. Kay naorhi ka. So, adto na, naipagawas na namon ang amon warrant of arrest. So, pagtalikod niya, didaan na ang mga arresting officers. So, syempre, masiring ang abogado ni Marcoleta nga, nakadto naman ngayon, may na warrant of arrest. So, igintubyan ko nala ang akong kalugaringon. In other words, sumurinder ako. Kay may na naman warrant of arrest. Pero nasaring ang mga otoridad, amon ginaresto. Ha? Huh? May danawaran ta bares, waray na kami kuriihan panmiling haiya, katuyo man lang ang nadidihiya Sandigan Bayan, so amon ginaresto. So madepende ito yan, nasaring pa labanan na lewat inihin mga legal minds kung ano it correct na termino. Surrender or ginaresto. Pero pag durugtungon ta nala ini, pag surrender niya, ginaresto hiya. Para diri kita kurian. Anyway, mga ka-K5, katapos aristohon ni Marcoleta, nagsiring ang mga otoridad nga hiya in preprisohon ha New Quezon City Jail ha Barangay Payatas
kataliwan la han iya ka-aresto kanina

0: hanaga. Okay? Tulo ini ang iginpa pa aresto a upat Imarculeta anay Congressman Mike Defensor ug an mga negosyante nga hera aresto tol viray ngan Joseph Espiritu. Okay? So ano pa di di? So pepresohon niya adto ini nakadeteneria na Hibong Revilla ngan Hijinggoy Estrada upod an mga opisyalis ang DPWH. So mag-uuro sa hera dito mga ka-K5. Ako naluluoy ako hini nga duha nga negosyante nga mga pribado nga individual hira Aristo Tolveray ngan Joseph Espiritu kay upod ini hira han mga nagdonar han campaign contribution ngadto kan Marculeta nga waray igdeklarar ni Marculeta dida aniya statement of assets and liabilities asya man ang ginbasaran han kaso nga plunder han pagsampahan ombudsman. Kay bangin inihira negosyante Aristo Tolveray ngan Joseph Espiritu in good faith nga karuyag lanira maghatag kan Marculeta hin campaign contribution. Pero para kan Mike Defensor is maihan na ini. Tekang painan panahon ni Gloria Arroyo nga paglinamirehin ni Defensor mga ka-K5. It akong na concern ini nga duduha nga negosyante nga nahidamay kay bangin la in good faith an era pagdonar kay siyempre bangin hira na ayon kan Marculeta siyempre ikaw magdodonar kahin campaign contribution tapos waray igdeklararhan statement of assets and liabilities nadamay lugod hira kun baga innocent man. Okay, sige Chris Lagman, hala paningod to na kita mao peliwat nga unto haimo Chris Lagman. Oras alas 12:42 na dinay kakausan na naton aton last portion ka K5 Ray Boy the Wonder Boy.
1: Good morning, Visayas. Kumusta kamo yata na unta baga nagremedyo na kod kamo kay alas 12 pasado na. Ngandon forget anay kung baga high blood diabetic take anay han DTX 500 at makusog nga panguntra han high blood pressure ngan diabetes. Yan kinahanglan may parisito idol and mighty seed alkaline vitamin C. Much better nga doha, gititik niyo before kamo kumaon aga o tungan gabi. And by the way, pasabot na mo na yun o, yan na nga daw nala ang last nato na Chica Paclinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Top to be ni Kevin alas 4:30 pa, di ba?
0: Oo, yan ang adlaw, last day.
1: Oo. Kaya nagbe-birthday naman, kantay ta naman lugod.
0: Oo, ang mga nagbo-birthday pa rin ang adlaw. Nangalimutan kayo na akong listahan. Pero ade, ano to?

0: Halito mga sir and ma'am, sir and kwatak partner ni Kaki 5, Kevin Chiusan, ang dibusangkay Kaki 5, Riboy, The Wonder Boy. Don't forget ani pagkatusing bahan, pagpasalamat good, hit atun mga garahom, nga tagapagrasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan, always good health. Diba, Kevin?
1: Okay, so amot pinakaimportante, maupay nga panlawas, maupay nga kulup mga K5, tikang kan Vina Grace, Makawili.
0: Ada happy birthday nga da, hanaton baga, ako kabaranggahi pari, GC Bakal, ini a greeting is tingan yung kanimi misis. Oo. Ada happy birthday mo, Sir GC Bakal. Sugod bang gihapon, yada kan, Sir Arlene. Didahamay barangay for ito na sa gihapon. Mm-hmm. Hey, Kevin, ito naman kita at sports.
1: Ala, ano ka itong mga update dyan na?
0: By the way, TVE na ito na Governor's Cup, ano, this coming July 10, ma-start na
1: ito. Ma-start na itong PBA July 10. Kompleto na that import.
0: Oh, siguro, awit ito, kumbaga, mati ang nag-repeat sa GC.
1: Yan ang nga weekend.
0: Oo. Magtitingin ni Tira siya na mula dito ha, Yanaris Center.
1: Ah, Inaris. Inaris Center, Antipolo.
0: Antipolo. Mm. So, amot era ni yan ni Solibang Kuib Kevin, anot era, itira guest nga team lagi hapon, an Macau Giant Pandas.
1: Okay, may danaliwat, ang tikang Macau nga professional team. Bagagin pa kurukusog naman kuno nga era team yan.
0: Ang butang nin Pandas, dati di ba, Macau Giant na.
1: Oo.
0: Yan naliwat, Macau Giant Pandas na siguro, makurukusog din nga team.
1: Giant na panda pa.
0: Okay, balita. No? Balita sa limang kong gihapon nito at NBA. Kakulog madlaw, nakita ni Lolo Lebron dito ha, St. Vincent, Mary,
1: Cleveland, ha, Ohio, Cleveland. Oh. Amo ini nga St. Vincent, St. Mary High School, dito ini pag-eskwela ni Lebron James, sa niya high school. Okay, yagin bisita kakulog pa.
0: Nasa nga na ako. Baga hit, nangunguyang pa niya, kabats nga hikuan ni GM Brandon, di ba?
1: Kay itnagawas siya na lima na lainig akuan, ay na ini. Lima na lainig ginpipilian kuno ni LeBron James. O itong mga magkusog, hainad to. O, adi, anay. Di na itong hit whiteboard, hito niya agent ni Rich Paul, Cleveland, Miami, Denver, Minnesota, ngan Philadelphia.
0: Agi daw.
1: Amo nalang kunit nga lima. Although bangin may mga surprise pa ini, unin na orhi. Pero sering ni Chris Paul, sugad-sugad nga itong Cleveland kunit nangungunahin niya na.
0: Oh, kaya imagine na lagi hapon. Kaya imagine na lang. Iyan mga kabatchmate, classmate niya ni St. Mary Academy.
1: And homecoming para ini kan LeBron James kada Cleveland. Kaya didahiya pagtikang, mas maroopay kung dida matatapos ito niya karir.
0: Kuriko.
1: Takay, problema lahi ni kay James Harden ngan ni Mitchell, although mga scorer ini, manghangul init bola.
0: Amot na ako.
1: Ngan waray mga depensa.
0: O, kung di rin mga defensive tour ko.
1: Pero, itira liwat duha nga big men, matatapuran liwat na rebounding ngan depensa. Ngan ni Allen.
0: Amot na baga, babakod niya pito.
1: Ngan may ada ni Rick Suril Dukan Lebron, ngan ang line-up han Cleveland, ira dito gin bakantihan hinduha. Both seed ngon, labot lakan Lebron, pwede nira i-absorb ang kontrata ni Bronny James dito ha Lakers. Kaya nagpirma man ni Bronny James in usang katuig ng kontrata dito ha Lakers.
0: Oo, mugod na tano. So, mas maro pa yung ta, kumbaga, sa limang kubano, James Harden ngan ni Mitchell, baga mag-ibot nira, diskarte na, during niya dahil LeBron James kung mga dapat kabalyares.
1: Okay, total kuan man hira inin hulat na lahira tubong hira ni LeBron James at bola. Posisyon na lang ka mo dito kung bahala ha iyo.
0: Para tira chemistry ni kasi wag marupay.
1: Pero kay James Harden di rin niya pwede yan cuts and shoot. Kinanglan nag-dribble-dribble anin niya sa nuna shoot.
0: Talaga tayo.
1: Donovan Mitchell, pwede lugod, cuts and shoot. Amoy't problema.
0: Bisang kay Mitchell, Donovan talaga, artist ng proven talaga, bisang narayo, nakakarimit.
1: Pero mga certified scorer ko din
0: Alam mo pa yung tako mga danahe, Lolo Lebron na Cleveland na laki. At least, panin mo, itiyak ka rin, yung pag-start, di lang kayo matatapos dito pag-retire.
1: Pero bangin mag-surpresa pa it Warriors? Di lang kayo tinimaram. Bangin may da sekreto nga ginluluto itong Warriors.
0: Takay it Warriors, how nag-ipito, pero how many years na? Almost 7 to 8 years na. Kahit 2000, 19 Raptors man nag-champion, di ba?
1: Oh, kay gina-accommodate gihapon dito si LeBron kay may dapat ko no duha nga daha tulo ka tuig nga okay pa hay Curry. Mm. Sering abuton nira nga okay pa hay LeBron. Oh. Yawat na la ko no magkatarampo dito. It makore kay Butler aros diri makakamulayan ang season nito nga iya ACL injury.
0: Amo it mas marupente hey J Butler unta kung baga mo amo na
1: so,
0: ka. Ikon na la ya i-trade na lagi.
1: O set nga posibilidad nga bangin i-trade hi Butler oh, para makakuhin madig only wat pang usa nga player.
0: Oo, oh, correct. Kay para tis magmo pa tira first oh, five.
1: Nag-istorya naman la kita in injury si Justin Brownlee di makakagmulay niyan.
0: Oh, good man tama.
1: Oo. Oh.
0: Niyan ni tira niyan 6:30 tira mulay.
1: 6:30 Gilas kontra Australia. Takay waray Justin Brownlee kay dida pala nga yan Gilas versus New Zealand may dana niya giniin ang tuson
0: okay,
1: na injury
0: okay ako na pansin yung hey magawari na score man
1: oh bisan confirm niya gindo double team labot lang ang maupay talaga ang physical defense sa New Zealand may niya giniinabat
0: correct
1: okay kay nag-inura-ura man pag minulihan finals ang PBA Game 7 god adto.
0: Ayo, okay imagine na talaga adto nga di ka maniniguro kay for how many years gapat ton ni Bra. Wala maka champion.
1: Ah, mo na. Oh. So, an usa nga injury ni ito o nga BTS ni Justin Brownlee may ada hamstring injury. Mm. It iya usan it iya wala naman nga tuhod naguhurubag.
0: Agoy.
1: Oh, so waray good good pwede sering ni Team Kon.
0: Dakot ka wala niya nat Gilas mm. Pilipinas si team. Kay wala gyapi crash news am. Si Calvin Uptana, warag hiyapon siguro. Dako talaga't kawalan hayera di daha Team Gilas.
1: So, maperde nga ni Hiranian, magpaparehas at era standing ni Guam, nga waray, ayat Guam, kayo waray pa magdaog. It makori la kay mag-iika third place at Pilipinas at era bracket.
0: Mm.
1: So, pag hingad to second round, itong FIBA qualifiers, may hingangad to at mabugat nga bracket.
0: Ah, wala ito, problema. Ada kay simpre siya to tani kita Kevin kay 12:50 na ang adto kan mama ani lakabad didha abukay uy ma'am ani lakabad didha abukay so kadiapon kan atiya diling didha oo mo pay ngatak na yung mataga abukay da maya new bus terminal layo Robinson kumusta kamo nakatutok talaga kamo aki 5 oh ngan shout out gihapon na aton mga taga BNG nga nakaibaan ali pa hima ma Dichi Dapuran di may tindahan may kanto kulup na kada kami aton team K5 Kevin nakatabi nga ni Sir Mitchell, Sisi, labi na Yoli, Pinyalusa, nga ni Ronald, Biringboy, nga ni Sir Paterno Lauron, nga ni Amisis Giapong Conherminia Lauron, nga ni Sir Saldi Salintis, nga ni Edgar Biro, na itong mga pedicab drivers. Kumusta ka kamuyan at agnayan? Kung bagahay mo na pedicab drivers, labi na good, hindi may kaibaan, may utap, apitong, nga na itong mga barbership ngayon, kadakan Sir Kukwila Nunti, kada Cosby Barbershop, Steven Barbershop, labi na ko din mga barbershop gihapon yan. And Medinos Barbershop, manan nga Kilis Barbershop. Na nato mga kantin, na 3 kids itiri, Sulay tiri, nga di da Eat and Run, nga di da Mernas itiri Merial. At kay siyempre may drama lat kita, kaya ano, and K5 Diaries, katapos ang Balay ni Biloy. Damo salamatan pag-upod ni Johan Lodis Gadlaw, ang tanaghatagaming kalipay. Ini kakipay Briboy the Wonder Boy parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kali awa na siya ng Tacloban ngan bugos nga sinarangan Visayas K5 News.

0: Parahan iba nga tapos na adakay sana all. Tob-toblan ay din hinaton pagkarampangin ng adlawhan Lunes, July 6, 2026. Buwas na limot kita magkakarusan aton programa 11 Mbps. Iging kausan nato na technical side, kakay 5 Milton Matengan, kakay 5 Ray Varona. Ako naman kakay 5 Kevin Susana, keep safe kita nga tanan. Parang kampyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad Hantakloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
4: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upong ang akong mga TL o mga pagkakit. Napagaduwag na po sa DTX 500. Akong gindubol dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Pabalik sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
7: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
6: Pagkataasa di ay no?
7: Bragkuan ba? Usa ka bawal nga kanon.
6: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
7: Mauraon ta na.
6: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sasulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
7: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
6: Muday na.
7: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
6: Husto.
7: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
6: kondisyon,
7: wala kay kondisyon, wala kay gana. Basis sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
3: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
6: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
7: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung pala kaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
6: Unya, Doc, kini pong acne.
7: Dagkong bugas-bugas.
6: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
7: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, undangin na na ang mga tamis. Dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon kaon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
6: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
7: Sobra nga tambok.
6: Oh.
7: Sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
6: Uh-huh.
7: Mo ni rason, sobra lang ang kaon ng kamay. Sa JP, ato hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
6: Hosto! Paano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
6: Dili! Pag-abusuhon.
3: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Hapaghagos han kada oras.
10: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
9: Mga tinaguan, mga panandoy, mga hinumduman.
10: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman han lawas.
9: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
10: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
9: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
11: K-5

0: Ha.
1: Terrifying Diaries.
0: Ang kada istorya ay isa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ng abrihan taan.
1: K-5 Diaries.
0: May gugmaon nga haladayo han K-5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: Salamat. Iya ko gin bisita, Nay. Tay.
1: Kay ang botano nga di ka man nagihirot. Kita! Nasakit ka daw.
2: Kay diri man niya karon nga mahitabot wa iya, Tay.
3: Ginpirit ko lang ini nga iyo o may pagpakanhi.
0: Ha? Huh?
3: Kay imo man ako ginkonsensya, Blisel.
0: Napiritan lang ngayon ka mo pag bisita ako.
2: Karuyag ko man lang nga magkaabat ka mo kung ano namon ka mo kakinahanglan. Pero wala lang ngayon gamit na akong gimbuhat. Nagkasisinalugod ka mo.
1: Wala namon mayahatang nga salapihay iyo. Angay ka na unta magkasawa, Blisel. Para pero may namay nababulig hayo mo kung di rin yung agustomendo gayo kalugarin ng mga tiil.
2: Tay!
3: Kaya mo palitaw nga ikaw liwat chandi pagkulboy na lalugod. Para kung nasasakit ka, akos mo magpatambal hinuwaragin oo lang ng mga tao.
1: O di nga, ni, pag J.R.O. Blisel, kung nadiri ka pa pag-asawa para magpakasalapi ka mo.
2: Diri salapit among gingkikinahanglan. Kunit iyong panahon ng paghigugma. Ganit iyong pagtugway. Tungod kay kag-anak namon ka mo. Pero kaya nung kapat ito, ginihikaw niyo haamon. Wala nang uban niyo itutudhamon nga maupay!
4: Iwin batian ang pasiuna nga bahin hanaton istorya yan nga simana. Ugsan tukib nga pagsaysay mga pahinumdum anay. Ini nga programa gimpapadang tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
5: Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.

0: Dear K5 Diarist, tawagal ako nga nga Giselle, 22 anyos. Nag-ukoy kami yan natagiktik sa Jose Tacloban City. Duha kami nga magbugto ni Jandy. Nga ako ang magurang. Nag-ilog kami durong ang kakurian ng sakripisyo. Base matuyan kinabuhin namon nga magbugto. Bisan pa han pagpagbasibaya at pagkulangan amon mga kaganak. Inaya istorya, may tungudhan, gahuman gugman pamilya. Pagpasaylo, paglaon, yung pagdasa, riga sa Diyos. Nga nagtugway haamong tika nga kasakitan, nga doon kalipay, nakatumanan ang amon mga pangandoy.
1: Anwaray alo? Aani nga yan habalay ito na akong sukin isti itong iyaking kakanhingan. Hinilda nga yan itong babae ni Porto. Asya nga yan nga buutan hinduro ha akong hinilda. Pero may ako gintatagan hinda mo nga isda. Ngayon pala, kay nakikigdinurog-durog na ito na akong bana. Bantay ka lang ako nito imo pag-uling aportun ka. Magsusukmatay kita.

0: Nay, timing ito ni mo pag-abot. Andam nito na atong panghiklupon. Pangaon na kita.
1: Ayaw ko paglinabuti, Blisel. Huyo di da.
0: Nay, kaino nga nasisina ka man? Ginaagda ka man na ikong pangaon.
1: Dere ako makaon! Pabayi ako nga mag-usaan. Salit ayaw di da mahiton ako natubangan, ha? Iwas!
0: Nay...

0: Katapusan, mana. Nabayaran ko gihapon na namon project sa eskwelahan. Mapay nalat, damulayan na akong kuhidan na akong paglimpyon mga sarakyan kagabi. Salit.
1: Karay mo na ba kumaon dyan, di? Kukuhitan ko na ikaw.
0: Ah, bagan masulubon ka man, mana. Ginbusan ka nalot ni nanay, ano?
1: Inaagda ko man laon tayo pagkaon. Gingguli atan dahon ako.
0: Sigurado, nasisinala na tayo kang tatay. Salit, ikaw na lawatan niya yung sakban.
1: Puri man ako sa nahiya.
0: Asya bang ganito yung nanay? Kuruga na, di atong ginpapangaw tiya kasi na kang tatay. Puri ka pa, may ara ito.
1: Nasasakitan nila ako itong sugan batasin itong aton, nanay.
0: Ayun ito, pagguna ko na. Anay, kumaon ka na?
1: Oray pa. Nawarayan ako gana pagguli atit ha ako ni nanay kanina.
0: Pwede, mana, dungan na lang kita pagkaon para pareho kita ganahan.
1: Diyan di.
0: Oh. Ano ito, mana?
1: Unta, magbago na itod aton mga kaganak, ano? Okay man lang, apobre kita. Basta malipayon na itod aton pamilya.

0: pumalako. Buisit ka pag-abot ko pala. Asa ti mo tatabo akon?
1: Gintuyo mo gud paghuron nga tuhan balay itong nga imo babaye. Yala ka la umuli.
0: Nga napagbaka. Kamabog humo. Wala ka man yang ibidin siya.
1: Nagbabayi ka na hanhadto. Ginpasaylo ko ikaw. Para magpabilin ang bugos naton nga pamilya. Kaya ano nga ginotro mo naliwat yan ha?
0: Wari ako babaye, lorong ka!
1: Duwaon ka!
0: Agkip!
1: Manguruwa!
0: Agkip! Ano ba? Agkip! Diyari ka ba mauna pag pinanahap? Agkip!
1: Kaya kumita ako nga nagbilad-bilad ka mga nantunganil dahil iyabalay!
0: Ano?
1: Ano yan ah? Wari ka na igtatago ha akon! Wari ka na gudliwat alo! Ginbulikan ko na nga ni ikaw para mabuhi la ito naton pamilya. Asya palugunin ito na imo ibabalo sa akon nga hudas ka!
0: Basta na!
2: Oh, diri ka ba yan na maglilimpiton mga sarakyan, Jandy?
3: Dili na, anay mana. Total, wari man klase yan na. Wari ko kagarastusan. Buwas na lang mga katwa, karawas ni Mano Bunbun.
2: Kaya ano, may sakit ka ba?
3: Mapayunta kong sakit launo, Mana. Tumaran lang medisina, maawara na. Pero masakit akong, ito akong balatian. Tungunit kinbubuhat ni tatay.
2: Amo balita o. Asya nga nga dulitun kasi na ni nanay. Kaya may babae na liwat ni tatay. Nga ni Mana Nilda ngay, ang nga tindirin is dayton iya babae yan ha.
3: Hindi na nga ni kita nirin gagastusan aton pag-eskwela. Ginpapasakitan pa nirin aton balatian.
2: Ano ba ba, Jandy? Bagandiri, ada kita importante para, Ira. Wala hira magunahuna na naaaluhan kita ha, mga tao. Tungunin din nga mga naitatapos.

0: Adi na itong kanyon yung sura nga imong in-order, Kelvin.
1: Salamat, Blizzle. Kumani ako kakulog pero absent ka kuno. Nasa rin yung mana, Berta.
0: Oo. Nagka-problema mang guda among balay.
1: Amo ba? Asya ngayon nga masulubon ka. Ayaw ka baraka. Masusulbargad gihapon ito ni mo mga problema. Asya lang ito kinabuhit tao. Naabot itong mga problema pero nawawarag gihapon nalipas ba?
0: Di rin man manawawar itong mga problema hin iyala. Kinahanglan, palipaso na itong tao. Ngayon para may tabo ito, kinahanglan gumiyos. Pero anon man kung imbis na gumiyos, nindoduroy pa nirang nga maggrabe itong problema.
1: Ayaw pagtuok. Bangin, ano itong hunahunaon itong mga tao?
0: Pasensya na ha. Mabukot mangunit na akong dukan.
1: Nakakaintindi ako, hay mo. May kaluoy itong ginawa, Blizzle. Ayaw ito hingalimti.

0: tan baduya may may uy hay hinini ini nga lang titipakan ni ang asawa ni Porton
1: Nilda pag istorya daw kita ya ma'am napalit ka ma'am kina
0: kaya kay ano Mimi nang baka nasisina ka man
1: pipikat ka ay limal ka
2: Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO, yung may Ditribayo.

0: K5 Diaries.
1: Uy, Nilda, my love. Kaino nga may mga kambraset imo ba yun?
2: Ani-imo, ani-imo nga asawa. Gindulong ako ha merkado. Gindulong ako niya.
1: Iya, ito ginbuha?
2: Oo! Nakita ka ba ito na ako? Nakita ka resulta? Kita at ako na wong!
1: Pasensya ka na, my love. Wari ko ikaw maistorya, hinga. Nabuklo na kita niya. Wari ko ikaw mapasidan ni.
2: Ay na ito. Nakastigo ko man liwat hiya. Mas grabe pa nga nin akong gimbuhat ha iya.
1: Ha?
2: Oo!
1: Ngayon?
2: Buntun man niya imo. Asawa. Ha! Mas makusog ada ako ha iya. Pero, unta purton. Bulagan mo na ganit ng birgahita. Sige na, paglumon lang kita.
1: Ano?
2: Kung ani ka akon, sigurado, mahadlok na iya nga, samukon kita, ngan, paun-unan ako, diba?

0: Mao pa kay ani ka naman na?
1: Oh, kay na dyan di.
0: Inanay.
1: May naitabo ba?
0: Inanay oh, tampalit iya mga bunog.
1: Ha? Kay ano? Hila nagbunog ay iya.
0: Ginsulong niya gindulong imana nilda merkado.
1: Diyos ko'y nanay. Kinuhibot na to niya. Makarawod.
0: Ano kay ginatuhan niya ni Mana Nilda? Ngan sila nga nagpakakita. Makusog yung Mana Nilda. Salit ato, durot bunog ng kamras ni nanay. Gisi-gisi niya ba pag-ulpot nga niya balay.

0: Nu, nu, pac, bacă!
1: Femistica! Acum locul de nevo gin sus, un toc! Animal ca! Acum nevo gin loro!
0: De rebu ang ipakaluhan ng Paul Ulan Hinilda!
1: Iya, ako gin Paul Ulan! Iya, locul de nevo gin ugupan!
0: Tungod kay hiya na yan at ako na higugbaon! De rin na ikaw!
1: Na Femistica! Di rin ako nagkakantos! Pagkiglino ko na imo! Di rin ako!
0: Labi na! Nga di rin ako magkikiglomon ha imo! Pagbulag na kita! Pag-urusan ka mo at imo mga uro!
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis Whoa.
3: DTX 500! K5 News FM. Jumping.

0: Paamon pa ni Manay, nagtikang andoro nga kasakit na among pamilya. Pakasabot ni Nana nga may iba na liwat nga babae, tatay. Nagresulta inin padayon nga away, kangalas, ngayon kabido nga among ginaantos ni Jandy nga akon mangod. Samtang nagbubungkag ang relasyon na namon kag anak, padayon kami nga nag-iilog. Ginaglalaom nga may babalik pa ang kalinaw ng pagigugma haamong pamilya.
1: Ngandini natatapos ang siyahan nga bahin, ang eksperyensya kinabuhi ng padara ni Blisel, hantagiktik San Jose, Tacloban City. Iniyan mga paypay hanya kinabuhi nga ginpadarangan hi aton nga igin paanggit. Basi may pati ka aton. K5 Diaries. Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapangunang papel ni Blisel, Jael Yu, Kaupod Hira, Lolit Fabelia, Edwin Torres, Liza Alindao, Rex Jonathan Lumbre, ngang Randolph Palacio, hapapel ni Kelvin. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cabillas, kinasingkasing nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may ganyang mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, bukwa ta ito nga nagpaangbita amon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inihimuan yung drama, basi may patik nga maging kaparte haratong K5 Diaries. May gugmaon na haladayuhan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampyon nga istasyon.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So para DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo.
6: DGX 500.
8: Para sa manusog na tayo.
6: DGX 500.
8: Ayon sa mga eksperto.
6: Ang DGX 500.
8: Ang may pinakamataas na antioxidants.
6: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
6: Pabakal sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX
11: Beauty Soap. Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
12: DTX Beauty Soap.
13: Pabalit sa mga butika.
14: Xterm Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega base kid ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
18: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
19: Waray patinoon?
18: Kayo waray awas?
20: Waray gap bugas?
21: Kayo! Yungat!
22: Aray ko! Sabadaw, birangkat!
18: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tikang himangrawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ng kamatuoran han kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawas han karsada ang balay ni Biloy. Ka-K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa mag-aabrihan imo hunahuna tapos makakasaring ka agoy kaol-ol sana all. Ang balay ni Biloy.
19: Libap?
18: Manok-manokon. Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio.
11: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
2: K5.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Ruchi Balduena, ang kalani Pawan Tacloban City, kan Mark Ryan Lasse, Lani Oroyan, sugagman kan Ben Piñafiel, kan Paz Castro Verde, kan Bri Brad, kan Milicio Arias, Linda Arias, and Regina Heights Subdivision, Barangay 91, Abukay Tacloban City. Abri na niyo mga Facebook ng radio, ngan uswag kita kay Abri na, ang balay ni Biloy.
1: Ni Bat?
0: Manok-manokon. Ngan ini nga programa, aging papadangat tayo, maupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Akidaw. Akidaw mahawik ka. Iti akamot. Hiyay. Ngan hiyay pa. Bagan, nangungupog na dahikap. Ano inihiya? Patal na.
3: Ninay, inaano ka? Sige ka mathintawa.
4: Ayam na kita ni. Dainom na, sinim na, inom na.
5: Agoy, agoy, agoy.
4: Inyom na. Ay.
5: Bungyo, bungyo. Diyan sa maupay. Itim kamot bungyo. Ayaw, pagpasyag niya agoy ko. Kung mango, kung mango, mangupog ka, itim mo nila. Hiyay! Bungyo.
3: Kapitan! Timbaso, ano ito?
5: Ha?
3: Ay, pag kinupuga ito.
4: Kap, kap. Nabubukat baso, di mo yung kukupog na bubuka.
5: Ay, nabasaw. Hala, tagit pa kita. Ubus, ito nga, ilim na. Ano daw? Ano na ba dito, Ras?

0: baka bungyot. Aada pa kang dabilo eh. Pati kagawad. Sige, lat baga. Buhay-buhay, Mira.
1: Dada.
0: Mm. Kaya naman ko.
1: Bangin sige itong iratagay, katima, kita itong sumsuman, Mira.
0: Oh, ala, kaya ano nga? Kita magpagsusumsuman, Mira.
1: Iniba nga imo pamilinghin agaron ha politika.
0: Anhin, oh. Ang senador nga may dadoblean ngaran, ngan may dadoblean apelyido, ang LL.
1: Okay, nahingadayan ta naman ito kung hino itong imo susuratan ngan hahangyoon, ngan para baga buligan ka ba itong imo pagkandidato?
0: Ay, munit. Filing na hit COC, sunod nga bulan.
1: Ah, okay, di rin naman iha. Sasabuto nala ito natin kung hino itong magdeklara itong eleksyon.
0: Ah, usanak ito dida. Ambuti kagawad, Ralph, when he patibiloy.
1: Ay, kay mga rida nga nitong hira, sigurado. Matutong itong imo butos.
0: Mula, di rilet butos ito matutong nga, pati itong
1: Kinahanglan ko nitong nga
0: Balit. Malaom ako hit akon anak nga ato abroad para damot mo na ako. Anay daw umangkon. Ano't maupay nga baga slogan, ha? Umangkon?

0: Ano ato kap, Bongyo? Loy? Nahubog na ito? Ha?
1: Diri pa tubog, yan. Ano man, may naobserbaran ka kanina?

0: mo ako nga, my honey, my love, so sweet. Tinawal ba ta?
1: Oy, ano ka nakapausa. Kay okay malaad to, tawagon ka nga, my honey, my love, so sweet.
0: Ay, okay, ganun ta. Pero, nabati na ako ito, nakabati na kito nga, gintawag mo ako. Bagan, nanmarayawan ta akong barahibo. Biskun, walay ko barahibo.
1: Ano, nanmarayaw anong barahibo? Mm-hmm. Ay, ano? Kaya no, anong imo feeling? Pagintawag ko ikaw nga, my honey, my love, so sweet.
0: Bagan, tikuan ka.
1: Ano nga tikuan ako? Ha, Biloy, paglaro ni da, ha? Ano nga tikuan ako?
0: Bagan, tikanto ba ako, an? Tikanto na boundary.
1: Boundary ti mata. Ano nga boundary, Biloy, ha? Ano, paglaro ni da?
0: Ay,

0: Ngayon na lang pagkandidato, yun na nga barangay eleksyon. Kaya rin ka no, di ka lagi baga maka remedyo ka no, gun lang kagawad. Diri ka magdadaghaton.
1: Waray pa man ako mag-chorkap.
0: Okay ka na ito nga yung plano. Pero kaya ako lang ihapon itong ni Goondong, itong katauhan. Tana, bagtas pa kita, barangay hall. Tana.
1: Igdudurayag ko lang ikaw, kapitan. May dapat ko lalakton.
0: Ano na mo, mutol ng hulugan, din may bilin.
1: Ato na, barangay hall. Igdudurayag ko lang ikaw. Ngan, malakat ako, anay. Malakat ako, anay.
0: Sige, sige. Igdurayag lang ako, kaya ato na lang ako magkakape. Ngan, buwas pag-meeting kita, ha?
1: Ano man ito natin pag-meetingan, Kap? Ha, kapitan.

0: Slogan bahudo.
1: Ay, oo. Gusto ko itong maupay nga slogan. Itong baga may dabadating. Kay sigurado na ako. Ito na akong desisyon.
0: Ada, upaya nga mag-file ka itong sunod nga bulan, ha?
1: Ay, oo. Makakalaon ka. Dira ako baga magbabag.
0: Okay, sige. Balik kita hiton pag taga-slogan na gusto mo.
1: Hmm. Ano man, may da ka nauna-unaan. Ako, may da. Ambot kumbaga, epektibo ba ini?
0: May da kuliwat.
1: Hmm. Sige, ikaw anay.
0: It ako nauna-unaan nga slogan, sugad hini. Perdi kon perdi, daog kon daog.
1: Ha? Ay! Ano nga perdi kon perdi, daog kon daog? Kapatarawan maliwat ito, numangkon.
0: Kay klaro nga ho iton ka, bisa ko nang atawa ko. Perde kong perde, daog kong daog.
1: Wala pagdaragan man hiton. Aditon akon.
0: Ano man ito? Sige daw, Aber.
1: An barangay Permila Marisio, kun hibirang an igbobotos niyo. And I thank you. And we miss you.
0: Agay! Karisyo man lang ito. Pero pagtirok lahanahin, igharatag ni mo.
1: Ada man, mangkon, inin, ada, ano man, okay na ba ito?
0: Mas maupay, lagi hapon na nakon dada.
1: Hagi, dirak hiton, daog kong daog, perdi kong perdi. Aka, kalahain malot itong tangin at pamatiyon.
0: Adan, imuliwat, Permila Marisio, kung hibirang itong igbubutos niyo, and I thank you, and we miss you.
1: Ay, okay, anay. Paghuna-huna pa daw kita himbaga maurupay. Bangin may damas maurupay pang slogan. Itong iba nala. Itong iba. Naiiba.

0: Paman, alas 5.
1: Nay!
0: Oh, ano ko na, timprano man, wari klase. Ha? Anak ka?
1: Wari man kayo may klase, anak. Uy, impauli kami dahil ni ma'am.
0: Uy, kay ano, timprano pa man. Ano nga, rason? Iili alas 3 pala itong kulog.
1: May dasaramok yan ang amon ni school.
0: Ano ito, mga anak? Mga anak ba? Ano ito, anak? May na natabo nga saramok ha iyo ha school?
1: Oo!
0: Ano nga saramok ha anak? Ano?
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Mag-TDX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! TDX 500!
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
5: Detribio, ang Detri, yung may BCO. BCO, yung may Detri.
6: TTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. TTX Coffee Mix, always number one. TTX Coffee Mix, purong-purong natural. TTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective na skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mega base gid ang extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, may kumso.

0: Hanbalay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manok-manokon.
1: Ano nga sa ramok, anak?
2: May na daw sumakob ng babae ng bagan nangungungay bata.
1: Ano?
2: May dot na siringa diri ko ng to babae.
1: Aba, adaw, ano?
2: Diri ko ng babae, bading daw.
1: Ano bading?
2: Oo, may na daw kukuha na bata among siringan principal.
1: Agi daw, bading? Diri ba daw lahi, anitan hiya at to?
2: At siyaging pauli kami dayon ni ma'am, aw, anam prinsipahal.
1: Ano, prinsipahal?
2: Oo.
1: Aba, adaw.
2: Siring ko, ging pauli kami dayon namong prinsipahal.
1: Ay, amo ba?
2: Mm-hmm.
1: Tara. Kaon dito ha, sakob. Ito na atong balay. Ay, kaon. Sakob kita dito ha, atong balay. Dito kita pag-istorya. Tana.
2: Nanoduloy ni nanay, pakak.
1: Tana.
2: Ani na kita, sakob, nay. Nay, kita daw, nay.
1: Ano? Ay, anay daw. Ano ba ito ni mo, siring anak?
2: Baga nalilisan ka.
1: Kay tungulita ka baraka, iyo. Pastilan. Kinanglan maghirot good ka mo, anak. Kay di kita maaram. Kumo estudyante hadto ano. Kumo anong toyo hadto nga. Nangunguhahin bata, school.
2: Hala, paunan ang daw lang kami. Is there anything wrong with me, mother?
1: Junjun?
2: Tell me, mother. Did we do anything wrong? Why did you say that kidnappers at school were targeting us?
1: Junjun?
2: Why, mother?
1: Agoy. Nagdugo anak irong. Tissue, anay. Tissue. Tagikin tissue. Kay...
2: Nay?
1: Oo, butatapuan ko anay tak irong. Trapo.

0: ano dumiyor dyan, Jacqueline? Gimpaten imo kalukalay?
1: Oo, oh, oo. Oh. Ginpusir. Samtang na-attendan kasal.
0: Hinuman namatay ni Yor.
1: Hinupa nagpatay, kundi ato nga anitan.
0: Ano daw, Mayor?
1: Kay, no, kagawad. Kay ano ba? Diri ka nakakatuod, ako ni storya.
0: Anay, anay, anay ni Mayor. Kay ano nga may daw ka man kalukalay? Hmm? Ngan kay ano nga, papatayon man adto.
1: Ah, kung adto plano. Nanamdum ka, magkita kami nga nag-away kami ni anitan.
0: Oo, oo. Ang yung totoo kang kahin armas. Hmm. Pero, nakaigayong kahin pagdusungan katumba ni anitan. Nagpahirayo ka, di ba?
1: Oo. Katapos hadto, nagplano ako mamilingin kabayutan. Gintiro ko nga tanan na kabayutan ang munisipyo. Agod pumiliin. Alidagid kita kahimok. Nga amon to hi Conchita na kinpili. Kasi naknapili. Ginpaayusan ko hiya, ginpamikapan. Para mas pa nga makasiri nga ako hiya, hiya amo ako.
0: Gintirok mo ang mga kabayutan.
1: Oo. Oh.
0: Waray mo imbita ako.
1: Ha?
0: Isti hi rikabyas ba?
1: Hmm? Inot hiya. Hinatong.
0: Hikapbongyo.
1: Ha?
0: Hikapbongyo ba? Balitaw, Mayor. Masaklap daw itong balita nga gimpatay Conchita.
1: Mamay ka, kung waraya kito magsugad, tawaray ako ang napapatay.
0: Amo na, Mayor. Purbita ko dito nga anitan. Perbisyo ko dito na atong lugar. Kinanglan, matapos ito niya gimbubuhat, Mayor.
1: At ito na gimpatawag ko na Chief. Sariw ko yung Chief, nga as soon as possible, madakop na. Intagan ko ang ultimatum ni Chief. Nga kung diri mo madadakop hi anitan, ipapa-relieve ko hiya.
0: Ikakay mo man hiya, Mayor.
1: Kakadto ang order later. Habil ya ba o di nga niya matag-ob ng kan Mayor Takoy lugar?
0: Anay lang, anay lang. Waray, may mo itong chip, di ba itong, di niya itong dapat ba? Kay, maram ka ba, Mayor?
1: Diri pa.
0: Dito haamon lugar, elementary school.
1: Hmm.
0: Gimpapauli daw ng mga kabataan.
1: Ha? Kaya ano? May problema ba dito? May nanmusil ba dito high school?
0: Waray ka, Mayor. Oh. Balay itong problema. Kung may da usang abading nga ginuusangan nangunguha daw ito, himbata.
1: Ano? Asya ito ang isyo itong high school?
0: Oo, Mayor. Ngan gin kukuno-kuno nga hi.
1: Nga?
0: Ano ba yun nga room? An anak ni Biloy ang target? An room ni an anak ni Biloy? Nga an anak mismo ni Biloy ang target?
1: Hala! Ngayon, kaya nung pakasiguran mga teachers nga an anak ni Biloy ang target?
0: Kay nagpipinakyan na daw adto nga bading. Mm. Bading nga lung. May babata din nga Junjun nga may.
1: Kaya ba daw? Kung amito, hianitan ato. Hiya ato nga nakad to a school.

0: Tingnan mo ito ng bayi, may tinamagot na eh.
1: Guys, guys. Pamati-anay ka mo, guys. Pamati-anay. Pamati-anay. Loy, kagawan. Ano?
2: Namamati na kami, tatap. Namamati na ka, pap.
1: Yan ang adlaw ba? Inin, kwaliton ba? Yan ang adlaw ba?
3: Imo kadlawan yan ang adlaw, kap?
4: Imo kadlawan?
1: Nga, ano bang kadlawan? May bisita kita. Adi, chief of police, han, aton bungto. Madali ato yung anhi aton baga, an, gan pa na ni Mayor Jaja.
3: Kagawan.
1: Ano ba ito? Sige daw, mag-explikan.
5: Tinuo dito, kap. Makanto ako sa opisina ni Mayor Jaja. Iagin papa kani daw hi chip yana.
1: Matungod hini nga bading nga sumulod ha eskwelahan. Nakilala na ini, nakilala na ini. Nga na an pumatay nga kanawang ni Mayor Jaja. Adi, chip. Chip of the floors is yours. Oh, please come forward. Come here and see what you want to see. Chip, come here.
6: Hello. On mic na ba kita?
1: Agoy.
5: Kapitan. Asya ba itong... Ano ba inihi, Chip? Baka maninihin... Tamsi. Ano inihin nga tamsi? Busis.
1: Nangay man na iti tingog. Bagat pikuy. Tama iton.
3: Binoy!
1: Ay, Loy! Ano ba ka? Ano ba ka? Kwan ka man yan, ha? Mahilom.
7: Ano man? Parehas man na kap.
1: Ano ba?
7: Halabat BTS. Dakot tiyan ngan bagat bitokon.
1: Ay. Ay, pagkak wat yung tingog. Bangin ka mabatiyan. Dito pa naman ni Tia Armas. Kitado nakasyok-syok. Baby Armalite dito. Bangin ka. Nge.
5: Uy. Nasa rin, Mayor. Kundi rin, Chip. Makadakop kan anitan iglalabog ichip ha Northern Luzon hangat og Northern Leyte may Northern Leyte ada
1: angila kay nagpanik na eskulahan ba hindi nga baga panginap daw nga nasuspik ko sila hi anitan lagi hapon
7: akon anak ngayon niya target bantay good lay akon bantay good la aw aw, anitan niya. Pag-anitan ko dia. Aw, nga, ano ba yun eh?

0: may mga istorya pa, parte kan biloy nga mabubukwat.
1: Uy, ay pagbukwat ah.
0: Buwas na pag-abri utro hiton ang balay ni Biloy.
2: Dibat?
0: Manok-manukon. Ini nga drama gimumulayan nit mga tingog ni Raja L.U. Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Checo Molon, Randolph Palacio, Liza Lindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Pabelyangan, Edwin Torres. Kay Checo Molon it nagduyog hindi riyabag na sunata. Mga tunugan karasikas ni Ray Cabias, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs, kay bunga niya tuyaw nga hunahuna. Para natin mga viewers and listeners sa natin Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang aton podcast live para pirmi ka mo updated it mga panitabo ha, ang balay ni Biloy.
2: Libat!
0: Manok-manokon! Iginliliaw ka iyo niyo paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyong estasyon ng radyo!
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500!
6: Ako si Albert nga taga-dumagit.
7: Ako po nga akong mga TL o mga pasakit. Ilihok.
6: Napagadungog na po sa TTX 500.
7: Akong gi-double dose. Mga kakapsule sa buntag.
6: Mga sa gabi.
7: Wala pa'y bulan.
6: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo.
7: Epektibo kayo ang TTX 500.
5: TTX 500!
8: Mabalik sa mga butika.
9: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
10: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o TTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
9: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
10: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
9: Pagkataasa dahil, no?
10: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
9: Daghan. Niyan tong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong kakutsaritang kamay.
10: Maurawnta na.
9: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
10: Mao gyud na epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
9: Muday na.
10: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MITC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
9: Husto.
10: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
9: kondisyon,
10: wala
9: ano?
10: Kondisyon, wala kay gana.
9: Irritable.
10: Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
5: TTX 500.
11: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
9: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
10: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
9: Unya, Doc, kini pong acne.
10: Dagkong bugas-bugas.
9: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne, daghang mga bugas.
10: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
9: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
10: Sobra nga tambok.
9: Oh.
10: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason, sobra na lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
9: Tosto. Puan na tayo oras, Dok. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Dok Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
9: Dili! Pag-abusuhon.
5: DTX 500.
1: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Gandang hapon mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 4 minutes past 2 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Extend Food Supplement for Men. Kukulangon na ano sa ka-round kung naka-Extend Food Supplement for Men ka. At syempre, magsisimula na naman ang programang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax. Tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, this is Chillax O'Clock. Dito lamang sa K5 News FM Tacloban 103.1. Kasama syempre ang inyong kaganda at kailambing na DJ na si Miss K. At bago natin syempre simulan ang ating jamming session for this afternoon at i-reveal ang ating kitanungan of the day, atin munang babatian ang ating mga ka-K5 na nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, July 6, 2026.

There you go mga ka-K5, maligayang karawan sa inyong lahat. And of course, may you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa trabaho na napapa-thank God, it's Monday. Syempre, di ba? Kailangan natin maging thankful na Monday na ulit. Dahil another day, another work, another blessing because ang work ay blessing. Nako mga ka-K5, ang dami-dami nating mga kababayan na still struggling to, you know, maghanap ng trabaho. Pero the fact na meron ka, ayan, you have to be grateful and to be thankful. Oo, alam naman natin na nakaka-stress naman talaga ang work, di ba? Pero ngayon, kailangan natin yung gawin. Kailangan nating tatagan ang ating mga sarili and i-motivate ang ating mga sarili. Oo. Ang motivation na lang is, ayan, malapit na ulit mag-akinse, di ba? Motivation. Ilang araw na lang, akinse na ulit. So, ayan, magiging ano na naman tayo, super duper energetic. Laban lang mga ka-K5 para sa mga nandyan sa kanilang mga work, nag-multitask. Ilaban nyo para sa ekonomiya, di ba? And of course, yung mga ka-K5 din natin na nasa biyahe, ako, mainit, sobrang init sa labas. So if I were you mga ka-K5, kung kayo ay babiyahe, kahit mayroon kayong sasakyan or magko-commute kayo, no, you really have to bring umbrellas with you kasi sobrang sakit sa balat yung sikat ng araw kanina. Like, as in, nafe-feel mo talaga. And kung hindi man kayo mahilig magdala ng payong, kasi diba minsan hassle, mabigat, malaki, okay, andun na tayo. Pero magdala naman kayo ng sombrero. And of course, wear your sunscreen para naman may protection ng ating mga balat kasi sobra talagang init. Kanina na-feel ko, ay naman talaga, hindi siya yung normal lang na mainit. Meron siyang something sa skin na hindi ko maintindihan. Parang, ano ba yung tawag doon? Meron siyang habde. May sting siya. Kaya, sabi ko talaga kanina, I don't think this is normal at all. Diba? And to think na may papasok na typhoon sa Philippine Area of Responsibility. So, ayan. Kailangan lagi tayong maging handa at alerto. Oo, dapat lagi tayong may dalang payong, sombrero o kahit anuman. At syempre kailangan natin palakasin ang ating katawan, kaya naman dapat lagi tayong magti-take ng vitamins, lalong-lalo na ng vitamin C. Just like me, lagi ako nagti-take ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Pero syempre dahil busy tayo, busy tayo sa paghahanap buhay, minsan talaga may mga oras na nakakalimutan ko mag-take ng vitamins right after I eat or before I leave the house for work, 'di ba? So buti na lang ang Mighty C, the alkaline vitamin C, ay in an alkaline form. So ibig sabihin, pwede siyang i-take kahit na mga ilang oras ka nang kumain, like ilang oras na nakalipas nung last meal mo, okay lang siya. Okay lang siyang i-take kahit wala masyado laman ng tiyan mo, 'di ba? And yun yung kagandahan kasi literally you can take Mighty C anytime, anywhere, as long as may dala ka lang. So ako lagi ako may dalang Mighty C dahil ayan, makakalimutin na nga, 'di ba? As etrantahin na. Amin-amin na lang din tayo pag may time. Ganun talaga. Yun yung realidad, kailangan nating i-face ang ating reality. So ayun, para sa mga makakalimutin, katulad ko yung mga trentahin girlies and boys natin dyan. Ayan. Ito na yung solusyon. Para anytime, kahit saan, pwede tayong mag-take ng vitamin C. Basta meron ka lang bottled water. Oo, goods na yan, fights na yan. At syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nagbabantay ng mga establishments at ng kani-kanilang negosyo. At ako, fight lang. Alam kong mahirap din ang buhay ngayon. Pero, ayan mga ka-K5, huwag kayong mag-alala. Dahil kung nakikinig kayo sa mga programa ng K5 News FM, kami ang bahala sa inyo. For updates, diba, sa lahat mga bago at
pati na din sa entertainment. So, sagot ko kayo ngayong hapon. And of course, yung mga K-5 din natin na nasa kanilang mga bahay, yung ating mga solid K-5 supporters na kahit ano naman talaga ang ginagawa sa kanilang kabahayan, laging nakikinig sa K-5 News FM. Kaya naman, mabuhay kayong lahat at maraming maraming salamat to you all, mga K-5. Dahil dyan, samahan niyo ako this marvelous Monday afternoon. And before I play our first song, of course, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3 DTX 500. Ang makusagapang otra contra high blood pressure and diabetes, and of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said, mga ka-K5, eto na. Alam kong gustong-gusto niyo na makinig ng mga gandang tugtugin. Kaya naman, eto na ang kanta ni Ed Sheeran, This Is Dive. I will be right back, mga ka-K5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Tinapay, slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
3: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text tech kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
5: iCare Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang iCare Gold at iCare Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang iCare. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
6: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini nga mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
8: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
9: Bio. Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
10: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
11: Ako po eh Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet ton ta akong lawas. Maupet akong katurong amo iton maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo iton nga product nga D3 Bio.
12: An pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
13: Para sa malinis na dugo,
14: DGX 500.
13: Para sa marusog na tay,
14: DGX 500.
13: Ayon sa mga eksperto,
14: ang DGX 500
13: ang may pinakamataas na antioxidant
14: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
13: DGX 500.
14: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud nako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mao niya nga akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
13: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit.

0: Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

Monica K5, that was Come Through with Jeremy Zucker and Bea Miller. Time check tayo. It is now 2:43 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And right now, Monica K5, atin ang i-reveal ang ating kitanungin of the day. Na actually, ito ay... in line with the okasyon ngayong araw, because today, mga ka-K5, is Kissing Day. Oh, diba? Nalaman nyo rin. July 6 is Kissing Day. At nagkataon na mayroong viral question ngayon online. And of course, we also wanted to know kung ano ang magiging sagot nyo dito. So mga ka-K5, since today is Kissing Day, kailan kayo huling nakiss? Huh? Diba? May mag-iingit pa yan. Sasabihin, kanina lang, 5 minutes ago. Kayo na. Kayo na nakiss 5 minutes ago. Sana all. Sige nga mga ka-K5, ano ba ang inyong sagot sa tanong na ito? Oo. Kailan ba kayo huling nakiss? Kailan kayo huling nahalikan ng inyong mga asawa, jowa, partner? Wag lang yung ano ha? Yung legal na halik naman, parang awa naman. Oo. Doon tayo sa legal. Oo. Dahil we always, you know... pumapabor tayo lagi sa mga bagay na tama. Yung legal na kiss, mga ka-K5 ba? Hindi yung mga emi-emi tsaka yung mga mekos-mekos nyo ng mga halik. Diyos ko, hindi pwede yarn. Baka ma-anest tayo dito. Okay, so since ako na naman ay na-excite at natutuwa sa inyong mga sagot, aba syempre aabangan ko yan, mga ka-K5. Aabangan ko syempre ang inyong mga sagot dahil naturingang Kissing Day today. Ayan, sa mga hindi pa nakikiss ng kanilang mga partners, pwede nyo itong gawing dahilan. Pahapyawan nyo. Alam mo ba, today is Kissing Day. Diba? Para-paraan. So, ayun na nga. Siyempre, hihintayin ko ang inyong mga sagot sa katanungan na ito. Kaya naman, mga ka-K5, if you want to send in your kasagutan, you can go ahead and text us sa ating text line. That is 0977-144-5878. O hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating live streaming. Hanapin niyo lang po ang aking page. That is K5 Space Ms. K. At pwede din kayong mag-send ng personal message kung ayaw niyong ma-reveal. Kung... kailan kayo nakiss? Yung pinaka-recent, tumatanggap kami ng sagot ng mga 10 seconds ago. Ganon. Hayaan nyo na kaming mainggit. Hayaan nyo na kaming matay sa inggit. So, ayun. Sige, ako ay maghihintay ng inyong mga kasagutan. But of course, while waiting, syempre, tuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with the song by Dionella. This is Marilaga. Kaya magbabalik maya-maya lamang, mga ka-K5.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
4: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
5: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
4: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
5: Correct.
4: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
5: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
4: jud
5: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
4: Correct.
5: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
4: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
5: Wow.
4: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mauni ang imuhang makitang paghuman nimo pag-shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa siugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, maunay epekto sa imong lawas.
5: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
4: Yes.
5: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
4: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
2: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
4: So, gibalansi kini ang atoang metabolism. Ang papel sa atong thyroid gland sa metabolism.
5: Correct.
4: Usahay na labi ang kataas. Ug usahay na labi ang pod kamubo.
5: Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di may hap milyon ni Sir JP.
4: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
5: Kay ang power sa giusa nga D3 og extra virgin coconut oil Sir JP lahi ra jud.
4: Lahi ra.
5: Og perfect pair jud kini. Og ang health benefits ba ni Sir JP grabe jud.
4: Yes.
5: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
4: yes,
5: normal nga mga tangtang ng imong
4: mga
5: buhok.
4: Mga
5: so ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini D3 Bio jud makatabang jud. Dili ra mao na. Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
4: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Dok Ramil hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako ra sab si Dok Ramil oy maayong pangluwas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
2: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskulo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: D3
2: Bio.
1: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Welcome back to Chillax O'Clock, mga ka-K5. At time check muna tayo. It is now 7 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. At kanina na nga ating na-reveal ang ating kitanungan of the day dahil today ay Kissing Day. Oh, diba talaga naman? Ang ating tanong is from the general public dahil po ito ay nag-trending today and still is. You know, mga ka-K5, still trending today because nga Kissing Day ngayong araw. And ang tanong is kailan ka huling nahalikan? Sabi ko kanina, tumatanggap kami ng sagot na 10 seconds ago. Sana all. Hayaan nyo na kaming mainggit. Oo. Anyway, eto na. Siyempre, sumagot ang ating mga ka-K5 dahil sila ay napakabait at napaka-generous sa kanilang mga answers. Unahin na natin itong si Gretchen Aguila. Sabi niya, grabe naman itong sagot niya. Sabi niya, mag-11 years ago. OMG. Ayoko basahin. Oo, sabi niya, mag-11 years ago at namimiss ko na baka naman meron dyan. Naganap ng kakis. Diba? Oo. Kiss but no strings attached. Baka naman daw. Oo, sabi ni Gretchen Aguila. Kaloka, naganap pa ng kahalikan dito. 11 years ago na siya huling nahalikan. So, mga ka-K5, alam nyo na. Wala siya iniwan number. Search nyo na lang. Eto naman, bakit naman grabe ang tatagal naman ito? Sabi naman ni Iza Bell, it's been 10 years already. But seriously, anong kiss ba ang gusto? Anong kiss ba ang tinatanong nyo? May iba pa pa klaseng halik? Yun. What do you mean, Iza Bell? Kasi it, sabi niya, it's been 10 years already, but seriously, anong kiss ba yung sinasabi niyo? Kiss ano, oh? Sa bagay, hindi naman talaga naging specific. Kailan ka huling nakiss? Saan? Sa noo, sa cheeks, sa leeg, sa kamay, marami naman. In general na lang siguro, oo. Kailan ka huling nakiss? Kahit sa parte ng katawan mo, oo, pwede na yon laban. Kahit tinalikan ka sa ano, bumbunan, oo, pwede yon, pwedeng entry yon. At least nahalikan ka, di ba? Kesa wala. Eto. Nako, may inggit tayo dito. Sabi niya. Pangalan nito, hindi ko tuloy mabasa. Eto, si Ava... Ava Sobrevega. Ganda ng pangalan. Kasing ganda ng kanyang sagot. Sabi ni Ava Sobrevega, kanina lang, before my husband left for work, kinikiss niya ako sa lips and then sa forehead. Is that all? Ikaw na. Go girl. Go girl. Pero hindi, ano, diba? Parang... ito mga little things lang to, like kiss sa forehead, kiss before, you know, heading out of the house. Sa iba, hindi siya big deal, siguro. Pero sa mga kababaihan, no, big deal siya masyado na, oy, di ba minsan pa pag nagmamadali, nakakalimutan, sasabihin mo, alis ka na, may nakakalimutan ka. Oh, ay, ganong effect, di ba? Kiss lang pala ang nakalimutan, oo. Sa iba, it may be a small thing, diba? Pero, sa girls, sa wives, oo, malaking bagay siya because it also means that pinapaalam mo sa kanya that you're already leaving but you're going back home to her. Parang ganon. Parang ganon yung ano sa aming mga kababaihan. Okay, alis ako, pero balik ako sa'yo maya. Parang ganun siya. Na kung i-verbalize mo yung act na yon or yung action na yon, parang ganun yung dating. Oo, sa amin, sa girls. Especially sa mga may asawa na, diba? So, yon. Hindi lang siya yung basta-basta, kiss lang without meaning anything. Oo, meron siya. Meron siya. And, mabuhay sa mga kalalakihan, sa mga asawang lalaki na hindi nakakalimot, oo, na magbigay ng halik sa kanilang mga asawa bago umalis. So, oh, clap clap naman. Sana dumami pa kayo, ano? Sana dumami pa kayo dahil ganyan naman talaga dapat. Oo. Ano 'yan, ha? Anong tawag dito? Bare minimum yan. Oo, guys. Bare minimum yan. Talagang dapat ginagawa yan. Hindi na dapat yan hingin ng wives nyo sa inyo. Kusa iyang ginagawa. Diyos ko naman. Diba? Anyway, ito naman. Sabi ni Nolan Kabantog, when I left... the province, sabi niya. Nung umalis ako ng probinsya, yun ang huling kiss na naranasan ko. Manok nga lang. Ano ba naman ito? Yung manok na yung kinis niya. Sa bagay, kiss pa rin naman, di ba? Wala naman sinabi dun sa tanong kailan ka na huling nahalikan ng tao, di ba? Pwede naman sa pets. Sige, pasok yun. O, sino ba naman kami? Sino ba naman kami para i-disregard ang iyong entry, di ba? Sige. Congrats sa'yo. Sana mahalikan mo ulit ang iyong manok sa inyong probinsya. Eto naman, sabi ni Belle Rose. Every time going to work and before sleeping. O, di ba? Eh, yung mga gusto nating sagutan dito. Eto pinaka the best. Sabi ni ni Gabby Vito, sabi niya, this morning, kinis ko si Mama and Papa before I went to work. Oh, di ba? Perfect. Hindi porket kiss dapat galing lang sa tawag ito. Hindi lang siya nakakahon sa romantic side of things, diba? Pwede sa anak, pwede din sa magulang. Oo naman, kailan ka ba huling nahalikan ng magulang mo? Kailan mo huling nahalikan ng mga magulang mo ang mga anak mo? So, ayan, kanina daw, sabi ni Gabby Vito, ayan. So, pwede, diba? And it's also, ang tawag dito, a privilege and a gift na kikis mo pa ang parents mo, di ba? It means na you are lucky. Kasi andyan pa yung parents mo. Kasi yung iba, pinapangarap na lang nila yan. Ini-imagine na lang nila yan. Because they don't have their parents anymore with them, di ba? Kung hindi man wala na, minsan malayo, di ba? Hindi nila ma-kiss, hindi nila mayakap regularly. So, the fact na nahahug nyo, nakikiss nyo, nakakasama nyo yung parents nyo araw-araw, diba? It's a privilege and it's a gift. Kasi hindi lahat nakaka-experience nun. So, ayan, pwede din yan, perfect. Hindi lang ang kiss, hindi lang siya dapat pang-romantic lang, diba? Pati din sa pamilya, oo. Siyempre, dapat yung ano, legal lang. Sabi ko nga kanina. Tanaman! Baka, porque sabi ni Miss K, yung kiss hindi lang dapat romantically. So, parang lahat na lang ng kaibigan mo, kiss mo. Grabe naman yun. Maka-score ka lang, diba? Nako, bad yun ka K-5. Baka masampal ka tapos makasuhan ka pa lang. Acts of lascivious. With consent, mga ka-K5, dapat ha, kiss with consent. Nako, tandaan nyo naman yan. Talagang, pag hindi, pag walang consent, sa presinto yung bagsak nyo talaga. So, kiss with consent and legal. Oo, hindi pwede si, ano, si Jowa number 2, 3, 4, 5, 6, and etc. Jowa number 1 lang dapat. Si original lang. Kakaloka kayo. Dami-dami niyong time. Ang hirap na nga ng ano, ang hirap na nga ng kalagayan natin sa mundo. Hanap pa kayo ng problema. Mag-stick to one kayo para hindi dumami yung, hindi dumami yung problema niyo sa life. Ito naman. Sabi ni, K5, Isaiah Hana. It was just earlier this morning. Ayan. It was just earlier this morning with my husband and my children. Ayan. Sinasanay ko ang kids mag-kiss pa din kahit mga high school na sila. Kasi yun ang magandang pag-aasal towards parents. Totoo naman. Yung iba kasi ngayon, yung problema, no? Like, nakikringe sila kapag nagkikiss sa parents or sa guardian nila. Pero alam niyo yun, maganda din na sanayin natin yung kids these days na gawin pa rin yung beso, yung hug towards sa kanilang parents or sa kanilang magkakapatid, di ba? Kasi mas nakakapagpaganda yon ng bonding and mas nakakapagpatibay ng foundation ng relationship niya sa family. Oo, hindi lang dapat kayong mag-asawa yung may intimacy na tinatawag. Dapat meron din kayo buong pamilya, 'di ba? Dapat hindi nasasanay yung mga anak niyo na hindi na yung ginagawa because it's cringe. Kailangan ipaliwanag natin sa kanila while growing up. Akala mo naman talaga marami na akong anak, diba? Akala mo naman. Hindi kasi napapansin ko yun that kids these days, nakikringe na sila pag nagkikiss sa parents before going to school, lalo-lalo na pag may nakakakitang iba. So, na-amaze ako paminsan pag merong akong nakikitang mga students na nagkikiss pa rin sa parents nila before pumasok sa room, sa school. Kasi, wala lang. It's very rare na lang nowadays. Kasi sa panahon namin, eto na naman. Malalaman nyo na naman kung ano yung edad ko. Kasi sa panahon namin, kahit siguro nung high school na ako, kahit ng college, kahit ngayon actually, kapag aalis or meet ko yung parents ko, diba, nakikinig kasi ngayon yung mga magulang ko, sabihin nyo na totoo yung sinasabi ko. Nagkikiss pa rin, 'di ba? Kahit sa ano lang sa cheeks, nagahug pa din before aalis, 'di ba? Wala lang, nakasanayan lang. And nasasad lang ako minsan na yung mga kabataan ngayon, nagcringe na sila sa mga ganun. Nako, huwag kayong ma-cringe kasi baka umabot yung time na pagsisihan nyo na hindi nyo nasulit yung mga moments na kasama niyo yung parents nyo. Hindi nyo sila na-hug ng madami, hindi nyo sila na-kiss ng madami, diba? And, wala lang. Let us continue to show our affection sa mga taong mahal natin like it's the last day of the earth. Kasi hindi naman talaga natin alam kung ano mangyayari mamaya, kung ano mangyayari bukas, diba? So, let's show some love to the people that we know, that are important to us, to the people that we love. Oo. By words, by action, ganyan. So, love, love, love lang. Hindi porket kiss, ha, na dapat romantic lang, oo. Kiss sa mga anak, kiss sa asawa, kiss sa parents, ayan. Huwag tayong mahihiyang i-show ang ating love and affection for the people that are important to us. Dahil mahirap na, di ba? Mahirap na magsisi tayo sa bandang huli. So, ayan. Anyway, mga ka-K5, happy kissing day sa inyong lahat. Thank you so much sa ating mga ka-K5 na nagbigay ng kanilang mga sagot for this afternoon. Ayan. Tapos na ating kitanungan at kisagutan mamaya naman mga ka-K5. Abangan nyo ang ating daily K-tips o kalusugan tips para sa inyo. Maalay nyo, kayo na ang susunod na matulungan. At with that said, mga ka-K5, syempre eto na, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with a song by Maroon 5, This Is Wait. Ako'y magbabalik, maya-maya lamang.

Well, K5, that was Internet Girl by Cat's Eye. I'm Check Tayo. It is now 3:46 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. Pero mamaya na po ang ating key tips dahil meron akong pahabol. Di ba kanina yung tanong ko is, kailan kayo huling nahalikan? Kailan kayo huling nakiss? Naku, meron palang sagot ang ating kaki-5 Carlo Arisgado. Di ko napahan sa kanina. Sayang naman yung entry niya, kaya basahin natin. Oo. Sabi ni Kaki-5 Carlo, last 2010 pa ako nung grade 2 pa. Oh my God! Paano yung halik grade 2, Kaki-5 Carlo? Sabi niya, friend, pagod kami now ha Facebook. Pwede ko ya itag para pwede nam utrohon reenactment. Pwede, dako. Kaki-5 Carlo, pag-guest mo na dito. Oo, dito nyo i-reenact live on air. Ito pa yung naging ano, no? Mitsa ng katapusan ng aking programa. Pinag-live reenactment yung kissing nila nung grade 2 sila. Pero wala pang mali siya yun, if I'm not mistaken, di ba? Grade 2 eh. Oo. Ano yun? Halik, ano? Halik magkaibigan with consent. Ha? Diba? Ako, hindi ako masyadong malambing kasi talaga nung kabataan ko. Baliktad ako eh, no? Nung mga kabataan ko, hindi ako masyadong malambing. Especially sa towards other people. Sa family ko, yes naman. Pero sa classmates, sa friends, hindi. Oo, kunwari astig-astig ako eh. Kaliit-liit naman. Oo. So, hindi ako malambing. Kaya, hindi ako nakakiss ng friend with consent before. Kailangan in-emphasize natin yung word na consent. Kasi baka, naku! Mahirap na mga kaki-5. Oo, matanggalan tayo ng trabaho. So, kaki-5 Carlo, ayan, oo. Pwede naman i-reenact mo. Oo, privately. Support kami sa iyo. O, guess natin dito, oo, para masaya, di ba? Anyway, nako mga kaki-5, happy kissing day sa inyong lahat. Oo. Pag-uwi nyo ngayon, yung mga mahal nyo sa buhay, kiss nyo agad. Kung magtanong bakit, wala lang. Just wanna show you that I love you. Diba? Tapos pagkatapos nyo silang i-kiss, i-hug, ganyan. Bigay kayo ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Opa! Ka, diba? Promotion. Hindi, dahil naman mga kaki-5, showing love is also showing concern sa mga taong mahal natin. So ako, one way of showing my love, kasi isa sa mga love languages ko talaga, ang gift giving. So, usually, dinadaan ko sa pagbibigay ng mga supplements and vitamins yung pagmamahal ko sa aking pamilya. Oo. So, ang number one ko dyan na binibigay most of the time is of course yung DTX coffee mix natin. Kasi syempre, nasarapan na sila, naging healthy pa, di ba? Ang sunod ko talagang binibigay is Mighty C, the alkaline vitamin C, because marami tayong makukuha ang benefits sa Mighty C, no? Una-una na dyan, pinapalakas nito ang ating immune system. Tumutulong kasi ito mga kaki-5 sa pagprotekta sa ating katawan laban sa sakit at impeksyon. Pangalawa, lalo na sa mga trentahin dyan, oo, meron kasi itong anti-aging. Nakatulong ito sa pagpapanatili ng makines at batang balat sa pamamagitan ng pag-promote ng collagen production. At ito rin ay may antioxidant power. Tumutulong ito sa pag-neutralize ng mga free radicals na maaaring makasama sa ating cells. Kaya naman, kung matatandaan yung mga kaki-5, pwede naman tayong makakuha ng vitamin C
sa mga prutas tulad ng oranges, strawberries, at guava. Pero syempre, hindi naman tayo everyday nakakakain o nakaka-afford man lang, diba, ng fruit. So, ayan, pwede din natin itong makuha sa pamamagitan ng pagtake ng supplements tulad ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kaya ano pang hinihintay nyo, mga ka-K5? Kung gusto nyo maging healthy kayo at ang loved ones nyo, itry nyo na ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. And of course, Mighty C is best paired with DTX 500 and makusugat pangontra kontra high blood pressure and diabetes. At of course, yung ating Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and vitamin D3. So together, they are called the Power Trio. If you want to buy these products, mga ka-K5, just visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. Or you can go ahead and buy it here sa aming estasyon sa K5 News FM Tacloban Radio Station. We are just located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd floor, along Maharlika Highway. Hanapin niyo lang po si Rayboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 o'clock p.m. Ayan, at dahil 3:52 na ng hapon, ako, I would like to greet my avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A sa Solajes family, Lotok family, Lopez, Milgar, and Villamor family, sa aking siblings and relatives. Shout out sa inyo guys. I hope to see you again very soon. Lalong-lalo na po ang aking parents, kay Mama Dina at kay Tatay Manuel. And of course, to my husband, to Christian, thank you for the love and support always. Siyempre, maraming salamat din, lalong-lalo na sa inyo mga ka-K5, sa inyong paikinig sa Chillax O'Clock this marvelous Monday afternoon. Sana yung nag-enjoy kayo sa ating tugtugan ngayong hapon. Kaya naman bukas, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan at kitanungan. Of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ng inyong kiganda at kailambing na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by Olivia Dian. This is Man I Need. Have a great and amazing Monday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon. And I'm going to see you all tomorrow. Enjoy!

0: na istasyon sa Tacloban City.
1: 103.1
0: K5 News FM.
2: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Algazar. D3 Bio Health News.
3: Babalik-balik na ang kaso at lagdan. Mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio, pang laban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na ang kaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil.
4: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
3: Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin ninyo isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Algazar, na walang sawa maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
3: D3 Bio Health News.
4: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
5: At syempre, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
3: D3 Bio Health News.
4: Mabalik-balik na ubod si Pon, mag D3 Bio pa. Sa gana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod si Pon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw.
6: Mabibili sa mga suki ninyong butika
4: nationwide. D3 Bio.
5: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
3: D3 Bio Health News.
5: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan, at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na.
6: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
3: D3 Bio.
5: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: D3 Bio Health News.
2: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
6: D3 Bio Health News.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa bugos ng Pilipinas, alas 4:02.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: K5 News FM, up of the hour news.
7: Maopay nga kulop mga K5, di na nato namang magpasong notisya, hiningatak na. Hapahayag ni Vice Presidente Sara Duterte ha iya Facebook page iyagin si ring waray importansya an opinion han Presidente ha impeachment proceeding. Iniin mahuman magsumati Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na natuod hiya nga mas magiging maupay kung personal nga matambuhi Duterte ha impeachment court. Han kun hiya anaada ha posisyon ng Vice Presidente ha matambong hiya. Siring naman ni Duterte an pagkaadahin na representasyon ha maunga korte, imbis nga personal nga tumambong, hindi rin magiging problema, hinkakulangan hin transparency o accountability. Yan ang akulo Julio 6, gindudumara ang impeachment trial kontra kan Duterte. Samtang posible naman nga magpabilin laanay si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital hasulodin duha ka adlaw para igpailarom ha medical examination sa sumalakan DILG Secretary John Vic Remulla. Iniin kapartehan proseso kasunodan pag-aresto ha iya kataliwan sumurender ha mga otoridad. Ha oras nga makumpleto ang mga kinahanglanon nga eksaminasyon han senador, ibabalhin niya ha Quezon City Jail ha payatas. Manunumduman nga ginpalusaran hinuwaran Tafares si Marcoleta nga tulong nga iba pa. Yan nga Lunes mahuman igbasura han Sandigan Bayan ang motion to quash para ha kaso nga plunder. May pagisumpayhan alegasyon nga diri pagdeklarar han sobra 75 million pesos nga campaign donations. A statement of assets, liabilities, and net worth, and statement of contributions and expenditures, han senador. Ini nga mabalita indurot ha iyohan na DTX coffee mix na kapag kape ka na detox ka pa. Mga KK5, iyo pala na batian ang dalikit nga sumat para yan ang oras sa sundingan bantay iya naman mga magpaso nga balita. I-like nga ni follow ang naman Facebook page, K5 News FM, Tacloban Digital. Ako ay KK5, Kim Soriano, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siya dadang Tacloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: Yun na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
1: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawan ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
2: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
3: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako, dati namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
0: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap. Beauty soap na, antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
9: Oras sa bugos ng Pilipinas, impunto alas 4:30.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador.
11: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
11: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
11: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
11: El Castigador.

Maupay nga kulup mga ka-K5, maupay nga kulup bugos nga nasod ang Pilipinas. Nga na maupay nga kulup gihapon Eastern Visayas nga nito Metro Tacloban. Welcome kamo nga rito aton taramdan El Castigador. Yan nga kulupan alas 4:30. Tubtob nga rito alas 6 hadgabi. Yan nga adlaw. Hito ng Hulyo 6, ano ba ka K5? O, otrohon talay ito aton na time check mga ka K5, alas 4:33 na hito ng kulop. Medyo, ano pa yan na ano, kumbaga pa ano mga ka K5, lutang-lutang pa kita yan ang mga oras. O, ito na ahon sirin kanina, impunto alas 4:30. O, nalipat nga rin na orasan mga ka K5. Alas 4:33 na. Kumusta ka mo mga K5? Standby ka mo nga dito ato na programa. Yan ang kulop. No, tinikangan. Yan ang adlaw itong Lunes. Tub-tub itong Biyernes. Nga adlaw. Kundi ina, nga dito ato na programa El Castigador. In may ada ini panuyuan. Nga taganin mas halarong nga diskusyon. Itong mga issue. Mga social issues. Nga dito na sinirangan Bisayas. Diri lang nga dito ang syudad ng Tacloban ano mga K5. Kundi habugos ang sinirangan Bisayas. Nga sugat gyapon. Ito ang aton nasod na Pilipinas. Bisan ano nga mga klase hito mga isyo mga K5. El Castigador! El Castigador! Nga dihito na aton programa El Castigador. Inatagan naton hin masalaroma nga diskusyon. Labi na ito ng mga magkalain-lain ng mga issue. No, nga dihito na ito na nasod ng lokal. O niyan, may nakita paghimangrawan ano mga K5 ng mga balita lokal. Ngayon, ano liwat itong mga development? Nga dihito ng issue han na syudad ng Tacloban. Ngayon, update gihapon nga dihan na San Jose National High School. Kundi niyan ang adlaw ano mga K5 inabalik na ito na face-to-face classes. Mahuman itong duha kasimana nga nasuspender itong klase matungod itong incident in Panmusil or madugo nga incident itong Panmusil mga K5. Didag itong Hunyo 22. No, kanina in gintagan naton nga hapon in update live kita kanina nga rito aton official Facebook page. Ngayon sugad gihapon nga rito aton mga programa kung ano itong mga pangandaman. Yan ano liwat ito na mga bagong kumbaga pa protocol nga dihan na San Jose National High School nga ipapatuman nga kinahanglan gihapon sundon hiton aton mga estudyante yan na nga mga panahon na iniin mahuman nga of course mahinabu ito na Panmusil ina pull out ano mga K5 iton ahensya nga nakaput mismo iton edukasyon or ito Department of Education nga iton city government iton syudad ng Tacloban. Ayan na. So niyan aton inipaghingadahan ano mga K5. But of course, pagumustaan na kita nga dito aton mga K5 nga nan mamati ha aton mga radyo. O labi na nga diha may San Jose National High School kay may ada nan mamati iton aton radyo ano mga K5. Nangalimot ako pagpakianahan iyang ngaran ano. Pero sige la, babalikon ko kamo ano mga K5. So alas 4:36 na nga dito na aton oras induro tayo han DTX Cofemex. Nakagkapi ka na detox ka pa. El Castigador! El Castigador! Alright mga K5, before kita magpadayo itong aton na paghimangrawan, pakadianan kita itong aton na weather update. O pangumusta kung nahaina ba itong nag-iOS, itong na bagyo, ngayon ano gihapon itong mga monitoring, hanapag-asa, ngayon sugar gihapon itong aton weather forecaster, yan ang kulop. Live tika nga mismo, MDRRMO late mga K5. Adiman, ika K5 Ruel, itong aton mga upod ka K5 Ruel, standby. Panahon! Ka K5 Ruel, kumusta yan na itong GIOS? Hadgin mo monitor

0: Iya nang kulub. Dan chan sa ingkutiyay nga chan sa hintigday nga pagtarithing at pagdalugdog, may tungod kay epektado kita ang sinisiring lang nga local thunderstorm. Nga usang nga dadawa ka oras sa anuman nabuhin nga local thunderstorm, kung makita ng mga Doppler radar, it pagasa, ma-issue ang pagasa in thunderstorm advisory. Ngan ko na niyo barangay, bungto or syudad, malakbatan ini nga local thunderstorm, pwede ito magkadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may ikaw po nga pagkidlat, ngan mananabula ito asa ko binusang na duha ka oras. Basar naman ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, oray ito pa nakikita nga mahiri mo nga LPA o sinubagyo asa ko nga gawas ang Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Ito na adala ang Easter List. Padayon nga gindudominar sinirangan ka napit ito northern ng central Luzon. Samtang update kita ang tropical cyclone ang tagawasan Philippine Area of Responsibility ang super typhoon Bobby nga may international name nga Bobby. Kanina na last three siya nga kulop na sipatan ini ang nakato 2,120 kilometros sinirangan, timog sinirangan nito ni Luzon. May daniya kakusgo ni nga hangin nga 205 kilometro per ora harani sentro ng pagsubasko nga maabot in 250 kilometro per ora nga naglalakad on pagkanluran norte kanluran in 20 kilometro per ora. Sumala itong pag-asa ini nga super typhoon nga may international name nga Bobby. Posible ni sumulod na par buwas itong gabi diri nga ni Miyerkules itong magahon ng pagkatawagon nga Inday. Iti forecast track waray lagi apin ni magiba ikang ano na nga simana nga masulod na par magbabalatas tikad tuan northern nga northern nga extreme northern Luzon nga madiritso nga to iton Taiwan at posible maglanpol nga diri ni makakalanpol bisan diin nga parte ta kun nasod lugod papa kusgon niya ang hangin habagat nga kun diin pwede makapauran din niya aton dapit susunod nga mga adlaw. Kapag kaya na waray gail warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya aton dapit salit anaton mga ka K5 nga nagpapakabuhi sa kadagatan pinaagin pagisda talwas kumadto dagat pagpakabuhi basta magikmatleran mo pay para liwat hira makalikay hinan pa man ng mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na naton mga ka K5 nga mabiyahe yana niyang gabi sinubuas iton magahon pinaagi dagat talwas gihap pagbiyahe kay siring ko pa man kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa din niya ito dapit nga nahabugos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time yan nga temperatura ada kita 20 31 sentigrado nga amon gaya taasi para yan ang adlaw. Anaton adlaw as sinidlit kanina alas 5.22 ang aga matutuno diyan ang akulog alas 6.07. Anaton daylight time yan ang adlaw, dito takloban, nakadando si kaoras ng 46 minutos. Tikang didi, kapidera rin mo late. Ini ni Ruel Montesa, ang iyo weather presenter, maupang ako lupatong ng tanan, ng damong salamat.
1: Tula panahon! Alright, so thank you so much. Dapong salamat ka K5 Ruel Montez. Live mismo nga ito ito ni MDRRMO. Ano ba ka K5? Amo ito ito na ito weather update. Yan ang adlaw. So as you can see, ano, medyo huruharayo pa man ini nga ginmo monitor nga super typhoon. No, ito ano la din hima ka K5? While aada pa hiya hamay Pasipiko is nagtitika kusog ini nga bagyo. So, diri lang kita pakampante kay anytime and pwede magbabago iton na tracker, pwede magbabago iton gios iton bagyo while iton ato naman pag-asa ano mga K5 gintatrack la ni Rakon ano iton mga possibilities ini inakadepende iton gios kakusgon ngan sugad gihapon iton environment hana bagyo and that's why nga may ada kita kon baga pa 2 days nga weather forecast or 3 days weather forecast kundiin waray pa ini kasiguraduhan nga

0: masunod ini hitong tracker mismo hitong pag-asa. Kay anytime mga ka K5 in pwede lumihis ini nga bagyo nga huruharan nila baya inihiya hamaya Pilipinas. No, if ever man nga mag-asimba kula anong mga ka-K5 ang tayo na mapahirayo or diri nga niyon matunaw. Kaya warag gihapon kita, asay dito nga unta diri maigo nga dihan aton nasud. No, ha Pilipinas, diri liwat unta maigo nga to hiton ibang mga nasud. Kaya kairumana, no, dahamong iton magiging, magiging danyos hini nga bagyo kung magpapabilin ini ha kategory nga super typhoon. Diba? So, dida or tomorrow, ano mga ka-K5, posible na nga masulod the Philippine Area of Responsibility. Kundi na makakaabat kita, pipirano, maalakbatan, hiton iya kakusgun, no, ito, I mean, ito niya kahilapad, hini nga bagyo, nga hi, may the international name nga Bavi. Ngayon, hini mga K5, and posible natin ma-experiensyahan, ito ang mga pag-uran, no? Dari lang kita maaram ko na makusog ba or what. But importante in andam kita mga K5. Kay iniin gin pasamwak na gihapon ini ha aton ito na pag-asa nga I think maabot ha 1,300 nga mga barangay habugos nga nasod. I-clarify ko lang mga K5 kay di dahi ton aton post. Oo, 1,300 nga mga barangay. Masubra, no? 1,300 nga mga barangay nga pwede makaka-experience in mga pagbabaha. Ngayon, sugad gihapon, labi na itong mga low-lying area or adi itong ang mga hagmubo nga lugar nga kundi in ano mga K5 napalibutan inihan mga bundok, mga bukid. So ini iton mga kumbaga pa in risky nga nasugad gihapon iton mga hazardous pag-abot iton mga kalamidad kay nag-iipon itong tubig mga K5 nga nakakagdurot ini iton pagbaha. Ngayon nga diliwat ito na mga kabablayan nga adi mismo itong ligid ang sapa or ligid itong baybayon and matungod nga makusog itong mga pag-uuran, posibleng gihapon natin maabot mga K5 ano, itong pagbabaha, labi na itong paghitaas ihan na tubig or halarom itong tubig. And always kita maka-standby nga dito aton official Facebook page itong K5 News FM Tacloban. Agod nga mahibaruan naton kung ano itong mga kadugangan ng impormasyon na may pag-isumpay nga dihan aton na adalagan han panahon mga K5. Agod nga hulos kita nga pagandaman, no, if in case nga makaka-experience kita o maalakbatan mismo iton ato nasod hanahalapad kadurong coverage hininga bagyo Bobby ano maka K5 nga masulod pala ini hana Philippine Area of Responsibility and once makasulod ini nga dihan ato na para intatawago na ini maka K5 nga pre-inday. So kumbaga no maka K5 no ano gihapon anong tawag hini ano maka K5 what a coincidence gihapon ano kay yan ang adlaw ipadayon itong paglilitis itong impeachment trial ni Inday BP Sara Duterte. Damo na nga ito nagpadang ating comment. Gadihan aton comment section nga grabe good nga yan itong hagupit ni Inday. Wari man ini ano mga K5 connections. No, itong Baguio kay amo man talaga. You know, itong pagngaran naton in Baguio naka-alphabetical ini kada tuig. Ini in may panuyuan agud nga maihap kung pira ka Baguio ito nasulod ha usa ka tuig. Ngandiri malilipat itong aton mga kumbaga pa ito na mga eksperto pag-abot nga dito ng mga weathers nga dito aton kahimtangan panahon. So, ginggagamit lang ininira nga mga pangaran just for the record. No, just like ito ni Yolanda nga tugtog or hasta yan na mga ka-K5 hindi rin nato nahihingalimtan. It is because bulig gihapon nito ang mga pangaran nga igahatag mismo haera ito ang mga eksperto. So I think may na pa behind hindi nga mga explanations mga ka-K5 kung kay ano nga itong pangaran ba inakadepende itong kakusgun itong bagyo or nakadepende ini kung ano or ano la ito nira gusto yung pangaran. So usag gihapon ini itong mga kumbaga pa itong aton questions, question bol kaduro kon pagngaran ba iton bagyo nakadepende kun gaano ka kusgon ini nga bagyo. So may so far for the record ano waray pa mga repetitive nga mga ngaran iton bagyo. Tanan pa ini maka K5 mga independent kay kun marik- malapit o mautro iton pagpangaran han mga bagyo is magkakamayada na inin conflict nga dihiton mga record no didahiton mga naglabay nga tuig kay bangin just like for example may ada na bagyong Carlo didahiton naglabay nga 1990s nga niya na magngaran ka naliwatin bagyo Carlo so bagan na mag kumbaga pa mag-conflict no ito na mga katawhan if kinahanglan ni rahin data tikang ito na mga tuig 1980s. So amo itong panuyuan actually nga dihiton aton mga science itong mga expert no for the sake itong research nga pag ano gihapon anuhan mga informations and data pagtrakon gaano ba ka mga or pira no kabagyo ito na aging na hirahin o dinhi iton mga makusuga nga nakakagduruting casualties nakakagduruting dako nga yukot nga danyos ano maka K5 nga dihiton aton na nasod Pilipinas but I hope nga so far yan nga tuig ano tikang iton January tubtub yan na and waray pa sugad ka makusug nga bagyo nga sumulod nga dihiton aton nasod it is because ano maka K5 epekto inihan na nagtitika paso nga padahon no nga dihamay Pacific Oceans kundi nakakag may ada na nga ni inihulga no maka K5 itong super typhoon super El Nino. O bantay niyo buwas kay we're buwas nga adlaw is ginimbitahan kita itong DOS ti Pag-asa para gihapon na ipakilala itong mga bagong nga teknolohiya mag-detect no hiton magkalain-lain nga mga kalamidad nga diton sinirangan Bisaya sa nga usa manggo diton media ana pangunahon na or mga or kumbaga pa in nagmumulay or vital rule nga diton aton komunidad nga maghatag in awareness nga diha publiko no magpasamwa kay hiton mga impormasyon agud nga magpapabilin nga updated nga na sugad gihapon andam kita mga ka K5 iton mga kalamidad. Very important ini nga aspect pag abot nga dihan aton na kalugaringon. If in case nga makaka-experience kita or aada kita iton mismohan kalamidad mga ka K5 in andam kita, preparado kita nga maaram kita kung ano iton aton bubuhaton. Sige, oras na doon alas 4.50 na. And by the way, mga ka-K5, nangalimut ako pagpakilala ha iyo. Hangaran ni ka-K5 Roger Tilana. Ako naman ni ka-K5 Carlo Arisgado nga makakaupod niyo. Yan ang nga programa itong Il Castigador. Yan ang nga kulop. Tinikangan han kanina han alas 4.30 nga rin doon alas 6 han gabi mga ka-K5.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Yes, magpapadayon kita ng mga K5 niyan paghimangrawan natin kung ano ba itong mga nahinabong nga mga programa, interventions, and psychosocial support. Ikang ito, Department of Education, ng city government, itong syudad ng Tacloban, nga di hamay San Jose National High School, kaya yan ang adlaw itong Hulyo 6. And ginbalik na mga K5 face-to-face classes. Mahuman itong duha ka semana nga duha ka semana nga igin suspender mga K5 itong klase ano ngayon sugad gihapon na iniin matungod banggod na madugo nga panhinabo madugo nga panmusila dire itong Hunyo 22. So niyan aton ini paghimangrawan nga tagan tagihapon hin mas dahko nga oras itong diskusyon kay dahmo gihapon kita itong mga ika-clarify nga ditong social media. Ngayon sugad gihapon maghatag kita hin live update no iguhook naton itong live yan at ikang han Senado may paghisumpay itong ginabubuhat yan ang impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte pero hindi nga impeachment trial mga K5 siyahan nga adlaw nga waray or diri mismo waray umatubang inihi Vice President Sara Duterte. Waray umatinder mga K5 iton iya impeachment trial kontra ha iya. So iniinsyahan nga adlaw nga buwas magpapadayon na iton na impeachment trial 2 days ini mga K5 ano nga impeachment trial while nagpapadayon na ito na ato na mga testigo nga kapot hiton Senado nga na magsasalawa din bisan ano nga mga kumbaga pa in ebidensya mga ka-K5 kontra kan Vice President Sara Duterte. Ngayon, sugad gihapon nga dinaman kan Senator Rodante Marcoleta mga ka-K5 para hiton aton balita nasyonal in na-aresto na ini kanina. Ngayon, ini in may kalabutan han warrant of arrest nga ginsalawad ha iya kung tingkang mga otoridad hakaso nga plunder. Kumbaga pa mga ka-K5, ini iton na nakitaan na nga 75 million pesos nga unexpected or unexplained wealth. Kumbaga pa mga ka-K5, diri maaram kundiin initikang nga mga kayamanan ni Senator Marcoleta. That's why ginku-question niya na itong Department of Justice. Ngayon, sugad gihapon, ginatubang ni Marcoleta mismo mga ka-K5 itong kaso nga plunder kontra iya. Mahuman ini nga igbasura ano itong iya nasyahan nga kumbaga pa request no nga taga ni masalarong nga investigasyon. So yan na in na nakaput na hiya ito na mga otoridad mga ka-K5.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Yes, ini nga tanan in aton ini pag himagrawan mabalik la iton aton taramdan El Castigador ngayon sugad gihapon iton live tikang mismo han Senado kung kumusta niya na iton impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Mabalik ito na ito na taramdan El Castigador, mahuman la ito na pipirang nga pahinumdum.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog. at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar. Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3. Para sa malinis na dugo, DGX 500. Para sa malusog na tayo, DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
9: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
10: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
7: El Castigador! El Castigador!

0: Ayan, ano mga K5, maupay nila inahiabdan pa natin ito na impeachment trial kontra kanya Vice President Sara Duterte. Kundi ito naging judge hindi mismo mga K5, amo ito ng mga Senado. No, hiraliwat ito nakaputan kaso or impeachment kontra kan BC President nga napagkaina. And waray manggun natin ininatikangan na tikangan na tinikangan kanina anuhan pagtikang han impeachment trial. So that's why nga bantayin na lang niyo ano mga K5 itong mga pangunahon nga mga panhinabo, pangunahon nga impormasyon nga dihiton impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Ngayon kung anong gihapon itong mga amienda or amendments tikang na magkalainlain nga senador. Ngayon sugad gihapon kung ano ito na magiging resulta hininga paglilites nga dihan aton mga senador mga K5. Ug sa ini hatagan hina kumbaga pa ito na final decision ano hito da Senado. So of course yan ang adlaw in utob-dublaan na yan nga alas 5 nga buwas nga adlaw ito na panduhang nga impeachment trial or ikaduhang nga adlaw. O nabatian man niyo nga bangin mga 2:30 hito na kulop. O magpapadayon itong impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte mga K5. Alright, oras na doon mga K5.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Oras na doon, alas 5:16 na nga itong aton oras. Induro tayuhan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kansugar gihapon, itong Klinika D3 Bio, the Superfood Supplement. You know what, ano mga K5, aside hini nga dagko nga mga panhinabuga dito naso da Pilipinas, sa labi na yan na, nga dihan ato na komunidad, kundi nagmayada na in impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Nga diliwat kita mga K5, kada Senator Rodante Marcolita, kundi na-aresto na ini mga K5 had ang mga kapulisan. Senador Rodante Marcoleta, no hakaluyo hito na nagpapadayon na or ginbubuhat ng impeachment trial in waray ka-attender or waray umabot inihi Senator Rodante Marcoleta kay naaresto na iya hito na mga kapulisan na inin may pagisumpa hito na kaso nga iya ginkakatubang nga plunder. So usana din ni ano mga K5 ito na plunder case, no ano itong mga naging rason na kung kay ano nga napasakahan niya hinasugan nga kaso nga na ginsalawaran niya hito na warrant of arrest. Kung manunumduman niyo ano mga K5 gin question na no han na ato ng mga authority ilabi na ito na unexplained wealth no ni Senator Rodante Marcoleta. You know what? Iton usahan mga rason ni Senador Marcoleta mga K5 kung papunan o hiya nagkamayada in 75 million pesos. Iniin matungod daw hiton ini nga 75 pesos mga K5 dida inihiton iya or durante inihan mga panahon nga nadalagan pala iya hiton eleksyon. Kundi dako kaduro ito niya na gastos nga 75 million pesos. And that's why ginko question ini, papunan o ini nagkamayadahin na 75 million pesos no? Durante hiton iya pangumpanya ang eleksyon. And then, gumawas ano mga K5 nga sumala ka na Marcoleta nga ini nga 75 million. Inti ka mismo itong iya mga private organizations, mga private individual nga nahatag ha iyahin donation para pangampanya itong eleksyon. Pero di rin man natuod ano mga K5 itong magbaralaod. And that's why nga pagka na in temporaryo laan ay nga kakaptan itong mga kapulisan nga na kinahanglan gihapon niya mag-explain kung napapunan o nagkamayada hiyahin na 75 million pesos. Kung na senador la hiya or senador iton iya trabaho mga K5, again ko question ini. Kay you know what, halos man tanan ano nga mga personalis ito na kumbaga pa iton mga kandidato na senador or bisan ano nga komelik position or political opposition mga K5, and gi ko question talaga ini ansal ena. So iton sali na kasulod na gadi iton iya revenue, iton iya income, iton iya sahod, no, iton iya salary. Ngayon kung in computation magsubrangani ini iton average mga K5, dida naging titika nga na pagpakianag, pagquestion iton mga otoridad kung papunan o nagkamayadahin sugad ka dako nga kwarta ito na mga senado or ito na mga politika. So di dana nasulod mga ka-K5 ito mga investigation na kung may ada bang mga side businesses ini nga mga politiko. That's why nga nagkamayada hirahin na sugad ka dako nga kwarta.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Oras natin mga K5, alas 5.20 na nga na anuman itong marasa yun ang anuman itong marasa yun ang pangiklop. Anuman itong marasa yun ang sura. Bangin, mapamerkado na kamo mga K5. Ito na itong panahon yun na. So, we can see nga dito gawa so far maupay. Unlike ka kulop nga durant or pag-abot ka rito ng kulop, medyo naglain no ito naton panahon. Medyo nagdalumdum. Pero waray man ini umuran mga ka-K5, no? So that's why nga damo ito na pa merkado kakulop ito ng kulopan pagsuduy naton. Ngayon sugad gihapon kanina ito na maagahon. So that's why ito naton mga ka-K5, if gusto niyo nga magmerkado, early na la, no? Pag sayo-sayo, gihapon ka mo pa kadto itong merkado. So, by the way, kung mapapansin nyo nga rito na merkado publiko itong syudad ng Tacloban, nga duro ka traffic. O, nakalasan ako, you know what, dida itong Sabado kay, dida magod last week in duro ka busy. No, waray kita mga market reports kay ginpukusan natin kung ano itong mga development, han mga cases nga dihan na Panmusila, San Jose National High School. So that's why nga nababayaan natin ito ng merkado ano ang mga updates. Nga di na itong Sabado, nagsuduy akong mga K5 during itong akong birthday celebration. And nagsuduy ako nga rito downtown nga yes, nakitaan ko nga di hamay merkado nga ginbabakbak itong kalsada. O nga rito ng Quezon Boulevard, tikang fish section or tikang mismo nga to, ito na may fish port, no? Paka di hamay McDonald's nga di ha Rizal. So again, amo ini iton ato na paghimangrawan ka upo dito market superintendent nga kondiin I mean super ano ba iton ato na tawag ha iya ano maka K5. Basta hiya ito nan mamangulo nga dito na merkado. So amo na ini iton niya siring nga nakatalaan iton paghingayad pag kumbaga pa paghingayad diton mga kalsada kay duro ka lubak-lubak iton kalsada nga dito ng Quezon Boulevard nga nakakaapekto nga dihon na dalagan hitong trapiko mga ka-K5 at kinahanglan na talaga hitong bagong nga kalsada para mas maging hapsay iton aton aagian labi na iton mga nagmimerkado hanbisan ano nga oras. Oo, so pagtikang pala ini actually no iton paghingayad nga dito ng merkado ini in usah iton panuyuan nga pauro pa yun pa iton aton merkado. Pero yan na, waray pa kita update no mga ka-K5. Kaya ongoing yan na iton paghingayad nga dihan fish section kundi in ginta tiles iton o haros tanan nga portion iton isdaan mga ka-K5 maliban nala iton floor. Kaya delikado liwat ini egg tiles kaya madalunot na ini kay iton isda. And always baya ini may expose itong tubig nga napaghuwad ano mga ka-K5 mga hinugasan and very advisable nga magta-tiles no kay kuha gihapon madalunot nga bangin lang magkamayadahin lumot nga delikado lugod ini ito na mga customer bangin lain may ada ma kumbaga pa magkaturumba. So is amo na itong ginatikangan na itong the DPWH Tacloban no ha pangulo mismo ito na city government itong syudad ng Tacloban kun aton manunumduman dito itong aton interview last 2022 or 2024 pa ini maka K5 nga budget nga niya na laini na implementara. So I hope ano diri gihapon ini magihang nga paghingayan kay para gihapon nga diri na magsasakripisyo nga diri na maapektuhan iton aton mga motorista nga diha may merkado. Labi na yan nga may klase na ito na si junior high school, senior high schools. Ngan sugar gihapon ito ang elementary. Nga napakadto ito ang abukay takloban. Hindi da mismo na agi ano maka K-5. So, madidilatar nga matatraffic ito na mga estudyante. Matungod nga one-way hiya pero duha ito na makakaagi nga sarakit. I mean, usala nga linya ito na kalsada ang gamit pero two-way traffic ini hiya maka K-5. So, uro abiso na la kamo kung hino ito niyo makakatapo. Basta diri lang magkumpul-kumpul. Makongest ito na kalsada maka K5 nga makakagdurutin mas sa halaba nga trapiko. Right, oras na ito. Alas 5.24 na. Nga nito na itong oras in Durotay Johanna DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na na detox ka pa. Nga sugad gihapon. Ito na Dio Fresh, Dio Roll On, na agun nga magpapabilin ka nga fresh, habugos nga adlaw.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Sige, so ato na napaghimang rawan, no, kan si Senator Rodante Marcoleta tungod in na-aresto na hiyang, yan ang adlaw. So, yan na liwat, ano mga K-5, kay tila kita itong oras, ano, in mga commercial na liwat. Niyan in aton ini aton ini batunon andamo nga mga pamikaan iton mga kag-anak may paghisumpay iton seguridad nga diha may San Jose National High School diin na balik na iton face to face classes mahuman iton duha ka semana nga igin suspender iton klase matungod iton madugo nga panmusila incident iton panmusila diha iton Hunyo 22 kay you know what damo iton question kanina itong mga kag-anak kung nakakaabot pa hirahin kulba, nahadlok pa hirahin mga K-5, kay aada paghihapon itong trauma ha mga kabataan. But of course, diri man gihapon ini basta-basta lang ibalik itong klase kung waray gihapon mga intervention programs, no steps, itong aton city government, ngan itong Department of Education. Oo, of course, may ada gihapon ini mga interventions, no psychosocial support, ngan psychological first aid, ngan itong mga biktimahan na panmusil, ngan di hamay San Jose National High School. Nga dir gihapon nira papabayan nga itong mga kabataan in mabalik lang nga dihan nasabi nga eskwelahan nga bagat sugad la no gipapakalas la itong pagbalik kay intalo na bisan la kita makakita hin mga door bisan lang ani ito na prente hininga basketball court maka K5 diin dida mismo nagtikang ito na panmusil nga to hamay mga classrooms and grade 9 and grade 10 nabalik itong akon coverage ano didah itong June 22 nga yan ang mga oras siguro mga alas 4 or alas 5 nakasulod kami mismo han area diin ano maka K5 nakitaan talaga namon iton yes iton mga dugo han ya biktima iton iguhan mga pusil an untouched nga scene iton panmusil han sulod mismo iton classroom di nagsasarang iton mga gamit han mga estudyante nagsasaraga iton mga libro mga bag mga notebook mga laptop top, no, itong teacher, nabibilin pa mismo itong lamesa, nga naka-open pa, nga naka-flash pa, ano maka K5, itong screen, kay matungod nga unexpected manggod, nga mahinabungan. Waray manggod, may na-update, nga magbubuhat, sugada, nga madugo nga krimen, ininaduhang nga suspect. Hapag kayo na, nagkamayadahin, I think, meeting, ito na prosecutor office, no, ito na city prosecutor office, ngayon sugad gihapon, pun ito national prosecutor mga K5 kundi aadi mismo hi prosecutor general hamay San Jose National High School kay Garampang dirga na kay Garampang ano kundi nagkamayadahin meeting kun ano itong mga maupay nga additional interventions ngan of course gihapon itong aton nakuha nga information kanina bangin na may adala hirap paghimangrawan, may pagisumpay nga dihan side hiton mga biktima, no? Ang sugar gihapon iton mga suspect, kun ano iton mga kaangayan nga bubuhaton, ano iton mga kadugangan nga pitad nga dihiton aton kumbaga pa iton side han mga biktima ngan side gihapon iton mga suspect. So far wala kita tag kanina in chance ado nga makasulod, but of course we respect hiton eskwilahan, kay you know what, not all the time may access iton media mga ka K5. May ada mga meetings no nga kinahanglan nga hirala, kay yes, very sensitive iton paghimangrawan, ngayon we respect that, no, mga ka K5, especially kung nakipag-coordinatein maupay ha aton itong skwilahan. That's why sugad gihapon iton aton igbabalik ha era. If nahang yung hirang nga warilaan ay media, of course, nasunod kita hini maka K5. Kay kumbaga pa kung nahang yung hirahin mga media, siguro may adahira mga aabrihan nga mga diskusyon nga mga topic nga kaya bagan haira la mismo itong agency and mabatian nga nihira mismo itong makag-isip hin ano itong maupay nga intervention, ano itong maupay nga solusyon hini nga mga problema. So sige, tatagan nato niyan hin update nga dito na San Jose National High School, tub-tub yan ang adlaw or yan ang oras, kay may adag gihapon kita information, may adag kita mga update tikang mismo. So before that, shout out anay kan kay K5, Violeta Tilana. Good afternoon po. Violeta rather. Oo. Yes, maupay nga kulo ba haimo ka K5 Violeta. Hain ka man yana nga kaano-ano mo kay K5 Roger.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Alright mga ka K5, oras naton alas 5:30 na hito na kulop. Ngayon mabalik iton aton taramdan na may pagisumpaya. Yan ang mga himang rawon, mga hot issues. Ngayon mga panhinambu nga dito ng sudad ng Tacloban, ngayon bugos nga sinirangan Visayas. Diri lamay mga ka K5, mabalik iton aton taramdan El Castigador. Matapos la ito na pipirang nga pahinamdom.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
4: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang Durakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
6: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
14: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
15: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care

0: na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman, balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: El Castigador! El Castigador!

0: Alright mga ka-K5, nabalik ito na aton taramdan El Castigador. Ngayon ito na aton oras, alas 5:39 na. Ngayon na aton oras, enduro tayuhan na DTX Coffee Mix. Nagkagkapi ka na detox ka pa. Ngayon sugat gihapon, itong DTX 500 ang makusog na pangontra ng high blood pressure ng diabetes. Ngayon of course mga ka-K5, ayaw niyo kahit nga limting, very important iniyan ang mga panahon. An mighty seed alkaline vitamin Z. Ngayon sugad man ito ang klinika D3 Bio, the superfood supplement.
1: El Castigador!
0: Sige, kaya mauubusan na liwat kita in oras ano mga ka-K5 nga di anay kita update. No, kay actually nag-report na kita kanina kay ka-K5 Kevin. No, gan sugad gihapon itong sitwasyon kanina ang agang hamay aton programa Foro de los Pueblos. Kao po ni ka-K5 Edward. So yun ang mga ka-K5 ano, aton anay initagan hin mas halarom nga paghimang raw nga paghingayad nga dihiton kanina ano may panhinabu may San Jose National High School kundiin in damo iton mga intervention sa angan mga programa itong dinbuhat yun. So actually yan ang kulub nagpapadayon iton psychosocial support nga dihiton mga estudyante, that's why waray laan ay hiraklase ano yan nga adlaw. So may hiraklase pero waray lessons, waray discussions kay nagpapadayon iton psychosocial. I don't know ano kay waray pa man kita kabaton iton aton mga pamakiana kanina if buwas nga adlaw in sugad labag gihapon iton scheme sugad labag gihapon yana iton kumbaga pa is kun ano iton mga program yana kun ano iton nahihinabuira nga adlaw is sugad labag gihapon buwas nga adlaw. So I think in ma-discussion na gihapon ano buwas nga adlaw no mga ka-K5 may da nahira lessons so magtitigang na iton klase kay behind na iton mga estudyante in duha ka semana if we compare naton nga diha may ibang mga national high school at syudad ng Tacloban nga waray na dilatar ito nira pag-skwela. Waray na dilatar ito nira class hours and class days. Unlike ito na San Jose National High School nga 2 weeks. No, ito na, suspender itong klase mahuman ito na madugo nga panmusil. So yan ang mga ka-K5 ano, sa ato nakikita is duha nga di anak kita ito na security no personnel ha na San Jose National High School kay dida ito na aton coverage. Usa lang nga si Q mga ka-K5 ito naka-duty ha na sabi nga eskwelahan. So yan na duha na itong security personnel no nga ginabutang iniintikang mismo ha na San Jose National High School itong eskwelahan. Pero may aragya po naging deploy nga usa nga security personnel tikang mismo han city government kumbaga intawo mismo ni Mayor Alfred Romualdez ano mga ka-K5 ito naging deploy nga dihamay sa Jose National High School agun makigbulig nga dihito ng mga security personnel pag-inspeksyon nga dihan mga baghan mga kabataan durante itong oras nga masunod dira itong skwilahan. So aside from that, inahangyo gihapon ano itong San Jose National High School in kadugangan nga numbers ito na pulisya para maging visible itong mga pulis. Ito na ito nakikitaan ano is duhala nga mga kapulisan na iginbutang mismo hamay sa San Jose National High School kanina. Kung hira liwat ito nakabantay ano mga K5 han walk through nga kumbaga pa in metal detectors. So ini nga metal detectors mga ka-K5 no although yes bisan nga nito na akong kalugaringon ngan sugad gihapon itong mga pipira nga mga kaganak kanina nga

0: to na interview. Hiram mismo ang K5 na kumbaga pa is may the trust issue pag-abot nga diha may metal detectors. Although gagamit na inihiya hamola, gigagamit na inihiya tanan nga mga facility mga K5 to require or to promote ito na security nga dihiton mga katauhan. And of course, nagpapabilin lagi hapon ito na trust issue. Labi na nga mga technology inidana ay nagsasayop. And just like human, hindi kita perfecto ng mga K5. Nagsasayop gihapon ito na mga teknolohiya. So ito na akong ginmimension nga ginpahuruhugot kay tikang pa kanina hiton aga ano before hira sumampa nga diha may gate intulong nga security personnel an nakadestino nga magcheck out o mag-inspection mga ka K5 han mga dara hiton no, mga estudyante. So pagsulod pala hiton gate kinahanglan abrido na iton irang mga bag. Ikatapos iton nga i-check double check naman nga diha may metal detector adila ini ha may ibaliwat nga lugar so diri gad harayo ano from gate kay para diri nagyapon makukurian ito naton mga estudyante and that's why nga kampante ito ni eskwelahan nga safe kanina ano han durante iton iraginhimo nga programa kay waray mga estudyante nga nag over the backod kay of course bantay sarado na hini iton school no ito na pamunuan so may ada naghihapon nagrurubing kanina nga mga security personnel nga rihab palibot haluyo nga natubangan iton mga classrooms. Pero yun na itong classroom ang grade 9 and grade 10 na nagpapadayon ito na repainting, ito na rehabilitation nga nagpapadayon gihapon ano mga K5 itong paghingayad. Kay you know, kung nakakita ka mo nga dito na aton live nga nakasulod kita mismo nga tuhan mga rooms, kundi may ada casualties. No, nagpapabilin itong mga dugo, mahuman nga ma-recover ito na soko, ang patay nga lawas yun nga mga biktima. In grabe itong panhinabo mga K5, mga lamisa pala, mga lingkuran, mga gamit nga nagsasarang in, mai-imagine na naton, mai-emphasize na hini mga K5 kung gaano ka kulba, gaano ka kabaraka, gaano liwat ka hadlok ito na mga kabataan durante itong panhinabuan panmusil nga nakakabatira ito na mga sunod-sunod nga pagbuto ito na pusil ano. And that's why nga yan na is grabe itong psychosocial interventions, psychosocial support nga ginahatag mismo han Department of Education mahuman itong insidente. So 2 weeks gihapon nirang nag psychosocial support ano mga K5. Of course tikang itong fresh day naging paabot laan ay siguruhin 2 days after itong panhinabo nagtikang na itong psychosocial support or first aid nga dihito na mga kabataan. So damo itong mga volunteer nga mga counselors itong umapi ano mga K5 para hiton aton mga kabataan igaghat nga makag-recover itong irahuna-huna kontra hiton trauma kahadlok nga nasugad gihapon ano mga K5 itong nawarayan hira nga dihito nira kalugaringon na confident no, nga masulod pa hito na sabi nga skulahan. So damo kanina itong mga absent pero waray laan na initagihin importansya ng mga K5 kung hinula itong mga karuyag na sumulod kanina waray problema itong buhat na itong pamunuan but of course gihapon magpapadayon itong blended learning nga dihan mga kabataan nga waray pa sumulod nga dihiton klase o amo ini itong strategy nga ginhingita nga mga alternatibo nga paagi mga K5 kay diri man liwat pupugson itong Department of Education ang mga kag-anak nga papaskwilahon itong irang mga anak. Nga of course gihapon na diri gihapon no itong mga teachers itong DepEd nga iga kumbaga pa in i-validate naton kung how concerns itong mga kag-anak. So, yan na is maabot 16 nga mga additional nga mga CCTV cameras and ginabutang mismo ito na sabi nga eskwelahan na para gihapon nga mas huruhalapan pa itong coverage no itong security check nga diha may sanong sa National High School. Pero you know what? Kanina ito na ako na kay magraw nga parent. No, bisan pa man gaano kadamo itong mga CCTV cameras mga K5 kung may naman nagbabantay in makikitaan itong mga giosan mga kabataan. Pero kay itong CCTV footage in of course recorded hinihiya itong bugos nga panhinabo nga bisan pira pa ka oras in magagamitan naton kun may adik kita mga ipapabiling mga katawhan just like ito na hinabo nga kidnapping na hinabo nga mga panbuno or ano pa ini mga K5 nga mga krimen na sulod mismo itong eskwelahan magagamit ta ini nga mga CCTV footage no ito na CCTV camera. Pero itong question kanina na parent kun utro nga mahinabo iton panmusil, amo na ba iton magigin o amo na ba iton magigin rule han CCTV nga makit-an na makabulig pag-identify kung hino iton mga suspect. Diba yes, naintindihan ko iton kag-anak. Of course, usag yapon niya ito nag-iisip han na siguridad nga diton iya anak. Labi na nga, usag yapon niya iton mga kag-anak nga ginkukulba pa. Nga nahahadlok pa nga masulod ha klase iton iya anak. Nga naka-experience siya in trauma durante iton panmusil di dahiton Hunyo 22. So waray mahihibo iton Department of Education kung anuman iton magiging kumbaga pa desisyonan mga kag-anak kung yan ang mga adlaw in papaskwilahon or papabili lagi hapon na psychological first aid iton Department of Education kung diri pa andam iton ira mga anak. O diri naton masisiring kung andam ba iton mga kabataan kay you know what in emotions nga may ada pa nga nagkahangkupay kanina mga ka-K5 nga mga siguro it's a circle of friends no after 2 weeks again nagbarag na bumalik kira otro nga dihito ni eskwelahan. Sige kay yes, sugaron talaan ay ano nga dihan na aton update ha may San Jose National High School actually in may aday na turnover ha na maabot 14 nga mga walk-through nga ini nga mga ekipahe mga ka-K5 no an metal detector diri lang nga dito sa San Jose National High School kundi pati naghihapon itong Leyte National High School nga sugad gihapon ito na pipirang nga mga elementary like for example ito na Rizal Central School Tacloban City Central School mga ka-K5 ang makapanhimulos itong inisyatibo or donasyon mismo han Tacloban Filipino Chinese Chamber of Commerce Incorporated no pangunguna mismo kanina nga pumakadto hiton turned over itong vice president ito na sabing private organization ano mga K5 nga diri lang nga diton syudad ng Tacloban in sugad gihapon iton approach nga dihan na Department of Education ha bugos nga sinirangan Bisayas nga diton nasud Pilipinas kay tikang mismo kan si Department of Education Secretary Sonny Angara nga hoping tanan nga mga eskwelahan na bugos nga nasud nga Pilipinas in mabuligan pinaagi hinihan mga metal detectors mga K5 para mapakurukusog ito na seguridad han kada tagsa nga mga estudyante while naatubang kitahin ang magkalain-lain nga mga cases sa magkalain-lain nga panhinabo sulod mismo hito ni eskwelahan ano mga K5.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Ayan, so shout out anay kan ka K5 Evelyn Ora listening Marquina Concepcion. Ngayon sugad gihapon ka K5 Leonora Escalona Navarez. Hey my friend Sir Carlo Good PM watching and listening El Castigador. Adiliwat hi ka K5 John Mark Lumbog apil ang Leyte Bye Bye City. O apil ba ang Leyte han ano ka K5 John Mark. O ito na panahataghan na metal detectors. Yes, actually amo inian paghimangrawan pala itong Department of Education o kaupo nito mga local government han magkalain-lain nga bungto kay si as aton pakigimangraw kanina kana Vice President hiton Tacloban Filipino Chinese Chamber of Commerce Incorporated nga maaram hi sin secretary or DepEd secretary Sonny Angara nga nag-initiate tira paghatag hini nga mga ekipahe. So sumala pa ha iya ano mga K5 in the Department of Education will do the same kung ano man ito natikangan mismo nga na kung anong gihapon ini, tataganhin importansya itong Department of Education. Kaya di rin man lang ini issue nga rito sa San Jose National High School, kundi issue ini hatanan ng mga eskwelahan in labi na itong kinahanglan pa yung development para hindadungan pa ito na seguridad nga dihan mga estudyante. So di rin pa kita confirm ano ka K-5 Vajan Mark. Basa amo pala ito na pangunahon nga na paghimangrawan natin kanina. Kay K5 Runis Aliano watching and shout out ha imo kay K5 Runis Aliano watching from Hiabong Samar. Ayan. So oras natin mga kay K5 alas 5:53 na kay matungod nga kulang iton aton oras yun nga kulob. And I will take this opportunity to thank you all. Damo nga salamat iton iyo pan mamati nga dihan aton programa El Castigador yan nga kulob. Nga nakaupod niyo yan nga kulob mga K5 nga rito na aton technical team. Kay K5 Ray Barona nga sungar gihapon nga kay K5 Robert Garciano mga K5. Ngayon ako naman hi ka K5 Carlo Arisgado, hangaran ni ka K5 Roger Tilana, parahan kampiyon na mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan, hasudad ang takloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
3: DTX 500 Health Alert!
4: At lalong-lalo na po makaibigan sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
3: DTX 500 Health Alert!
5: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Pagising ko na lang umaga, namamaga na. Nagsimula sa malaking daliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 Herbal Capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C. Joe Health Alert na programa. Nagtanong ako at iwas daw ako sa lamang loob ng baboy, bangos at tilapia. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty C 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mighty C. Maganda. Tanggal talaga yung pamamaga. Nag-try din ako ng DTX Coffee. Maganda din. Effective sa akin. Nag-normal talaga ang pagdumi ko. Kaya yun, tinitake ko hanggang ngayon.
4: Subukan ng mapatunayan sa kababayan po natin na meron pong pamamaga sa kasukasuhan because of uric acid, mga kaibigan. Natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong iniindang karamdaman, pananakit ba yan or pamamaga, makaibigan, inuman ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Bakit nga ba nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule sa mga pananakit at pamamaga? Dahil po makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na anti-inflammatory properties na nagtatanggal ng pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, kapag sabayan ng Mighty C ang alkaline vitamin C, ito naman ang magtatanggal ng acidity at magpapatibay ng ating mga buto. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C.
6: DTX 500.
7: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
6: Ang DTX 500.
7: Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan
6: at ang stress maiwasan.
7: Ang DTX 500.
6: Araw-araw.
7: Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.
8: Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Kaya nga po mga kaibigan, according ni Ma'am, nung sinabayan niya rin ng DTX o Clinica DTX Coffee Mix, nag-normal talaga ang bowel movement. Kaya sa mga laging constipated, dahil kulang sa fiber ang kinakain, palabas mo yan. Mag-Clinica DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo.
10: DTX Coffee Mix.
9: The healthy coffee.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Test po ito, isang VHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Nagkape ka na?
10: Na-detox ka pa?
9: Mabili sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras ng K5 News FM, impunto, alas 6.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mga ka-K5, adin na natin mga magpasong na notisya, ato na mga laray uluhan. Ato na balita lokal, City School of Division of Tacloban, nagpagawasin pahayag hapag abrihan klase Hasan Hussein National High School, kasunod ang trahedya nga ginatubang han eskwelahan.
15: Star 8, mali ng puson nga naipanhatag ang mga titulo hantuna, COC, ngan 1.5 million pesos nga kantidad ng makinarya, ha mga paraguma ha Eastern Summer.
0: Ato naman, balita nasyonal, impeachment trial kontra kana Vice President Sara Duterte, nagtikang na iyan ang adlaw.
15: Ang tisipalihin na Quezon City Jail, Marcoleta, igpapailarom ha medical examinations.
0: Ato naman, balita internasyonal, ihap han mga nagkamatay han magkasunod nga linog ha Venezuela sumaka na ha sobra 3,000.
15: Prime Minister han Israel nga hineta ni Yahoo makikigkita kan Trump ha White House.
0: Ato naman business report mga ka-K5, presyo han diesel ngan petrolyo mag-uumento na yun ang simana ngan presyo itong gasolina posible magminos o mag-umento.
15: Pagalita kakaiba, 50 katuig na nga mga mag-arag sawa nakakarawatin 50,000 pesos sa Nueva Vizcaya.
0: Balita ang pampahugnat kusuga, tulong a gold medal ngan duhang a world record na angkon ni Alexandra Diaz a World Youth Weightlifting Championships.
15: Pagalita entertainment naman, Beyonce nagpagawasin bagong a kanta kadungan han US Independence Day.
0: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini ang D3 Baguio Evening Newscast, yan ang adlaw. Han Hulyo 6, 2020 sa IES.
15: Live niyo nga mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian nga makikita kami diin man na parte ito na kalibutan. Pinaagi ito na amon YouTube channel, TikTok nga Facebook page. I-search nyo lang mga K5 and K5 News FM Tacloban Digital.
15: Nga na detalyehan aton mga balita.
0: Oras naton mga K5 alas 6.4 na nga niton aton siya hari aga balita lokal. Formal na nga ginbalik at face-to-face classes sa San Jose National High School. Yan ang adlawan Lunes, Hulyo 6. Matapos ito natabong nga trahedya komunidad han eskwelahan. Subay han opisyal nga pahayag han Schools Division of Tacloban City. Siringhan pamunuan, ini nga pag-abrihan klase in siyahan nga pitad para mabalik han normal ang ira pag-aram samtang gindudumdum ang kinabuhi han mga namatay nga estudyante. Para sa seguridad nga tanan, nagbutangin mga duganga o kadugangan nga mga CCTV camera, walk-through metal detector, kudala nga nagpadamog gihapon hin mga gwardya ngan pulis sa sulod ngan gawasan campus. Maya nagihapon ginandam nga psychological first aid at mga psychosocial support para mabuligan at mga estudyante ngan mga magturutong nga apektado han nasabi nga trahedya. Ngayon kasumpayhin eh, nag-imbitar naman ang gobyerno syudad han Tacloban hapag panguna ni Mayor Alfred Romualdez hinusang special nga program lakip na ang mga guest performers para maghatagin kaliawan ngan paglaom haira pagbalik ha skwela.
15: Kadugangan nga notisya lokal, malinang puson nga naipanhatag ang Department of Agrarian Reform Regional Office Aid ang mga individual nga titulo hantuna o e-titles, sertipikohan kondonasyon nga moderno nga mga makinarya para mga paragumahan Eastern Samara. Ang nasabing aktibidad in kapartehan support to parcelization of lands for individual titling nga na Partnership Against Hunger and Poverty Projects nga piralaha mga proyekto nga ginataganhin priority dan administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agoda magkamayada hinkalugaringon nga tuna ang mga agrarian beneficiaries o agrarian reform beneficiaries ngan mas mapauswag ang sektor han pag-uma. Kadungan hini, formal nga iginapanhatag ang 71 nga mga certificates of condonation with release of mortgage para 53 nga mga beneficiaryo. Naghatag gihapon hinusang four-wheel drive tractor nga may disc plow ngan rotary tiller nga nakantidadin 1.5 million pesos para mas mapadamo ang produksyon ngan mapadagmit ang pag-uma pinaagihan modernisasyon na.
0: Samtang natuo hiliga President Raymond Balagapo nga ang sobrang paggamitin social media ngan online games sa han mga kabataan in may dako nga papel hapadayon nga investigasyon ng trahedya nga natabo sa San Jose National High School. Iginisplikarhan kapitan nga ang kawarayan hin limitasyon na paggamitin gadget ang kausahan delikado nga mga impluensya han internet nga nakaguba han komunikasyon han pamilya. Ginlaygay niya nga ang mga kag-anak nga igmonitor ang paggamit ng mga kabataan in teknolohiya ngayon magkatitirok bisan an or bisan haguti nga butang sugadhin pangaon. dako ang pagtuo ni Balagapo nga hasimpleng nga pagdurungan hapangaon in usahan mga maupay nga pamaagi para magkamay-anay diskusyon nga magkaurusa ang panimalaya. Naghatag gihapon niya hinayat ang mga sangguniang kabataan han mga barangay nga magorganisarhin mga seryoso nga mga seminar sugadhan mental health awareness nga first aid agud ang makabulig nga malikyan ana maka or makarimadima nga paninabo nga dabi han kabataan.
15: Halain pa nga sumat lokal, nadakop ang usang 24 anyos nga ginkilala kan alias Jaja. Mahuman hiya makuhaan hinggin totoohan nga siya buo. Dilahan na gindumara nga bypass operation na barangay Victory Abuyog Leyte hanaglabay nga Adlawa. Ang suspect hinggin kilala kumu usang street level individual, inadakop mahuman mabilngan hinlima nga sachet nga gintotoohan nga illegal nga droga. Hanasabing operasyon nga may koordinasyon, Happy Day Regional Office 8, nakuhahan mga otoridad ang maabot 8 o 0.8 gram nga shabu nga may kantidad nga 5,440 pesos sumalahan Dangerous Drugs Board. Narecover gihapon mismo halugar ang usang tissue paper nga gingamit nga surudlaan han droga. Waray sulod nga kahahin na sigarilyo nga ang kwarta nga gingamit kumo bypass money para han pagpalit han poster buyer. Ang nakuha nga mga ebidensya in gindaranang adto ha Regional Forensic Unit 8 samtang ang suspect naman in paslak na yan ha karsel nga papasakahan in kaso nga pagtalapas ha Sections 5 nga 11 100 Public Act Number 9165.
0: Samtang haato naman katapusan ang balita lokal, aristaduhan mga kapulisan han Bilyaba Municipal Police Station as an usang 20 anyos nga ginkilalakan alias Fred. Mahuman hiya nga makuhaan hinwaray lisensya nga pusil. Habiu Dek Aristobar ha barangay poblasyon del Norte Bilyaba Leyte haton gabi hiton naglabay nga adlaw. Subay hiton report na obserbaran hantag iyahan sabi nga Aristobar nga pautro-utro nga nagkasahin pusil hasuludan CR. Salit dayon ini niya nga ginreport ha kapulisan. Hanpag-abutan mga kapulisan, nakitanira ang suspek nga tilakat na unta gamitin motor samtang nakasuksok ha iahawak ang pusil nga may sulod nga mga buhi nga bala. Waray may mapakita nga legal nga dokumento o permit or permit to carry ang suspek rason han iya pagka-aresto. Narikupo, tikang haiyaan usang unit PT-1911.45 or kalibre 45 nga pistol nga kargado hinbalangan usang magazine nga may sulod nga pito nga mga buhi nga balahiton kalibre 45 nga mga... May buhi nga mga bala ito ang nasabi nga pusila. Ganito nakuha nga armas in Gindara Regional Forensic Unit 8 para eksaminasyon na samtang itong suspect naman inakaditinir na yan ang papasakahan in kaso nga pagtalapas itong Republic Act number 10591. Mga KK5, anato na balita lokal, induro tayuhan DTX Coffemex, nakagkapika na detox ka pa.
16: Balitang National.
0: Lagos naman kita mga KK5 ato na balita national kundi ina nagtikang na irang adlaw Hulyo 6 an impeachment trial kontra kana Vice Presidente Sara Duterte. Ni Duterte ang gisasahanin nga Vice Presidente a kasaysayan ng Pilipinas nga maatubang han impeachment trial. Aatubangon niya ang upat nga articles of impeachment diin subay her rules han Senado kun makonvict hi BP Sara ha usang articles of impeachment diri na ipapadayon ang pagbutusay han iba pang nga mga reklamo. Karuyag signon hini maka K5 kinahanglan la makonvict ha usang impeachment articles ang Vice Presidente para hiya matanggal ha puwesto. Lati pa mga akusasyon nga igin babata kontra kan Duterte ang ginaaligar pagmalgastar han confidential funds, unexplained wealth, aligasyon hinpansuhol nga ginaaligar pantarhog ha siguridad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos nga anay House Speaker Martin Romualdez. Pagbubuhaton itong hearing Lunes nga adlaw or yan nga adlaw tub-tub itong Miyerkules alas 2 hiton kulupa. Kan sumalaka na Senate President Sherwin Gatchalian na among itong malingkod nga presiding officer han impeachment court pupu pagtukusan itong preliminary proceedings ngan paghatagin opening statements and prosecution ngan depensa siyahan ng adlawan hearing ngan dida naman ito in Hulyo 7 mga ka-K5 ngan Hulyo 8 in igpipresentaran mga testigo ngan mga ebidensya. Laki pa mga gindiskusyonan han kaukosan mga senador an issue ha BIR box diin nakasulod ang mga tax records ni BP Sara ngan han iya asawa ng attorney Manasses Carpio nga posible maging kaparte ang ebidensya ha kaso.
15: Pagkatapusan nga balita nasyonal, posible naman nga magpabilin laanay. Si Senador Rodante Marcoleta ha Philippine National Police General Hospital hasulod din duha kaadlaw para igpailarom ha medical examinations. Sumalakan DILG Secretary John Vikrem Mulya. Inin kapartihan na proseso kasunodan pag-aresto ha iya kataliwan sumurender ha mga otoridad. Ha oras nga makumpleto ang mga kinahanglanon nga eksaminasyon ha senador, igbabalhin iya ha Quezon City Jail ha Payatas. Manunumduman nga ginpalusaran hin warrant of arrest si Marcoleta nga tulong nga iba pa yan na nga Lunes. Mahuman igbasura han Sandigan Bayan and motion to quash para ha kaso nga plunder may pagisumpay han alegasyon nga diri pagdeklarara han sobra 75 million pesos nga campaign donations ha statement of assets, liabilities and net worth o SALN nga statement of contributions and expenditures o SOSE han senador.
0: Mga ka-K5, ang ato na balita nasyonal induro tayuhan DTX 500 ang makusog na pangontran high blood pressure ng diabetes.
16: Balita International. International.
0: Lagos naman kita nga dito ang aton balita international kundi in ada na ha 3,342 katawo ang ihapan mga nagkamatay han magkasunod ng linog ha Venezuela. Yan subay ha igin pagawas ng datos ang Venezuelan Information Ministry. Umabot ya gihapon ha masubra 16,000 katawo ang mga nagangkon hin karamtan halawas ng 17,000 kapamilya ang nawarayan hin panimalaya. Samtang agin susna naman han publiko ana mahinay ngan atrasado nga pagresponde han gobyerno han maunga trahedya nga pero ge pagdepensa ni interim president Dilsy Rodriguez nga dayon hira magdeploy hin security forces ngan bag-o nga military unit para bumulig ha mga emergency ngan kalamidad.
15: Pagkatapusan nga balita international, abri hi US President Donald Trump nga bumisita hi Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hasunod nga semana mahuman ini magsiring nga maaraman Prime Minister kun hinuan boss sa irang nga duha. Matatabo ini habut nga han mga sumad hin panibag-o nga tensyon ni unong han hiunong nga tuldukan an o tuldukan na ang gyera kontra ha Iran. Sumalaan usang opisyalan Israel, posible nga sayo pa kung hatiabot nga semana ang maong nga pagbisita tungod kay nakatalaan pa nga pumakadto hi Trump had Turkey para ha NATO summit ha Hulyo 7 ngan 8. Ginkumpirmar naman han opisina ni Netanyahu nga nagkaistorya na ang duha nga nagsabot nga magkita dayon ha Estados Unidos. Bisan pa nga apiki nga kaalyado han Israel, dayag nga ginsusna na ni Trump hi Netanyahu mahuman ang pag-atake han Israel ha Hezbollah ha Lebanon nga naghulga ha ira peace talks kaupod an Iran.
0: Kaka K5 ang ato na balita internasyonal induro tayuhan ang Mighty Seed Alkaline Vitamin C.
16: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
15: Para naman ha balita negosyo, iginanunsyo ang Department of Energy o DOE ang mga ipapatuman nga presyo han mga produkto petrolyo para hanya nga semana. Ang mga masunod nga presyo ang mga gintutugutan han DOE nga price adjustments para han mga produkto petrolyo. Para gasolina pwede magminus hina 1 pesos and 75 centavos o magumento hina 25 centavos kada litro. Ang diesel naman pwede magumento hina 1 peso and 57 centavos tavos nga da 3 pesos in and 57 centavos kada litro. Nga nan petrolyo naman in pwede mag-umento hin 1 peso and 70 centavos nga da 3 pesos and 70 centavos. Tulo naman nga mga dagkong kumpanyahan lana ang nagpagawasan o nagpagawas na hanira mga igpapatuman nga presyo tikang buwas Hulyo 7. Subayhan Shell Pilipinas, si Oil ngan Petrogas, maumento ang presyo hanira ginbabaligyang diesel hin 3 pesos in and 30 centavos kada litro and 25 centavos naman kada litro ang iguumentohan presyo han gasolina samtang 1 peso and 75 centavos kada litro naman ang iguumentohan petrolyo. Dira na kalabay nga semana nagumento ang presyo han mga produkto petrolyo.
0: Sa K5, ano ato na balita negosyo in Durota, Johanna, D3 Bio, the superfood supplement.
17: Balita! Wow!
0: Oras naton mga K5, alas 6:17 na nga lagos naman kita nga dito ato na balita kakaiba. Para ba kamo mga K5, maabot 200 nga mga magtiayon o 50 years of married life ang nagpakarawat or nagpakakarawat hintag 50,000 pesos tikang ha provincial government ha ilarumhan Nueva Vizcaya's Enduring Devotion Programa. Sumalakan Gobernador Jose Gambito ang ginhatag nga insentibo hindi rila bulig pinansyala kundi usang nga pagkilalahan mga marigon ang nga relasyon nga na paghigugmaay han mga magtiayon. Ang 200 or 200 nga mag-aragsawa inlakipan ika-14 at ika-15 nga batch han Enduring Devotion Ordinance nga iginduso ni Anay Provincial Board Member Patricio Dumlao Jr. Ang mag-asawa nga Hira Rodrigo nga na Soledad Flores han Barangay La Torre Norte habayumbong ang ginkilala nga gidudugayi or gidudugayi na nga married couple han Nueva Vizcaya diin 76 katuig na hira nga mag-asawa mga KK5. Ikang hatuiga 2024, nakagabukalas an or nakagabukalas na ang gobyerno provincial hina 44.5 milyones ka pesos han maabot naman ha 881 nga mga magtiayon. KK5 ang ato na balita kakaiba induro tayo han DTX Extended Food Supplement. Kukulangon ito ang usang round kung naka-DTX Extended Food Supplement ka for men.
17: Balitang Sports, Sports, Sports.
0: Lagos naman kita nga dito ang ato na Balitang Sports mga ka-K5 kundi in usang naliwat nga Pilipinang atleta ang naghatagin dungog hanasod matapos makadaogin tulong nga bulawan nga medalya hi Alexandria Ana Diaz ha World Youth Weightlifting Championship sa Cali, Colombia. Ang 15 anyos nga hilak Alexandra in umangkon ni Olympic gold medalist Hidilyn Diaz nga nagangkon niya ang gold medal ha snatch, clean and jerk ng total lift ha women's 48 kilogram category. Labot-lahan nakuha ng mga medalya, nakakuha gihapon niya hiduhang world record ha clean and jerk ng total lift matapos malampusan ang world standards ng 97 kilos ng 173 kilos habag o 48 kilogram weight class. Samtang nadugangan pa ang medalya ang Pilipinas ang magdaog he JR Colonia in gold medal hamin sa 56 kilogram clean and jerk matapos maalsa ang 140 kilos. Nakakuha gihapon niya hinduhang bronze medal has snatch ng total lift matapos nga makagipatik in 109 ng 249 kilos. Nakagamot naman hi Althea Bacaro hinusa nga bronze medal ha clean and jerk ng nakakuha in silver ha total lift ha women's 44 kilogram division. Ginlalauman nga madudugan pa ang medalya han Team Philippines ha nagpapadayon or pagpapadayon han torneo ha pag-arangkada nira Judy Peralta, Rian Cabalida, Gia May Palagtio ngan Kirby Kent alasa or alas-as ha iratag sa tagsa nga mga kategorya. Kakay 5 na ito na Balita Sports, iduro tayuhan Dio Fresh at Dio Roll On.
17: Balita Entertainment!
18: Balita Entertainment!
15: Para naman na balita entertainment, nagpagawa sin bagong kantaan American singer nga hi Beyonce. Igindungan niya ang pagpagawa san kantang Morning Dew. Ha selebrasyon na ika 250th US Independence Day. Inian gisasyahanin niya nga kanta tikanghan na igpagawas ang 2024 album nga Act 2 Cowboy Carter. Maglipayo naman ang mga fans ni Beyonce hiningahabag o nga kanta nga igin-release han ira idolo nga singer.
0: Mga kaka-K5 ang ato na balita entertainment induro tayo han na DTX Beauty Soap kampantika sa alagang DTX Beauty Soap. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga katukiban handi tribayo evening newscast yan ang adlaw hitong Hulyo 6, 2026. Ako naman, ka-K5 Carlo Ariscado.
15: Ako ay ka-K5 Kim Soriano.
0: Parang kampiyon ang mga balita serbisyo publiko.
15: Ngan kaliawan na siya darang takloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: E3 Bio!
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
19: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
21: Para sa malinis na dugo!
19: DTX 500!
21: Para sa marusog na tayo!
19: DTX 500!
21: Ayon sa mga eksperto,
19: ang DTX 500
21: ang may pinakamataas na antioxidants
19: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
21: DTX 500!
19: Subok na! Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
22: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
23: Nanghita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katbalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako dahil si Zairo, busog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na pod ka mo DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap.
25: Pabalit sa mga butika.
26: Xtend Food Superman for Men.
27: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
26: Xtend Food Supplement for Men.
28: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
29: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
30: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
31: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, limang beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
32: Gabasa na naman bala ang imo.
33: Ay, gabasa na naman?
32: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
34: Always nagabasa?
32: Kag nagabaho ang kilikili?
34: Mag-Clinical Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Clinical Deo Fresh.
33: Nagabasa na naman balaga.
32: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
34: Clinical Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Kilikili.

0: Choo sa Tacloban City 103.1 K5 News FM K5 News FM.
1: Mapanin sa mga butika.
2: MyTC
1: ang pagganahan makikistorya ni mo.
2: Tungod sa imong bad breath,
1: Magclinicas 4Biotic
2: ginapataghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas 4Biotic
2: ginapaundang ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
2: sa imong baba.
1: Yahindungdan sa tooth decay
2: o bad breath.
1: Clinicas 4Biotic.
3: Gah, matchoy right man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend love.
1: Extend Supplement for Men.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

5 News FM Philippine Standard Time, 18 minutes past 7 o'clock mark at K5. Checking in is your morning Louie for the program Marites on Air. Lunes mga K5 Monday. Maupay nga gabi haton nga tanan. Happy Lunes mga K5. Maayong gabi sa atong tanan na magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta ang ating Lunes mga K5? July 6, 2026. Ako si Maring Louie. Not feeling well pero padayon. Laban tayo, di ba mga K5? Yes. Naway okay ang ating Lunes mga K5. At sana po nakapag-rest ang ating mga K5 nung weekend at nakapag-recharge para, di ba, ready na namang umarangkada ngayong Linggo. Ayan, sa mga pa-uwi pa lamang, no, yung mga nasa daan na tina-traffic, ayan, o nasa kalagitnaan ng traffic at kasama ang K5 News FM. Kami na po ang bahala mga K5 sa inyong gabi. So, para hindi kayo masyadong mabad trip, no, sa haba o, yes, sa daloy ng traffic ko mga K5, makinig na lamang dito sa K5 News FM dahil ibibigay ni Maring Louie ang mga nagbabagang balita na maaaring hindi nyo po naabutan mula kaninang umaga hanggang ngayong gabi. Ayan, alam naman po natin na binabantayan natin, no, ang pagpasok ng bagyong Bavi kung saan napakalakas po nito at isa ng super typhoon mga K5.

walang buhay. Or mali, ano mo, walang buhay. Ayan, wala pong mga madisgrasya. Ayan, sana safe, no? Lahat ng ating mga ka-K5, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa, yung mga lugar na dadaanan katulad ng Guam, mga ka-K5. Ayan, so aalamin natin ang ulat ng panahon, kung nasaan na ito at ano ba yung dapat nating gawing paghahanda, mga ka-K5. Grabe itong July, maraming pangyayari, mga ka-K5. Nakakaloka. Ayan nga, kanina ay inaresto na si Senator Marcoleta. Ayan, at ginanap din ang unang hearing, mga ka-K5, ni VP Sara Duterte. Ayan, alam ko kayo ay excited na na marinig ang mga detaling iyan, pero bago yan, mga ka-K5. Ayan, shoutout muna sa mga ka-K5 natin na nagdi-dinner at nanonood sa atin via live streaming at yung mga tindahan or kung saan man, no, abot ang K5 News FM or mga bahay na nakikinig sa atin ngayong oras. Maupay nga gabi. Good evening po. Magandang gabi sa ating lahat. Oh yes, huwag na nating patagalin pa, mga ka-K5. Dumako muna tayo sa ulat ng panahon dahil nga marami ang nangangamba sa lakas ng hindi lamang ng hangin, no, ang hagupit na dala rin nito na pag-ulan, mga ka-K5. Wind signals, posibleng itaas sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon mula bukas ng gabi o Miyerkules ng umaga, bunsod ng superbagyong Bavi na tatawaging Inday PH. At papasok na sa PAR sa Miyerkules at tatawaging Inday Habagat na palalakasin na. Patuloy na ngayong kumikilos papalapit sa PAR ang superbagyong Bavi na nauna nang humagupit sa Mariana Islands. Inaasahang tuluyan na itong papasok sa PAR sa Miyerkules ng umaga at tatawaging Inday PH. Ayon sa GTWC ng Amerika, nananatili itong isang Category 5 Super Typhoon taglay ang napakalakas na hangin na umaabot sa 270 km per hour at pagbugso ng hangin na umaabot sa 315 km per hour. At kada isang minuto, mga ka-K5. Oh, kasi medyo na-confuse ako doon, ha. Umaabot ng 315 kilometer kada oras. So, kada minuto, anyway. Ayun, ito ang sure tayo. Umaabot siya sa 270 kilometer per hour. So, posible siguro, no, na umabot. Ah, okay. Ang napakalakas na hangin ay umaabot sa 270. Pero kaya nitong umabot ng hanggang 315, mga ka-K5, kilometer per hour. Wow, ang lakas. Nananatili rin itong isang violent typhoon sa JMA. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 205 km per hour at pagbugso ng hangin na umaabot sa 200 km per hour. Isa pa rin itong super typhoon sa pag-asa at taglay ang napakalakas na hangin na umaabot sa 205 km per hour. Bagamat patungong Taiwan ang bagyo sa weekend, inaasahang palalakasin nito ang habagat na magdadala ng malakwakan at matinding pag-ulan at pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa kanlurang bahagi kasama ng Metro Manila simula sa Huwebes. Ayan, yung mga ka-K5 natin dyan sa Luzon, partikular na po sa Metro Manila, mag-iingat at maghanda po tayo, mga ka-K5. Patuloy namang inaalerto at pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mataas na banta ng mga biglaang pagbaha at mga pagbuho ng lupa. Ayan, manatiling i-monitor po, mga ka-K5, okay? Ang latest na update sa bagyong Bavi or kay Inday PH, mga ka-K5. Sige, mamaya po ay bibigay ni Maring Louie ang mga paalala, ang mga dapat natin gawin na paghahanda para, alam mo yun, mga ka-K5, iba po talaga kasi pag tayo po ay ready, no, ligtas ang handa at may alam. Tandaan nyo yun, mga ka-K5. Para naman sa ibang balita, tensyon sa rally para sa day 1
trial ni Vice President Sara Duterte nagkagulo sa harap ng Senado nang magkaharapa ang ilang rallyista at mga pulis. Nangyari yan sa gitna ng pagsisimula ng 92-day impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nako, katatapos lamang noon ng rally ng Iglesia ni Cristo, di ba mga K-5, ng kanilang pagtitipon kung saan nga ay ito ang pagpapakita nila ng suporta kay Senator Marcoleta. So talagang naantala ang ating mga K-5, lalong-lalo na sa Luzon o sa Manila, dahil ilang araw yun, umabot din yata ito ng 3 araw mga K-5, kung saan napakaraming mga members ng Iglesia ni Cristo ang dumalo. Ayan, para naman sa ibang balita, nianig ng magnitude 5.0 na lindol ang Balot Island Municipality of Sarangani sa Davao Occidental kaninang alas 4:41 ng hapon ayon niyan sa FEBOX. Isa itong aftershock ng mga lindol na tumama sa Mindanao noong June 2026. Dagdag ng ahensya. Grabe naman mga K-5. Imaginin mo yun ha, aftershock lang yun. Pero malakas sa 5.0 at talagang kawawang ating mga K-5 sa Mindanao, dahil halos linggo-linggo, no, sunod-sunod pa rin ang pagyanig na nangyayari doon sa kanila. At eto na nga mga K-5, Senator Marcoleta inaresto. Nasa PNP General Hospital sa Camp Crame si Senator Rodante Marcoleta para sa medical check-up na bahagi ng booking procedure. Kasunod yan ay ang pag-aresto sa kanya kaugnay sa kasong plunder na inihain ng Office of the Ombudsman dahil sa pagtanggap niya ng 75 milyong peso mga K-5 campaign donations noong 2025 at hindi pagdeklara nito sa kanyang SALN. Ayan mga K-5, so abangan natin ang mga susunod na kabanata. At si Mike Defensor din yata ay inaresto, di ba mga K-5, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, ang dating representative defensor at si Espiritu ay arestado mga K-5. Sumuko na nga at nasa kustodiya na ng mga otoridad. Ayan, si Senator Marcoleta at sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Rimulya na arestado ang co-accused ni Marcoleta sa kaso na sina dating Representative Michael Defensor at negosyanteng si Joseph Varias Espiritu sa loob ng isang coffee shop. Pero ayon kay Defensor, sumuko sila at hindi inaresto. At kung makikita nyo mga K-5, no, sa mga pictures ay tila proud at nakangiti pa ito sila. Yan po ang mainit na balita sa araw at oras na ito mga K-5. Hatid yan sa inyo ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy mga K-5, na walang ibang gusto kundi matulungan lahat ng ating mga K-5 na maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements na ito mga K-5. Good news po, dahil meron tayong schedule ng ating libreng check-up mula starting July 27, 1 week po yan mga K-5, marker calendar. Again, July 20 to 27 mga K-5, libreng check-up na naman po ang hatid sa inyo ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. At dumating na po mga K-5 ang ating extend food supplement sa mga K-5 natin na tila nabibitin at gustong ma-extend ang pagmamahalan at ang relasyon nila para mapa-more at masabi niyong happy birthday at happy new year. Mag-extend food supplement na mga K-5 ang ating DU Glow and Eye Care Capsule ay dumating na rin mga K-5 at available na. And of course, kung ikaw ay mahilig sa kape, kung gusto mo na pinaglalaban ka araw-araw at gigisingin ka sa katotohanan, ang paboritong kape ng bayan, tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang sarap, DTX Coffee Mix. Nagkapagkape ka na, nag-detox ka pa. At sa lahat naman ng mga K-5 natin na may high blood pressure, huwag naman kaya ay diabetic o may diabetes, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo mga K-5. We'll be right back.
May bonus pa ito dahil ilalayo kayo sa nakamamatay na sakit na cancer. Isa po ito sa pinakamabilis maubos at talagang tinatangkilik ng ating mga K-5 dahil marami na po ang natulungan at may mga testimonies tayo na nagpapatunay na sila po ay natulungan at nagamot ng food supplement na ito. Again, mabibili po lahat ng ating products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yan ang Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos sa downtown area, mga K-5. So good na! At sabay-sabay po tayong maging healthy nang hindi nabubutas ang ating bulsa. Stay with me hanggang alas 9 ng gabi, mga K-5. Walang alas. Don't change your dial. Keep it here in your favorite radio station. K-5 News FM, Tacloban 103.1. Good evening!

K5 News FM, Philippine Standard Time. 9:09 mga ka-K5. Good evening. Okay, bye-bye tayo dyan. Shout out sa lahat po ng ating mga ka-K5 na siguro late nang umuwi. Or yung mga ka-K5 natin na nag-overtime. Yung mga ka-K5 natin na nasa daan pa rin. May traffic pa ba sa oras na ito, mga ka-K5? Usually, yung papuntang doon sa may palo, no? Ayan, medyo may traffic na dyan. At papunta naman dito yung palabas ka ng north. Ayan, yung mga panorte na mga ka-K5 natin. Ingat-ingat po tayo sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa. Maraming salamat mga ka-K5. Ayan, sana po okay ang inyong Lunes. At nakapag-dinner na ang ating mga ka-K5. Bawal magpalipas ng gutom, okay? Bawal na matutulog tayo na gutom. Lalong-lalo na yung mga nag-skip ng meal, mga ka-K5. Yung hindi mo nag-lunch. Or yung mga ka-K5 natin na sobrang dami ng pagod nila ngayong araw, okay? At ang pinaka-importante sa lahat, huwag kakalimutan na uminom ng inyong mga food supplements para siguradong tomorrow bongga at fresh at talagang feeling good tayo, diba? At siguradong mas magiging healthy pa lahat ng ating mga ka-K5. Ayan nga mga ka-K5, na ibigay ko na po sa inyo kanina yung mga nagbabagang balita kung saan nga ay inaresto na si Senator Marcoleta, mga ka-K5. Kasama nito ang ibang mga akusado rin para sa plunder case. Ayan, sila dating Representative Mike Defensor at isa pang negosyante. So tatlo to sila, no, na nadakip at inaresto. At mga ka-K5, nianig na naman po ng lindol sa Mindanao kanina, no? Kaya talagang mag-iingat lahat ng ating mga ka-K5 at laging maging handa. Ayan, kawawa naman sa Davao, halos linggo-linggo na lang mga ka-K5 ay sila po ay nililindol. Ayan, so talagang kawawa ang ating mga ka-K5 doon, hindi pa nga nakakabangon. Ayan, pagkatapos ng malakas na lindol na kanilang naramdaman doon. Ayan nga, at mga ka-K5, eto din, no? Ang bagyo naman na si Bavi ay talagang napakalakas sa mga ka-K5. Tinawag na nga ito na isang super typhoon, mga ka-K5. At may mga videos na, no, na nakuha na na sobrang lakas nito at talagang makapaminsala. Sana po ay safe lahat ng ating mga ka-K5. At kung pumasok man ito ng par sa Miyerkules, no, mga ka-K5, lalong-lalo na sa Luzon, ay mag

nandyan na. Kasi hindi lamang malakas, kundi napakalawak po ng bagyo. Nagbabadyang mabuo at pumasok ito nga ng Miyerkules, mga kaki-five, dito sa atin. Ayan, at mas palalakasin daw ito at dapat tuloy na nga itong kumikilos papalapit sa PAR, mga ka-K5. Nauna na itong humagipit sa Mariana Islands at tatawagin itong Inday PH sakaling tuluyan ng pumasok sa Miyerkules sa PAR, mga ka-K5, or sa Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5. Category 5, super typhoon ito, mga ka-K5, at talagang nakakatakot. At kung makita nyo yung mga videos, grabe no, yung lakas nung hangin at yung ulan na dala nito, mga ka-K5. So sana ito po ay malusaw na, at kung tuluyan mang itong pumasok ay sana po, mga ka-K5, hindi na po ganun kalakas. Lalong-lalo na yung mga ka-K5 natin na mga nasalanta pa lamang ng bagyo, ng mga lindol.

magiging epekto nito sa mga dadaanang lugar, mga ka-K5. Ayan. At para po tayo ay maging handa, ang mga kailangan natin gawin, of course, ay dapat mga ka-K5, meron po tayong go bag. Ayan, ang ating emergency kit or ang ating emergency bag kung saan pwede mo natin ito bitbitin anytime, mga ka-K5. Dapat nandoon lahat ng mga importante na kailangan nating gamit. Ayan, katulad ng malinis na tubig, pagkain, mga ka-K5, damit na magsusurvive kayo ng pagkain, inumin hanggang 3 araw, mga ka-K5. And of course, kailangan may mga OTC tayo, no, na mga gamot, yung mga over-the-counter na gamot, katulad ng pangsakit ng ulo, ubo, sipon, vitamins, mga ka-K5. At kung may mga anak kayo, may mga bata kayo, may mga senior citizen kayo, ayan, kailangan nyo rin yan i-ready, mga ka-K5. Ayan, ano ba yung mga kailangan

use ang inyong emergency kit. Ayan, kailangan nyo din mga KK5 ng flashlight, ayan, whistle, ang salbato ba mga KK5? Para in case of emergency, kailangan natin humingi ng soklolo, simbako, di ba? Wala ng signal. Ayan, makakahingi tayo ng saklolo, di ba? At pwede tayong matulungan sa paggamit ng whistle o ng salbato, mga ka-K5. And of course, kailangan naka-charge lagi ang ating mga gadgets. Dapat meron tayong mga power bank, mga ka-K5. At siguraduhin din na yung bahay nyo ay safe, mga ka-K5. Or siguraduhin nyo na walang mga butas na pwedeng

bumaha mga ka-KFM. Diyan yan eh. Diba? Ako, as per experience sa bahay, pag doon sa may likuran namin, pag may mga medyo may pasaway na ginagawang tapunan, so, nagtitake time talaga ako niyan at least every week, no? Chine-check ko. Tapos, kinukuha ko yung mga damo at mga basura kasi pag natambak yan mga ka-KFM, kaya hindi po nakakadaloy ng maayos yung tubig. Lalo na pag sobrang lakas ng ulan mga ka-KFM. Yung mga drainage nyo yan, doon din. E-check nyo mga ka-KFM. Ayan.

tutok at makinig manood sa mga lehitimong news program and stations. Of course, katulad ng K5 News FM sa Kulaban. Ayan. Again, mga ka-K5, ang mga paalalang iyan ay hatid po sa inyo ng Clinica Del Tarativo Medicine and Wellness Center. Ayan, na mabibili po yan sa downtown area sa Clinica Del Tarativo. Shout out! Ayan, hello! Ayan, kay Tita Melita at kay Ate Timely, all the way from New York. Ayan, hello po! Welcome home! Kararating lang po ba dito? Ayan, yes! Hello po! Ayan, good evening. Thank you so much for tuning in. Ayan, ang nagpapa-shoutout lang naman ay ang John Lloyd Cruz ng Tacloban City, mga ka-K5. I'm sure kilala nyo siya dahil halos gabi-gabi sinashoutout natin yan. Ang nag-iisang Roy James Abeto, ang John Lloyd Cruz ng Tacloban City. Yes, sir! Good evening po kay sa mga tita mo at sa ate mo, Sir Press Roy James, Press RJ. Ayan, sana na-pronounce ko ng maayos yung mga names nila. Sana hindi ko na-murder. Okay, chocolates! Ano, Press, chocolates, yun lang. Isang ano lang, masaya na ako doon. Para hindi naman kainin lahat ni Yana Pot. Si Yana, oo, pamangkin yun ni, ano, ni Press RJ. Ang napaka-pretty at cutie na si Yana. Ayan mga ka-K-Fave, again! Ayan, para hindi po tayo mabilis kapitan ng mga ubusin po at lagnat, lalong-lalo na ngayon mga ka-K-Fave, no? Sa panahon ngayon, di mo talaga ma-predict uulan. Tapos, bigla namang sobrang inak ng panahon mga ka-K-Fave. Tapos, kung lagi kang pagod, puyat, kulang sa tulog. So, ang tendency niyan mga ka-K-Fave, mabilis po tayong kapitan ng sakit dahil nga bumababa yung immune system natin. Tandaan, health is wealth. Mahal magkasakit. Okay, mga ka-K5. Kaya naman, sugod na po sa Clinica Del Tarativo Medicine and Wellness Center located yan sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. Alas 8:20 na po natin oras sa Bugos na Pilipinas. Wala nga alas, don't change your dial and keep it here on your favorite radio station. K5 News FM, Tacloban 103.1. Good evening!

0: bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto

0: Islam. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mm-hmm. Abi ni mo, Sir GP, kung mapalitra na to unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit yung ko. Kung daghan ra magkagkwarta, palit na lang kay.
1: Sus, kung naara.
2: No, how I wish, ingon anak, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
1: Husto. Tsakto, jug ka, Doc. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
2: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mapalit og DTX 500 ug Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX 500 ug Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
3: DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
0: DTX 500 mabalik sa mga butika.
2: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
1: Correct.
2: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
1: Kung himsog ang cellular, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
2: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binom og DTX 500, di ka binom og Mighty C. Kay mismo, ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mugi na importante nga mag-inom yun dahil tag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Apil po ang tanan nga organelles. Og mauki ni delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
1: Munay kuyaw.
2: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom o DTX 500 o Mighty C, ang may tabuha na munay hinungdan nga maguba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
1: Tsakto, Jod. Usapa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
2: Taghana.
1: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
2: Muna, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow!
2: Nganuman?
1: Oh, nganuman.
2: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
2: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
4: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upo nga akong mga TL ug mga panakit ilis. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
2: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pariho ba nang magputokopy ka, Sir GP? Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
1: Mauna.
2: Nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinahinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
1: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan kamatagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
2: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
1: Munay.
2: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw-law kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
1: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
4: DTX 500.
7: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
2: Diri gyud nato masabtan, Sir GP, ang cell cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
1: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. O kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
2: Buot pasabot, Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
1: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
2: Nabantayan ba nimo, Sir GP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao.
1: Mm.
2: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay,
1: sa?
2: Cellphones, ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
1: Oh.
2: Pagdaghan sa mga sakyanan,
1: oh,
2: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
1: oh,
2: mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ay ay.
2: Gapataas sa oxidative stress.
1: Mm.
2: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, mm, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
4: DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mapalis sa mga butika.
4: BTC ang alkaline nga vitamin C.
8: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na permi ko ga pangluya kanang murag kapoy kayo. Idi one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
4: Mighty C!
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
2: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil, mm-hmm, nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh. Hmm.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Hmm.
2: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin, Sir JP,
1: uh-huh,
2: sa added benefits.
1: Austo.
2: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
1: mm,
2: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc.
2: Naadyo pa naman, Sir JP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant.
2: Mm.
1: Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan. Bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds,
1: mm,
2: nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
2: Mm.
1: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo, mm, mahal gyud ang premium. Pero, mm-hmm, ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for, mm, the best experience.
1: Mm.
2: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
2: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy, mo ni siya'y atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
2: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
1: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
2: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
1: Gusto.
2: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
2: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
1: Mm. So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
2: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir JP.
1: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot mo na siya mo mga nerves.
2: So, mapagtabang ana sa D3Bio, number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
1: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar, aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves.
2: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3Bio.
2: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
2: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
6: D3Bio. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
9: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
9: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
9: D3Bio.
1: Kini pa jud dok kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imutyan. Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
2: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man, Dok?
2: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
2: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
2: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
1: Wa nay wiring, Dok, sa to pa.
2: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir JP, it's a fatty materials.
1: Correct.
2: Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
2: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3Bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir JP. Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan nga anong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
1: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
2: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
9: D3Bio!
11: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang disulay ng inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
9: D3Bio! Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
9: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
9: D3Bio! D3Bio! Health News!
2: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
12: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
10: Apalit sa mga butik.
12: D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na kong kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
1: Wow.
2: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
1: Niya kay dili man na pwede sa plain D3.
2: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naani ini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagaw ana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana, kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Nabud kini diskubrehan, Doc. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix, ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Doc, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
2: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
12: D3 Bio!
1: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan ganit ko dyan kay naku natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 oras, inom na pong kong 2 soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pong 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Nakarecover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
2: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
1: Mujuday na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
2: Yes,
1: kung
2: Sir JP.
1: Wala na sa plain D3, Doc.
2: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Muna yung rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3 Bio? Muna yung rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Anong purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus kilala na niya.
2: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
1: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon

0: lang. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM. K5 News FM.

0: sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
1: Si Michelle ng San Mateo Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
2: D3 Bio, ang antiviral special. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Ben po ito ng San Mateo Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
5: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
6: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus protection sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat pahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
9: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
6: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na hirap na akong lumunok dahil sa tunsil. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hinihirap ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Sabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. 500, naging maganda na po ang aking ipakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
7: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
11: DTX Beauty Zone, para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Zone may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Zone. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa.

0: nationwide.
1: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!

kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Kampiyo
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Longabo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert!
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa mga epektibo, legit at FDA approved na mga produkto. At nangunguna na po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule. Mighty C Alkaline Vitamin C ang epektibo na kombinasyon para sa malusog na pangangatawan, at lalong-lalo na ang ating DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix. Muling nagbabalik, mga kaibigan, yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para maghahatid na naman sa inyo na mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
4: DTX 500 Health Alert!
5: At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At syempre pa, magandang pagkikinig sa lahat ng nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert, at lalong-lalo na sa lahat ng nanunood sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na naubusan ang mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Ngayon, mga kaibigan, pwede nyo na ulit puntahan dahil nahatira na ng ating mga energetic na mga sales representative ang inyong mga lugar. Kaya puntahan na lang ulit ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na para makasigurado na ang legit, ang epektibo na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabili, ay huwag mo nang bumili online. Dahil po, mga kaibigan, ang dami pa rin kumakalat na mga peke online. Puntahan na lang ang mga pharmacy para makasigurado. O kasi kapag maglagay ka ng mga produkto sa pharmacy, hihingian ka ng CPR o Certificate of Product Registration na yan ang wala sa mga peke, mga kaibigan. Kaya nga online lang sila nagbebenta. dahil hindi naman hahanapan ng CPR sa online, di ba? So, ang mga pharmacy, sigurado talaga na mga legit yung pure na DTX 500 herbal capsule na naka-box, naka-blaster, mga kaibigan. DTX 500 herbal capsule, nahatira na po ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500 Health Alert!
5: At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa mga hindi makatulog dyan. Alam mo ba na ang antioxidant ang isa sa iyong kailangan para manumbalik ang masarap na tulog? Ang antioxidant kasi ay nag-i-stimulate sa pineal gland na mag-release ng maraming melatonin. At kung marami ang melatonin na napapalabas ng pineal gland, lalo na kapag gabi, gaganda ang tulog. Mawawala ang insomnia. Kaya sa mga laging puyat dahil hindi nakakatulog, kahit anong pikit hindi makatulog, mag DTX 500 Herbal Capsule, dahil may taglay ito na superior antioxidant na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo na isa sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule, na nung sinukat ito ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million ang scale ng antioxidant na makukuha dito na nagpapaganda ng iyong tulog. At ang kagandahan, hindi lang tulog ang aayusin dito. Pinoprotektahan pa ang mga selula para hindi masira dahil sa mga free radicals. Pinoprotektahan ito ang atay, kidney, puso, kaya huwag kalimutang uminom araw-araw ng superior antioxidant combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
4: DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500!
0: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
4: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500! DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika.
5: Sa mga kaibigan natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-0028117. 0919-0028117. At ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lalong-lalo na sa mga marami nang nararamdaman sa katawan, inumin ito ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At lalo na sa mga kabayan na mayroong maintenance sa high blood ba yan, cholesterol or diabetes, iniinuman lagi yan ng after meal, mas maganda inumin ang DTX 500 30 minutes before meal para mas maganda at mas epektibo sa iyo ang DTX 500. Mga kaibigan, mga suking tagapakinig.
4: DTX 500 Health Alert!
5: At lalong-lalo na, mga kaibigan, sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ang mental exhaustion. May mga time talaga na minsan nahihirapan tayong mag-concentrate dito sa mundong pabago-bago. At minsan nahihirapang mag-isip at lalo na nahihirapang solusyunan ang mga problema. Kung walang malalim na health conditions, ang paghina ng concentration ay dala lamang ito ng mental fatigue. Lalo na kung hindi mo pa nasubukan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang super antioxidant combination na nagpapaganda ng brain function. Ang sobrang stress, makaibigan, sa buong araw ang pumapagod sa utak. Akala nyo ba katawan lang ang napapagod? Napapagodid ang ating utak at nangangailangan ng pahinga. Pero kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at may TC, maiiwasan ang mental fatigue. Nagtataglay kasi ito ng superior antioxidant na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo na tumutulong labanan ang oxidative stress sa utak.
4: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
4: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, DTX 500 Health Alert.
5: Ang mental exhaustion ay nangyayari sa mga tao na nakaka-experience ng long-term stress. Problema sa pamamahay, problema sa relasyon, finances, trabaho, napakarami. Ang good news is madali lang ma-overcome ang mental exhaustion sa tulong ng emotional support. At syempre, antioxidant. Nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lalo na kung may problema ka. Napakalaki ang maitutulong ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C sa management ng mental fatigue. Ang ating utak, grabe mag-consume ng oxygen. Hindi pa kasama dyan ang lipid. Rich environment ng brain ang highly susceptible sa oxidative stress or redox imbalance. Kaya kung kulang ka sa antioxidant, lalo na ang diet, more on process, instant at fast food, mental fatigue talaga ang resulta. Kaya kumain ng prutas at gulay, maghilig sa fresh fruits at para masuplayan ang katawan sa sakto na antioxidant, mag DTX 500 Herbal Capsule at my TC, the Alkaline Vitamin C.
4: DTX 500, lagi kabuhaw, gutom at lagi naiinom.

0: diabetes, mag-DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C.
3: At dapat huwag itong baliwalain ang mental exhaustion dahil nakakaapekto ito sa emotional aspect ng tao. At direct ito na nakakaapekto sa behavior or ugali. Although makaibigan, ang sintomas nito ay nagsisimula lamang sa mental block hanggang magiging seryoso at humantong sa depression. At take note, nangyayari ito kapag hindi ka mahilig kumain ng prutas, gulay, tapos sobra ka pa sa stress sa buhay at walang pahinga, kulang sa tulog, stress lagi. Ang poor nutrition, samahan pa ng problema na parang walang makita na solusyon. Sigurado talaga, mental exhaustion ang mapupuntahan nito. Nararanasan na ito ng lahat na parang di pa tapos ang isang problema. Meron na namang dagdag. At minsan, yung kilalang kilala mo pa ang gumagawa sa mga problema. Kaya napakahirap isipin at very emotional draining. Mas mabuti pa ang pagkapagod na nararamdaman ng physical dahil kapag maipahinga mo ito ay nawawala na. Babalik ang energy, pero ang pagkakaroon ng pagkapagod sa pag-iisip o mental exhaustion, pagkapagod sa kakaisip ng problema, kahit itulog mo pa ay hindi pa rin magiging okay. Nagigising ka na lang ng bigla ng hating gabi at hirap huminga, at paggising mo sa umaga, problema na agad ang maiisip. Dito papasok ang DTX 500 Herbal Capsule. Dito nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule, lalo na kapag isasabay mo pa ang Mighty C. Ito ang tumutulong para ma-relax ang iyong pag-iisip. Pinapakalma kasi nito ang iyong agitated nervous system at ito ang nagpapaganda ng tulog. Nire-regulate kasi ng super antioxidant na makukuha sa DTX 500 at Mighty C ang pag-release ng essential hormones para ma-maintain ang homeostasis sa katawan. Pinapababa nito ang level ng stress hormones while pinapataas ang production ng happy hormones. Kaya sa mga kabayan po natin dyan, nahirap ng mag-isip ng mga solusyon, uminom ng super antioxidant turbo capsule, DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, hindi pareho ang epekto ng stress sa tao. May mga tao na hindi natatablan ng problema. Very sharp ang pag-iisip dahil sa mataas na level ng antioxidant sa utak. Mahilig kumain ng gulay at prutas kaya dumadami ang scavengers sa utak. Ang healthy brain equates to a positive mindset. Mag DTX 500 at Mighty C para maging mas maganda ang pag-iisip magaganda pa ang mood at malayo sa depression. Another thing, mga kaibigan, kung laging nakaka-experience ng mental fatigue, ito ay nagdadala ng body pains, body aches, dahil ang stress ang nagpapatense ng muscle at ang tight muscles ay ang dahilan ng pananakit ng ulo, pananakit ng likod, shoulder, buong katawan, nananakit paggising mo sa umaga. Kaya kapag ganito na ang nararamdaman, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil ang taglay nito na super antioxidant at super anti-inflammatory properties, nakakatulong para kumalma ang tense muscle at mawala ang pananakit ng buong katawan.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
3: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant. Kape na may psyllium husk, desugared sugar cane, ampalaya at chia seeds na pinagsama-sama para mas madali nating makuha ang antioxidant na kailangan ng ating katawan. Dahil kapag ito ang hihigupin mo pagising pa lang sa umaga, siguradong mapuprotektahan ang mga selula. Lilinisin ang atay, lilinisin ang iyong kidney at mag-normalize ang bowel movement dahil sa psyllium husk at chia seed na napakayaman sa detoxifying properties. Mararamdaman mo talaga kapag naka-Clinica DTX Coffee Mix dahil mag-normalize ang bowel movement at maging energetic ang katawan. Kaya dito ka na sa kape ko, Clinica DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chagi Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabuti sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
7: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check, kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
1: DTX 500.
7: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, nung pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
11: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500.
12: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
12: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500, health alert.
3: Ang DTX 500 herbal capsule, mighty C alkaline vitamin C, at lalong-lalo na ang ating detox coffee, Clinica DTX Coffee Mix, ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado na hindi mapiki, punta na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gusto pang sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At alam mo ba kung bakit dapat mong subukan ang Mighty C, ang alkaline vitamin C? Mga kaibigan, kung naghahanap kayo ng simpleng paraan para mapanatiling malusog ang katawan, huwag palampasin ang Mighty C alkaline vitamin C. Narito ang mga ilang dahilan kung bakit maganda ang Mighty C para sa iyong kalusugan. Pinapalakas kasi nito ang immune system. Tumutulong ito sa pagprotekta sa iyong katawan laban sa sakit at infeksyon. At may taglay din ito na anti-aging properties na nakakatulong sa pagpapanatili na makinis at matang balat sa pamamagitan ng pagpopromote ng collagen production. Isa din ito sa klase ng antioxidant na tumutulong sa pag-neutralize ng mga free radicals na maaring makakasama sa ating cells. At tandaan, maaari kang makakuha ng vitamin C sa mga prutas tulad ng orange, strawberries, guava, o kaya naman sa pamamagitan ng pag-supplement tulad ng Mighty C alkaline vitamin C. Dahil po mga kaibigan, ang vitamin C, isa itong napaka-sensitibo na antioxidant na kapag ito ay ma-expose sa init ng araw at apoy, nawawala ito at ito ay water soluble, kaya sumasama ito sa ating ihi, kaya bumababa ang vitamin C level sa ating katawan na pwedeng magre-resulta ng paghina ng immune system. Kaya mas mainam na maka-Mighty C ang alkaline vitamin C. Bigyan ang iyong katawan ng dagdag na proteksyon at enerhiya. Mighty C alkaline vitamin C. At alam nyo ba, especially sa mga kabayan po natin dyan, na meron ng maintenance sa hypertension. Ang pag-inom ng alkaline vitamin C ay napakainam dahil po mga kaibigan, tumutulong itong maging elastic ang daanan ng dugo para maiwasan ang pagputok at maiwasan ang stroke. Nakakatulong din itong ipanatili ang malinaw na paningin dahil pinapatibay nito ang mga maliliit na ugat sa mata. Nagpapalakas pa ng buto at nagtatanggal ng acidity dahil alkaline base ito. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, lagi pong isabay Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX 500 Herbal Capsule. Lalong-lalo na kapag isama mo pa tuwing umaga ang pag-inom ng Clinica DTX Coffee Mix, siguradong hindi lang malakas na buto, malakas na puso, kundi malakas na katawan ang iyong makakamtan. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
10: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
3: Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Hatid po sa atin sa Clinica di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at mga FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Hanggang bukas namang muli sa ating programang nagtatalakay ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At huwag kalimutang protektahan lagi ang katawan dahil ito ang ating puhunan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C. God bless sa ating lahat mga kaibigan at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
0: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Junal Gazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert, ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas dinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinilakas na bellberry, berry extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka na. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinilakas, mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4, imedia.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Balita! K5
16: K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

Alright! Mopeng morning, Pilipinas! Mopeng Western Visayas! Mopeng morning! Metro Tacloban, K5, kumusta ka na? Oh, welcome nga at ramdam balit ang K5 sa umaga! Yan ang adlaw, Pizza 7, nakitahin nga bulan hiton Hulyo 2026. Thank God it's Tuesday. Again, syempre, amulat imo or amulagi hapon imo kaupod, ha? K5, Ogsemer, Asidre. Live kita yung mga radio, 103.1, K5 News FM Tacloban. Nga radio dial, radio frequency. O nga, sugod man live kita haton social media platforms and Meta or Facebook, ano? Nga YouTube. Iti mo lang bubuhaton, i-search mo lang ito K5 News FM Tacloban Digital, ano? Para makapamati ka, ito namon mga live public affairs program. Makapamati nga makapagkita. Kay yan na nga hindi nga digital world, mga K5. O di rin na lang yan na binabati itong iyong mga iniidolo radio. O kinikita mo na't postura kung baga gwapo, boringot, baga hain pagkita isa, swarahin paru-parigo. K5, ano? O, sige, kumusta ka, saan ka? Madalama, na klase, may na opisina. Good morning, anay, at mga kakaifepidal, at mga nanay, tatay, nga namamati na, hinang atong programa. Abrido na itong radio, nangangandaman na itong mga arandamon, syempre, ha? O, nangangandaman na itong pamahawon, itong mga estudyante, balunon, o itong mga anak, balunon ni Mister, ganto ha trabaho. Kurbida, it's sugod itong nga misis nga may da ka ka K5, ano? O, nga ginaandaman ka, gintitimpla ka't kape, ginaandam itim isrol o titimpag susilod de trabaho. Pag uuli ni mo tigang tim trabaho, hinuhukas it imo midyat. May napasugan ito kay 5 Milton. Hinuhukas it imo sapatos, hinuhukas it imo midyas. Ginmamaro masahi it im taludtod kay butlaw hi mister. Kundi na mga kay 5 Birilhon nga mga kababa, nga misis, nga partner. Itong sugad hini, ano? Ambot kong damo pat sugad hini. O, salit hey, ikaw, mister, ay pag-uuli nga waray ni mo i-intrigo, ha? O, sino mauli ka hubog? O, naglalalanay, ayaw sugat it pag ayaw sugat itong igbalos it imisis nga responsable, no? O, sige, good morning, ha, mga mister Rida! Ayaw naman na unahan pag hinimasimas yan ahit imo iburo lang nga manok. Imasa na himisi sano ita iburo lang nga manok ha. Okay kinadaaga ini nga doon mga ka ini nga mga tatay na maghilig hiton manok ganay pagmamata amot inuuna ito so, kinakadto hiton tangkal or hinihigtan. Dito ginihinimasimas, maglilimugmug ng pagbugabugahan. Pagbugabugahan, kunot na uonghit manok para umisog sangkay. Sana umisog it manok, ayaw anay pagpaisuga himisis. Alright, good morning. Atan mga namamati na nila, kumusta ka mo mga K5? Especially atan mga senior citizen. Dinametro Tacloban, sangkay, kumusta ka na? Yan ang adlaw is Tuesday kita, ha? Damon panhitabo kakulop. Sangkay, ano? Labi na nga ito, ha? Kauluhan. Mga balita nasyonal, mga K5. Kumbida. Ayaw pa ka-stress, ha? Ikaw nga namamati yan, ha? Itakon sag dun, ha? Mo. Anumat imgindadapigan, anumat imkolor ha politika,
ayaw pagdibdiba. Ayaw masyadohin ka... ayaw masyadohin ka-involve ito mga ka-K5. Relax la, relax ha. Kay iyo, tama, tama. May epekto. May epekto itong mga panhitabuhan nasyonal. Labi na hahimang rawon politika. Mga ka-K5. Kay diehard fan ka nga ni hin usang politiko. Madali magraot at imbuot. Hin nasasalagaki. imo iniidolo. Relax la kita, ayaw kita paka-stress. Basa la kita, hiton pamatig la kita or ano dida, basa ngan smile. Ayaw hingalim ti permit pag smile mga ka-K5. Piska di ano it im kahangiton. Hiton mga panhitabo yan na ngisila. Ano ngising ang uhas ka K5 Ogs? Kaya dala tayo basta kalma la. Kita hito bisan ako mga ka K5. Kita hito mga sing papadarat mga panhitabo yan. Alright, sige. Good morning Anay. Haton mga namamati na yan ha. Mga nagkikita aton live. Anto ko binabasa ano? Oh, ito na yung mga pa-shout out. Ito na aton live Facebook. Adihi Ruwil Ariza, Siring Nia, good morning Sir Ogs. Anay kay nawara ado. Oh, shout out naman ko no hit iyo mga suki nga manmarati all over the world. Oh, good morning syempre taton mga OFW ano, mga overseas Filipino workers. Hain ka man nga partid kalibutan na maupay nga morning hay imo. Hey Mateo Bantola, good morning. Kagay 5 Ogs, aadin ako no nagkakape na kami. Maupay, nagkakape na kami hiton DTX Coffee Mix kay nakagkape ka na. Oh, nakapi ka ka pa. Turbi na eh, Mateo. Timprano pa nga nakakapi ka. Ayun, shoutout naman ko nung aniha may CLN Hotel. Salamat, kay K5 Ogs. God bless you always. Alright, sige. Kumusta, Sangkay? Nakagkapi ka na? Okay, K5 Ogs. Si Mer, karoon kanina pa, ano? Samtang kita in... Nag-scroll-scroll. Ito na aton cellphone. Samtang nangingita kita itong mga balita. Na-update kita itong mga panhitabo in gigindudungan ko, ano? Gigindudungan ko itong pag-inom itong akon na paborito. Paborito. Ang kinahihiligan nga kape, no? Di man, ini nga DTX Coffee Mix. Sangkay, kung kapit pag-irestoryahan, waray maperdi, no? Itong DTX Coffee. Kun rasala itim pagbabasihan DTX Coffee Mix ka na sangkay. Dire sugod katamis, di man sugod hiya ka katabang. No? Ngan, kun benepisyo lahi doon natin panlawas DTX Coffee Mix na. No? The antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee, nakagkapi ka na o na-detox ka pa. Kareksin ngon, hiton na-detox, nalilimpiyuhan itong imula was pinaagit pag ininom itong DTX Coffee Mix. Nabulig itong DTX Coffee itong pag flush out hindi nga mga toxins ano. Hugaw nga adit sulod itong aton lawas. Tikang ha aton mga kinakaon. Tikang ha aton mga lunlunla nga iniinom or kinakaon sang kaya. Napaka maupay kun adlaw-adlaw may da nagdi-detoxify. Itong imo lawas nga makakabulig ini nga DTX Coffee Mix pure herbal. Pure herbal coffee, waray side effect, diri sugod ditong ibang nga kape, mga ka-K5. Kung nainom ka, maiha ka mga turog. Sangkay, kung nainom ka, nagpapalpitate ito ni Muduhan, kasing-kasing, nahitaas ni mo blood pressure or sino nahitaas ni mo blood sugar. Ha, DTX Coffee Mix, herbal coffee, healthy coffee, waray problema mga ka-K5. Mabulig pa nga na ini, ano? Mabulig itong pag-mintinar itong aton BP ng blood sugar. Oh, salin sangkay ha, mag DTX coffee mix na kita. Alright, last one ng day on na mga K5. Hello, good morning kahapon. Hadon mga suking at igbamati. Didahan magtaklob ang public market. Hadon mga vendors. Good morning.
Gang! Okay, siyempre mga nagpapakabuhin na yan at mga driver, ano man nga klase sa rakyan. Itong imoginda driver niya na mga kakay-five. Good morning, haman niyo bus terminal at mga suki nila. Labod lang at mga suki nila ang mga vendors. Siyempre, mga driver, labi na mga timprano pa ano itong biyahe. First trip yan na. Good morning ha iyo. So good mat aton mga waglain-lain yung mga terminal. O dito ha may downtown area, mga booking offices. Ha may downtown, kumusta ka mo sangkay ha? Hinahinay lang at aton biyahe mga kakay-five. Ayaw kita masyado pag linaksihon. Ano? Madangat nga madangat lagi hapon kita at aton tagsitag sa destinasyon. May audio kakay-five Milton. Dito na akong taton live. Oo. Okay, sige. Alright, good morning! Dito na may San Jose! Oh, kanina naagian ko si Emandi Bakery, Kuya Landoy Rijes. Good morning, Kuya Landoy! Ganda atin na net, dida. Good morning, ano? Waray na ko nunira dito kape. Maiha na ada nga waray nira ninyo kape, Ate Tintin, Kuya Landoy. Good morning, dida may Tirings Eatery, ano? Ganda San Jose. Especially kanda Ate Tintin, Da Antos, kanda Agfa, kanda Piping, ngayon. So good man, hiton anton mga suki, gihapon nga tigpamatay. Yan era dito mga tindera hiton eatery, you know. Good morning ha iyo. And of course syempre ngadto may papaya resort, nakadtog ka kulop didtok mag pahangin. Good morning kanda Kuya Jigo Alcaraz, ano, kanda Ati Daday, kumusta? Good morning ha iyo, may papaya resort, magin kanda Kuya Jewel, Ati Vicky, ano. Good morning ha iyo. Salamat permi hiton pag-welcome dito Kuya Jigs, ha? Waray ko yung mga tambayan. Masayon lang pagbiling, ha? Dula kininagpapahangin, ha? Papaya Resort, ano? Didahan may Costa Brava itong San Jose. Sige, hino pa. Good morning! Oo, didiha Utap, Manawataw Family. Kanda Sir Long. Good morning, Sir Long. Kanda Sir Rex Manawataw. Maupay nga magpamati.

0: Blisilda Ida Velasco.
1: Okay.
0: Han Barangay Utap, Tacloban, kumusta ka na kuno? Tikang ka na Imo Sangkay, Edwin Locson Abia, hiton Barangay Lawaan. Oh, hiton Basay Samar. Ayon, damo ko nga salamat. Oh, hiton Imo Pagbasa ka K5 Oximer. Happy Tuesday.
1: Oximer as.
0: Oh, so good man, good morning. Kan Kuya Juven Layaog, dito may housing. Oh, kon it imo biling marasa nga puto, marasa nga bibingka. Abay ada ito ha housing makikita sangkay. Amot mao pay nga padi sinit DTX Coffee Mix. Oh, dito may housing ganda Kuya Juven Layaog, no? Tira marasa nila nga babalik-balikon ka iton putong ang bibingka. Oo. Hey Kevin Inciso, good morning mga ka-K5. O sige, good morning kanda Kevin Inciso. Hey Madili Kobalida Candila. Good morning mga ka-K5. Shout out naman ko no at mga taga-barangay Malaihaw. O hiton Brawin Leyte, good morning. Hipayo Husay! Adi na, hipayo ha! Oh, good morning ko no. Shout out nga di ha, 3Kids. 3Kids 80 ring. Ganta akong mga anak ka sa San Agustin Babat ngun late. Eh. Oh, Stephen, hi Divine, hi Mercy, hi Ira. Oh, ngan hi Bibilin Husay. Salamat itong pag-shout out. Kada adlaw. Kay 3 o'clock it akon, 3 o'clock, open na konot akon radio. Oy, sige. Oo, maupay nga morning, Payo Husay, ha? O siya, kukuhan lang. Papashout out lang at itong comment section. Kaya na nagbaga na nga nga limot-liwat hit akong mga kasangkayan. Oo. Good morning! Ngayon na may Northern Barangay. Si Sir Gin Hinakay. Good morning, Hinakay family. Ganda Kuya si Sir Gavan. Ngayon kan Kuya Dundoy. Kaliwan. Kaliwan family. Ano? Mau pa nga pagbamahal kan Kuya Dundoy. Problema kan Kuya Dundoy kay kaw human na igsa shout out haiya. Yeah, yeah. Diri na haiya namamati. Oo. Pamamati kadla no. Also good morning da may sagkahan kan Kuya Up Up Troyo. Good morning Kuya Up. Troyo family ng taton makasangkayan dida may blisag kahan no. Kanyete family. Ana pamilya na akon sangkay nawara Sir Jerry Kanyete. Ladrera family ng Inciso family. Good morning nga iyo. Hiran sa Santisas listening. Ayun, so namamati yet i-radio. O may da niya, didi, ano tawag hindi bag radio nga upodhan iya comment. So karo yung sigun, namamati i-radio, nagkikita pat Facebook, ano? So maupay. Noralyn Timonera, good morning, Sir Oximer. Alright. Alas 4:48 na sangkay, hamang ka nagbe-birthday, ha? May birthday na nga adlaw. July 7, 2026. Happy, happy birthday, ha, mga ka-K5. Adit akong halad, halipotay lang ng birthday song para ha iyo, ano? Sige, sige. Happy, happy birthday, sangkay.
2: Hey!

Yun! Happy, happy, happy birthday! Anong mga nagbe-birthday ng adlaw? My birthday na nga July 7. Happy, happy birthday, Sangkay! Yeah. Tagan ka pa untan mo pa nga panlawa sa itong damo pa nga birthday. Ito mo i-celebrate. Damo pa nga gracia. Damo pa nga blessings. Ito na imo makarawat mga kakay-five. Ano? Siyempre, takong sagdon hangatanan. Magbuutan la kita, ha? Pagbuutan la kita din habang kalibutan. Kay purbida damot maglabad pastilan. Waray pag makaka-move on, hininga o sanga 50 anyos nga nahi-report din niya aton nga pastilan. Ano nga pati ayam ginlo na inaayam ayam good purbida. Pati ayam ginlogo sangkay. Maupay lang pag inom nahimurang tanliwat ang ayam. Purbida ka kay 5 Milton na nutsuga dito. Maupay lang baga kumbidaha eh. Maupay lang pag inom niyo hitim kumpare. Tapos makakaperwisyo ka pa din tot iya panimalay. Ang problema hininga 50 anyos nga lalaki.

0: Ay, an ayam han iya kumpare nga nagkombidan inom. Amuliwat ang ginpalamadyaan, ginlogos didton si R. Pastilan nga mga tao, ano? Ano dalat nagkakahunahunahin eh, sangkay. Imagine pati ayam, pipiriton lulugoso ni mo, mga nga K5. Mau, pay kay waray kahit usakmala. O kung kinagatan, imo na labaw, tanggal ko sigurado. Labot lahit, rabis, baabang, hindi ito matanggal, himbaga. Ti upayon liwat hiton bagaayang paghanggab hito, ha? Mga balita yan na mga kakifay purbida. Dire ito, dire itong siyahan. Kaya may dahad to time, ang K5 Palawan na naton kumustahan, may liwat din to lalaki nga napriso kay baboy liwat. Purbida, baboy liwat ang tiniupay. Ala, ganito nga mga tawan at mga nagkakahunahuna na hito yan na sangkay. Ano ba? I-influence siya ba itong social media? Dire kita na kakifay Oxymer, ha? Alright, let's go to the 50 yung uno na. Hijon 5 Madera, maupay ko nung aga mga taga K5, labi na K5 Oxymer. Oh, hangatanan hayo, shout out la ako kan Ma'am Shirley, kan Sheila, Arihero, ang mga maghusay, nga mga taga Burawin. Oh, maupay ko nung aga hayo ng tanan. Oh, gikan kan John Madera, han palo late. Yon, ni Idol Rinabak, mayong buntag. Ka K5 Oxymer, watching and listening from Caloobian late. O sige, ma-update na kita at aton na magiging lakad itong panahon yan na ano kay Manggood, mga K5. An super typhoon, Bavi, naglasurbuin dito ha Guam, ano? Nga Northern Mariana Islands, kakulop. May da mga nagsasarang video ha social media, ano? Ka K5, batian, no? Ang baga pa naghuising pa. Makusog nga hangin doon dito na super typhoon Bavi. Ito nga kinikita niyo ha amon ha aton Facebook. Amo ito an iya paglasurbo dito ha Guam, ano? Nga Northern Mariana Islands. Mga K5 kakulop, ano? So talaga sugad ka kusog itong hangin hininga mao nga super typhoon. So bali hapag kaya na itong update ini, yan na nga alas 4 ut maagahon. Aadto ini ha 2010 kilometers east itong Central Luzon, mga K5. Itong nga image, itong amon ginpapakita taha iyo amo ito hiya itong super typhoon na Bavi. So aadto pa hiya hagawas itong Philippine Area of Responsibility. It iya kakusgon itong hangin 195 kilometers per hour nga na surusubasko nga naabot ha 240 kilometers per hour. So iya hini movement moving west northwestward ha kalaksihon liwat nga 30 kilometers per hour. So amo ito mga K5 nagpabilin nagpabilin itong kakusgon hini nga super typhoon Bavi samtang tipaharan ni ini tikaharan ni ini ha Philippine Area of Responsibility, ano ngan sumalat pag-asa early tomorrow, ano Wednesday iton da pagsulod hini ha Philippine Area of Responsibility. Waray hini ano giklarod pag-asa nga waray direkta nga magiging epekto iton hini nga super typhoon Bavi. Ngan kon sumulod hiya nga tatawagon tatawagon hiya ha iya local name kon makasulod ha par nga super typhoon Inday, waray hini epekto ngan hi aton nasod mga ka K5, ano pero mahugot na ginbabantayan init aton mga otoridad, ano, kaya dakon posibilidad nga pagkulukusgon niya tatakit habagat nga amo na it mag papauran, no? Haluag nga parte hiton aton nasud. Oo, susalit ginpahimat ngunan na ini nga aton mga lugar, mga K5 kay sumalahin ton aton mga otoridad. Aada ko no ha sobra 1,000 nga mga kabaranggayan iton naninilikado hin pagbaha ano nga landslide. O salit sigurado ako gin temprano pala gin pahimat ngunan na ini ano nga sugad kita nga magin ikmat, sugad nga magin andam ngan magpadayon ano nga magmonitor iton aton na magiging lakat iton aton panahon. O ngan hini nga super typhoon Bavi, mga kakayfive. Ano? Pag-ampo lang kita, dakot bulig at pag-ampo, mga kakayfive. Pag-ampo lang kita, ngaunta, biskadiano, kakusog itong magiging epekto hini, ano? Tungod hit iya pagpakurukusog, hithatak hini nga habagat, in unta, diri sugad nga makadistroso, ano? Ngani aton nasod, mga kakayfive. So, amoy ni update, hini nga gin mo-monitor ang super typhoon Bavi. Ano nga, amo ito, itong amon mga gimpapakita ha social media ha aton live. Amo ini ang mga kuha nga videos, ano? Dito ha Hagwam nga Northern Mariana Islands nga gin lasurbo kakulop iton mao naman nga super typhoon Bavi. Sangkay. So amo ito ha, amo ito update yan ha. Hiton aton magiging lakat hiton panahon. Hakabugusan na yana nga adlaw hiton na Martes. Buyagla magiging maupayt aton panahon. Ano? Makaka-experience kita. Hin maupay nga panahon labinangan ni ha Eastern Visayas mga kakayfive. Posible kita oranon sumalat pag-asa epekto lain ni hiton localized thunderstorm. Mga kakayfive. So din niya aton, Eastern Visayas, lauman naton, itong maupay nga panahon, mapaso nga panahon, pero diri ginwawara, siling ko pangani kanina, itong pag-asa, itong mga posibilidad, yung pag-uran, epekto itong local thunderstorm. Yan. Oras alas 4:57 na sangkay. So amo ito at aton mga balita, no? Good morning, Anay. Hiana Sita Dacana Hernandez. Good morning, K5 Oximer. Watching no from Utap, Ninyo Catalogo. Good morning. Watching from Tolosa, Leyte. Yan, mga taga Tolosa, good morning ha iyon. Maupay nga pag pamati. Ano ko no yan, K5 Oximer? Itong mga balita. Ano? Oh sige. So, yun. Dito ha kauluhan. Nagtikang nakakulop. Ano? Impeachment proceedings. It's impeachment trial ni VP Sara Duterte. No? Pauna palat nga adlaw. Baga ginpatilaw kitahin. Mapaso nga debate. Parang ganun. Ano? Balyo ay hin... magpaso nga pulong. Oo, an lead prosecution. Lead prosecutor, he Congresswoman Jervel Luistro. Okay. Ngan an lead defense, ano, ni VP Sara, he attorney Sison Sangkay. Magasugad ba ito, no? Pero gintikangan inihin ko anay, ha? mga K-5, nagpaso anay an he Senator Alan Cayetano gin back upan ni sister nga lawyer Senator Pia Cayetano mga ka-K5 ano pagpili ano han magiging presiding officer ano mga ka-K5 magpi-preside hiton impeachment trial sangkay gin brutusan han majority dosing pabor nga hi Senator Chis Escudero iton baga mag-preside mga ka-K5 ano baga bintaha liwat kay kan Senator Gatchalian como Senate President direhiya lawyer direhiya abogado no igin tutugot man mga ka-K5 sabi siyempre, makuri ka man liwan itong magpinakamaaram-aram, hinbaga diri ka maaram. Although, may na itong mga grupo, lawyers, nga iya, kumbaga may daniya ito, team. Oh, hin mga abogado, pero makuring man ito, hin igchichinat ka, pagdidunuhulan ka dito, hin papil, kung nanon imigyaya ka, nagpapakiana. hey, Senator Chis Escudero, ito na natindog yun ako, mga presiding officer, ano? Itong impeachment proceedings, impeachment trial kan VP Sara Duterte. And well, lauman ta pa, ano? Nga magiging mainit pa ada ini, mga masunod nga adlaw sangkay. Imagine, maiha ada ini. Di ba, perado ka days, parang 3 months. Mahagos yung tuluka bulan. Sige, ano ba ka kay Five Box? Ano pa mga balita ka kulop? Dito ha, national. Si Senator Marculeta, unta, baga mag, ano yun eh, kumadto hiya ha, Sandigan Bayan, 3rd Division ba ito, sangkay, para mag-motion to quash, parang ganun. Haniya arestuara, haniya, may unong han-plunder case, haiya, sangkay. Pero dito pala, dito pala, ginparo, may naging palusad nga warrant of arrest. So, waray na nahimo, si Senator Marculeta, mga kakifay, kundi, ako, regaman din ito baga kumalagi upa, no? Nakatto ka na. So, amo ito, ginpalusaran na ginaresto. Senator Marculeta, kaopo dito ang pira pa nga mga akusado. Adihi, former congressman, Mike Defensor, nga adipa, usanga hi Joseph Espiritu. Nagkadadamay inihan plunder case ni Marculeta. Intalon ng mga siringhin tag-alog at may mga busilak na ano tawag ito? Oo, nga naghatag lahing donasyon during han time han campaign period. Oo, naghataghin bulig para masustener ni pangampanya han naglabay nga pinili ay pagkandidato niya ka senador. Tapos adto nagkaupo. Kaupod niya yan na dito ha prisuhan. Ato ang Quezon City, ang bagong kuan dito, ang tinatawag nga payatas sa jail. Mga ka K5, ano? So, ato hira, dito hira, ditini, mga ka K5. Pero gin-monitor, si Senator Marculeta, ang iya panlawas kay baga naghuot ang dughan, mabagang sugad sangkay. Sana, okay la hi Senator Marculeta mga K5 kay bagay nabulaga adad to hiya kakulo han baga gumadto la hiya para mag ano ni an motion to quash han i plunder case an aresto tapos dito na may nangayon ni at least waray na hiya kadto ha era or diin man K5 na kadto na hiya. So yun na ano pa kay Five Box dinhi aton iton mga balita kakulop nag balik ha face to face classes iton kuan iton ano ini San Jose National High School kay Five Milton ano tama kakulop ini ngan may da mga damo mga estudyante naggalilipay kay labot lahan opening iton pagbabalik han an klase kakulop sangkay nakadto gihapon an actress ano bumisita an actress ngan singer nga hi Francine Diaz San Jose National High School kakulop mga K5 ano sana okay na ini nga mga estudyante mga personnel mga teacher hiton San Jose National High School kay diri talaga sugad ka kasayon ano labi na ang mga an section ang mga room na nasulod mga gin target han mga shooter ano han naglabay nga panmusil diri sugad kasayon iton baga pag recover hini ano kay ada pa talaga trauma sangkay may da pa naton mga nakakahimang raw nga pipira nga talaga may kahadlok pa iton pirang mga estudyante sangkay an mismo nakasaksi iton panmusil ano labi na ang mga estudyante nga kinit na hirahan estudyante nga may dira nga pusil ano nga sige ang panmusil ada pa na, na ada pa trauma mga ka K5 so yun ha amoy ni tanong mga balita ano pa ka K5 Oxymer may da Catalog Sika Unit hin walkthrough metal detectors ginhatag inigin paangbit ini hiton Filipino Chinese Chamber ano hamangadag kong eskwelahan din niya syudad kay para makabulig hiton mas madagmit malaksi nga pag sulod hiton mga kabataan ano kay kontrat ig maman kuan ini ig ano tawag hini ig parang usa-usaon hiton mga designate nga school guard maiihaan talaga mga ka K5 ano especially kung kulang iton personalis so talaga magiging na maiha pa Korean so nagpapasalamat kita hiton Filipino Chinese Chamber dinatakloban nga may danira gindunar nga katorosika units sining nga mga walkthrough metal detectors di ba kung masakay ka ha aeroplano kung nadto ka airport amo ini itong inaagian ni mo sangkay ngan na alarm ito hiya natunog ito hiya kun may da na detect nga metal object or ano man bida hiton bagahe hiton mga pasahero so amo tiya iton ira igin dunar hiton Filipino Chinese Chamber din hatakloba okay sige alas 5 size na kay 5 ogs good morning Gabiana Jerry good morning kuno Sir Konsihal shout out naman ngadto ha Amon Aplan Barangay ha Kat Balogan Barangay Kagutian Albalate Kagudalo ha Bangon Palanyugon salamat Sir Ogs Mavil Gacho good morning Sir Ogs Amer live na kuno ako didi hi Sir Ken Hinakay good morning hi Leonora Escalona Navares hi Sir Oxymer. Good morning kuno and watching and listening. O, sige, salamat idon iyo pamati sangkay ha. O, ay kamo ang limot pag inom idon iyo Mighty C. The alkaline na vitamin C ug sa kamo gumawa sa iyo panimalay ha. O, para magpabilin mga K5 nga makusog idon ato resistensya, may dagita protection adlaw-adlaw. Protektado kita ano idon Mighty C makakabuli kini pag boost idon aton immune system. Mga K5 ano para ma kabulig ini nga mapahirayo kita anuman nga posible nga durot nga sakit hindi nga aton pabag-ubag o nga panahon ha dapat makusog idon imo immune system kinahanglan naka Mighty C the alkaline vitamin C ka alas 5:07 na well speaking taton mga klinika products kasangkay o umulpot na yan ha sumalat aton klinika umulpot na may daan na kita supply may na-stock hiton extend food supplement mga K5 mga tatay dida may na extend damo siguro nagbibiling na hin sa Riyuli ano may na nakita Dayo Glow and eye care capsule K5 Melton eye care capsule para mata ini ano para mapabilin naton nga malamrag it pangitaan at mga mata mga K5 ano may nakita eye care capsule pero K5 mas ano't maganda palamrag itim mata kulay ng kay may nakusangkay nga senior citizen na sirin niya ito yung tawag akpadi padi Oxymer di rin na kunok nakakabasa hin rayo kinahanglan ko nagud kuno duukan pero kay ano nga bisan kuno harayo kumbaga uyab itna labay baghan maglati ka labrag man kuno takban pero may daliwat ka nakpadi ayaw kan pagsugan hito pakonsulta anot baga maupay nga i-advise itong doktor haimo kay dire ito normal kung baga nalamrag lat imatahin baga uyab itim kinikitaan tapos pag babasa ha, di ka nga nakakabasa. Umaga, oh, Alas 4, alas 5, 9 na. Oh, atong pagbalik kay K5 Carlo, magumusta kitahan opening, pagbalik ang face-to-face classes sa San Jose National High School, Kakulop. Oh, ganiba pa nga mga balita sa kay. Standby, mga K5, ha? Mabalik kita. Mahumanlad lang ang mga pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog ng akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis na tayo. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
10: Hatiday sigla, balitang K5 sa umaga.
0: Alright, balik lang ang K5 pinatutramdan, balitang K5 sa umaga. Oras na, alas 5:12 na. Ngayon, oras ito naman na iyohan, DTX Beauty Soap. May nakita sabon. DTX sa sabon, ngayon Clinica Deo Fresh, Deo Roll On, mga K5. Available na ini, available na ini na labinat aton Deo Glow, Deo Roll On. Ang diha Clinica, the Alternative Medicine and Wellness Center, didaha may Avenida Veteranos Ngadalan. Magin itong Extend Food Supplement, mga K5, available lagi hapon ang mga nagbibiling hinim. Papakantula ka mo ha aton Clinica, ngayon sugat ba itong aton Eye Care Cup. Ayun. May na kita eye care capsule na. Available na ining aton Clinica de Alternativo o Medicina and Wellness Center. No? Para may protection itong aton mata. No? Magpabilin sing pantag-alog nga malusog na ang ating mga mata. Di ka na nga ni Kumita por Bida Sangkay. Baga diri maupay. Sige, Hikagay 5 Carlo Arisgado, ginhuhulat tala itong linya. Nga di ha gawas mangumusta la kita kang K5 Carlo naging hulagway ka kulop ahan pag abrin klase pagbalik han face to face classes dito ha San Jose National High School ano kay kun di ak nagsasayo duha ka semana mga K5 nga nag undergo hin psychological first aid an mga estudyante personnel nga mga teacher no o han San Jose National High School mahuman an makarimadi mga panhitabo dito hiton hininga maong eskwelahan ano o, sige hey KK5 Carlo adi haton linya KK5 Carlo
11: K5 News FM live report
0: kumusta KK5 Carlo good morning hey KK5 mo.
12: Yes, ang kakaipap og sa do mahugot kaduro ka kulup iton siguridad han mga estudyante bago ini bumalik nga dito ni eskwelahan mahuman iton duha ka semana anong iginsuspender iton klase matungod iton madugo nga insidente hin panmusil dida iton Hunyo 22 kun din ano mga KK5 og sa ini in nagduso nga dito na pamunuan han San Jose National High School nga tagan pahin masuruhugot nga siguridad iton eskwelahan so dida iton labay nga duha ka semana ano ka KK5 Ogs as you mentioned ganina nagkamayada in psychological first aid nga dito mga kabataan specifically nga dito mga naging biktima ano itong panmusil nga dito mga kabataan nga nakaka-experience in trauma nga kahadlok gihapon so kakulop ano nga adlaw ito na Lunes nga adlaw itong July 6 in nakataaw amo na itong pagbalik han face to face classes nga dito sa San Jose National High School kundiin itong ato nakikita anano ka K-Favogs kakulop. Kadamaan itong mga kabataan, inahadlok pa intalon ka K-Favogs pagsulod nga dito ng skulahan. While hausa gihapon nga side, itong mga kag-anak liwat, inadiri paghihapon nga papasudlon o papagbalikon itong itong ira mga anak pag-skwela nga dito sa San Jose National High School. So nahadlok pa kay bangin na mahinabo o tro ito na mga incident itong panmusil. Pero igin patapod naman ano ka K-5OGS, itong pamunuanan sa San Jose National High School, nga di rin na mauutro ito na sabi nga insidente, ilabi na yan nga gindugagan na ito na security personnel nga ginpahuruhugot pa mismo itong siguridadahan mga estudyante nga dito ni skwilahan. Kundiin ito na ito nakuha nga data ano kakulup ka K-5OGS, duha nga mga security guards sa tikang San Jose National High School, itong gindeploy, no tikang hausa nga security guard bago mahinabo itong insidente, ngayon na in naging duhan na ini an security guards mismo nga dihamay sa San Jose National High School ano sa in aadi mismo hagayta while ito no sa in nagro-robing naman nga na change la ini hirahiton shifting ano ka K-Fop Ogs ngayon ito na city government naman itong Tacloban inag-deploy naman hin usa pa or kadugangan nga security personnel nga dihan na same lagi hapon nga eskwelahan so aside from that may na natulong nga mga security personnel naghatag pa ito or nag-deploy pa mismo ito ang Tacloban City Police Office hinduha nga mga pulis agud nga madugnan pa ito na pag-inspeksyon had mga sulod iton bangga pagkapkap nga diton mga kabataan nga nasugad gihapon in kumbaga pa in may ada mga visibility iton kapulisan dida mismo han sulod mismo han na eskwelahan
0: so but ang K5 Carlo ato ini nga aton naging deploy nga PNP ha sulod diton eskwelahan
12: Hasulod ini mismo ka K5OGS ano, naglilibot-libot.
0: O gano'n ka tinuod, may gumawas nga balita ka kulop ka K5 Carlo nga may daw kuno bata nga baga dumalagan or nahadlok nga ining estudyante han kumita hiya han sukbit nga service firearm han PNP personnel. Tinuod ba?
12: Well, so far, ano kay Kakulop, actually, wari kita kasulod kay wari anagin allow dito media han principal. So, diri kita maaram ano ka K-Fab Ogs, kung ano itong panhinabong adon sulod mismo kay Adila kita hagawas. So, ito na itong laan na ano itong siyahan in observation. Ngandida na nang kita nakasulod during itong entertainment na.
0: Pero kumusta man, ano mo observasyon han mga estudyante ka K-Fab Carlo?
12: Well, so far, ano ka K-Fab Ogs in hasahan in ginpapan or nahahadlok pa iton mga kabataan ano pagsunod labi na kay duro ka mabugat kakulup iton environment. Kay you know what, iton last nira nga pag kumbaga pa iton last nira nga bisita iton iskwilahan in nahinabo pa iton incident iton panmusil kundi nabilin iton trauma kahadlok. Ganiton pagbalik of course is normal man lagi hapon nga mag-isip pag hapon iton mga kabataan if secured bahira or safe na iton skwilahan. So amo ini matungod hini ano ka K-Favox kakulop gin pahurugot pa iton siguridad pag ugsa era makasulod ano ka K-Favox nga rito ang skwilahan hagate pala in may ada na mga security personnel nga nagche-check nga dito ang irabag ngayon pagsulod naman in may ada gihapon walk through nga metal detector ini naman in may panuyuan nga ma-detect kun may ada ba mga hinganibana nga mga dara iton mga kabataan specifically iton may mga bagay duro kadamo iton sulod iton bag. So kinahanglan pa inikalkalo niton mga kapulisan ano nga dili la enough iton tunog tikang ha metal detector kundi ginadubli pa ini ka K-5 Ogs hito na mga pulis. So amo ito ani ginpatapod han pamunuanan sa San Jose National High School gan dili la ini yana nga adlaw ka K-5 Ogs kundi ini na in magigin kada adlaw na nga routine nga diton eskwelahan agod nga masapahurugton pa iton seguridad. So speaking naman ano kakulop aside diton mga estudyante kay oo nagkamayadahin kaliawan kakulup ka K-5 Ogs ini par ini in kaparty lagi hapon hiton psychosocial support hiton Department of Education ngan City Government hiton Tacloban pauna ito nga activity nagkamayadaan na in flag ceremony din kahumaniton in nagkamayadahin program usa din ginapangunahan ini ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ngan ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez kundi in nag-catch up kakulop iton mga students ano nga nasugagi hapon iton mga opisyal gin pangumusta kung ano iton mga feeling ng mga kabataan. Although may ada ano, actually naging emotional iton mga kabataan din ni ka K-Fab Ogs pagkanta iton na San Jose National High School hymn. So waray man kita personal nga nakakita ano ka K-Fab Ogs pero ginpantagan kita hin mga video iton aton mga kamastrahan or mga magturuto mismo nga iton sulod nga bagan na remember nera ano ka K-Fab Ogs kay naghatag kakulupin halad nga dihiton mga naging biktima or mga nagkamatay di dihiton panmusil. So that's why specifically iton mga classmates ha nasabi nga mga biktima amo iton mga nagtuok kakulup while nakanta iton sa San Jose National High School hymn. So aside iton ano gin comfort ini mismo ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nga ni Raymond Romualdez para gihapon nga medyo maiban-ibanan iton kabugaton ng emosyon han mga kabataan. Ngan kuan gihapon ano nagpadayon kakulup ito na psychosocial support kundi nagimbita gihapon he mayor he mga performers sugad naghihapon ano ka K-Fab Ogs iton usa mga fast food fast food nga diton sudad ng Tacloban naghatag talaga enjoy kalipay nga diton mga kabataan kundi mapasuin nga gintapo han mga kabataan nga duro na kalipay iton ato nakikitaan ano. So usa naghihapon dinhi iton usa nga si actress ngan singer an bumisita liwat anong kakulop kay dida pala hiton Domingo nga adlaw may hurub-hurub na nga may ada daw artista nga mabisita at ika nga nag-disclose mismo iton DepEd Tacloban nga may ada entertainer nga igahalad or I mean igpakilala mismo hi Mayor Alfred. So kakulop umabot hi Francine Diaz. So ini nga portion ano kay K-Fab Ogs dito nato nakitaan nga naiban-ibanan intalon iton mga kahadlok itong traumahan mga kabataan nga bagan bumalik itong ira energy nga magpadayon itong pag-skwela nga na-inspire pakaduro kay naghatag yapon yung mensahe inihi Francine Diaz nga dihito na mga kabataan. So amo ito ano kakulop ang panhinabo nga dito sa Jose National High School bago inibumalik itong klase nga for clarification la ano kay kakulop yapon kay K-Fab Ogs waray pa lessons kumbaga pa in waray pa ini discussion ang mga estudyante nga nga teacher. Focus la ini kakulop magkulop iton era psychosocial support. Kay asay dito nga mga program, nagkamayari gihapon in psychological first aid dida iton kulop. Kundi naginurusa ini nga mga kabataan by section iton era room. Nagkamayada anahin mga comfort, iton advisor, iton mga teachers, about iton mga panhinabungan. Ini nga mga pitad ano ka Cave of Ogs. Igin kalipay mismo itong Department of Education nga maiban-ibanan itong trauma nga napagkaya na or yan nga adlaw in usa ini nga pitad nga maging prepare maging or kumbaga pa in panibag-ong nga pagtikang itong na pagskwelahan mga kabataan ngayon iragihapon ginhihingita ano nga mga ngalimtan na itong panhinabo dita itong Hunyo 22 kung makag-move on itong mga kabataan para intalon makafocus na itong classic kay 2 weeks behind kadu duro ito na San Jose National High School. Ngayon, may aragi hapon nila mga hahabulon. Ilabi na yan na itong kumbaga pagin i-implementar itong Department of Education nga instructional block kundi in is naka-focus inin pagtutduhan mga kabataan yan na nga school year ka K-5 Ogs.
0: Sige, salamat itong update ya K-5 Carlo, no? Thank you so much sa imo. Oras na tala 5:24 na. Go ahead ya K-5 Carlo, thank you.
12: Alright, kay K-5 Ogs, ini nga balita induro tayo na DTX sa Coffemex na kagkapikana na detox kapaparan kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan na hasyo na tatakloban ng bugos ng sinirangan Bisaya sa K-5 News FM.
0: Okay, thank you so much K-5 Carlo Arisgado. K-5 Mats, diritso kita nga dot sweat dress. O, sige. Thank you so much ha, K-5 Carlo. Adi K-5 Milton. Sige, sweat dress kita, resulta. Lotto result, Grand Lotto 655. May jackpot prize nga 63 million pesos. Winning number combination 49, 4, 25, 55. 18 and 42. Waray nagdaog sa Ringtone PCSO. Mega Lotto 645, may 15 million pesos nga jackpot prize. Adi ang winning combination numero 3, 36, 32, 16, ngan 45. Waray liwat nagdaog sa Ringtone PCSO. Haswer 3 kita kakulop ini hang resulta. Alas 2, 189, alas 5, 036, ngan pagka alas 9 kagabi. 7, 8, 2 mga kakay-five. Anaton hearing, nakaslide lang kita kakulop, ano? Yan ang adlaw, at itaton hearing, 090-007-976. Okay, alas 5:26, balikan ta ha, aton linya. Okay, kakay-five, Carlo Arisgado, para aton police report liwat, mga naisumat, ha, police blatter. Hasa ko bito na 24 oras mga ka-K5, ano? O sige, adi na, ka-K5 Carlo!
11: K5 News FM Police Report!
0: Good morning, ka-K5 Carlo! I-K5 mo!
12: Ka-K5 Ogs, adi naton mga nahikay ng mga police report at ika nga magkalain-line ng police station na bugos kasi nirangan Bisaya sa kundi na Tacloban City in patay ano sa nga rider samtang samaran itong usang babaye nga natudulhin ni mahuman nga madisgrasya itong ginmamanihuan nga motorsiklo Hamaras-Baras National Highway dida itong or Barangay 77 Tacloban City alas 2:50 itong kaagahon dida itong naglabay nga adlaw ginkilala itong namatay nga rider nga alias Ilyas 27 anyos usang nga private employee nga residente itong Tacloban City nga nito natudol naman amoy alias Marie 33 anyos, usag gihapon nga nagtatrabaho itong pribadong sektor nga residente gihapon itong na syudad. Ngayon sumalay itong initial nga investigasyon ng kapulisan inaghuhulat itong maunga babae han iya service shuttle han madisgrasya itong han motorsiklo nga ginmamaniyuhan ng driver nga ginaaligara madagmit itong padalagan. Ginaligar nga nawat-anhin kontrol itong driver and motorsiklo nga nahingad to haligid itong kalsada nga nakatudol, hanasabi nga babayi. Tungod itong kusog nga impact kay 5 Ogs, nahilabog pa itong rider mga 5 or 8 ka metros. Tika nga iya motorsiklo nga waray na sinyalisin kanabuhi, han maabda na han mga responder. Gindara pa hiya takloban City Hospital, pero gindeklarar nga patay han attending a physician. Ganitong babae naman, in gindaran man ha Divine World Hospital para itong medical nga atensyon. Samtang padayon itong investigasyon ng kapulisan, may kalabutan han sabi nga incidente. Samtang ha Bilyaba Leyte naman, inarestado han mga kapulisan ng Bilyaba Municipal Police Station. Itong usang 20 anyos nga ginkilalakan alias Fred, mahuman niya nga makuhaan inwaray lisensya nga pusila Havudec Aristo Barra Barangay Poblacion del Norte Bilyaba Leyte. Hadto naman ito nakalabay nga adlaw nga sumay naman itong report na obserbaranan tag iyahan na sabi nga Aristo Bar nga pautro-utro nga nagkasa hinpusila sulod itong CR salit dayon ininiya nga igin report ha mga kapulisana nga hapag-abot itong mga pulis ka kay 5 Ogsa nakita nirang itong suspect in tilakat na unta gamit itong motor sam tang nakasuksok ha iya hawak itong pusil nga may sulod nga mga buhi nga bala. Waray may maipakita nga mga legal nga dokumento o permit to carry itong suspect. Rason han iya pagka-aresto nga narikupo. Tikang ha iya an usa nga unit ha PT-1911 o kalibre 45 nga pistol nga kargado naman inihin ang mga bala nga usa nga magazine nga may sulod nga 7 nga mga buhi nga bala. Anakuha nga mga armas in Gindara Regional Forensic Unit 8 para itong eksaminasyon samtang itong suspect naman inakadetener na yan ang napapasakanin kaso nga pagtalapas itong Republic Act number 10591 nga nahapagkainan ng K5 Ogs in kaput na ini handbang nga otoridad samtang lagos naman kita haabuyog late ko din nadako pa itong usang 24 anyos nga ginkilalakan alias Jaja mahuman niya nga makuhaan naman hingintutuuhan nga shabu di na itong gindumara nga bypass operation na barangay Victory Abuyog late didagihapon ini itong naglabay nga adlaw nga itong suspect ingin kilala ko mo usang street level individual inadakop katapos ito na mabilngan hinlima ka sachet ingin tutuuhan nga illegal nga droga nga ito nasabi nga operasyon nga may koordinasyon na itong PDEA Regional Office 8 inakuha han mga otoridad ang maabot 8.8 gramo nga sabu nga may ada naman kantidad nga 5,440 pesos ini in sumala itong dangerous drugs aboard. Narecover gihapon na mismo han lugar ang usang tissue paper nga gingamit nga surudlan han droga. Waray sulod nga kahin sigarilyo nga ang kwarta han gingamit nga kumo bypass money han pagpalit han pusher buyer. Nga nakuha nga mga ebidensya ka Cave of Oaks in Gindaraha nga to ha Regional Forensic Unit 8 samtang itong suspect naman in paslak na ha karsela nga papasakahanin kaso nga pagtalapas itong Section 5 nga 11 itong Republic Act number 9165. Mga ka-K5, anato na police report in Durotayuhan na DTX at Coffee Mix na kagkapika na na-detox ka pa. Ini ka-K5, Carlo Arisgado, parahan kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na syudad na takloban ngan bugos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: Alright, damos naman yung K5, Carlo Arisgado, alas 5.31 na. Bimaiha, ito na ito, K5, kumustahan, K5 Milton. Sinya-sinila ako, ano, kung nakasulod na. Good morning, Ana. Erisbita Inghoy Peroso. Iya ko no, Bunso, Michael Inghoy Peroso, dito ha, Surigao. Good morning, and Goma Family. Neo de Latima, good morning. Hiton Malating and Pinyelosa family from Tinaguan, Basay Samar. Hi Bimbam Kainong, Rizal de Maanyo Perez, Chris Lagman. Good morning. Ngan higagawad Ray Canyeso, didaha may Talisay Resort, ngan ha Barangay 88 Council. Okay, alas 5:32 sa dinan aton. Okay na, okay, 5 match sa adinan sige. Sinya sinala ako kung kompleto na iton aton. Itong mga guwapuhon ng mga anchorman itong K5 News FM. Ano? I-check na ito niyan sangka itirang mga magpaso or aton pangumustahon niyan itirang mga magpaso ng mga balita. K5 Palawan, K5 Santiago, ngan K5 CDO. Adi na, itong K5 kumustahan.
13: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
14: Ayan na, sa Cagayan de Oro, atin na pong batiin ng magandang morning at alamin ang kanyang signal, si K5 Martin Rapanot. K5 Martin, good morning! How are you?
15: Kasing gwapo mo, ang signal namin dito sa Cagayan de Oro. Walang problema, Kakay 5 Conrad, ang pogi-pogi mo dito. Back to you, sir.
14: Huwag naman masyado, baka mahalata. Thank you, Kakay 5 Batman. Okay, from Cagayan de Oro to Tacloban, K5 Oximel, good morning.
0: Opo, maupay nga aga. Good morning, K5 Conrad, mga K5, dito po sa Tacloban. Malinaw na malinaw po ang ating signal. Back to you. Umagang puno
14: ng... Big thank you, K5 Oximel, from Tacloban. Bumangko naman po tayo sa K5 Palawan kay K5SM. K5SM John Paul, magandang umaga po.
13: K5 News FM Palawan 103.9.
16: Malinaw na malinaw, K5 ang hari.
14: Ibang klase ang araw ngayon. Ha? Mukhang maganda yung panonood ng first day of impeachment. Thank you guys at magandang ating signal. At umpisaan na natin, samantalay na natin ang pagkakaroon natin ng magandang signal ngayong morning. Bakit? Ano ba nangyari dyan sa may Cagayan de Oro? Bakit yung mga illegal mining o yung mga mining equipments ay kinumpiska ng mga otoridad, K5 Martin?
15: Yes, K5 Conrad, dahil nagbabalik naman itong illegal mining dito sa amin, sa hinterland barangays. Dito sa amin sa Cagayan de Oro, so isinagawa yung joint operation ng aming mga otoridad. Kasama na po ang mga tropa ng City Mobile Force, DNR Mines and Geoscience, o Geosciences, DNR MGB-10 at mga opisyal ng barangay dito sa may barangay Dansurihon. During the joint operation, itong lima ng mga individual at naka-escapo rin. Marami rin naka-escapo. During sa pag-raid ng aming mga PNP. Itong limang individual ngayon ay nasa kustodiya na ng aming otoridad matapos ito nahuli sa ikinasang joint operation. No, sila si alias Mario, 33 years old, alias Benny, 34 years old, alias Ricky, 21 years old, may senior citizen na nahuli. Hindi na masyadong malakas siguro itong tumakbo. Na si alias Bert at si Noli, 52 years old. Na-confiska naman ng joint operation team itong mga mining equipments na nagkahalaga ng 6 million pesos na na-confiska ang fully operational hydraulics excavator. Ito siguro ang tinatawag na bako, mga K5. Meron rin water pumps, gold pan, sorted mapping, mga K5. At itong nasabing operation ay pinangunahan ni Police Major Joseph Hasigan, ang present commander of commander sa police station number 8 dito sa may Lumbia Police Station. Dahil namumonitor sa aming mga kawani ng DNR na balik na naman agad dito sa aming hinterlands barangay, particular na dito sa barangay Dansurihon. But hindi lang sa barangay Dansurihon ang may mga illegal mining. No, other parts of the hinterland barangays from the Cagayan de Oro, mayroon din. Last few months, may nahuli rin. But ang gusto ng mga taong bayan na mahuli itong financiers dahil may mga alid sa K5 Conrad na mga financiers dito sa illegal mining ay mga foreigner. Yan ang gusto mahuli. At ang mahuli, ito namang mga trabahante, no? Mga K5. So, ngayong araw, mga kaso na harapin itong limang individual na nahuli ng aktual during operation mga K5. So yan na po ang mga kaganapan, mga balita. Wala dito sa lungsod ng Cagayan de Oro City. Back to you, K5 Conrad.
14: K5 Thank you very much, K5 Martin. Isang magandang balita din ito ang ating makukuhang istorya mula ka K5 Ogsmer sapagkat yung pong paaralan na kung saan nangyari ang isang insidente ng pamamaril na nagresulta sa pagkakamatay ng tatlong estudyante, abay nagbalik ka face-to-face na daw. Alamin natin ang mga karagdagang istorya, K5 Ogsmer.
0: Opo, KK5 Conrad, ano, mga KK5, kahapon muling nagbalik ang face-to-face classes sa San Jose National High School, ano, dito sa Tacloban, matapos ang dalawang linggong suspension dulot ng manugong insidente ng pamamaril, ano, noong Hunyo 22. So sa kabila ng paghahanda ng pamunuan ng paaralan, mga KK5, hindi pa rin may kakaila ang bakas ng trauma at takot at pangamba ng mga mag-aaral at kanilang mga magulang. So bilang tugon sa naturang mga hinaing, mas sinigpitan ng pamunuan ng paaralan ang seguridad sa loob at labas ng campus. So nagtalaga ng karagdagang mga security personnel at mga kapulisan. Gayon din ang pagkakabit ng mga karagdagang CCTV cameras upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Bahagi rin ng pinaigting na seguridad ang paglalagay ng mga walkthrough metal detector sa pasukan ng paaralan o sa gate. Ang inisyatibong ito ay naging posible sa pamamagitan ng donasyon ng Tacloban Filipino Chinese Chamber and Commerce Incorporated dito po sa aming syudad. Layunin nitong mapabilis ang inspeksyon at agad na matukoy kung may dalang anumang ipinagbabawal na armas itong mga ang mga estudyante, no? Samantala, mga K5 nagpadala rin ng psychosocial support ang Department of Education at ang lokal na pamahalaan ng Tacloban at nakatuon ito sa pagbibigay ng debriefing at counseling upang maibsan ang trauma at mapanatag ang kalooban nitong mga mag-aaral. Tiniyak naman ng pamunuan ng paaralan na hindi lamang ito pansamantalang hakbang kundi magiging bahagi na ito ng patakaran ng paaralan upang patuloy na mabigyang halaga ang seguridad ng bawat mag-aaral, guro at kawani. Kahapon na talagang nagbigay ng joy ang isang fast food chain dito sa Tacloban sa mga estudyante at hinarana, kinantahan pa sila ng actress-singer, ano, na si Diaz, Francine Diaz kahapon, mga KK5. So yan po ang update sa San Jose National High School dito po sa lungsod ng Tacloban. Back to you, KK5 Conrad!
14: Thank you very much sa K5 Ogsmer. Ano naman kaya ang isinisigaw ng consumers at ilang society groups ng Palawan Electric Cooperative? Ha? May kaugnayan sa kanilang pag-rallies dyan sa tanggapan ng kooperatiba. Ito ba ang pagbaba ng presyo ng bilihin o pagbaba ng ating Pangulong BBM o ang pagpapatuloy ng impeachment trial kay Sara Duterte? Pero ang nakikita ko dito, mukhang napakataas ng sigil ng kuryente dyan sa inyo, SM.
17: Actually, ang isa sa pinaka nirereklamo ng mga kakipib natin dito, yung parang duda sila doon sa panibagong kontrata na naman sa pagitan ng Paleco at ng isang independent power provider dito na nauna na nilang naging kakontrata at ang mga pangako noon na pag nakapagbigay sila ng serbisyo ay maiiwasan na raw yung madalas na pagkawala ng kuryente na hindi naman nangyari, mga KK5. Maaga pa ay tinawag ng binabansagan ng brownout capital ang Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Kaya maganda yung suhestyon ng chairman ng Committee on Franchise dyan sa tawag dito sa Kongreso, yung aming second district representative, Congressman Jose Chavez Alvarez, na dapat tatlo, yung hindi lang isa yung kooperatiba para pag nag-brownout sa South, yung South lang ang may brownout. Pag nag-brownout sa Norte lang ang may brownout. At pag may brownout dito sa Puerto Princesa sa Central, dito lang. Kasi saka ang kasalukuyang sitwasyon, dahil iisa nga yung kooperatiba dito, yung Paleco na nagdi-distribute ng mga kuryente, kapag may brownout, aba, pag brown out sa isang lugar, ang dahilan pa naman nila dito, tuko, butiki, at kung ano-ano pa ang naka-apekto sa linya nila. Kaya, mga kakaypaib, kahapon, sa sobrang pagkadismaya ng mga ito, ang panawagan ng yung pagsasapubliko ng implementasyon ng Palawan Island Power Development Plan o yung Palawan Energy Master Plan, paglalabas daw ng mga mahalagang detalye ng Paleco at DMCI Power Supply Agreement, yung pagsusuri sa performance at compliance ng DMCI sa mga naunang power supply agreement nito, yung paglalabas ng mga impact assessment na epekto ng operasyon nito sa mga consumer, sa kalikasan, sa kalusugan at komunidad, at yung pagtutol nila sa pagpapalawak ng paggamit ng coal at ng diesel dito sa lalawigan ng Palawan. Eh kahapon, ang masaklap, wala yung general manager ng Palawan Electric Cooperative dahil nasa importanteng lakad raw ito. Pero in fairness sa mga taga-Paleco, ay pinapasok naman sila sa loob ng compound at nagkaroon ng maikling dialogo sa pagitan ng mga nag-rally at ng representative ng Palawan Electric Cooperative. Isa ito sa mga tinututukan natin ngayon kung ano yung magiging kalalabasan dyan. At syempre, mga kakaypaib, para sa mga kakaypaib natin na talagang pag ito yung usapin dito, yung Paleco, yung kuryente, talagang viral agad dito eh, sa mga social media, mga kakaypaib. So yan yung isa, maliban sa sunod-sunod na mga aksidente kahapon at hanggang kanina madaling araw, yung mga viral at mga pinag-uusapan dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Conrad.
14: Thank you very much, SM. Dito naman sa lalawigan ng Isabela, ang viral na napagkangayon, masakit ang ulo ng ating mga ngalakal sa isda sapagkat umakit na sa tinatayang 120 milyong piso ang pinsalang idinulot ng fiscal sa mga palaisdaan ng tilapia sa Magadam. Ito ay ayon natin sa BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon sa ulat, 100 milyong piso

0: a dissolved oxygen sa dam. So, yan yung isang masaklap na pinag-uusapan. Ito nga pong pagkakaroon ng fish kill dito sa Magat Dam na talaga naman ang laki ng itong pagkalugi o pinsala na nangyari dito sa ating mga fish keger or fish keg owner na ito yung kanilang negosyo dito sa Magat Dam. So ngayon ay pinayuan na lamang itong mga fish cage operator pansamantala na magsagawa ng emergency harvest sa mga natitirang buhay pa na tilapia upang mabawasan ang kanilang pagkalugi. So yan yung isang malaking usap-usapan as para sa usaping pangkalakalan dito sa amin pong probinsya ng Isabela kung how the provincial government or local government units na mabigyan ng ayuda ang mga ito dahil napakalaki yung pinsalang dulot nito mga ka-K5. So, kumusta ang mga inyong mga lugar as para sa the first day of impeachment trial ni Vice President?
1: Oh, pero gusto ko yung ano mo ngayon, energy mo ngayon, K5 Conrad, yan yung hinahanap-hanap ko eh.
2: Wow.
1: Oh. Talaga mukhang maligayang hating gabi mo.
0: Nagano tayo eh. Alam mo na, extend to linabanggit ko.
1: Ganun talaga. Parang si Sir Boyet Naraga lang yan dito sa amin sa Puerto Princesa eh. Talagang laging naka-extend. Pero hindi, talagang inabangan ng mga ka-K5 natin. Uy, maraming parang napahanga doon sa, yun ba yung lead counsel ng kampo ni Vice President Tara? Si Attorney Season. Kamukha daw ng ano, ng artistang si Amy Perez.
0: Wow!
1: Tsaka ano ha, mantikas ha, mga ka-K5.
3: Oo.
0: Magaling. Ang tingin naman ng mga taga rito, yung alam nyo yung teacher ng school Bukol. Yeah, actually dito.
3: Sino? Sinong teacher?
1: Kay Pam Conrad, pasensya ka na, hindi ko na inabot yung sitcom na school Bukol eh. Medyo bataw.
0: Kasi actually, nabawasan ng kaso ng vehicular accident dito. Walang natala kahapon nung hapon dahil sa katutok kay Miss Tapia tuloy. Doon sa hearing kay Mike Martin.
4: Napansin niyo si ano, yung defense team na si Attorney Season, hindi niyo napansin yung lead prosecutor nila? Naging viral ngayon sa social media. Si Kung Luistro, alam nyo na kung anong nakita nyo. Ito mga Pilipino talaga, mga ano talaga, mga Marites talaga eh. Di ba? Instead na yung pakikinggan natin ang mga proceedings ng hearing, mga personality ng mga titingnan ng mga Marites na mga Pilipino, mga ka-K5.
0: Sa akin naman masaya ako para sa Tacloban because kahit papaano ay nakabalik na yung mga estudyante sa kanilang school that they are now back to normal na kahit papaano medyo pa rin yung konting ano nila syempre yung experience nila we are hoping na sa mga susunod na araw mawawala yan unti-unti. Di ba, K5 Oximer?
3: Yes, tama yan, K5 Conrad. Ano? Speaking of mga eskwelahan, itong Chinese Chamber, nag-donate sila ng 14 na piraso ng mga walkthrough metal detector ano, sa mga malalaking eskwelahan dito sa lungsod ng Tacloban.
1: Pero paano ang iniisip kasi natin dyan, K5 Oximer, bago pa lang noon, katatapos pa lang ng pangyayari, dapat marami ding gate, marami ding daanan at maraming mag-i-inspection. Paano kung isa lang? Di ilang oras silang pipila bago makapasok sa baka maapektuhan din yung
3: ngayon,
1: oras
3: may,
1: ng pagpasok.
3: May ano na SM, may additional force na from TCPO, may mga pulis na ini-assign sa loob mismo. I think from LGU at saka may mga volunteers na tumutulong sa mga security personnel ng mga eskwela.
1: Iyon.
0: Okay, so with that, mga classmates, let's find the more for our

0: teksto. Kay Pat Magid.
1: Ah, akala ko may extension tayo dahil unang araw kahapon sa ano impeachment trial, wala na pala. Wala na dito sa Lungsod ng Cagayan de Oro. Bye-bye. Hanggang bukas, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Kakay 5 Martin Rapanot nagsasabing, mayong buntag, kalatantaran.
0: Thank you very much, K5 Martin, K5 Oximer.
2: Opo, from City of Hope and home of resilient people, K5 News FM Tacloban, K5 Oximer, Asidre, maupay nga aga.
0: K5 SM!
3: Siyempre, from the City of the Living God, the City in a Forest, lungsod ng Puerto Princesa, mga ka-K5 lalawigan ng Palawan, K5 John Paul Dacoco, mayad na timprano sa ating tanan.
0: Thank you very much, guys. See you again tomorrow. Mula dito sa K5 News FM Santiago. Magandang umaga sa ating lahat.
4: Sa hinig ng umaga, hatid ay sigla.
2: Alright, damang salamat ito natin mga anchorman.
4: Lahat meron na.
2: Balita, damang salamat ito natin mga sister stations. Ano? K5 News FM Palawan, K5 Santiago, and K5 Cagayan de Oro. Alas 5:52 na, samtang naguhulat kita kan si Ruel Montesa, mga K5. May din na kita schedule ha, ito na libre nga check-up dito ha, Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. May Avenida Veteranos Ngadalan, ano? July 20 to 27. July 20 to 27, 8 a.m. to 4:30 p.m. Ito na itong schedule, ano? Itong libre nga check-up para yan na nga bulan. So, nga tula ka mo, ha? Atong klinika, hindi nga mga adlaw, hindi nga mga pizza para itong atong libre nga check-up. Okay na, Kakay 5 Mats. Kakay 5, ha? Mga nag- bibiling itong Extend Food Supplement. Available na. May din na kita stock. May din na kita supply itong Extend Food Supplement. Deo Glow. Ngan ang atong Eye Care Plus or Eye Care Capsule. O ha atong Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 5:53, maaalanganin kita ka kay 5 Mats, ano? Sige, kuhan nala, si Ruel, ano? Ang mga masunod nila natin yung programa kay tungkol dito aton limitado nga oras. So far, aton update dito panahon, mga kay 5, kabug-usan niya na din niya aton rehiyon. Makaka-experience kita hin maupay or mapaso nga panahon. So malat pag-asa, di rin ginwawarad pag-asa itong mga posibilidad hin pag-uran, epekto hin localized thunderstorm. So, hapag kayo na ang update as of 4 a.m. Hanya na nga maagahon. Pero kanina, Hisoper Typhoon Bavi ato ini 2010 kilometers east sa itong Central Luzon. Nagpapabilin ito niya kusog 195 kilometers per hour ngan pagsurusubasko 240 kilometro per hora. So, iya hini movement moving west-north westward na kalaksihon nga 30 kilometers per hour. So amin ni mga K5, sumalat pag-asa early tomorrow, Wednesday, itong iya posible nga pagsulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang tatawagon ni niya nga Super Typhoon Inday. Wala yung direkta nga magiging epekto hini nga niya aton nasod, sumalat aton Weather State Bureau, pero dakot posibilidad nga pakulukusgon itong hatak itong habag itong mao naman nga super typhoon. Salit papapagbantay itong aton mga lugar nga di low-lying areas, landslide prone area nga magpabilin nga mabinantayon, ano, nga magpadayon itong pagmonitor hining hulga itong maraot nga panahon. Alas 5:54 na. Masunod na ang DTX 500 Morning Newscast. Kadugangan naton nga mga balita lokal, national, international, maging entertainment and sports. O din nila ay paborito ang kampiyon nga estasyon K5 News FM Tacloban. Ako naman ang naging anchorman, K5 Oximer Asidre, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga ang kaliawan na siyudad ng Tacloban yung nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! by Puso.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
9: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
10: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
9: Yes, maujud. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa neurons og sa lain pang neurons.
10: Unya, sa ato pa, Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
9: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
7: D3 Bio.
11: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga panguna-huna.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
9: Ayay!
10: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang imong utok. Pero correct, ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba dyan ang mga puste diha sa imo nga utok sa kataas sa imo nga oxidative stress.
9: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan po niyang maproduce nga free radicals.
10: Correct. Mao na'y mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga puste, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud po ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud na ako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
9: Correct.
10: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pod kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
9: Wa, natay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: O ako nasab si Doc Ramil, oy, mayong panglawas ipadayon.
9: Ayawg abusuhon.
7: Ditribayo!
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa ditribayo. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
7: Ditribayo! Ang ditri ng may visio. Ang visio ng may ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ora! Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:01.
7: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Opay nga agad ka kay 5, hindi na magpasok ang mga notisya. Ito naman mga laray uluhan. Balik na lokal, Prime Water, maghahatagin cash reward ng mga makakagsumat in illegal water connection.
2: Samtang National Housing Authority, plano taganin housing assistance, an pamilyahan mga namatay, ang estudyantehan panmusil, hatak loban.
1: Balita National, PBBM, ginmanduhan na ang mga otoridad, ganan NDRRMC nga magandang panahan ti rabot, nga Super Typhoon Bavi.
2: Samtang duha nga NBI agents ginpatawagan Senate Impeachment Court para maging testigo kontra kan VP Sara Duterte. BIR box ginpapabalik.
1: Balita international, mga K5, bago nga Supreme Leader han Iran, waray magpakita halamay hiniyamay nga nanay Supreme Leader nga hi Ayatollah Ali Khamenei.
2: Samtang Super Typhoon Bavi naglandfall na sa Mariana Islands.
1: Business report, presyon diesel, gan petrolyo, kagay 5, maumindo, yan na nga adlaw.
2: Nga nato naman, balitang wow, 18 anyos nga online gamer, nakakarawatin mga lokal nga international nga scholarship offers nga haros 500 nga mga awards.
1: Ano naman balita pagdatan ko so, kay Alex Iala, pakias nga mga sunod na quarterfinals and Wimbledon tennis, Gilas Pilipinas naman, in tamas-tamasan ng Australia FIBA Asia World Cup Qualifier.
2: Ngan hato naman, balita entertainment, Julia Baratong and Lucas Lorenzo nakuha na tensyon ng mga netizen sa IG story ni Kim Atienza.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Sine DTX 500 The Morning Newscast. Sinang adlaw han Martes, Julio 7, 2025.
2: Ako'y ka K5 Carol Medina.
1: Ako naman, kay K5 Oxymer Asidre.
2: Live ang hiyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian, nga makikita kami din manliwat nga para dito ang kalibutan na pinaagi ha YouTube channel, TikTok, nga Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalye hanaton mga balita.
0: Balitang Lokal.
1: Alas 5 na, siyahan nga balita lokal. Mga K5, ginanonsyohan Prime Water Leyte Metro o PWLM nga magahatagirahin cash reward hahin uman nga makakapagsumatin illegal nga koneksyon ngan iba pa nga mga aktibidad may kalabutan hapang wathin tubig. Ginsiguro ang kumpanya nga magiging confidential ang pangilalaan han mga impormante. Sumalakan Helen Colliera, Communications and Public Relations Officer, kahanglan may litrato o video nga magiging ebidensyahan igsusumat nga illegal connection. Ang kada report nga makakarawat in maagi-anay proseso, in verifikasyon, investigasyon, dokumentasyon, antes aprobaran anigahatag nga insentibo ha informant. Waray pa'y ganonsyo kung piran makakarawat nga cash reward han lihitimo nga impormante pero han naglabay nga administrasyon ng kumpanya iniin na kantidad in 1,500 pesos kada aprobadong report. Ginaaghan itong Prime Water ang publiko nga makiusa ang kumpanya kontra ang mga illegal nga koneksyon. Agol nga maprotehiran ang supply ng tubig gan masigurado ang patas ng serbisyo para hadton mga lihitimo nga konsumidor hin tubig.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, Liga ng mga Barangay Hatakloban padayon ang pagiyang ang pag-asikaso han mga problema hakada komunidad. K5 Carlo Arisgado, IK5 mo.
3: Yung pahayag ni Liga ng mga Barangay President Raymond Balagapo nga andam permen era opisina hapag-giyang ng pag-asikaso han iba-iba nga isyo nga na panginahanglanon na han 138 nga mga barangay hasunod ng Tacloban na ha programa nga ka K5 na kabarangay pa igin pahamtang ni Balagapo ha kahanginan nga abre an era opisina nga nahihimutang haluyo nga dahaan nga sangguniang panglusod building para ang mga walk-in nga residente nga may ada mga reklamo suhistyon o legal nga dokumento nga kinahanglan ipanotaryo. May ada gihapon nila satellite office para ang mga barangay ha norte nga dapit nga dako at bulig apag dumarahin mga arbitration o pag-ariglo han mga legal nga disputes dito. Ginsaysay gihapon ni Balagapo nga at mga problematikang ha ombudsman o ang mga reklamo ha ilarom han pamunuan han barangay iraan ay gindidisyonan antes i-submiter nga tuhasang guriang panlunsod samtang nanawagan niya ha mga organisasyon nga residente nga magpadangat han ira mga suhistyon o proposisyon para mapaurupay pa ang serbisyo ha kada tagsa nga komunidad. Para han Ditex 500 Morning Newscast, ini ka K5 Carlo Arriscado para ang kapyona ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na syudad na takloban ngan bugus ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alasay sa 8 na ka K5 may iba pang balita. Maabot ka to si ka units in walkthrough metal or metal detectors ipindisliber ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber ang mga dagkong eskwelahan din niha Tacloban. K5 Jin Pilinio, K5 mo.
4: Agud masiguro ang seguridad ha mga eskwelahan naghatag hin 14 nga unit in walkthrough metal detector ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ha mga dagkong eskwelahan na syudad ng Tacloban para mapadali ang pagsulod ng mapakusog ang seguridad ng mga estudyante. Sumalakan Jim Jim Yaukasin, ang vice-presidente han maong organisasyon, nakita nira ang hilaba nga pilahan mga estudyante nga naabutin haros 30 minutos tungunan pa sa usa nga pagkapkap ng pag-abrihan mga bag ha pagsulod ng eskwelahan.
5: Nakita kayo mga eskwelahan na gawas pagsusulod at mga estudyante, almost 30 minutes ito na pagpila para lang makasulod ng eskwelahan. So it's very inconvenient for the children.
4: Nakipa mga matatagan hining higamit ang Sagkahan National High School, San Jose National High School, San Jose Central School, Rizal Central School, Tacloban North National High School, ngan Leyte National High School. Ginpadagmitan grupo ang pag-order hini tikang ha Manila ngan dayon ginasikaso ang pag-instalarhan mga metal detector han nagagay nga Biyernes, Sabado ngan Domingo katapos mismo han kapistahan. Ini nga pitad in may koordinasyon ha DepEd kundi in ginkoordinar gihapon ini kan DepEd Secretary Sunny Angara para mabuligan nga diri na makurian ang mga kabataan hapag siguruhan ira seguridad ngan ira pag-eskwela kada adlaw. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5 Jean Pilinio para han kampyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawa na syudad ng Tacloban nga nabukos ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, National Housing Authority plano tagan in housing assistance ang pamilyahan mga namatay nga estudyantehan panmusil ha Tacloban. Ka K5 Kim Soriano, K5 mo.
6: Sidirarhan National Housing Authority ang posibilidad nga matagan hin housing assistance ang pamilyahan tulong nga mga estudyante nga namatay hanatabo nga panmusil ha San Jose National High School ha Tacloban City. Manonomduman nga bumisita halamay han mga biktima ang NHA Regional Office 8 ha direktiba ni NHA General Manager Joben Taya. Kadungan han pagpadangat han pakikisubo ginpanginano gihapon han ahensya ang kahintangan mga pamilya nga nagbuhat in assessment kung pwede ang mga ini mahirakip ha housing assistance program. Igin patapod naman han NHA nga magpapadayon ng ira paghatagin suporta ngan bulig, ipinaagihan ira mga programa ngan polisiya para ha mga pamilya nga naapektaran han madugo nga insidente. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako ay ka K5, Kim Soriano, para han kapiyan nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawa na syudad ang Tacloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5, hala naman katapusan nga balita lokal. Opisyal na or opisyal nga gindeklarar nga waray na impluensya ng New People's Army o NPA ang katanan nga bungto hasyahan ng distrito han Northern Samar. Ining kataliwan, himpirang or pirang nakadikad ang operasyon han militar kontra han insurreksyon. Han nagaging adlaw ang Philippine Army ang nagdeklarar han Northern Samar 1st District nga ada ha ilarom han Stable Internal Peace and Security Condition o kon SIPSC. Ang deklarasyon na Engin Dumara o sang seremonya ha provincial capital naging tambungan ng mga opisyalis tigang ha national, regional, provincial ngan municipal nga panggobernuhan magkalain-lain nga sektor partner agencies ngan stakeholders nga tanan nga lugar han maong distrito kaya nakabot na ang pagiging talwa sa mga rebelde pinaagihan panlimbasog han pwersa armada ng Pilipinas Philippine National Police local government units ngan mga lokal nga komunidad nahimo ini pinaagihan security operations reformahan gobyerno socio-economic programs ngan partisipasyon ang mga baryuhanon ini kakay vibe nga kamulayawan in magdudurot ng progreso ha ekonomiya edukasyon pagpapakabuhi ngan hulos nga pakatagamtamhan mga mulupyo ha serbisyo han gobyerno ansiyahan ng distrito han Northern Samar in nakakasakop han Allen Biri Bubon Kapol Katarman Lavizares Lupi de Viga Mondragon Rosario San Antonio San Isidro San Jose San Vicente ngan Victoria
0: DTX 500 Morning Newscast Morning Newscast
1: Kagay 5 Naton Balita Lokal Dulo naman ang iyohan DTX Coffee Mix The Antioxidant Coffee Herbal Coffee Healthy Coffee Nakagkapi ka na Na-detox ka pa
0: DTX 500 Morning Newscast Morning Newscast
2: Samtang lagos naman kita ha aton mga balita regional Una-unta iton K5 News FM Dumaguete Milyones nga kantidad hini illegal nga droga nakumpiskara at ika nga usa nga babayi habakong Negros Oriental. Ka K5 Rufa de Vero, i-K5 mo.
7: Arestado isang 32 anyos na babae sa isang bypass operation sa Puroxay, Barangay Sulodpan, Bakong Negros Oriental. Ganap na alas 6:50 ng gabi noong Linggo, Hulyo 5, 2026. Kinilala ang arestong individual sa alias na Apple, residente ng Zone 4, Barangay Look, Dumaguete City. Nasamsam mula sa kanya ang apat na pakete na may lamang humigit kumulang 400 grams ng shabu at karagdagang 11 sachet na mabigat na 110 grams kung saan ang mga ito ay may street value na 1,226,000 pesos at started value na 3,468,000 pesos. Nakatagdang sampahan ng kaso ang suspect na sa paglabag Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo bulikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5, hi ba nga balita ko hauntan linyan K5 News FM Bacolod. Usang nanay nga kabulig ni hatindahan. Patay, mahuman na mabunggo hin tanker truck. Na K5 Zero Final Buy, K5 mo.
8: Patay ang isang ina at katulong nito sa pagtitinda matapos na mabangga ng fuel tanker truck sa gilid ng daan sa Barangay Palaka, Bayan ng Valladolid, Negros Occidental, Linggo ng hapon Hulyo 5. Kinilala lamang ang mga namatay na biktima na si Naromely, 36 anyos, isang ina, at ang 17 anyos na katulong nito na isa ring babae. Sugatan naman ang anak ni Romely na si Miko, 19 anyos. Nakatirang tatlong mga biktima sa barangay poblasyon sa nasabing bayan. Kinilala naman ang driver ng fuel tanker truck na si Junesho, 57 anyos, residente ng barangay Handomanan, lungsod ng Bacolod. Pahayag ni Police Master Sergeant Eduardo Combong, traffic investigator ng Valladolid Police Station, habang nagliligpit ng panindang tatlo, nakailip ang driver ng truck dahilan na humarurot ang sasakyan papunta sa pwesto ng tindahan ni Romely. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling sa ospital ang anak ng namatay na biktima habang nasa kustodiya naman ng Valladolid Police Station ang driver ng truck. Balita mula sa Negros Occidental, Zyro Vanalbay. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
2: Katapusan nga balita regional, kontak ng linya han K5 News FM Olongapo. Magbugto arestado ha pagtag-iya hindi relisensyado ng mga pusil ha Tarlaca. Kakipib Eileen Cuevas Sanchez sa K5 mo.
9: Arestado ang dalawang magkapatid matapos makumpiskahan ng apat na umanoy hindi lisensyadong baril sa barangay Motrico, La Paz, Tarlac, Kamakailan. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, pinagsamang puwersa ng CIDG, PNP Special Action Force, Regional Mobile Force Battalion 3 at lokal na pulisya ang nagsilbi ng dalawang search warrant kaugnay sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. sa bahay ng suspect na si Ron, nasamsa ng isang kalibre .45 na baril, mga magazine at bala. Wala umano siyang lisensya para magmay-ari ng baril. Samantala, sa kalapit na bahay ng kapatid niyang si Alpi, nakumpiska ang isang kalibre 5.56 na rifle, kalibre .40 na pistola, 12-gauge shotgun, mga magazine at bala. Inaresto siya matapos mabigong magpakita ng mga dokumentong nagpapatunay na legal ang pagmamay-ari ng mga ito. Pinuri ng CIDG ang mga operatiba at tiniyak na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa mga ilegal na baril upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Balita mula sa Tarlac, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, wala na naman balita ni Junaldo Loteo, Han, GTX 500. Nagbigti mong apangontrahan, high blood pressure, ngan, diabetes.
0: Balitang National.
1: Balitang National. Alas 17, siyahan naman nga balita national. Waray Pamanha, Philippine Area of Responsibility o PAR, nagmando na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para pangandaman or hanpangandaman hanging kakabarakan ng pagsunod ng Super Typhoon Bavi ha PAR. Sumalakan Palace Police Officer Undersecretary Claire Castro ginmanduhan ng Presidente ang mga otoridad nga siguraduhon nga mga talwas or may da mga talwas nga evacuation center tugad man itong pag-aadahin livestock equipment zones. Ginpapapag-andam gihapon han Presidente ang pag-aadahin mga alternatibo nga ruta ngan ang pagbatuman ng travel ban ha mga kadagatan. Kinahanglan gihapon inspeksyonon ang mga critical nga infrastruktura timprano nga paghatag in bully ha mga vulnerable nga mga sektor ngan pagbantay ha mga sakit nga magkakagawas kon may ada baha. Nagmanduliwat ni Marcos sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC ngan mga regional offices ini nga mag-standby la mag-issue mga alert warnings kon kinahanglan ngan maglunsar hin information campaign para antiarabot nga bagyo. Una na nga ginbayo han Super Typhoon Bavi ang Isla Han Rota han Maria na islands kundiin makusog nga hangin ngan uran ang inabadhan mga residente dito. Samtang ka K5 ginbabanabanahan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga masulod hapar doon mao nga super typhoon buwas nga adlawan Merkules ngan tatawagon naman ini nga Bagyo Inday.
2: Katapusan nga balita nasyonal, nagpalusad hin sa BINA ang Senate Impeachment Court para haduang opisyalin sa National Bureau of Investigation kon NBI para maging testigo sa impeachment trial kontra kan Vice Presidente Sara Duterte. Inianhang Johan prosecution kundi nag-issue gihapon ang korte hin sa BINA sa Juice Stecom para magsubmiter hin mga dokumento, records, ngan iba pa nga papeles para maging ebidensya. Anduha mga NBI agents nga ginimbitaran para maghatagin testimonya amuhira Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng NBI Bank Samora Administrative Region for Muslim Mindanao, ngan hijan Mark Kalilong, Senior Agent ng NBI Cyber Investigation and Assessment Center. Samtang, iginmando naman ni Presiding Officer Senator Francis Chizis Cordero ang pagbalikan kahon nga ginsudlanhan tax records ni Rado Duterte nga asawa ni nga Attorney Manasis Carpio ngan han Bureau of Internal Revenue. Ang BIR box anay hatag ang prosekusyon na Senado kaupo ng Articles of Impeachment. Pero sumalahan korte, waray nira kustudiyahan mao nga kahon ngan waray panira ini markahe kumo ebidensya. Samtang hasyahan nga part ng impeachment trial kakulop Hulyo 6, ginkwestiyonhan mga minorya ha panguna ni Senador Alan Cayetano ang pagbalyuhan presiding officer han ira korte. Pero natudlok lagi hapon ni Escudero ha mao nga posisyon ipinaagihan boto san 12 nga mga senador nga pabor ha iya pagiging presiding officer kontra han 8 nga dire pabor.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, ano naman balita national. Duro tayo, Han. Extend Food Supplement ng iCare Capsule.
0: Balita International.
1: International. Alas 21 na siya naman nga balita lang yung alab na saan. Pinakadlaw or pinakadlaw na nga ginlalamayan ang patay ng lawas ni nanay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Pero oray lagi hapon magpakita ang bagong leader. Hidon maong nasod nga na iya anak nga hi Mutaba Khamenei. Ang tululugod nga iba pang anak han anay leader ang tumambong halamay nga nagampo haloyuhan mga lungon ni Khamenei nga tulong nga iriba pa nga kapamilya nga namatay. Nakitaan ha State TV han Iran Hira Mustafa Misam ngan Masud Khamenei nga nagaampo halamay han ira mga pamilya ha Imam Khamenei Grad Musala. May mga suro ko nagsiring nga ang nawong ni Mutaba Khamenei ay nagantos sing grabing asamad sugad man ang iya mga BTS. Namatay hi Ayatollah Khamenei asyahan nga pagatakihan presan Amerika ngan Israel ha Iran at kong Pebero 28 han iya na nga tuig.
2: Katapusan nga balita internasyonal. Ginlaping ka han Super Typhoon Bavi ang gutiay nga isla han Rota ha Mariana Islands kakulopa. Drahinian makusog nga uran ngan hangin kundi indamo nga mga puno ang nagkatutumba ngan may mga atopin mga balay ang naguba. Inapat haruta ang sobra 241 kilometers per hour nga hangin nga nagiusinihin 14 kilometers per hour ti pahiranihan norte han Pilipinas. Apektado gihapon ang pirang mga isla dito nga sakop ang teritoryo han Estados Unidos sugaran Guam ngan Saipan. Sumalahan Weather Service ang Saipan, damo lagi hapon nga mga pamilya dito ngan haamyaw nga isla hining nga Tiana. Anwaray kuryente tikang pahan naglasurbo ang Super Typhoon Silako hatun Abril 14 yan ang tuig. Ginaghat naman han Gobernador han Guam nga Hilo Leon Guerrero ang mga tawa ira lugar nga magpabilin laha ira mga balay o ham mga shelter.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, anaton balita international. Dito naman na iyohan, Klinika D3 Bio. The Super Food Supplement. Di ka nga mo kito, Genic Diet, inumang Klinika D3 Bio. Ngan pagpulsan, napakadamo kay benepisyo panlawas hini.
0: Balitan! Wow!
1: Ato naman, balitang wow. Kasagaran ng mga kag-anak, labi na ang mga nanay. In malilisang nga mababaraka kung itong ira makikitan ang ira mga anak nga padayon nga nagmiminulay in online games, kutob maagahon. Ini in bangin na papabayan na ang mga anak ang pag-aram. Sugod na lang kan Janeth Lufamia nga danay hinapapausa nga maghirang mag-asawa nga nakaturog ng ira anak nga hi Rences Benedict Arby Lufamia alas 2 o alas 4 na maagahon. Tungod gayon ni nagmiminulay hin Mobile Legends o Valorant. Pero waray hirama baraka ha pag-eskwela ni anak tungod kay consistent achiever inihi RB. Kundiin ha edad ng 18 anyos, nakakolekta na hiya hin haros 500 nga mga awards nga recognitions ha mathematics, science, English, writing, ngantigang ha mga international competitions. Ini nga 18 anyos nga graduate ha Philippine Science High School in miyembro gihapon han Mensa Philippines o sa ini nga organisasyon mga ka-K5 para ha mga individual nga may high intelligence quotient o IQ. Lakip gihapon ini RB ha director's list itong era eskwelahan ngan hiya ing graduar gumo high honors. Nangakarawat gihapon hiya hin mga scholarship offers digang ha mga dagko nga Universidad de Pilipinas. So ganiton University of the Philippines Diliman, De La Salle University, University of Santo Tomas ngan Ateneo de Manila University. Lakip liwat kay Vibe haya pagpipilian hin Universidad ang mga international universities. So ganito on the University of California, San Diego. Or the University of Wisconsin, Madison. Virginia Tech ngan University of New South Wales, Sydney. Pero ang labot lahay ay pagiging genius ngan gamer. Ginamin gihapon ni RB nga usahiya nga meow or cat lover.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, five. Wala na naman balitang kakaiba dito tayo, Han. GTX Element Oil. Sakto ang init. Sakto pa ang lamig.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Samtang hato naman na balita negosyo, iginanunsyohan ni Department of Energy o kon DOE ang mga ipapatuman nga presyo ng mga produkto petrolyo para yan nga simana. Ang mga masunod nga presyo ang mga gintutugutan han DOE nga price adjustments para han mga produkto petrolyo. Para han presyo ang gasolina, pwede ni magminus sa hin peso ng 75 centimos o magumento hin 25 centimos kada litro. Ha presyo naman han diesel, pwede ni magumento hin peso ng 57 centimos nga 3 pesos ng 57 centimos kada litro. Ngayon presyo naman han petrolyo, in pwede magumento hin peso ng 70 centimos nga 3 pesos ng 70 centimos. Tulo naman ng mga dagko nga kompanyahan lan ang nagpagawas sa hanira mga ipapatuman nga presyo. Tikang yan ang Martes sa Hulyo 7. Subayhan Shell Pilipinas sa Sea Oil ng Petrogas, maumento ang presyo han ira diesel hin 3 pesos ng 30 centimos kada litro o 25 centimos kada litro naman na nag-aumento ang presyo ang gasolina samtang piso ng 75 centimos ha kada litro han petrolyo. Dira naglabay nga semana nag-aumento hin ang presyo han mga produkto petrolyo.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Mahaki 5 ang balita negosyo Indoro Taihuan Klinika Deo Fresh Deo Roll-On.
0: Balita Sports, Sports.
1: Alas 6:27 na. Ito naman balita paugnatan kusog ni Alex Ayala. Pakyas ka kay 5 nga makasulod na quarterfinals ang Wimbledon Tennis. Samtang ang Gilas Pilipinas gintamas-tamas ang Liwatan Australia a FIBA Asia World Cup qualifiers. KK5 Kevin Susana, KK5 mo.
10: Nagpaltos ang Pilipinas sa mga sports event kagabi. Unahon ta ang tennis ang makasaysayan nga pag-api ni Alex Ayala sa Wimbledon Open Tennis Tournament. Amo ang nagpreno kagabi. Han perdihon hiya. Han taga Italy nga si Jasmine Paoloni. Didahan fourth round. Han nasabi nga torneo dito sa London. Hi Paoloni in naka-recover. Nakadaog ana hi Paoloni. Didahan first set 6-4. Pero nakabulos si Ayala. Didahan second set 4-6. Pero didahan ikatulong set, hi Paoloni ang naging malinang puso nga 6-3. Tungod hini na kasulod hi Paoloni ha quarterfinals samtang hi Ayala hindi rin na makakagpadayon didahan nasabi nga torneo. Pero ang 21 anyos nga hi Ayala, amo ang gisasyahani nga Pilipino ha kasaysayan han tennis nga nahingagto han ikatulong round han Wimbledon Open. Iniinda kuliwat nga kamalang puso ni Ayala kay labotla nga iya ginperde ang world number 3 dida han ikaduhang round dida hininga torneo hi Ayala in mahitaas ang world ranking. Samtang, haiba naman nga balita, asos ang Gilas Pilipinas, gintamas-tamasan han Australia, dida han iralaban kagabi, haato nagpapadayon na World Cup FIBA Asia Qualifiers, ang final score 92-49, tubtubla, didahan siyahan nga mga minutuhan mulay, ang pag-atuhan Gilas. Pero didahan na ikaturungan na ang first quarter, dubtubhat katapos ang inkwentro, waray na, naglos-los na ang Gilas Pilipinas. Tungod hini, didahan siyahan nga round. Amo pala adto ang first round ang FIBA Asia Qualifiers, ang Gilas induhala ang daog ngan upat ang perde. Samtang ang Australia 6-0, ginsundan ang New Zealand nga 4-2. Pero bisan kung duhala ang daog han Gilas, didan first round, hirain makakaentra. Ha second round, han World Cup qualifiers, pero mahingangad to hira, hin makusog nga bracket. Sports update, durutan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Chosana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan, ha siyudad han Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas, K5. K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
2: Alas 6:30 na para ato na Balita Entertainment. Julia Barreto ng Lucas Lorenzo nakuha na atensyon ng mga netizen sa IG story ni Kim Atienza. Alitong chika ni K5, Maring Louie, i-K5 mo.
12: Nandag ko ang mga matahan mga Marites ang makita nira nga magkaupod hauusang friendly dinner and rumored couple nga hira Julia Barreto ng Lucas Lorenzo. Nagpost in group photo ang host nga Kim Atienza ha iya Instagram account kundi in and iya caption ini in "What a night." Kaupod niya ha group dinner ang iya asawa nga Felicia Atienza nga iba pa nga mga married couples gan kina Dr. Vicky Bello nga Dr. Hayden Ko nga hira Danny Barreto nga Savy Panlelio. Tungod kay baga pair man ang naging dinner nira, naging curious na gudan mga netizens kung nabupod gihapon nira Julia ng Lucas as a couple. Pero waray man statement kung nagkukonfirm kung legit nga in a relationship ang duha. Naging hurub-hurub ang mga Marites online ang relasyon nira Julia ng Lucas tungod kay nakitanhira nga magkaupod ha magkalain-lain nga okasyon. Pero waray pa nira, official nga announcement yung unong han, real status and your relationship. Para showbiz news, ako K5 Maring Louie para kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, hasunan ng Tacloban ng Bugos na Sarang Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
11: Morning Newscast.
2: Maha K5 ang Balita Entertainment, Induro Taiwan DTX sa Beauty Soap, kampantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
0: DTX 500 Morning Newscast.
11: Morning Newscast.
1: Alas 6:32 na mga K5, ngayon pala nabatian ang mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Sinang adlaw han Martes, Hulyo 7, 2020.
2: Ako'y ka-K5 Carol Medino.
1: Ako naman, ka-K5 Oxemer Asidre, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan na syudan ang Tacloban, ngan bugos na sinirangan Visayas.
1: K5 News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka ang DTX 500.
0: DTX 500.
15: Mapali sa mga butika.
16: Dr. Ramil Uy, ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Maying buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo ug DTX 500 ug ang super antioxidant. O ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
16: Mojo Doc, kung dili sila dapat mabalaka kay alkaline-based magod ang Mighty C, dili ni acidic o luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
17: Mm.
16: Pag-isgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mm. Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
17: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid.
16: Mm-hmm.
17: Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan.
16: Mm-hmm.
17: Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon.
16: Mm-hmm.
17: Usually ang tumor, malignant Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
16: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil.
17: Mm-hmm.
16: O kinimaoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone.
17: Mm-hmm.
16: O kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
17: Mao na Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
16: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na irason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
18: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
15: Mapali sa mga butika.
17: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sir.
16: Correct.
17: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagina mga tao nga ingnana, di ganahan mo kaon og prutas. Mm. Kung mukhaon man gyud, usara pud ka klase.
16: Mm.
17: Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
16: Oh.
17: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
16: Correct.
17: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gyud recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
16: Pagkataasa na Doc.
17: Samo ta jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP Snigros daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan di sugar sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
16: Unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
17: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo Snigros. Tan-aw ni mo taas nag-green lang na wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
16: Wow.
17: Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
16: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying maing lawas ang pingan.
16: Dili abusuhan.
15: DTX 500.
19: Ako si Alex nagka UTI jud ko.
20: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
21: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
22: Tulo pod ka capsules sa gabi.
23: Simana lang nawala jud ang sakit.
24: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
25: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
26: Mapalit sa mga butika.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May kumso!
1: Oras sa K5 News FM! Alas 6.38 na oras ging panangatayuhan Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
27: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
29: Number one,
27: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
31: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

KSM 2026 and then yung KK5 Edward Sanyagan. Welcome, hindi kayo kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugmag ko nga mga manmarati habugos nga sinirangan Visayas? Din niya sinad ng Tagloban na mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na official Facebook page and YouTube channel, K5 News FM Tacloban Digital! Nagpaka-remedyo na baka mo mga ka-K5? Sige na't magkapag-remedyo o magtipag-remedyo pala. Ano niyo ginandam nga remedyohon? Yan ang adlaw. Hino, ano niyo ginka-remedyo? Kung nag-remedyo na ka mo, hino, ito niyo magigkaka-remedyo. Kung magtipag-remedyo pala nga, hino, ito niyo magigkikina-remedyo. Kung sige na't remedyo, yan ang mga tag na mga ka-K5. Ikaw, kakipap Edward, nakaremedyo na. May tungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kadiyo na rin natin mga kakipap. Ito natin kartan, itong panahon. Yan ang adlaw, partly sunny, dinhatakloban. Yan ang mga tagna. Nagaandam na liwat itong aton na gobyerno para itong pagsulod. Hining ginkakabarakan nga makusog nga bagyo, nga tatawagon nga Inday. Kung makasulod na Philippine Area of Responsibility, ginkakabarakan nga masulod hapar. Bangin buwas itong aga mga ka-K5. But kadiyon anay natin ang pinaka-latest weather forecast. Hiton pag-asa sa ano ka mo lumaka tayo tag sa tag sa mga panimalay por luminos na ibabaro ka mo kung baga ano't magiging kartan hiton natin panahon para manliwat ka mo in makaandam mga ka-K5. Hain na ini nga Bagyo Bavi or Inday kung makasulod na Philippine Area of Responsibility nga ginlasorbo inin na mga teritoryo ng Amerika. So ganinin Saipan, ganinin Guam mga ka-K5, ha? Kanina na lastresan magahon iningat super typhoon ini mga ka-K5, ba? Super typhoon na Bobby. Nakatunay niya 210 kilometers east itong Central Luzon. May kakusgun nga hangin nga 195 kilometers per hour. Haranyo sentro ng pagsubaskong at 240 kilometers per hour. Wow. Di rin niya rumamay nga bagyo mga ka-K5, ba? Kaya itong pinaka... Inin sentro niya, okay, nga kakusgun hinin hangin 195 kilometers per hour but may gustiness o kung subasko, ha? Nga maabotin 240 kilometers per hour makaharadlo gini. O garing lad, baga maopen lahin nga balita kay nagiusin ni west-northwest at 30, paspas pagod, 30 kilometers per hour. Samtang nagbabantay kita hining pagtaga Bagyo Bavi nga tatawagon nga Inday kun makasulod the Philippine Area of Responsibility, naduroy la ining impeachment liwat nga Inday liwat iton karuyag gapatalsikon mga ka-K5. Samtang yan ang adlaw, tulong ang mga weather system at makaapekto ato na Pilipinas kay ware pa man makasulod ining pagtaga Bagyo Bavi mga ka-K5. Iton southwest monsoon o kon habagat apektado iton Sambuanga Peninsula, itong Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao, itong Lanao del Norte, Sultan Kudarat. Magkakada rin madambong nga kalangitan, may nagihapon probability ng patsara nga pagtarahiting ang pag-uran. Samtang itong Cagayan Valley, ngan Aurora, Esterlis naman itong weather system nga makaapekto haira mga kakivibe. Partly cloudy to cloudy skies. May nagihapon puruhanin ng patsara nga pagtarahiting ang pag-uran. Samtang itong Metro Manila, ang ibang parte ito natong nasod localized thunderstorm naman. Ito ang makaka-apekto mga ka-K5 yan ang adlaw. May mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. May nagyapon patsara nga pagtarahiting ang pag-uran inin Metro Manila, ang ibang parte ito natong nasod. Ha? Para ito na mabiyahi ha kadagatan yan ang adlaw, waray maiging palusan nga gale warning. Ito na pag-asa yan ang adlaw mga ka-K5. Sanglit pabor para ito mabiyahi ha mga inter-islands nga mga destinations. Opod, naghihapon ito natin mga mangirisda nga mapalawod yan ang aga o raad na halawod yan ang mga takna, okay? Dito ang forecast, itong coastal water condition, magiging mabalud ba ka kay Pepe Edward Nasiring Didi? Itong sinirangan nga parte, itong Central Luzon, Southern Luzon ng Visayas. Opod, kita din niya sinirangan Visayas. Din niya aton, ha? Region 8, Nasiring Didi is light to moderate light. Magiging kartan, ito natin kalalawdan, pinakataas nga balud. Ada mga 2.1 meters mga ka-K5, ha? Pabor para itong mapadagat yan ang adlaw. Pero atong temperatura ba daw magiging mapaso itong atong temperatura yan ang adlaw kay Nasiring Dini. Ito na temperature and humidity.
Itong temperatura magmumulay 34 nga 35 degrees Celsius mga kakifay. Itong humidity, itong you know, kamapaso nga pwede abaton tradong lawas pwede umabotin 39 degrees Celsius. Iyan ang adlaw. Ang pinakabubong nga temperatura na i-record kanina alas 6 han agad, di pala maiha mga kakifay, ha? 25.4 degrees Celsius. At adlaw sumidlit. Nagpakita din Tacloban mga kakifay alas 6 o alas 5.32. Kanina han aga matutunod liwat alas 6:30 niyan hapit itong kagabihon mga kakifay, ha? Din niya Tacloban partly sunny. Ito na aton na panahon. Ito na aton na air quality yan ang mga tak na fair mga kakifay. Ito na aton cloud cover mga 30%.

Oras mga kakipep, alas 6:46 na. Oras nga ginpadangat tayuhan na Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nakatalaan ng liwad nga magdumar itong ira libre nga check-up itong July 20. Yan. Pagtitikang July 20 mga kakipay, ba? May danaliwat na bagong schedule. Inin libre nga pangonsulta ito na Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga kundiin pinigyapon niyo mapalit dito ang mga dekalidad ng mga produktong herbal nga naglalakip ang DTX 500 at pinaka-superior nga source and antioxidant. At ang Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, ang sugadman ang Klinika D3 Bio. May Vitamin D3 ka na, may da ka na, Virgin Coconut Oil. And ang taghimugi hapon hirahan kape nga sikat na yan. At doon kape nga nagagapi ka na, DTX Coffee Mix. May pinuga nga dahon at ampalaya, may the sugared sugar cane, nga may the chia seeds. Mabulig paglimpyo doon atong digestive organ, mabulig pagpahabubo doon atong na blood sugar. Mabulig pag-maintain and healthy nga blood pressure, mga ka-K5. Ngan magpapadig-on ito na atong resistensya, may tungodhan antioxidant nga may ada ini nga kape. Yan. Available ini gihapon hanga tanan nga mga branches and Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Ngan available ang mga parmasya ngan mga butika, mga ka-K5. Oras alas sa 6:47 na, oras ginpadangat tayo ang 578 Emporium, ang tindahan nga baton, ang mga mahal nga papliton. Kakep Edward, ano niya maging remedyo yun nga aga, kaya nakaremedyo ka naman. Hindi naman kita gawas siya napakaremedyo mga kakep, binahinig ka tangan na balik ka na ito na regular diet. But in moderation, yan, katungalahan na cup and rice, yan nga aga. Pinadisan naton mga kakipay. Hinin baga adubo. Oo, pero mga unod lang kinaon ko mga kakipay. And again, padisan naton hinin utan nga pakbit. At nakakaupa hinin pakbit nga utan mga kakipay. Kay saro sa lakot hiya. Haros kompleto na. May ampalaya, may datarong. May ada ininhantak, may ada karubasa. Yan, oo. Mas deroda mo tsura, yan na, ngan hininautan kontra itong kanon. Kung bagahad to mas damo ang kanon kontra ang sura, yan na, baliktad na. Mas deroda mo itong utan ngan sura, guruguti inin kanon. Kay inin pakusog man lang atong trabaho, inin pagginakan, hininga mga kaagahon, mga kasipay. Pati rin, herumami nga trabaho inin pagyanakan. Pag-organize pala nga daan, ito ni mo igyayakan, katapos it pagyakan mo nga, kung ano't isusunod mong igyayakan, mga kakipay. Di rin, herumami nga trabaho, di rin, parin baga ordinaryo lang, baga mga speaker. Naglalaw, makabalito, mga kakipay, nga kamon, nagpaka-remedyo, naghihapon niya ng adlaw. Ngan unta, ito nga iyo rin ni medyo, maghataging kaupayan, ito ni iyo lawas, mga kakipay. Oras sa Bogos nga Pilipinas, alas 6:49 na. Ano itong mga balita kay Kepa Edward dyan nga adlaw? At itong nga balita ngayon, balita itong nga oras ginhatag hayuhan JNT Express. Ay, ano mga balita? Omintado na liwat inin presyo, inin gasolina, ng diesel, tinikangan yan na nga adlaw. May tungod din ito, diri pagod ma-stabilize nga inin kabutangan na dito Middle East. Habot nga ito nag-gira ito Amerika nga ito Iran. Kakulop gindumara pala ang state funeral dito Iran. Ang era supreme leader nga namatay din ang panbombahan na Amerika. Oo. Waray ugaring mag-attender ito nga leader yan na ang anak ini ni kami ni Ayatollah. Ang namatay, ang tatay kami ni Ayatollah. Waray man ana ini mailubong, waray ana pag dumaraa an nga gintatawag nga state funeral kay giyera pa man hiran hadi. Iya na. Kay okay naman, medyo okay naman. Bisan diri pagod masyado ka okay mga kakipa, gindumara an state funeral para ang era supreme leader. Nagatender an haros nga tanan nga mga hagtaas nga opisyal ang Iranian regime except an anak. Hanna nawara nga Ayatollah Khamenei kay gimpaprotektaran nira nga maging target liwat nin Amerika or Israel. So ganahan na nabunga pag-target han iya tatay nga nang pirap.

0: nga mga hagtaas nga opisyal ang Iran, didahan kaburibot nga anhan giyera habot ngan Amerika, Iran, nganan Israel, mga kakipay. So may tungod hining instability, hining rehiyon ha Middle East. Diri paliwat magin, waray pa mag-stabilize in impresyo hining na petroleum products kay inin Pilipinas. O sakita hito na konsumo hining na enerhiya nga haros 100% nga aton gini-import mga gakipay balangyaw nga mga nasod. So yan ang adlaw omintado iton na presyo hiton petroleum products, depende hiton mga oil companies. But itong diesel ada por lo menos mga 3 pesos ang naging aumento. Warayan niya kung makapag-diesel kaya may napaman sulod na nagtangki. Amat-amaton ko ini, titipiron ko bangin next week pa humabubo na liwat ini mga kakipay. Nag-iawat kita hin baga tala good thing baga discount. Hinin na presyo hinin diesel. Kay kung nag-ihinatasin yung presyo hinin diesel, hataasin yung presyo at papliton and services. Diri man liwat dayo na adjust mga gagaypay manin aton mga sweldo. Labi na ko nito ng imo ginalalauman gudla inin na imo sweldo kada 15 and 30. Ngan waray kaibang source of income makuri good mga gagaypay. So siring pa, we have to bite the bullet. Hining mga development party paghataas na liwatin yung presyo hinin niya petroleum products. Labot la kung may nakita kalugaringon nga source hinin krudo nga pwede na kita mag, you know, pwede na natin i-process din, hindi na kita mapalit halang yaw nga mga nasod. But di rin man to amon situation, harus 100% nito aton oil requirement in aton mga gakipay gin i-import. Ay ba pa nga mga balita yan ang adlaw, formal na nga ginatikangan kakulob ang impeachment trial. Historic ini kay pinakasiyahan ini nga mahinanabod din na Pilipinas nga igin pailaro ma impeachment trial in Vice President in the person of Vice President Sara Duterte. Gintikangan nito ka kulop mga kakipay ang impeachment trial, waray pagod masyado nga aksyon. But paghihingadayan nato niya ang mga takeaways. Okay, hininga first day ang impeachment trial kontra hiton aton na Vice President. Ngan, hay ba pa nga balita nag-surrender, inaristo mga kakipay. Iya Senador Rodante Marcoleta darhan kaso nga graft and plunder. Nga ginfile haiyahan na Office of the Ombudsman, ginpalosaran niyan arrest warrant, waray niya magpadakop, dumiretso na hiyangan to ha Sandigan Bayan. And para na hiya maproseso hiton mga kapulisan. Pero gindara liwat niya hospital para i-check upon kay nag-ul-ul niya dughan mga kakipay. Nag-ul-ul niya dughan ngan humataas niya blood pressure. Aminit na hinanabu pirmihin ng mga prominente ng mga personalidad na aton politika. Kumbaga nakakasuhan nga niya. Ngan napapalusaran hin warrant of arrest nga na-aresto mga kakipay. Diri nga ni na sakay hinin na wheelchair, diretso na nga to hospital kay nahataas itong blood pressure. Na all inindoghan mga kakipay. Ang usa nga prominente nga political personality nga maupigyap nga artista, hi GMA, President na Gloria Macapagal Arroyo, nga permi na kasulot hin neck brace hanhiya in pailarom hinin pag-aresto durang kaso gihapon nga pangurakot han iya panahon. Pero kay diri harumamay inin senador ka, aristohon ka, adihay mo isip agi daw, bisan ako diri ibutang dito New Bilibid Prison, okay? Bisan ako diri ibutang dito City Jail, adto ako ha inin payatas sa detention facility inin BJMP. But the fact nga nakasuhan ka, iproproseso ka, ibubuk ka, kukuhaan ka nin mugshot, katapos pre-presuhon ka, mapahataas ko nito mga gakipay, binin blood pressure. Ngan sugar ito nga mga pangidaron ka na Senador Rodante Marcoleta. Nga sobra 70 anyos na yung pangidaron, mga 72 or 73 years old. Maka-experience ka nga ng gulping stress. So ganin ni, for example, nga may nagkakaso tapos gin-aristo ka. Di good to malilikyan nga masaka inin imo blood pressure, mga kakipay.
1: Los Pueblos.
0: Sa bayan na lahinikan na Sagip Kalusugan, Anay Sagip Kalusugan, Representative Mike Defensor, kay baga barubata pa mga kakipa, medyo baga mailob pa ini. Pero inisugad kan Senador Marcoleta nga sobra 70 anyos na't pangidaron. Just like what happened kan former DPWH Secretary Manuel Bunuan amo gihapon. Nagkore pagginhawa, humataas ang blood pressure, maulol ang naduggan. Kay labot lahinin na stress, okay? Kabaraka, kaarawdan, mga kagipay. Itim ngay ang pangidaron na papailarom ka nga ni hindi gulping stress, mga kagipay. Bis nga ninin bagabarubata na bigay gihapon. At baga maupay lahin ikan Rodante Marcoleta, kalmalahiya ka kulop, and iyagin karawat ining pag-arestuha iya, and baga kalmante lang nagsiring hiya nga atubangon ko ining akon kaso. Nga naglalaom ako nga papaboran ako itong korte, kaya waray man basihan ining kaso nga gin-file kontra akon, and again susubmiter ko itong akon kalugaringon nga dahitong jurisdiction, itong aton Sisteman Panustisya Pilipinas, nga naglalaom akong mapapawalang sala ako pag-abotinin panahon. Ginklaro, hahan associate justice, itong sa Digan Bayan, nga diri ni Botsingon, kaya ginaresto na inihira, nga hirain guilty, diri. Iginahatag paghihapon haira ining katungod, nga tanan nga mga tao, nga ginaakusaranin anuman nga kaso kriminal. In magpapabilin nga innocent unless otherwise maprubahan itong korte nga hiyain nakasala kahuman nga ipailarumihan pagbista hininga mga asunto. So it madidetener dito ha detention facility hiton na BJMP ha Quezon City payatas amo na inhira Jingo Estrada, Bong Revilla, Rodante Marcoleta, inihi Mike Defensor, nga hing usapang nga negosyante nga nahiupod din nga kaso mga kakipaib nga plunder. So ang BJMP, makukompleto na din na maiha, ang meaning Bureau of Jail Management and Penology, may bag-uliwat nga meaning, kakulop, ginhatagato ni kakipaib Cavs. Bong Jingoy Marcoleta BJM. Hinudal at pi hininga na ibibilin mga kakipay. Ha? Si Ring ni Mike Defensor, nahiunalugod kuno kami nga nagkaprepreso kontrahan mga ginakusaran nga nagpakakarawatan mga marumaleta nga salapi. Ha? Oh, ang mga prominente nga mga political personalities mga kakipay. Nahiunalugod ko na pagkaprepreso kontra amon nga amon man ato kwartang ginhatag kan Marcoleta, di man ato kwartang gobyerno. Ngangin gastos man ato para han iya kampanya, han iya pagdalagan pagkasinador, han naglabay nga eleksyon. So kay ano nga nahiunalugod kami, mas madali ini nga kaso kontra kan Marcoleta, kaya ginamin din ha telebisyon nga nakakarawatiya hinin 75 million. Katapos oran niya, ikdeklara dito niya statement of contribution and expenditures kay amo ko nun hangyon ni Mike Defensor nga iba pa nga mga contributors nga diri lapan nga ranan, okay, nga nasa ring hiya nga wala ko na ikupod dito na akong statement of contribution and expenditures ini nga 75 million kaya nakarawat ko ato kahuman ano, 5 days before the start of the official campaign period nga diri pag-official nga kandidato. Takay wari liwat niya isumat dituhan iya statement of assets, liabilities, and net worth nga may daniya ni nga 75 million nga ging gastos niya didan naglabay nga eleksyon. Ada, let the law takes its course. For sure, gin adman liwat ini hiton Office of the Ombudsman and the siringhan mga associate justices sa Sandigan Bayan nga nagkadarahin ng kaso ni Marcoleta et al. Nga ira gihapon ginistudyohan nga ira nakita nga may da rason para kasuhan ni plunder. Hinungdan nga nagpalusad liwat hiram mga gakipay bin arrest warrant. Amo ito at baga mga dumagko nga mga development yan ang mga gakipay parte hinin mga issues nga nagdadabi hinin mga prominente nga mga personalidad hinin atong pamulitika dinhi sa Pilipinas. As I have stated earlier, nag-aandam ito na itong gobyerno, itong pagsulod, buwas nga adlaw ginkakabarak-an. Ginbabanabana nga ginkakabarak-an. Amo ito tama nga termino, ha? Ginbabanabana nga ginkakabarak-an. Dere kay ginlalaoman. Kano paglinaom mo hindi nga bagyo nga masulod din ang Philippine Area of Responsibility? Itama ito nga... Inin, pagka-plastar, nasiring, ginbabanabana. Kaya naman naging babanabana kay pagtansya man lainit panahon gayon, okay? Do moderno na yan at mga pamaagi, hinin pagbanta, hinin bagyo nga tisulo din na Pilipinas. But itawag lagi hapon ito, forecast. Pagtansya, subay itong mga datos nga nahihika itong pag-asa. Sanglit, pwede tiya magbago, sanglit nasiring weather forecast. Or pagtansya, hinin kabutangan, hinin panahon. Sanglit ginbabanabana nga ginkakabarakan. Ginkakabarakan may tungod nga perwisyo durot hinin bagyo. Diri mo ito kay lalaoman nga masulod sa Philippine Area of Responsibility. Kung magawas na lugod sa Philippine Area of Responsibility, ito, masaring kita ginkakalipay nga iniin magawas na sa Philippine Area of Responsibility. Okay, diri liwat kaging kakabarakan. Kano nga mababaraka ka nga tigawas na nga ni dapat ka malipay. Di ba mga kakipay, nag-aandam ito na itong gobyerno, hininga pagtagabagyo. Katawagon nga inday kung makasulod na Philippine Area of Responsibility. But it nakakaupay lahin eh kay West-Northwest. It i-biyahe mga kakipay. Kung kikitaon mo, masulod la ini hapar, but malihis ini. Kung may daman mga lugar nga maapektuhan hini nga bagyo. Inin pinaka northern tip hinin Luzon, like Batanes, okay? Amot baga apiki dito ito nga lugar, kung baga makasulod the Philippine Area of Responsibility, ini nga pagtaga bagyo, Inday, tatawagon nga Inday. Inday ng buhay ko. Yan. Pagsulod sa Philippine Area of Responsibility, buwas nga adlaw. Ginaandaman ni gobyerno kay makusog nga bagyo. 195 kilometers per hour to 245 kilometers per hour. Gulpi ang naging durot ni nga perwisyo dito sa Saipan nga dito sa Guam, sa West Pacific. Okay? Duard, inin Saipan bangan Guam, nasod ba inihira? Dire, damot nagsasayop iton. Dire itong mga nasod, hira. Mga teritoryo itong hira nga sakop iton United States of America. Oo, dire, mga teritoryo na itong hira. Okay, ito yung naging kikilala nga presidente, si Donald Trump. It gamit nira nga currency or kwarta mga kakipay, US dollar. Okay, but waray inihira, I mean, itong estado ni Rahini, status ba, diri mga nasod, kundi U.S. territories. Mas harani pa iningan sa Pilipinas, kontra nga ito Hawaii, nga usang estado, itong Amerika, ha Pacific. Okay, so, ginlasurbo ini nga mga lugar dito, ini nga Baguio Bavi. Damo it mga Pilipino, nga ito Saipan, nga na Guam. Okay, inin Guam, baga, it iyan land area it size but kada ko baga pare-parehas lain ni hiton na city of Chicago ha estado hiton Illinois dere gud ini dako mga gagaypay but siyempre kay adya hiabot nga hining kadagatan mga gagaypay kita ka hining nga bagyo na develop nga Bobby didto ginlasorbo hira Guam nga hining Saipan may mga kasangkayan kita nga adto dito but fortunately nagpahayag hira nga talwa sira hampag-agi mga kakipa hini nga makarimadi mga bagyo dito hini nga mga teritoryo ito ng Amerika. Alas sa 7:05 na mga kakipa, gakulop, naging hapsay, naging manilang puson, ang pag-abre, han balik ka face-to-face classes. Ha San Jose National High School, I hope mga kakipa, dir-diritso na inihiya. And the healing process, I hope diri ini mag-iha, labi na itong mga nagkaadahin trauma, mahitungod hadto nga panhitabo. And I hope ang mga lesson learned, diri natin mahingalimtan mga kakipay. Oy, nagpapasalamat ang mga kag-anak, mga kamaestrahan, han na grupo, han na mga negosyante nga mga Pilipino ng Chinese. Han pagdonar nira hini nga mga metal detector. Okay, ginpanguluhan ini kakulop nga seremonya dito sa San Jose National High School, ha? Ni Jim Yeokasin, who happens to be the president and chairman hini Toyota at Tacloban, Leyte, mga gagaybay. So grupo hinin mga Pilipino Chinese nga nagdonar hini. Dako ini nga bagay mga kakipay nga mga metal detectors nga igin donar ha mga eskwelahan para maging deterrent, mag-aalang inin baga mga kabataan nga may da mga plano nga diri mag-upay pagdarahin in hinganiban hasulod inin eskwelahan labot lakon lumayat hira o lumakbay hira hinin mga pader inin eskwelahan nga diri madidetect keton mga authorities nga may nga niradara nga makamaratay nga manghinganiban mga kakibay. Ang pagdugangan mga CCTV cameras, dakog yap ini nga bagay. Kay deterrent ini nga kung magbuhat kay diri maupay, makikita ka ha, camera. And masasakpan ka dayon. It's still ini kung mga 14 anyos, 15 anyos, amo naliwat ini, balik naliwat kitahan, eristoryahon nga waray nira criminal liability. Hay mga ka-K5, oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 7:07 na aton mga ay hello ani kan Lito Abarondo. Nagkita kami ni Lito yan nga aga pa di daha ka Pangian Central School. Kaya ni nakon gin remedyuhan kada aga harani di daha ka Pangian Central Elementary School. Nakadto Lito Abarondo. Okay, Edwin Adlawan, good morning. Si Sidney Magcala, si Matiyo. Alagad Matiyo. Mateo Lebria Bantula. Ha CLN Hotel, shout out. God bless you. God bless you, Liwat Mateo, okay? Hiriza Rivas, good morning Sir Edward. Pag-greet po kami, akon Mama Bessie, adi kami ha Bliss 2. Nila tula watching always hiton imo program. Hirizalde Maanyo Perez, good morning Sir Edward. Hiyuki Kimen Rochelle, good morning Sir Edward. Hanip talaga hi Robin Padilla kan Mr. Google. Talaga iya nangaruhin bulig imbis nga haiya mga staff nga abogado nakapagtapos man nga ni hi Robin Padilla in college sa UP University of Prison. Ay nako di ay nalagit you know we deserve the people that we elect into office. Kon an aton iginsulod agin pinambutusan waray na ibabaroon ni trabaho nga era gin susudlan. Ano mat baga may expect naton hiton na era mga kakipay naging naking king coin na lain era. Hey Mark Ryan last si ba ini maupay pa alang-alang latest sir barato iton gasolina. O nga yan. Hey Jeffrey Banzuela, Josefina Advincula Papistol, good morning Sir Edward. Pag-greeting advance happy birthday ngadto kan nanay Ising Raquel Pardales. Okay? Watching lively what from Poblacion 3 sa Lugnon, ni Sydney Magcalas. Hey Linlin Alforque, moping aga ka KFM Sir Edward Sanyagan, shout out po. Hey Padi July, nagkikita aton Sir Edward. Nasiring Hirochel. Ini nga mga politiko nga naaresto na nga ni nagkagagawas it mga sakit. May danaliwat magmamana ang wheelchair ni Gloria Macapagal Arroyo. Good AM Sir Edward, shout out it aton mga namamatya K5 News FM Tacloban, ngan labi na ang akong mga taga-Kapangian na Central School. Yan, nasa rin Hilito Abarondo. Leonora Escalona Navarez. Hey, Sir Edward, good morning. Hi mo programa, Foro de los Pueblos. Maris Castro, blessed day. Pray po tayo nga hinahinay itong bagyo, huminay itong bagyo, tapos hirayo nala hakadagatan manalasa. Okay. Hi Paz Castro Verde, Joel Canyamake, hi Moons Nidia, hi Maymay Garcia Vanzuela, hi Ray Mark Rodriguez, good morning Sir Edward, shout out Marlene Store Tata! Alas sa 7:10 na mga ka-K5 and dito ang chika ni ka-K5 Kevin yan ang aga para ito natin chika la portion, John Lloyd Cruz. May reaksyon ng chismis nga may problema niya relasyon kan Sabel Santo. Ha? Viva Max Star Rob Ginto ginkaptan daw aniya boobs han mga kapartner ha eksena nga waray magsarit ha. Bangin laliwat na sagi diri badto ka party an script. Os din naman to upo dito nito di nga party ha. Reaksyon ni Ellen Adarna nga hiyain Luciang na mga kakipay. Ah, ano yung mga pagkita kan Ellen Adarna pira na nga mga karelasyon liwat ang umagi haiya kinabuhi. Kundamo ba itong kundamo na ba't ibaga karelasyon ha kinabuhi? Nagiging hinungdan ba ini para maging Luciang mga kakipay? Niyan kakipay Kevin, niyan kalaga kakipay Kevin. Kay pagtratrataron nato nini nga mga importante nga mga chika nimo ha nga pansering pa. Pan pa good vibes gadla inihinin baga sobrang ining kaseryoso na hinin na mga panhitabo din niya Pilipinas, mga kagaypay. Ay, kumusta ngayon ang mga kasangkayan naton nga mga inin nagsiserbiasing bahan. O, anak mga kaurusa, mga kababayan ko, aharo, yan. Ang mga lay minister. Oo, kakulop, kastorya ko, Himano Jesus Villamor, kay maganahang yun, bangin pwede ko na kita makabulig nga baga mabanta din yung usang sastre. Maramba ka mo kung ano yung sastre? Sastre nga ni Hadto, amo yun ang mga patahian bahinin mga panapton naton. Andi pa uso yun yung mga damo nga mga RTWs. Yun yung mga ready-to-wear items. Ang baga nagpapatahi pagkatan sa ruwal, nagpapatahi kitahin na polo shirt. Ang tawag ito, sastre. Or mga tailoring shop. Kay nagpatahirahinin barong uniformehinin mga nagsiserbiha singbahan ng mga lay minister. Nag-advance ginpanuklan na hira mga kakipay. Papatarawan ini, ginpanuklan na hira ng mga barong mga kakipay at 700 pesos per barong. So bali 30 hira mga kakipay. Ginistorya ni aton kakulog. Oo, bali 30 hira. So, 21 mil. Okay, 700 times 30, 21,000. Gisuklan na hiraton, Abril 11 pa. Katapos, nag-down hira, hinin 10,000. Yung panadang pa kung resibo ni Mano Jesus. Nag-down hira, hinin 10,000, Abril pa. Mamay kala, tub-tub na yan ang mga kakipay. Buray pa ito ngayon ang mga barong matulon na kabuhulan. Agihanay! Matulo na kabulan, mga kakipay. Naging inino, pira nira bago nga barong. Oo, damo nila ko noong mga pasangil nga kay masakit ang paragtahi or lumagat hasibo or nga in alaga ni tulo kabulan. Ay, kay unta ka ini nga mga namamagtahi kung damo itong ira tarahion ngan kulang itong ira mga manarahi, ha? Di rin nila unta nakaraw at hininga mga patrabaho, okay? Magprank ka nila unta, di good kami makakaraw at hini. Nga iyo mga iging papatahiya amon kay limitado itong amon mga manarahi and damot ang tarahion. Ada, masigila ka mo, maguhulad ka mong tulo kabulan. San o inimatahi nga iyo mga barong? Sumigi nga ni ito mga liminister nga tulo kabulan, okay ito. Pero kung waray ka mo magprank ka nga damo doon iyo tarahi o nga guti ay doon iyo manarahi. Kung marawat ka mo han advance nga 10,000 pesos, siyempre maglalaom iton iyo ka istorya nga tatahion niyo nga di rin maabotin tulong ka bulan. Diba? Actually, dapat sugad lang ito, di ba? Kaya nga di rin magprank ka. Okay? Ako amo takkin na iya. Pagprank ka la, oo, di rin. Waray na damo nga istorya kay para klaro ba, di ba? Kung maglilinaom ka or mag-i-expect ka katapos waray nga ang klaro, di ba? Oh, so ay la kay adit ngaran hini nga sastre and then baga tatawagan naton nga baga nagpabulig ni Haradi di Haradjo dapat din ini makaabot nga diha media. It's sugad hini nga mga problema mga kakipay. Ginsa aran na liwat ter heton pizza 19, baga magde-deliver kun hon baga 7 ba adto nga 21, hera 7 pa lang nga barong paglabay hinintulo ka bulan. Alagad nga ho itong pagtinahi, mga kakipaib. Alas 7:16 na oras gin padangat tayo extend food supplement for men. Kukulangon ano sa karound kung ikaw yung nag-extend food supplement for men. Uy, na papahiburungayan ang Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center nga may da na liwat nira inin supply han mga karag niyo paliton nga mga produkto like an extend food supplement. Available na yan na. Ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Extend food supplement and Deo Glow nganhan eye care capsule, okay? Para to na mga problema haera mga pangitaan mga gagipay, available na ini, okay? And nagpapahinumdum itong Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ang magkakadahirahin na bagong schedule han libre nga check-up. Kung baga rin ka mo makahabol han hadi nga libre nga check-up nga nagtapos kakulop pizza sa is. By the liwat, July 20 to 27. Alas 8 at aga, tup-tup, alas 4, e medya hiton kulop. Otro nato, alas 8 at aga, nga to alas 4, e medya hiton kulop, mga kakipay. Oras, alas 7:17 na, standby! Babalikan nato na nga na programa, Foro de los Pueblos, The People's Forum. Gamalang pipirang ang mga pahibaro.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
6: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
7: Yes.
6: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
7: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
6: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
7: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas ana puti.
6: Because sa atay, ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins elabina, ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay, pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matag higayon nga ato kining abusuan. Ilabi na jud kong mag-inom ka.
7: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan, pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping niini. Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
6: Fatty liver.
7: Inom ka og ditribayo kay kini naay antioxidant Sir GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
6: Correct. Og kaning ditribayon nadyod sa supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag na to nga ferolic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferolic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferolic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
3: D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Moabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Sa kabutang kabahin sa glutathione Sir JP. Daghan na siya sa abukado. Sumala pas pagtuon Sir JP ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega 3 ug uban pang sustansya sa abukado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
6: Mauba?
7: Panangita na, mukhaon kag abukado. Unya, before ka mahaw, niinom ka og ditribayo. Tulo o lima ka soft gels. Unya, paghuman ka o na sa abukado, nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa ditribayo o abukado, grabe dyan ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay o sa imong lawas, Sir GP.
6: Natungod ana sa good fats, nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione, uguban pa. I-appeal pa dyan ang atong gitawag na ditribayo nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga napod sa avocado. Kampyon dyan ang epekto sa atay. Ang ditribayo, adunay duwa ka antioxidant, superior.
7: Gawa sa perolic, napod siya'y galik nga makatabang pod.
6: Ang galic acid, adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang ditribayo di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
7: Wow.
6: Nga imong giabusuhan. Monay maayong epekto sa ditribayo, kabahin sa imong atay.
7: Correct, no? Base na imong utana da Sir JP ha. Triglyceride pod ay na ang ditribayo.
6: Oh.
7: Take note, medium chain triglyceride.
6: Correct.
7: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
6: Oh.
7: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapada ko sa imong buyon.
6: Ay!
7: Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapin jud nga tamis nga imong nakaon Sir JP, mao nay grabe. Worse jud na.
6: Correct.
7: Ang sobra nga kaon nga tamis.
6: Pati liber jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras doc, na ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusohon.
3: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
10: Mga KK5, a 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, ang mahal nga papliton.
11: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
12: Mga KK5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la KK5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
13: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlants ngan hirain na pabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
14: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya. Tara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
15: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupayan serbisyo para mas maging special nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
16: Ikaw
15: Bind Suki, hiton mga DTX products o Karibu Matraya, hiton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganun DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte, ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte, SK Pharma, ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
9: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
16: Ako po eh, Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3Bio. Kaya maupay itong akong lawas. Maupay itong akong katurong. Amo itong maganta akong lawas. Kung pwede, probarilot niyo itong nga product nga D3Bio.
11: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3Bio.
3: Para sa malinis na dugo, DGX 500. Para sa marusog na tay, DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako dahil si Zyro, busog kayo kung may namakapi sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mong DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
18: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
19: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga biskid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Puro de los Pueblo!
0: Oras mga kakipay, balang 7:30 na. Balik ka tayo nga doon na programa Puro de los Pueblos, the People's Forum. At doon nga oras, sige padangat tayuhan na DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. Yan oras nga padangat tayuhan, Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Kadi yun anay naton and then mga panhitabog ka kulupan no, saan kita mag-chika with ka K5 ba Kevin Susana at mga takeaways ka kulupa hanasyahan nga adlaw hanagin dumarang impeachment trial kontra hiton aton Vice President Sara Duterte. Historic ini in the sense that this is the first time nga in a sitting Vice President karuyag patalsikon na iya posisyon ipinaagihin ng impeachment process. So kakulop pare pagod masyado nga naging aksyon mga ka K5 formally iragin organisa ang Senado as a functioning impeachment court. So kada adlaw hinin nga atender inin mga senador ito na ira mga trabaho duduha naton ira role. Yan na, okay, magbabalaod mga lawmaker and at the same time kung nagkakatitiro kira para mga and then para itong impeachment trial itong ato na Vice President, hirain nagiging na Senator Judges. Yan. So kakulop, hiraan naging establisar informal ang Senado as an impeachment court, hiraging establisar ang mga rules, okay? Legal rules and the leadership dispute, okay? So kinlatag na ang mga patakaran ng paggagamiton na hiton era impeachment trial. And ang pagpili mga ka-K5 han magiging presiding officer hining impeachment trial kontra itong aton Vice President. So habutos nga 12 nga 8. 12 nga pumabor, 8 nga waray pumabor. Kinpili han mayorya ha Senado ang ira magiging in presiding judge, Senator Judge, yan. Hining proceedings amo hi anay Senate President Cis Escudero. Hiyan napiling presiding officer bisan kun haluyuhan pagtipan hamagbugto nga mga kayitano nga gintagan luwat in higayon nga you know makapagawas anira mga karuyag signon. But siyempre sugad hining panahon, I mean sugad hining situation divide the house itong dayon. So 12-8 ang kartada kakulop. Hana pagpili hanira magiging presiding officer. So diri itong Senate President Sirwin Gatchalian itong magiging presiding officer kundi he Attorney Cis Escudero. Yan, anay Senate President. Sanglit dudu ahira nga nalingkod dito itong rostrum. Itong Senate President ganitong presiding officer hining impeachment trial. Kakulop, iraliwat gin hingadayan ang kung piragod dapat itong butos na kinahanglan para mapatalsik inin Vice President hining impeachment trial. And gindigunan, didahan pahayag itong presiding officer hining impeachment court nga hichis Escudero mga kakipay, mga kinahanglan 16, jichis sa isgod nga mga inin senador it dapat nga mapabor kung patatalsikon itong Vice President na settle ito kakulop. Nga dapat 16, okay? Of all members of the Senate, mga ka-K5. Kakulop, waray liwat mapailarom in arraignment ang Vice President naton, okay? Though baga nag-motion ang mga prosecutor, tika nga House of Representatives, but waray inima na yun nga basahan na hi Vice President Sara Duterte hininga mga asunto nga igin sampa kontra iya hininga impeachment trial. Waray liwat umatender hi Vice President Sara Duterte ang siyahan nga adlaw han na impeachment trial na siringan niya mga abogado nga pag-aadman nira kung baga kinahanglan aabisuhan nira itong Vice President nga umatender. Nga kung diri man liwat hira nalat maatender kung mga inin magdidepensa mga ka-K5 hiton Vice President. So pero inihan amin yan mga takeaways kakulop ano mga ka-K5. And gindigunan mga prosecutor and House of Representatives nga nakasentro ini nga ira pagpatalsik kiton aton Vice President public accountability betrayal of public trust. Ngan an maano maliya nga paggamit ang 612.5 million in confidential funds. Han aton Vice President han may dapahiyahin nga pundo ngan hanhiya pa ang Secretary han Department of Education mga gagipay. So amin ni an mga natabog kakulob. And niyan makaupod nato ni Judge Carlos Aguiles kay mahugot naging debatihan ini kakulob kon pwede ba mag-elect hinin mga senador, hinin magiging presiding officer, hinin impeachment trial? Diri ba dapat exclusive ni nga gahom nga dahiton Senate President? Kinahanglan pa ba nira mag-elect? Ito, paghihingadayan nato niyan mga kakipayad. Kaya nung para akon, paborin ng Head Chief Escudero at magiging presiding officer. Alang man pag minos kan Senate President Sir Win Gatchalian. Why? Because Chief Escudero is a lawyer. Abogado hitchis. Por lo menos, mas makakalamang hiya hinin na hibabroanan parte hining prosesong hinin mga pamalaod kahiya in abogado kontra kan Sherwin Gatchalian. Amunit bintaha hinin abogado nga adaha aton legislature. Ay, ano daw lang kung ang kaluyo hi Robin Padilla ni Regin Himuliwad nga presiding officer mga kakipay. Ay, oras sa bugos nga Pilipinas! Alas 0.36 na, nga di kita tunatong Chica La Portion with KK5 Kevin Susana! Waray daw may daw inihirap ginto. May daka na picture di da KK5 ba Milton kan Rob Ginto? Okay, may daka na picture. Oo. Para iyon, laos na ba Ellen Adarna? Darhandamuhan niya mga igin karelasyon mga KK5? Ay, dapat ba ibutang dira script kung baga may mga pelikula nga oops, tub-tub kalahin yung baga kissing scene. Di ka pwede mga put. Hinin pira nga parte, I mean privado nga parte, hinin imo baga ka partner. Pwede ba ito makasuhan yung acts of lasciviousness, mga kakipag? Kung diri upod din ang script, katapos may mga privado nga parte ni mo ka partner nga imo kinaptan, mga kakipag. Pwede ba ito kasuhan kahit acts of lasciviousness? Ay, kakulop, baga diri pabor ang naging resultahan na mga event, okay? International competition ng mga nagpartisipar inin mga Pilipino. I-update liwat natin inin yan kan KK5 Kevin Susana. Stand by!
4: Aani na ang mga macho nga ang mga machika ang mga lagaon pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
0: Good morning, KK5 Kevin!
8: Good morning, mga KK5. Malipayon nga Martes ng adlaw haton nga tanan.
0: Baka naka-arbor ka hinin jacket ang palarong pambansa.
8: Oo.
0: Oh, iba, iba, iba.
8: Upat ini.
0: Oh, ngayon. Hinon na maghatag ito ay mga kagibig.
8: Damula, damulit mga damula. Donors.
0: Okay.
8: So,
0: wow na wow.
8: Kaya basta magkisangkayon, damit na hatag.
0: Abalitaw.
8: Pero era chinichick up. Ayaw gud ko ni panhatagin iba kay ikaw la na among gintagan. Sorry ko.
0: Ang kanalang ang kanan palarong pambansa 2026 ito nga jacket.
8: Okay.
0: Okay.
8: May liwatigin na taga akon kanang 2025 pa. Siguran waray pagkagagamit nira. Kay itiba nga mga official sang papanonobra.
0: Oh, ngayon. May dana, mga reserba.
8: Dani tagduha. So, pag kikirig ta otro, awa di man sige, pinagsubra. Oh, okay.
0: Oh, kaya pagkapira mo na nga pagprograma din, nakikita ko ha, screen nga, pirmi ka nakapalarong pambansa jacket, ha?
8: Sakto lang kayo nagaharagkot.
0: Balitaw, kakipayb, Kevin.
8: Ano? So, kaya naperdi man ni Alex Iyala kagabi.
0: Balitaw. Naniguro yung tawon man ang bata. Waray question. Okay, sige lang. Bata pa, 21 years old pala ni Alex Iyala. Dako pa yung duro inin na chance nga makabutan niya at niya ginihingyap nga kadaugan hinin na tennis ka K5K.
8: Oh, pero kuanad to. Ito nga nagperdiha iya hi Pantoni ha, taga Italy. Iyan ay okay. Pinerdi di dahan Dubai Open.
0: Oh, ngayon.
8: Oh, mga 3 weeks or 4 weeks ago.
0: Okay.
8: Iyan ay ito ginperdi. 1-1 na adton era score kung baga nira previous ng mga pagkaatbang.
0: Okay.
8: So, amod to, nga naging close fight kagabi and first set nagdaog hi Pantoni, kaduhang set, bawi hi Iyala. So, nagkamay adyan deciding set, nagdaog ng good man ni Pantoni. Pero kita-kita ko, tub-tub had to nga nakasulod hi Iyala ha, third round. Bangin, sobra 100 million ito ni guaranteed price.
0: Okay.
8: Labot lahi ito, Mahataas pa ito niya ranking from okay. number 29 bangin mahinga dito number Hino. 25 hi Alex Yala.
0: Pugida diri harumamay kag Kevin Kevin iton mga daka ha, rank 25.
8: Oh, bugo sa kalibutan.
0: Magkarit magkarit nga mga player ha tennis.
8: Nga
0: baga pagkita baga makakaya pa ba nato ini baga dinero dalagan nga dinhi natlana tinimbula.
8: Ba daw. Makorito. Mo payman kun tagayid ginala natlana. Kay haligot lit lamisa.
0: Oh.
8: Pwede paglanatla nato ni Tagay ngan matusok it sumsuman. Bis pa daw halabang lamisa.
0: Balito ka kay Kevin Kevin. Diri harumama ini nga mulay nga tennis. Cardio ini. It pagdinero dalagan, lanatlana diton bula ka kay Pep Kevin. Diri ni harumamay.
8: Oh, ngan dapat it imo reflexes ito di alisto kay di ka maaram kon pag tirahit kalaban kung ikakainit bula.
0: Mm-mm.
8: Kung ikakadiha wala,
0: okay.
8: ikakadiha tuo, orto man lang ang malapusit net.
0: Okay.
8: Eh, mulala natin.
0: Lala natin mo. Oh, kaya mo yun itong baga technique.
8: Oh.
0: At mo ilalaba itong bula, kakantot bula, itong di yung makabantay.
8: Oh, di yung makabantay.
0: Or makabantay man niya, kukurian niya pag balik pagla, itong bula ng atuhay mo.
8: Makore ni nga mulay. Oh.
0: Ay, but it question na si ring, rewarding ba ini financially nga pagiging tennis player kay unlike inin mga for example inin mga atleta ba mga team sports like basketball wherein by the millions of dollars or boxing ka for example nga pirdi daog may da ka tinatawag nga inin guaranteed prize or kung mga basketball player ka tinuig sa katuig, 100 million US dollars. Kung baka sikat ka na.
8: Ah, may kontrata.
0: May kontrata. Inin tennis, ato na ibaruan ka kay Feb Kevin nga, kung baga, adik at harataas nga ranking, pero dakot imbaga income, tikang hinin mga sponsorship ng mga appearance fees. Okay, 100, mga top 100 players, pero dako. And kung adik ka na itong baga, rank 250 and below, dani nga ni kuno nalulugi na kay inang binurbiyahi la makatok ka Amerika. Mapasahe ka ha aeroplano, hotel. Okay? Dani kuno nga ni nalulugi. Pero kung pagasok ka din kan Alex Iyala nga aadi niya itong
8: top 30.
0: Baga darada ko na ini in terms itong appearance fee. Na may da nga yung appearance fee.
8: Okay. Once kumbidahon ka,
0: oh.
8: May da ka na appearance
0: fee. May appearance fee ka na. Wow.
8: May kina-appearance. Okay. Tapos, kung makakasunod ka pa yung second round, third round, nadako pa ito.
0: Nadarod ako pa.
8: Nadarod ako.
0: Okay. Appearance fees and sponsorships. And in an era, mga endorsement ka K-5.
8: Ngan, kuan, may man mga endorsements na iyala, Globe, BPI.
0: Okay.
8: Adito niya jersey. So, mga liro-libre ni Tit Pasahi ito yan. Kaya, sige. Bisan ka nga in, kamit bahalit pa sa akin. So, okay na.
0: Okay.
8: Kung magkapag kaya na, din itiyalogihan. Una siguro, dakit ang gastosan niya pamilya.
0: Okay.
8: Diri ito financially rewarding kung diri magmamaupay player. Pero kung magmaupay performance it player, sobra-sobra liot it financial rewards.
0: Masulot ka hinin na imo panapton. Uniform, nga nakabutang din na inin na logo, hinin na...
8: Mga sports apparel.
0: Mga sports apparel. Yan, libre ka na ito.
8: Libre na ito.
0: Libre ka na, tapos babayaran ka pa nila.
8: Babayaran ito ka pa
0: endorsement.
8: Nila.
0: Endorsement. Kaya parang mga tagahanghat tennis, mapalit liwat ito kay sulot ni Alex Iyala.
8: Ining a brand.
0: Ining a brand. Amo mang gapit racket nga ginagamit.
8: Ko, papriyase o, racket. O, okay. Kunano it brand.
0: Wilson.
8: Mm.
0: Okay. So, ano bang racket? Ining racket, amo diri ang racket nga, ang racket nga nalupad, ha? Ang ginagamit, ini pag malmal ining bula. Racket.
8: Ang kwan liwat. Anyway, maupit yung performance ni Alex Iyala kay first Filipino nga nakasulod ha third round.
0: Okay.
8: In Grand Slam tournament ha tennis. Ngan batanon pahiya. Dako pa tiya paglaom nga maor sa pahiya.
0: Dako pa kay Five Kevin. Actually millionaire yan nagihapon ini. Hi Alex Yala. Sanglit pen magud kita nagpromote in sports kay sering ko pa dirila kay magiging physically fit, mentally fit, inin kabataan disiplinado, may dapat chance nga magmilyonaryo ka kay Five Kevin.
8: Okay.
0: Ano sa liwat? Ang Gilas Pilipinas.
8: Perde.
0: Ginlampas sa liwatan Australia.
8: Ora kita mahimo kay labot lang ore magmulay ang ato naturalized player ng Justin Brownlee. Makusog talaga ito Australia. Kay ito Australia, dito yung top 10 itong men's basketball ha. Bugo sa kalibutan.
0: Okay.
8: Harayo kit Hendoro itong Australia. Tapos waray pa magmulay hi Brownlee. Waray na good.
0: Balitaw. Kay inin basketball di gud ada para aton nga mga Pilipino kay diri man uri man di man kita gifted hining kagtaas nganhin kadagkot lawas ka Kipib Kevin.
8: Ta nati kadakwit pag-asa tungod hit bag-o nga breed. Hit mga Pinoy nga hagtaas ka nagpapakagios na.
0: Oo.
8: May daya na mga bag-o nga tubo.
0: Andiri ini nga mga kabataan ang sugad ato, nag-iinalog kitahan na tubig, damon trabaho natin ng mga kabataan, pakita danay sana.

0: Ya, Engineer Rely Garcia. Bida ini Garcia compound
1: na oh, Garcia, oh.
0: Solid K5.
1: Oh, okay, thank you, SFM. Thank you.
0: Oh, nag-remind ha ato ni K5 Rods Palma.
1: Sige. Inin... Oh, kakulup.
0: Uy.
1: Ba nagtikang nankuan. Damonit nag-claim nga daugan hira.
0: Hinano?
1: Nga, nagdaug hira kakulup.
0: Atihan?
1: Impeachment.
0: Oh.
1: Damo na it nag-claim nga nagdaog hira ka kulup. Totoo na la.
0: Okay, waray pa.
1: Good morning, ka-K5 Jimbo Pumida. Di ba ha, kaibaan gihapon.
0: Uy, Jimbo. Oh,
1: permanente gihapon nga nang mamati ha.
0: Tono. Okay. Sige, salamat.
1: O, damo oh. Nag-claim mga nagtitinawa ko mga post kagabi.
0: Okay.
1: Nga nag-claim ading nga kaluyo nga daogan, ginkaon ang kaluyo, ang kaluyo naman naging lampaso ang kaluyo. Waray pa nga ni pagpresentarin mga ebidensya.
0: Amo
1: na mag-claim na yung pagdaog.
0: Kakulop, nagpilian na hirahan irang magiging presiding officer. So, gin-question ang constitutionality hini. Kaya dapat, dinakunat aton constitution, dapat it's Senate President. Pero gintatagang inhingahom it's Senado nga mag-formulate at inakalugaringon nga
1: rules
0: upod na itong pagpili itong magiging presiding officer. O, gintagan hirahin na higayon ito. And dinang June 3 ba itong era sisyon, ginbago na nira ang rules of impeachment nga pwede nira mag-elect, magpilit, ira magiging presiding officer.
1: Amo nga, napapausa kakulup, nga gin-question pa nira kayitano nga magbunto.
0: Okay.
1: Nga nag-caucus it hira. Present din to Robin Padilla nga ni Lauren Ligarda nga era mga kaalyado. Upod ito si Robin nga Lauren nga ni ang pag-caucus nagka-orosa hira nga susugarun tahin eh. Katuyo man lang nga nag-inabsinon ini nga mga kayitano.
0: Balito nga K-5 Kevin.
1: Di man nagkakasulod.
0: Oh, na nakaira ito choice kumakantura Supreme Court pag ma-interpret ka K-5 Kevin. Oh. Kung ano gud itong iginlalarang hinin aton batakan balaod kay kung itong presidente itong gini-impeach, dapat i-chief justice itong Supreme Court. Pero kung iba nga mga
1: impeachable
0: officer, gintatagan hinigayon itong Senado nga mag-formulate itong kalugan nga rules upod na ipagpili itong i-presiding officer.
1: Siyempre, kakulop, mga opening statements sa manlad to. Naturalmente, ang prosecution i-regla lahat nga ikaw, kung hino ka man nga gindireklamo, kinahanglan man baton ka.
0: Okay.
1: Usa ka nga opisyal, kinahanglan maging tangkod ka iti mo pagserbisyo. So, amo ito ang punto ni Dinera Luistro. Naturally, what ang depensa, magdidepensa lang itong era kliyente.
0: Oh, normal ito.
1: Natural ito.
0: Natural ito, natural.
1: Nga, masari nga, ito nga yung mga akusasyon, dito tinuod, nga andam kami.
0: Proibahan.
1: Proibahan.
0: Nga, wala ito ka matuuran, nga waray sala, ito na ang Vice President. Normal.
1: Normal.
0: But kung may mga claim in daog o kumpir dito kakulop, waray pa.
1: Waray pa pag to opening. An waray ko la tagusiyahakan attorney Sheila hino ini. Dito ang depensa.
0: Ano yung lead counsel? Mga lead counsel.
1: Ano yung pagsaringa? Igin boto si 32 million nga Pilipino tapos iyo la din higi impeach.
0: Diri ako pabor.
1: Diak pabor. Iton aton konstitusyon, waray hito provision nga kumo ikaw inagdaog, mayoriya ni mo butos, libre ka.
0: Or exempted ka in accountability. Exempted
1: ka nga papagbatonon ka.
0: Kung may ada allegation parte, pag-abusohan, paggamitan ng poder.
1: Matinood, mabuwat allegation, kung ginpapabaton ka, bisan pa daw nga tanan nga tao nagbutos sa imo, kinahanglan ka magbaton.
0: The more nga ni nga kinahanglan ka magbaton, kay oho, so ganito kadamo nga mga tao nagbutos sa imo, nga may da ka responsibility. Obligasyon ha ira nga baton nun. Kaya ginpili kang 32 million nga mga butante.
1: Pero
0: nabaligtad.
1: Nabaligtad. Pero naintindihan ko kung kay ano nga ginagamit at itong linya ni Attorney Sheila Dason para ito nga 32 million bumilib, magpabili na ira. Nga inuugupan ko kamo pag-urugup kita nga 32 million nga nagbutos.
0: Kaparte ito, estratehiya.
1: Estratehiya.
0: Yung mga narrative para impluensyahan, yung pag-iisip, yung mga tao.
1: Kay kwan man, dirit mag-isinugad it mga abogado kung dirit naka-televise.
0: Of course.
1: Na-appeal man hirahiton emotion itong publiko.
0: Oo. Mm. Paras man ito kan Mike Defensor niya baga pagsarit ni anak na nakaturog pa nitong kwarto.
1: Oo.
0: Ay may arestuaran na baga ginharukan niya.
1: Oo.
0: Tapos si Vic Rodriguez nga iya kaugop liwat. Mm.

0: sa lulang kwarto, nag-video.
1: Mm.
0: Ang mga netizen nasa rin, kinanglan pa ba ito video? Kumbaga, naharokan imo,
1: anak
0: nga bata pa, mm. nga, kay bangin din na ka mamagkita, kay may arestuaran ka. Kaya nung kinanglan pa ito video, mm. may dagihapon hato purpose, appeal to the emotions. Han mga
1: masaring, netizen. Masaring, kay Roman, gina-aristo, oray pa pagmamatay ti anak, kinanglan magmataan ay ti anak, antes aristohon, may gulay.
0: Nga di kita chika ka kipin-kipin, lugod.
1: May... Aristohon pwede pinsorita sulod, ikaduhang aristo.
0: O ngayon?
1: An era human smuggling.
0: Badaw.
1: Tungod hit nga era prostitution din dito ha.
0: An aligasyon.
1: An aligasyon.
0: Matiyo, oh, kinaaligar pa man lang. Mm. Oh. Agi daw itong qualified human trafficking, okay. Non-bailable.
1: Non-bailable okay. Gihapon.
0: Amo ito nga Hiroki, Hari Roque, waray na umuli.
1: Waray na umuli. Oo.
0: Kaya kung ma-aristo ya din he, kay...
1: Di na makakagpiansa.
0: Di niya makagpiansa. Priso ya.
1: Priso ya.
0: Hari Roque, maupila niya mag-ginakan dito gawas. Ah, pagka-rusa kita, kato kita idsa. Uli anay nga di.
1: Kaya, iti argument, nga kinahanglan na nadalagan man ito stisya Pilipinas, kay ano nga ikakadto itataydig sa gawas.
0: Oo.
1: Pero para ha iya, unfair ito stisya Pilipinas, halid dirak mauli.
0: Anyway, chika number one, kakipad Kevin, oras sa Bugos nga Pilipinas.
1: Hala.
0: Alas 7:53 na.
1: Hanon nga semana, aton, nahingadayan din, hinga sugad-sugad nga may problema si John Lloyd Cruz, ganun iauyab ng Isabel Santos.
0: Mm-hmm.
1: Kay, may da mga pasabring hi Isabel nga, uy, diri akin didipinsahan.
0: Mm.
1: Ayaw tapo diti mo lalaki kay diri ka didipinsahan.
0: Agi daw, kakibin.
1: Tapos nag-deactivate siya niya social media.
0: Mm.
1: Waray na mga post nga magkaupo dira nga ni John Lloyd Cruz.
0: Mm-mm.
1: Ngan waray liwat mga post ni John Lloyd Cruz ka nag-uupo dira.
0: Okay.
1: Baada mo nag-speculate.
0: Mm.
1: Nga bangin tungod ini han pagiging sweet nira John Lloyd Cruz ganan iya ex nga hi Ellen Adarna.
0: Oh, oh.
1: Kay naginupod-upod han ira outing.
0: Okay.
1: Nagpinarayaw liwat din ni Ellen Adarna nga okay ra nga tanan nakakasulod hiya iton mga date-date nira Isabel ngan John Lloyd Cruz.
0: Mm.
1: Siyempre maglalain ini pamurubuot ni Isabel kung kay ano. So damo to nag-speculate, naghurub-hurba may problema ini nga mag-uyab.
0: Mm-mm.
1: Pero kakulop bangin nakabawi hi John Lloyd Cruz.
0: Nakabawi?
1: Nakabawi.
0: Sige daw. Kaya ano nga nakabawi man ka K-5 Kevin?
1: Nagpost hiya hinira mga photos ngan Isabel de Leon. Amo ini.
0: Hmm.
1: Kakulup ini nga yung mga postan kulup.
0: Oh, ba? Ano't baga butsig mo hini nga mga ladawan?
1: Oh.
0: Ay, mabaga interpretasyon.
1: Ito, dida, nag-upod hira tapos upodan ira papi. Botsid ko nito, oh, kita mong samahan. Baga kami din yung tatay ng nanay, adit mong anak-anak.
0: Anak-anak. Oh, anak. Nga picture niya raga kay 5 Kevin.
1: Warek baka kuhan ni... May pati iba di baka kay 5 Milton?
0: Ang ito, kanina, baga, may dapat, ito baga mas sweet pa.
1: Ang kanina nga una ni mo nga na-post. Oh, kita on
0: natapos, ay doon tanay ni nga dako nga TV, kadi kita kontento yun
1: nga TV. Adi, oh. Adi panira mga nauna pa ini. Botsid ko, pagpasabot lain ni
0: Nga hirap pa.
1: Nga hirap pa.
0: Oh. Oh,
1: kaya di rito makakadugang hit speculation kung mapost na John Lloyd Cruz ka nag-uusaan niya.
0: Ito.
1: Yan
0: ano nga nag-iinusaan
1: ko oh, na lang. Nga waray man niyo break up.
0: Oo. Oh, oh. Waray man formal break
1: waray up. Formal break
0: but
1: up.
0: Itong mga no response or hindi pagpapaabat, pwede ba ito mahulog nga formal break up?
1: Posible ito. It parehit iba.
0: Because no response is a response.
1: Oo.
0: Oh. Oh, okay.
1: Di ka nga ni magpakitin reaction,
0: oh.
1: Imo ito kabatunan.
0: Yes.
1: Amo nga nagtang papakitin reaction, kay pagpakita ko, hey, mga waray na kita.
0: Ito!
1: Oh. Oh.
0: Baka sugad la kadali ka, Kevin.
1: Oh, sugad la kadali. Oh. Oh. Amot siya na nga damo-damoan itong mga tao ngayon era validation nga okay pa hira or di rin na hira okay pinagi social media.
0: Mm-hmm. Mga messages.
1: Mga messages ganigin po post for public.
0: Mm-hmm.
1: So, makuri manggo din eh, siguro kinurian ni John Lloyd Cruz. Siguro ako nalig papakita ni publiko. Although din mahilig si John Lloyd Cruz yung mga publicity.
0: Mm-mm.
1: medyo private ini ha, kumpara itong ibang nga mga celebrity nga mga kalakinan. Di daya ko naging pakita nga we are okay.
0: Yan. Ikaw, magpapakita ka ba nga you are okay ka kay Pepe Kevin?
1: Depende. Pero as much as possible,
0: you want to keep it private.
1: Kung may ada man, very rare. Pwede pero very rare.
0: Okay. At itong mga nagkakaputay lang niyo nga kamot, nga malawas, wala
1: na wong. Nakadanak
0: ano ba? Nakadanak nawong anim kakapot aw an nawong hanimog
1: han
0: butkon ngay mo kinakaptan
1: waray di da.
0: So an mga na magkirit anim mga fans durugod ni ra baga ka excited at thrill ko ni ra dino daw ini nga baga kakaputay or kahuling hands ni kakipen
1: makore man nato ni ko ani to kay di man kita mga artista
0: amo
1: na nagi imagine man lang artista ak
0: Kevin. Sige.
1: Hala. Adi, ini.
0: Ito.
1: Kay para diri kita ini panhagkutan. Nagidaw. Sugadan ibang mga Viva Max actresses, mga Viva Max princess and queens. Naka-experience gihapon si Rob Ginto. Hin pagsingabot. Ha paghimo niya hin mga sexy movies. Kay kakulop nagkamayada inihin vlog na liwat ni Tony Gonzaga kundi inaniya kachika dida ni Tony Gonzaga ang mga sexy actress nga hira Angeli Kang nga inihirab ginto kundi in ginpakianhan ni Tony Gonzaga ang duha nga mga Vimamak sexy stars kung ano it mga challenges
0: hiton pagigin usang a sex star nga nagawas ka mga pelikula Viva Max.
1: Ano mga challenges?
0: Labot tayo ni reklamo ni Ivana Alawi nga
1: ginhigop hiya.
0: Ginhigop good.
1: Ginsaksyon hiya. Pero ina yun hi ko. Waray magreklamo hi ko. Ivana.
0: Nga gulpi good ang pag...
1: Ang paghigop hiya. Bagabaga hiyahin. Ano tawag ito din niya late? Kaya dito ha, mong kuan man ito, tangali.
0: Suso.
1: Banisil.
0: Banisil.
1: Nga sinosop-sop.
0: Tapos may napaw sa, ang din niya may magsaysay nga danay.
1: Ano tawag ito?
0: Kinakaon na ito. Ginagamitin
1: yung toothpick. Toothpick. Kay sinosop-sop man
0: na. Sinosop-sop.
1: Napalagurot.
0: Sa bawan. Ang ito dito amon buong tuan haro. Pwede mo pwede ito makakaon kayo ng suso nga hinatukan, maranghara, may hipon. Kurbida ka kay Pepe.
1: Dito amon, tungkol kay adi kami tligit at dagat, magkaiba-iba ito. May dalo-dalo, may tuwad.
0: Tuwad?
1: May datangali.
0: Tangali?
1: Daamon din to amon at mga kuruanon. Sup-supon.
0: Sige.
1: Okay.
0: Ngayon kita.
1: So, ginpakianhan hiya ni Tony Gonzaga.
0: Okay.
1: Hanhadi, Angeli Kang, nag-confess kamay nag-take advantage sa iya. Okay. Nahitabo bagihapon ito haimo, Miss Rob Ginto.
0: Rob Ginto. Okay.
1: Nahitabo ko niton haakon. Didahan akon gisasyahani nga movie.
0: Okay. Duha. Anong title na niya siya?
1: Waray didiig butang di. Inin, yung unang movie po na yun. Isang actor din, isang talent. So duha. Duha nagsamantala ha iya. Pero masasearch it na ito, dida. Kung anong first movie ni Kuan.
0: Ni
1: Rob Ginto.
0: Rob Ginto.
1: Oo.
0: Purbida liwa.
1: Siring ni Rob, an actor, banging kuno na hingalimtan, abangin kuno na hingalimtan ko pag siring, nga may ada ko mga limitation.
0: Okay.
1: So, posible kuno, kay waray man niya kasiring an actor, nga, oy, ayaw didipan nga putna ha. Bangin ko nun, nahingalimtan ko or...
0: Nadara. Hanbaga ka mapasok, mag-eksena.
1: Bado. So...
0: Anay daw, ada ba't script ito nga, okay, tutubla ka mo kissing scene ha. Waray pa nga putin yung privado nga party ito niyo lawas.
1: Nga, nakitaan ko na ito kamera. Ngayon sa lida, siring ni Rab Ginto.
0: Waray na ni Rab Ginto.
1: Waray na pero...
0: Or bangin, okay lahat era para mas damo itong baga... Okay daw, kakipip Kevin, amo ba ini nga kuan?
1: Nga blard. Amo ada ito. Kay, kahumanan eksena, ginpakianan niyang direktor kung okay labahiya hadtong eksena o kung gusto niyang ipatanggal.
0: Okay.
1: Igya pa edit.
0: Pero kaya nang magreklamo hiya kung waray niya ipa-edit.
1: Pero ani ay pagkita ng sirang niya, okay lang naman po, hasunod, sid nga nalit nga aktor, yagin sirang ang director, direks, hasunod, so sid nga nalit nga aktor nga.
0: Nadiri opo dito
1: nga. Nadiri opo dito nga. May limit.
0: May limit.
1: May boundary.
0: Okay.
1: Okay. Pero ito sining niya, okay la, okay na lang ko, no. Ani, o sa pang eksena, nga diri good niya, mahinga nga limtan, nga iya ikinabad trip.